0: di the Divine Word University, mga kilala doon naman adto. So ang mga kalalakinan nga may access ngadto hitong nga usa nga building nga overlooking ngadto swimming pool, nagka-cutting class. Para lang magkita. Bisto na ni Rani schedule.
1: Bisan di rin nga nito nakatopis. One oo, piece lang nga niya doon kagabay Kevin.
0: Bisan nga naka-uniform lang kay maghusay talaga. Kay Dani ako nakat class on first period. Nakadala ka VUR hole.
1: Ngayon?
0: Nagbibinantay lang ang pagkasulod. Mga maghulos pa ang buhok.
1: Okay, William Carcueva. Good morning, sir. Pasatot ako, Sir SG Iraya, Fiesta Buwas, Didia North Hill.
0: Ah, oo!
1: Pabahay!
0: Fiesta Buwas, kinkumbida liwat ako ni Kaki 5 Raymond. Ano akong suki ng paralitan ni isda.
1: Badong naliwat
0: ini. Oo, kandasatod. Si Baga, at yung pamilya ni Dagido. Fiesta ngayon po sa North Hill. Kumusta ka mo? Damot at manmarate di da North Hill.
1: O nga yan.
0: Oo, North Hill Arbors. Oo, nanmamati ito yan ah. Happy Fiesta.
1: Dito kita magpasurvey. Number one kita sigurado. Anay, Hibinyang Wariza. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Okay, nagpatud. Hinilo Antonio, nagkikita. Okay. Shout out kan Ma'am Jen Tabpat and Chef Chan. Ha LKS Thai and Filipino Cuisine. Ha palo. O gino, saan doon kita makakaunin ni dito? Gingrigrit hiya ni Kenny Kaubat. He si Chuli, kung kumita la kamo hit Villar City, 1 and 2 halas piñas, makalilisang itkadako an siguro, itkadako dako an siguro, nangada an hira. Okay. Panahon ni Digong, hira. Okay.
0: Namayagpag.
1: Namayagpag. Okay. So, pagkani kang Marcos, na imbestigahan ni Ra Prime Water. Okay. Nagpabulig Camille han mga Duterte. Di ba? Hira ni Amy Marcos. Kay kung waray ini ang mga Duterte nga grupo, di na ka-remedyo Ra Camille ni
0: dinadaog hi Camille.
1: Mamay ka lang ito. Nakadika kan Marcos kung balik kan Duterte. So di ba ito liwat? Line up ka dito. Di ba?
0: Oso man itaro tumbling.
1: Amo na. Okay. Pinakamakanit gulini nga tumbling, bin tumbling. Maram ka, nakilala ka kang bin tumbling?
0: Little Lapid.
1: Last.
0: Okay, sige.
1: Oray na.
0: Napapausahira, nga oray escort hikuan. Kay Pirmin, di ka hanira pagkaasawa. Pirmin, upod-upod na hichisit mga function ni Hart. Baman ko ng 2025 nga Mega Ball, dito man hichis. Pero niya na waray dito.
1: Okay.
0: Nga damot nakakapansin nga maiha na nga diri nagpo-post ti Hart hin mga litrato o video nga mag-upod hirangan ni Senador. Iti yan na lang yung po-post, iti yan na lang mga OOTD, mga dress, mga make-up nga alahas. Amo nala iton igin po-post. Pero siguro ko no, ginsugad lain ni Kuan, ni Hart. Kay mga aram man na kontrobersyal yan itong iya, mister. Banging ko nung iragin sabutan nga, ayaw laan na kita pag inupod-upod kay na magnet ha ako ni kontrobersiya.
1: Posible.
0: Maupod ka.
1: Posible.
0: Bangin, katapos-taposan, pati ikaw, pagtawagon nga maleta queen.
1: Pwede liwat.
0: So para maiwasan ko na itong bashing, ay laan na kita pag inupod-upod. Anyway, waray man statement ti Hart. Hininga mga nagkakagawas siya ng mga haka-haka.
1: Ano daw laliwat?
0: Kabulag na hira.
1: Kung baga si Maring liwat in hitches nga, ada kung baga ako na panahon, Hart, ay kabaraka. Pwede ka lang mag-asawa.
0: Ah, posible ito.
1: Oh, pero kay bata pa, hitches, diri pa.
0: Diri pa. Double wedding man ini.
1: Okay. Imam Zaini Wenceslao. Morning mga idol, Sir Edward and Sir Kevin Carisula.
0: Kakaputa ako ni takbraso ni Kuan.
1: Ano ini nga babae?
0: Mambuti no ini. Hearty heart ba ini, Milton?
1: Oh, he heart.
0: Oh, baka naggarasa naman liwat niya. Pamati ko nga pade, permedamit sibot.
1: Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
0: Okay. Alas 6 na yun. Alas 8 na yun.
1: Alas 8 na yun.
0: Oo. Happy, happy fiesta na lang. Mga taga Kaibaan. Nga dito. Mga taga North Hill Arbors. Buwas liwat ito ni Rapis. Tatama.
1: Tigam ni ha? Tigam ni.
0: Oo. Titigam lang ko la. Dilak masaad kung baga makakapamasyada kita. Pero...
1: Ang ginap, mga isda ng mga... Seafood naman hinigagay ng
0: K-5 dito. Mukha ini, sigurado kung ka-K-5 Raymond, kay nagbabalig yet yet isda. At iya pa naman isda, manggig isda.
1: Ito.
0: Di na public market.
1: Uhuy! Ay, sigurado ka na hini. Yan na, may da, buwas, may da, di ka zero.
0: Diri, zero't invitation. Pero okay. Ambot la kung baga makalugar kita hini. Anyway, mga ka-K5, yan, magkirigta na lang kita atong programa, 11 Mbps. Ikaw
1: na, magkirigta na lang kita dito kay Baan.
0: Dilasaan.
1: Dilasaan. Okay.
0: Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ang Tacloban ng Bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat kay K5 Kevin. So sana nagdara na itong oras nga to alas 8:10 na mabalik ining atong program. May pa-follow up na ito niya ng usang maestro nga security guard. Nadakop hinin pagtaka Shabu. Millions ang kantidad mga ka-K5 dito Barugo. And patay na ba demokrasya din na Pilipinas? Kaya sige man inin rallying na mamag-istorya nga patay na inin demokrasya Pilipinas. Katapos nangingimbita nga magkaurusa para... inin tapuso na ining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga ka-K5. Sige, babalikan natin ining ato na programa, mga ka-K5. Kamalampi, piranga, mga pahibaro.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlands ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones, ang sarap. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa Top Choice Catering Services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above. Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may dika high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
3: DTX 500 Health, Health Alert.
8: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
3: DTX 500 Health Alert.
9: Roldan, na taga-Ilagan City. Kung ako po'y nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
3: DTX 500 Health Alert!
8: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500, mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure.

0: walang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DGX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DGX Coffee Mix, always number one. DGX Coffee Mix, purong-purong natural. DGX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DGX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DGX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Puro Delos Pueblo!
6: Oras mga kakipay, balas 8.21 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. In a while, follow-up nato niyan ang maestro ng usang security guard nga nakuhaan in Cebu nga nagkakantira ng 3.9 million pesos. Dito ha bung to hiton na barugo mga KK5. Kon ano na iton na update ini, ano iton na istorya ha luyo hini nga inin panhitabo. Oh, ada ka nga, I mean makuhaan ka nga ni Cebu, ma-involve kayin pagbalik yan Cebu, so ganda nga kantidad, okay? Millions. Dako ka na good nga baga supplier hini, hininigindidiri nga droga. Okay, mo open na lang ang nasakutin itong mga elemento, itong PDEA, anak baga pagkaintindi, PDEA, itong cooperation with in coordination with the Barugo Philippine National Police. As soon as maging available ini nga mga data, aton ini mga kagipay, may papahayag. Hayo, yan ang aga hininga atong programa, okay?
5: Puro Delos Pueblo.
6: Ngayon ay kita hininga panawagan para magkorusan ng mga Pilipino nga magdumarahin people power kontra hininga administrasyon. Kay ang rason, nasiring waray na demokrasya Pilipinas or patay na itong demokrasya ha Pilipinas. And it bagay istorya na siring July magkakadahin na People Power Revolution. Ano yung mga pagkita? May daba rason nga mag-participar kita or magdumara hina People Power Revolution para manawagan nga inipatalsikon na pwesto itong administrasyon niya ni Presidente Bongbong Marcos? Ano itong iyo take? Ano't iyo mga pagkita hining istoryahon? Labi na't isyo partin patay na demokrasya din hiha Pilipinas. Ako di nakakauyon na no, nga patay na demokrasya din hiha Pilipinas. Nauyon lugod akong gulpi at corruption ha Pilipinas. And may mga pag-abuso hiton puder nga ginhatag nga hiton mga administrador hiton na aton gobyerno. Posible iton mga kakipay kay it, you know, makakwarta ka nga ni hinin tigang ha kickback it mga proyekto iton na gobyerno gamit iton imo posisyon. O sa iton nga pag-abuso hiton imo gahom, o sa itong pag-abuso, itong imo poder para paboran, itong imo personal nga mga intereses. But buhi pa it demokrasya din niya Pilipinas. Siguro may daladiri nakakauyon itong pamaagi hining administrasyon. May daladiri nakakauyon itong paggamit itong gahom hining administrasyon, itong era mga panguntra pamulitika. Kay nananabuman ini, bisan hinunga naging presidente din niya Pilipinas. Okay? Nga ginagamit at nira mga gahom at nira mga posisyon para paboran itong nira personal nga mga intereses. Natabo ito even after the fall of the dictatorship. Nga ang rason nga ni kung kaya ano nga nag People Power Revolution ang 1986 para itapul down ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Sr. Daran mga issues han corruption, issues han pagraog-daog han mga labi na ang mga natipa ni administrasyon, pinanriso, nagkamatay. Diba? Labi na din ang proklamasyon or deklarasyon mga kakipa, man martial law din ang 1972.

0: But tinuon nito nga may ada corruption or ito question. And dapat i-proseso ipag-prohib ito nga corruption paspasan nira mga kakipay. Pero mas rin nga patay na demokrasya Pilipinas diri kay bisan la iton itong ayragin bubuhat nga rally yana regular nga rally didaha Senado labi na yun mga supporter ni Presidente Rodrigo Duterte o sa ito nga pagpamatuod nga diri papatay demokrasya Pilipinas kay iton aton freedom iton kagawasan naton katungod nga maka komentaryo okay kontra hini nga gobyerno maldisyonon man ito iton aton maldisyonon man iton gobyerno ining gindudumara nga mga giyos protesta ining mga rally ining aton mga komentaryo din niya kahanginan mga kakipaib. Pagpamatuod la ini nga abri pa itong demokrasya may dapat demokrasya din na Pilipinas kay ini nga aton mga katungod freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, freedom nga makag-asimbliya kita, makag-rally, makag inin pagawasin at mga kasiribton itong gobyerno kan Bongbong Marcos o kung hinuman nga mga personalidad. Nahihimo pa naton nga diri itong mahihimo kung waray na demokrasya dinhi ha Pilipinas. O sa itong ini pala nga daan nga itong pagpaprograma o sa nining ehemplo nga buhi pat demokrasya din na Pilipinas. Ngayon itong aton mga institution na function pa diri lagod man nakakapabor nga tanan itong pamaagit pag dumara ini nga mga government agencies or mga constitutional bodies. For example, just like itong ombudsman. Diri itong kalilikyan nga gagamiton itong ombudsman para iduon inin mga panguntra hini nga administrasyon. Ako di nakakatuon nga 100% gayon din ang pagiging independent itong ombudsman mga kakipay. Nga di gayon mapawaring or diri ma-influensyahan itong aton presidente. It question lang itong dida. Okay, kit politika given naman ito. Pero may ko gini-storya iyo. Ito politika, hininga tanan, hininga pa magkaso, implander, etc. Aada na itong hiya, given na itong hiya. Kaya itong nadadabi mga politiko, nga aada hiraya politika mga kakipad. Now, kung may dangayan kamatuuran, kung may dangayan prueba, kung may dangayan ebidensya, kung may dangayan binuhatan nga inin korupsyon, may politika na nga daan, may dapat ebidensya, may binuhatan ka pa, magdatarampong nito niya, maduduon ka kung hiton mga kakipay. Given na ito niya at politika, waray niton question mga kakipay. Na-function pat at mga korte. Okay? Oh, di rin man nga tanan makauyon ito nagiging desisyon ito naton mga korte, but na-function pa ito naton mga lower courts. From the lower courts, nga amot nagiin judiciary nga nagiinterpret iton aton balaod mga kakipay. Oh, kon may mga igindadang hala nga mga inimpetisyon nga to Korte Suprema nga nagque-question kon tama ba ang binuhatan executive or legislative branch of government. Ano pa man Supreme Court nga na function mga kakipay nagdedesisyon mapamanhira kung hayra baga pagkita ano ba tamang andiri. Di lamang gud nakakauyon itong nga tanan, labi na kung di rin napabor, haira mga intereses. Itong desisyon, mga kakipay, itong korte. Napangsyon pa, hulat-hulat. Okay? Oo. Napangsyon pa, mga kakipay, itong aton mga institusyon. Di lagud man nakakapabor itong nga tanan. Dila na kapabor itong nga dila na pabor itong ira intereses. Kaya kung ikumpara mo ining administrasyon han tatay, labi na din han deklarasyon han martial law mga gagibib, da kung durot diferensya, di rin pag-ugop kan Bongbong Marcos. Kay, wari man natin itong among ane sinisiring ko, kung maugop ka mo hinin mga politiko, at baga midya-midya la, ayaw pag i-fool kay, kilala ba ka mo hito? Ah, ngay, baga mabuligan ka mo hito, mga magpapakamatay, gayon ka mo hito nga, mga politiko, mga kakipay. Magpapakamatay, gayon ka mo. Oh, ito niyo pag-ugop, kilala ba ka mo hito nira? Okay, kumbaga kamon manginahanglan, makakadaob ba kamon baga dali-daling at dito haira? Ugupan naton itong aton nasod. Okay, ugupan naton inin nasod inin Pilipinas. Ugupan naton inin mga tao kay amo itong gobyerno. Pero kung karoon niyo mag-rally, bumulig hindi nga mga kagiusan, or ito problema, basta di ka lamatalapas, hiton igin lalarang, hiton igin tatak na hiton balaod, kumo mga limitasyon in the exercise of that freedom or democratic process hinin aton gobyerno. Kaya kung magsubra ka na nila, mag-incite to sedition ka, hangyon mo na't mga tao nga mag-akwang kita ng gobyerno, mag-revolusyon kita. Iba na itong istorya. Pero pag-istorya lahat at mga karuyagsignon, nadidirian mga kasaribton, war itong problema, kaya gingagarantiyahan pa ito natong constitution. And waray pa may mga iginsarang radio station or pinangasuhan lagod man ng iba nga mga personalities. Labi na kung magkapagkita itong baga naapektuhan, baga nagsubra ka na itong baga gahom or pribilehiyo nga ginhatag kay mo hining pagginakan or pag sinurat kung baga ikaw in usa nga journalist. Diba? Dik nakakaayon nga patay na demokrasya din sa Pilipinas. Kaya ito pala nga irarally, pagpamatuo dito nga may demokrasya pa. Or else, pinanreso na ka mo, ayaw ka mo paginakan, diri pwede. Ay, naku mga kagipay. Alas 8:31 na kaniyon natong report ni KK5 Jaime Gravador. E-check anin natin kung baga may update na mahining sobra 3 million nga siya bunga na sakutin ng mga otoridad na barugo mga KK5. O sa pagod nga maestro itong baga na hidadabi hining ano sa nga baga security guard. Standby KK5 Jaime Gravador.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Jaime, KK5 mo!
2: Kaking Feb Edward, nadakot manggo dito mga kapulisan ito no, sa nga maestros, usang nga security guard, nga duha pa nga drug suspect, nga nakumpiskaran ni Rayton maabot 3.9 million kapesos nga balor itong illegal nga droga dito niya barangay Kuta itong Barugo Leyte. Dito niya naglabayang Hunyo 12. Ito na mga suspechado in usang nga 41 anyos, maestra in here actually, babae.
0: Maestra?
2: Maestra, oo, kaking Feb Edward. Yung kikilala kan alias Milan, nga 34 anyos naman ang security guard, nga kikilala kan alias Aldo. Usa gihapon hiton ira mga upod nga dabi hiton karesto agi ko konsidera nga rank 1 hiton regional priority target list o kon RPTL nga drug personality gin kikilala kan alias Bicoy. Samtang hiton sa naman nga drug suspect gin kikilala naman kan alias Geng, 41 anyos. Na-recover itong upat nga drug suspect. Iton maabot 575 grams. Itong gintatahapan nga shabu. Naging baba na bana na balor iton 3.91 million kapesos. Nakuha gyapon na ira posisyon. Itong digital nga timbangan, buy-bust money, nga iba pa nga kontrabando. Nakapaslak na yan na hakarsel itong upat nga drug suspect. Lapid na itong maestra. Nga mga pinaagi itong sikmita irano itong mga tinaglawas ang Regional Drug Enforcement Unit PDEA 8 nga nito na pulisa, Leyte Pulisa, Provincial Office itong Intelligence Unit. As of this time, kaki 5 Eduardo, sumala naman itong aton nakuhang information. Ito na maestra ano in waray ane maglabot ito na kana Department of Education ito nga side pero nagpapabilin ini nga paslak itong kustodiya Han Barugo Municipal Police Station.
0: Okay. Maestra, ano ang paghidabin maestra liwat hini? Nakadabay rao sa nga lugar. Kaya nung upatira, I mean, mga by-bust operation, kadaman hiton, baga sulo-sulo nga nadadakpan ini, nagbabaligyan ng droga. But ini upatira, kakipay ba?
2: Yes, so kakipay ba? Sumalahan ato na kuha nga information, ini nga lugar is mismo iton sapit nga balayla iton maestra baga iniliwat nga mga nagkaaresto nga mga suspetsyado is kilala or suok nga kilala iton hininga maestra so an hitabo nakada na manggod ini ko no halistahan ini nga maestra though baga tanggal ito niya position or profession pero adto nga time adto nga higayon nga nagganda kita ng operasyon ito na kapulisan is gina-identify niya as maestra na tungkol kaya nagpa-practice na yung teaching.
0: Pero oh, practice teaching pala ini.
2: Actually, kay Five Edward, regular na.
0: Oh, regular na.
2: Oo, prior yan iya pag-practice teach pala na kalista na iya itong listahan itong mga taga-Pidaya.
0: Badaw. Waray ba, I mean, ini nga maestra, waray ba niya karelasyon ito di na nga tulong ang mga kalalakinan nga nagkadadako?
2: Ato ni Babaroan, kay Five Edward, agi ko considera nga regional top 1 itong listahan itong PDEA Regional Office 8 nga dihabong to itong Barugo napapatud ini itong maestra ka kay Five Edward nga didto ini nagkaaresto mismo itong nga balay nga hito pato dito na maestra. So nahihimo danay ko no ini nga drug din pero waray
0: an balayhan maestra, balayhan maestra.
2: Ansapit. Five Edward an balayhan iya patod.
0: Okay.
2: Ini, Regional Drug Watch List top 1. Oo, so dito ini nahimumutang hiton balahin nga yapatod nga nahihimo nga drug din iton balay nga sapit la hiton balay hiton maestra.
0: Okay. Urusa ba nang usang lugar han matabo ini nga bypass operation or kaano nga nalakip an inin ibang mga personalidad.
2: Dito, Edward, sumalan aton pamakian na nakad pira mismo sulod iton balay ini nga upata. Oo, may napangani ko na iton upod niya doduha na unomira pero baga gumawas kaya maga may daging palit pero han pakagawas iton doduha is dida sumalod liwat iton iton mga otoridad para ikandak iton operasyon which is an uupat anakad to han sulod nga amo na resto.
0: Okay. So hain naman ini Rena na nadara na ba ini nga diha Tacloban or adulin niya Barugo?
2: Yes, didahan June 12 ini holiday manggod ya kay Five Edward waray opisina pero gin inquest na ini hira kay may ada duty nga diha may Bulwagan para hiton na pagpadayon nga listing hiton Iraq kaso while yan aliwat nga adlaw sumalat aton information balik naman ito na opisina pagfa-file nera iton kaso ng pag-aato bangon nera ilarom iton Dangerous Drugs Act.
0: Badaw da ko ini nga howl, I mean da ko ini nga na iban di dahil supply hitong illegal nga droga. Ano ang siringan mga otoridad Barugo laban ira ini mga kliyente or ipaghagraning nga mga lugar like San Miguel, Carigara kay amo to itong mga adjacent nga mga municipalities hiton Barugo.
2: Actually, kay Feb Edward, iba-iba iton era description iton kada suspect. So, gad nala ini, unahon natin iton maestra. Waray ka mention nga nagamit ini nga maestra, pero positibo hiya nga nagbabaligya. Bakun. Or nadudulhan kung baga may ada transaction nga era ipapakalat nga illegal nga droga. So, an usaliwat, an iyapatod, amo ito nagamit nga nagbabaligya. So, ilarom ito na Republic Act 9165, Hand Dangerous Drugs Act, nakadepende ito na irakaso nga pag-ato bangon, sections 4 nga na sections 11, kung namamaligyara nga nagamit. Pero kung nagbabaligya laka kay Five Edward, ibalaliwat ito. So, hanupat nga suspesyado, gin istorya ito ni kapulisan nga an maistrangan ito na an upod an alalay pinakaalalay ka kay Five Edward ito na iapatod nga regional target list iton di rin nagamit pero makusog nga namamaligya. So ini nga kada ko nga 3.9 million di rin la ini na tambak nga daha Barugo kundi an era ko ninisiste is didala itong drug din nagtitikang itong era supply na may danira ko nung igin papadalagan na itong mga nearby areas or municipalities para itong era pamaligya.
0: Okay. Sige. K-5, Jaime, thank you.
2: Alright. K-5, Edward. Ang mga aton na balita nga durot naman na aton itong DTX500 ang makusugang pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman, K-5, Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita servisyo publiko ng Kaliaman na Sulad ng Tacloban ng Inabugo sa Sinarangan ng Visayas, K-5 News FM.
1: 5 News FM Live Report for all Belos Public.
0: Oras mga kakibay, balas 8:39 na, purbida no ini nga mga panitabo, maestra, may security guard. Anin inin maestra good mga kakibay, kay ma may kalahiton, you know, makuri pag maestra yan nga panahon. Kay bisan nga ni inin mga pasado na hirin license or examination for teacher, na rank na hira. Kore lang nga nighihapon magpapakasulod mga kakibay, trabaho kay pipiraman la itong available nga job opportunities para itong mga teachers, hadeped or mga trabaho ha DepEd, both teaching and non-teaching job. Kumpara mo ito, napasar mga kakipa, ito licensure examination for teacher annually. Do diri pagod sugad kadako itong entry level pay itong mga kamaestrahan yan nga panahon, pero kumbaga pagsisilduhan kay 30 mil kada bulan nga entry level pay, dako na itong nga bagay mga kakipad. Katapos sa adi alang man nga ato naginuhusgahan hiya kay may daman hini tinatawag pang due process. Ipapailaron pa man hiya hinin investigasyon mga kakipaib. But kanugo na no mga kakipaib. Ano daw lang nga tulo liwat ng mga nagkadadakop kundi riba ini mga balikbayan. Kay bangin daan liwat ini may mga record na una mga kakipaib. Katapos sa adi may danaluwat oportunidad nga makagbaligya. Okay bangin nga nit iba hinin nakatagamtamin mga plea bargaining agreement. Bidang kampanyan illegal nga drogahan na naglabay ng administrasyon mga kakipaib, katapos aadi na liwat. Turbida. Oras sa alas 8:41 na, Hiral Palacio. Morning kakipaib Duarte, sige itgios panurat, mga igre-release ng mga papers. Sige liwat pamati, haimuhan mga issues nga imo hinuhubaran pagklaro. Okay. Edwin Adlawan, nagkikitaghihapon aton. Hello Edwin, Hijuniel Seberi. Nagkikitaghihapon ha aton mga kakipad. You know, karag kung balikan lang nato, kung ano natabuhan panahon han martial law, ano, han i-declara ni Presidente Bongbong Marcos Sr. Nga naging rason para usahayan may pinakahalabag o pinakahalabag nga pagdumara hinin na gobyerno hinin Pilipinas ang tatay hinin nga aton na presidente. Kaya nanumdum ako didahan na didahan igdeklaraan na martial law mga kakipab ipinaagihan na proclamation number 1081. Di ko na kininangalimot nga pizza kay patron ini dito amon bungton haro. September 21, 1972, mga kakipaib. Every year, nagpapatronit haro dungan anibersaryo hiton proclamation hana martial law. Hailarong mga proclamation number 1081. September 21, 1972. But okay, hakauman ang pagdeklarahan itong martial law. Gin, mandugon ang pagpadlakan mga critical democratic and social institutions sa Pilipinas. Waray na naging check and balance kay hiya na ang presidente, hiya pa ang nanihimon balaod mga kakipaib. Amo ito nga, tagtubiyan na, damo pa nga mga presidential decrees ang naginhimo na anay presidente Marcos. Hapanahon ng martial law, kaging dissolve niya, kaging padlock niya mga kakipaib ang kongreso. Kahuman good la may patuman ang deklarasyon ng martial law, pinangaresto ang mga tao nga sige ang pahayag hindi rin pabor ang gobyerno. Ang iba nagkapripreso, ang iba nagkawagra na lang, waray na mahitad yung mga kakipad. Mamay ka lang ito ano, hiya na ang presidente, hiya pan magbabalaod hadto nga panahon. Ang deklarasyon ng martial law, ginpadlock ang kongreso, pinansara ang mga iba pa nga mga institution, sugad ang media. Labi na at doon di rin napabor mga kakipaib. Ha? Ha? I mean, ang mga balita mga di rin napabor ng administrasyon na hanawara Presidente Marcos. Pinanmadlak mga kakipaib. Gin-dissolve ang Senado ng House of Representatives. Gin-abolish ang check and balances. Hiya na nagkaan ang tinatawag nga absolute legislative authority. At the same time, chief executive hiya presidente. Amo ito nga igin paagi na lang paghimon balaod yung mga presidential decrees, mga letters of instruction, yung general orders, militar ang nagpatuman mga kakipay. Hailarom, hantuhan letter of instruction number 1, gin-authorize niya ang mga kasundaluhan ng Pwersa Armada ng Pilipinas nga i-shutdown ang pirang mga assets sa mga privately owned media firms. Hira na ang nag-control ang pagpapagawas ng information. Sige daw. Like, for example, ang pinansarahan to instantly. Shutdown ka, Manila Times, Daily Mirror, Manila Chronicle. Pati ang Philippines Free Press. If my memory serves me right, pati ang mga major television and radio station pinapansara ni Marcos. ABS-CBN, pati ang ABC Channel 5 hadto nga panahon, sarado. Ang mga media entity lang nga nagpadayon or may da mga bumutho nga media entity gin-reopen. Ano ibang gin-reopen ka mapagsara? Pero ang mga cronies na han mga Marcos ang nagpakadara. Sampul hini ang kan Roberto Benedicto kan Laon Broadcasting System. Oh, ngan kung mag-aabrika ito nga panahon ng media, kaman pagpasara mo, ada, kontrolado na mo na it pagpagawas itong mga impormasyon. Amo nga, amo ito, makasaring kita ito nga panahon, namatay ang demokrasya ha Pilipinas. Dida han deklarasyon han martial law. Pati ang mga universities, pinamagsara para waray na ang mga, di na makapag-mobilize ang mga, you know, barubat ato nga panahon nga makagdumarahin mga rally. Temporaryo ano nga pinasaraan mga eskwilahan. Kaya siyempre, kung abran mga eskwilahan, may da lugar nga pagkakatitirukan, pagkakamag-mimirating ang mga estudyante, pag-rally. Kontrahan na administrasyon mga kakipag. Mamay kala. E pinagihan mga letter of instruction han presidente, gin-take over han mga kasundaluhan, han mga importante nga mga infrastructure para malimitaran ang domestic travel and communication han to nga panahon. Okay? Pati ang nagkaadan structural command nga iragin patuman han mga electricity, water, railway, and telephone corporation. Pati ang transport, all domestic commercial flights were systematically cancelled and privately owned aircraft and watercraft were seized by the state. Waray man hito niya na mga kakipay. Okay? Pati ang mga korte natin hadto nga panahon, han martial law. Ang judiciary, though waray good hiya ma-abolish, totally, waray hiya ma-tanggal as an institution. Pero, nagkaadahin mga military tribunal. Oo, para itrae kung bistahon ang mga kaso han mga civilian nga panguntrahan na gobyerno Marcos hadto nga panahon. Amo doon tinatawag nga namatay ang demokrasya ha Pilipinas. Puro de los Pueblos. Namatay ang demokrasya Pilipinas hadto nga panahon. Okay? So didahadto nga pagdumarahan na nawara Presidente Marcos sobra 20 anyos mga kakipay. Nagkaurusan mga Pilipino nga baga sobra naman nini. Labi na din ang kamatay ni Noynoy nga hiraan gintahapan nga amo ang nagplano nga nagpapatay kan Marcos. Nga waray man nga nito maproibahi, nagpresidente nala hi Cory Aquino, nagpresidente ang anak hi Noynoy Aquino. Waray man ito maproibahi mga kakipay, ni Haramanggut ang nagsugo, pagpapatay. Ah, mamay kala, Hinoynoy o saan ito nga biktimahan na kawarahan independence and judiciary. Kaya may dagod lang military courts nga ginpormahan ito nga panahon ha martial law para bistahon ang mga kaso kontra ang mga sibilyan. Oh. Ngan kontrolado na ang mga huwises hadto nga panahon. Iya na, diri sugad hito it kabutangan. Waray may ginpasara nga mga radyo o telebisyon o mga newspaper nga diri mahitungod diri exact mahitungod diri pagpabor nga mga report hito nga administrasyon. Waray pa man may ginsara nga radio station. Oh, kita, adi pa kita K5, nakapag-komentaryo pa kita. Tob-tob yan, naka, waray pa man may nagsiring ha akong diding Edward. Amo lang it istorya ha? Amo lang it ipagawa sa imo program or ha iyo istasyon ha? Puro la pa kaupay hininga administrasyon ha? Kundiri, adak isasara namon kamo or mawawarayan kamo kolobit iyo kaldero. Waray pa may nagsiring ha akong din nga ha, ha K5. Nga dapat amulet ito niyo ibang i-report ha. Ayaw hadiya, amula hadiya, waray. Sanglit, di ko nakit nakakaoyon nga patay na demokrasya dinhi ha Pilipinas. May da pa demokrasya Pilipinas. Nga tanan nga mga television station, ada pa. Nga tanan nga newspaper, ada pa. Makuntra, maamin, napabor, diri napabor nga mga balita ning administrasyon, pati radyo. Adi pa, nagag-istorya pa kita. Na waray ipadlak itong Senado or House of Representatives. Dit kalilikyan nga siyempre, kay politika ini nga may ada mga nga haros nga may tungod sistema at politika Pilipinas nga pagdapig naton itong leader diri may tungod kay bilib kita at political party nga iya gindadapigan kundi kinahanglan kita sumipsip pa iya kay para kita matagan hinin mga rayandayan nga mga mihuras. Oh. At Kongreso, dit malilikan na kontrolado hinin administrasyon. Do you think ining agios yan na hiton grupo ni Ragatsalian? The fact nga ginakilala na hira hiton atong presidente nga amot lihito mo nga mayorya. Didanganin Independence Day celebration, ginacknowledge si Sherwin Gatsalian ni Presidente Bongbong Marcos nga inin Senate President pro tempore. Waray nang running nga ni Senate President Cayetano. Di ba? Pare nga rani kay Cayetano, hi Gatsalian ang ginngaranan kay gin-acknowledge, gin-recognize ni Rangamot lehitimo nga nag-leader yan at Senado ini nga era grupo. Oh, it's Senate pre iton na Speaker of the House budgeting ginliwanan niya an patod diton aton presidente nga hi Speaker Martin Romualdez. Diri ito na himumutang liwat din ay budget eh, ito nga posisyon. Kunwari blessing itong presidente. Foro Delos Pueblos. Di kita maaram, bangin na pahuyla ito yan nida, but it may dadakog paghihapon ng impluensya itong speaker, former speaker of the House, Martin Romualdez. Di kita maaram mga kakipap, kung ano't irabag ang mga eristorya. But bagay nananabo nga normal nala ito nga kung hinot presidente, amot may gahom paghatagin blessing kung hinot magiging Speaker of the House nga magiging Senate President mga kakipay. And sad to say, natabo na ini after the fall of the dictatorship. Okay, o hinabad piniling Speaker ni Cory Aquino, Mitra. Ang pagdalagan pagka-presidente, kahuman ni Cory, himitra niya ginsuportahan. And nagsunod-sunod na ito, nga waray nagiging Speaker of the House, waray nagiging Senate President, nga di rin napapaboran itong sitting president, mga kakipay. And siyempre, kay politika ini, gagamitin nila itong nga mga gahom para protektaran liwat itong era personal nga mga intereses given na itong hiya makasusubula para na hunaon. Okay? Wari manipadlak itong Senado, Kongreso. Siguro, makasaring lang itang na-influensyahan itong presidente or may niya control. Pwede ito niya. But na-function pa hira, bisan la, amo ito't baga sitwasyon. Wari padlak. Ito nihimot balaod. Ito mga magbabalaod lagi hapon ng Kongreso. Mga senador ngan mga member of the House of Representatives diri gin papaagi hinin presidential decree just like what happened after the proclamation of martial law in 1972. Iba pa yan na sitwasyon. Wari pa man to take over ng mga business enterprise para ibutang nila iton mga cronies hining administrasyon. Waray pa man pa magsadhian na inin mga eskwelahan para diri makag-organize at mga taga-UP or PUP hinin mga rally-rally mga kakipay kontra hining administrasyon. Dakot diferensya, dakon kaibhan, kung baga pag-istoryahan natin inin patay na demokrasya rin sa Pilipinas. Hanya na nga kang Presidente Bongbong Marcos ngan han naglabay nga administrasyon, han iya tatay. Pero, diknasire nga maging kampante kita. Padayon kita nga maging mabinantayon. Hinin posibilidad, hinin pag-abuso, hinin era puder. Kay gintagan gud hirhen nga pribilehiyo nga makabalik ka Malacañang. And they waited for 37 years para makabalik ka Malacañang. And I don't think nga mga magkukontento lay itong hira, itong 6 years nga hirat na mumunit Pilipinas. Kung di rin man irapan kapamilya at mga kandidato at masunod nga magiging presidente, mabiling hirahin tao nga ikakaalyado nira, bubuligan nira, nga kung di nira presidente, warain nira gahong mabubuligan liwat hira, baga pagbalos, magiging hatag nga inin, pribilihiyo, kung baga hindi matira mapipili nga pakakandidatuhon nga susuportaran hindi nga administrasyon. While naguhulat ngay Sandro Marcos o kung hinuman hiton pamilya Marcos nga maeksakto na't edad nga pwede kumandidato kahuman hiton 2028 presidential election. So maihap ka 28, 29, 30, 31, 32, 33 at sunod nga presidente 2034 after 2028 nga election. By that time, Sandro Marcos pwede na itong dumalagan pagka-presidente kung makaabot na itong legal age. Pero pa ito, dosi anyos ito, makakandidato na Marcos otro. Kung waray kapamilya nga era pakakandidatohon mga kakipay, hiniya na nga ti arabot nga election at 2028. So ano man, hayo bagapag kita, may nabarason nga bumulig kita hini nga mga rally para patalsikon hini nga administrasyon, di rin iperfectong administrasyon. Just like the previous administration. Waray hiton. Amo nga ni ito nga kahuman hit presidente paglilingkod, pinangangasuhan. Kay kaparte ito accountability. Lugar ko ni Marcos yan na may mga pag-abuso, hiton iagahom or may act of omission or commission wherein pwede ya kasuhan after his term. Kasuhan! Di ba? Just like, natabo ka, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Presidente Rodrigo Duterte, kay di man pwede kasuhan ni presidente nga incumbent kay may danya tinatawag nga immunity from suit. Puro Delos Pablos. Adiri mo pwede kasuhan ani presidente kun nalingkod pa yang presidente kay mamay kalakon kasuhan nito 50 nga mga diri la kay gihot-gihot kasuhan nato naman ni presidente. Para na himuon nga trabaho at presidente, pagpinanmaton na lahat asunto kontra iya. Amo ito, nga may daniya, immunity from suit. Okay. Ako di nakakaoyon nga patay na demokrasya Pilipinas. Or else, di na kita makasugad hini pagkomentaryo kan Bongbong Marcos mga kakipay. Oras alas 8:57 na, kay Hinuo Adto Nasire nga patay na aton demokrasi. Nasusubrahan na nga ni. Tama. Ay, naku, Susan Padol o de Villa, hello, kay Pastor Edward, good morning. Sige, ak trabaho nan mamati pa ako nga magkikita haimot akon la masisiring hiton nga aton dumar hiton pang gobyernuhan nga sana makita unta nira kung ano gun iton aton ikakaupay din sa Pilipinas. Labi na gun it mga pobrehanon nga mga Pilipino nga dapat anwaray mga kalugaringon o rukyan mabuligan unta nira. Tamalat ini bakal ni MB. Hinukunuan na, sering kapatay na demokrasya Pilipinas. Kay, ira ini gindramatize ba? May na nakabaro nga na sumulod gunan lungon. Oo, nga. Pagpakita ba, o pagdemonstrate, pagsimbolize, sumulod gunan halungon. May mga nag-comment ng mga netizen, unta ko no, dire ka na kung hindi na makabuhat itong halungon. Di na. Okay, ginuman na yun ang kapurbida, good man na. Babalikan natin ang ating programa. Uy, andaman niyo, ano yung mga pakiana, concern? HLMWD, kaya na, may na nira patagyakan. Mga kaupod natin, HLMWD at your service. Babalikan natin ang ating programa. Stand by, kamalang pipirang ang mga pahibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500,
6: ang tura kinibo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya,
6: yung nagkahatag og proteksyon.
7: Patok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500,
6: adlaw-adlaw.
7: DTX 500,
6: mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis.
5: lagi do yun, magpangapi, apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service.
0: Otro nga bawa pa'y nga agay yung atanan mga K5. Welcome hini nga ton na episode han LMWD at your service. Finally, may danatagyakan itong Prime Water. And may dana makarawat itong aton mga reklamo, may dana magproseso itong aton mga hangyo, kay may dana naton makakaistorya. Unlike han na panahon han mga villar nga ako nahibaruan, nga baga waray blessing ang mga tao din nga era nga pwede, you know, ma-interview radio, pwede mag-istorya kung ano't na hinanabo na itong na partnership itong LMWD nga itong Prime Water. But yan, maupain, it's a welcome development. At least, may dani kita makaka-istorya kung hino itong, I mean, kung ano na't mga development, okay? Hining problema, hining pagtagatubig, okay? Mga issues, for example, parte hining mga leakage. You know, every time nagkakarag itong tubig, nagkakadhan tinatawag nga non-water, non-revenue water. But sigo, nakakarag lahiya nga imbis makuakwartahan. May tungod itong mga leak. At mga problema gihapon, hinin mga, hinin pag-deliver itong mga tubig nga itong ibang mga lugar nga waray pa awas o may awas mandiri permanente. Mga ka-K5, o sa gihapon ito nga papanginanoon naton. And then, ano nang update hini nga linya hini tubig nga magsusulbar hini kawaray hini tubig labi na nga din Northern Barangay. Hini nga linya itong tubig tikang dito Pastrana, nga diha Santa Fe, maagi di diha may Tacloban Santa Fe nga ruta mga ka-K5. And nga ito na Northern Barangay, nga kung may subray, kakantot mga lugar, nga waray awas o mahinay itong awas itong tubig. Sa mga kapod naton, kung ready na, hi Ma'am Helen Apostol Colliera, itong Prime Water. Okay, kaklarohon naton, it nagdudumaran at operasyon, itong pagtagatubig, Prime Water. Itrabahot LMWD pag-oversee, pag-siguro nga gintutuman it Prime Water, it ira mga obligasyon. Subay, hiton nakabutang nga mga impormasyon or kasabutan, dida hiton ira joint venture agreement nga may adak hilabon nga 25 anyos. 7 years na nga in tikang matindog ini nga era partnership 7 years na. It bag-ulahin ni kay bag-o na tag-ihat Prime Water from the Villars aadanahakan na Lucio Co. nga grupo nga tag-iyag hiapon ng ibang mga businesses sugan so, itong pure gold mga ka-K5. So adin ha aton linya hi Ma'am Helen Apostol Colliera. Ma'am, good morning, ma'am.
19: Hi Sir Edward, good morning.
0: Iningahaw.
19: Good man, ngadtohan aton mga mamarati ha, K5, maupay nga galiwat.
0: Inilang ay mo postura din. Kung nakakita ka latin postura din itong amon Facebook page, makakasiringgod kita nga ini. malaum-laum ko din yung magbabaton.
19: Kinautom to, makabaton.
0: Forbidden nga mo for Ma'am Helen. Oh, balito kay for so long a time, nga waray good in taon man may nagbabaton di dahi yun, ano, but diri ko nala uong katon kung ano ang mga rason kung kay ano. Nga diri ka mo, wari may minabaton ha iyo, yung mga lihiti mo nga mga concern kay it's a thing of the past. So, yan na, iba naman itong tag-iya, iba't nagdudumara. So, nagsaad man ilusyo kong papaupayo niya at servisyo itong tubig. And then, amuanit pagbabasihan nato nitong. Di anin kita masiring nga, okay. Magkakitaon anin nato. Sige, unahon nato. Ano at baga mga kabaguhan niya na nga nananabo, hininga bagong panag-iyahan? For example, kabukusan nanay, ano good ang iyo baga aging patuman niya na labot lahin nga, sarin ko pa, welcome development kay may na magyayakan from Prime Water. Labot lahin, ano baga mga importante pa nga mga update, ma'am?
19: And atun mga importante nga gusto namon ma-share ha, publiko pertaining ha amon new management. Gusto namon may pabaro nga hapag kaya na nakikita namon nga may ada progress little by little. Although ada pa kami ha transition period pero hi kami mismo nga mga empleyado nakita nga may daini pagbabago nga aton mga dadangatan.
0: Okay.
19: Damo lay ni kalain particularly itaton mga nakikita kakasadahan ng mga shortcomings gihapon. Pero we are hoping nga pausa-usa masusulbar gihapon ini.
0: Okay. Kay por lo menos naka-experience ka man han pamalakat han Prime Water, Hail Roman na Villar Group. And yan na ada na kan Lucio Co Group more or less baga magkakaada ken comparison itong system. Iti ra sistema bat pagdumara hini nga iyo partnership with LMWD. Taba ba, ma'am?
19: Tama, pero okay. Kapag kaya na diri pagod ito naton makikita ang difference since ada pa kami transition. Transition okay. State pa kami yan na. So, diri pa ulit itong obvious yan na kay parehasan una, a Prime Water, paupay gihapon ng pag-start. Nga, we are looking forward gihapon nga diri lang ini pag-start. Hasta ini ha, kadayuda, kadayunan.
0: Dayuday nga panahon.
19: Hadayuday nga panahon, magmaupay gihapon.
0: Okay. Sige, pero ka nakatuig ngay andi dahi ito nga imo trabaho. I understand na kadi ka pa ha LMWD na nagkaadan partnership, may mga offer for retirement and may mga para for those who will, you know, opt to stay and then get absorbed kamuhan Prime Water. Pero ka nakatuig dida?
19: 21 years baang to be exact. Since 2005, May 2, 2005.
0: Kumbaga, so, mga marites la, sayod ka good hini. 21 anyos.
19: Sadang-sadang nga informasyon.
0: Oo, buda mo tikang han na naabot ka pa nga ang province pa, ang may gahong pagtudlok han mga board of directors. Han hirapan baga damo ang koneksyon na province of Leyte.
19: Oo, nahabot pa kami kay, okay. Nahabot ako kay 2018 Manila. Nagkaadain changes. Nga ang appointing authority na kadinaliwat sa city.
0: Okay. But anyway, yung mga agaron at mga tao man, regardless kung nila't magdudumara iton, ang importante, magtrabaho ka, katapos mahatag kung ano't servisyo nga ginahanglan para at mga tao, ma'am.
19: Oo, di rin man ito na matter. Kung okay. Nila't nagli-lead, ha-ha-igbaw, ng mga okay. Posisyon. Ito importante, tadya boss, as isla ka mo. Kung ano yung mga designation, kung ano niyo mga trabaho, asis lagi hapon. Para wala lang ba?
0: Okay. Sige ma'am, nga di kita itong mga concern pati mga leakage. Ano na ang pag-address niyo ni? Kay, din ang last time nga nagka-istorya kami ni GM Cornico nga pinababayaran na, pambamayaran, or pinabayaran ang mga kontraktor nga wari pambayarihan na Villar Group, hanirapan ng dumaran Prime Water, hinungdan nga wari magkatotohay, ini nga, ini pag-address at isyuhan na mga leakage. Okay? Nga, o sa nga rason kung kaya ano, nga nahina itong pressure, labot lang ang nagiging ng revenue water here. Yeah. Anong at baga development hiniya na ma'am?
19: Hapag kaya na ang Lucio Co Group nagkaadayarahin initiative nga mag-invite kami hin contractors.
0: Okay.
19: Kumbaga outsource na ito. Yeah. So nag-invite kami hin mga contractors May ada nag-visit, nag-appear, ngan hin nagkada negotiation nga we are hoping na may the positive response nito ha mga contractors. Inin Sir Edward, depende kasi ini ha complexity hit situation at lake. Kay kunha mo na opisina, may damang kami talaga team.
0: Okay.
19: May da kami team. So inin bagan haamon nga parte inin na-appreciate kami it new management kasi hira ang nagbilingin paagi para mas mapadali ang pagsulbar ini nga mga leakages.
0: Okay.
19: Kay may adaman nga ni kami mga equipment di opisina pero kung nagdudurungan nagkukulang gihapon.
0: Okay.
19: May adahin ni ginagamitan nato ni sinisili nga may cutting and breaking at kalsada.
0: Okay.
19: So kung itamon machinery like 2 or 3 lang kung may da pa kami contractors mas mapapadali ini. Nga
0: okay.
19: May na ito na kadi opisina. Nagkaada na kami mga negotiation and coordination na ha,
0: okay.
19: Mga contractors.
0: Okay. Ini nga mga contractor ang mga daan ba ini hadto nga mga service provider, mga bag-o inihira. I mean ang, kung may mga moroso and former tag-iya and prime water nga mga villar na bayaran na ba inihira? Updated na ba?
19: Mayada na. Nabayaran.
0: Okay.
19: So may the old, may the new.
0: Mm-hmm.
19: Inin, hapag kaya na kasi, puro iniada na proseso. Ha-proseso nga may da talaga hingangadtuan.
0: Okay.
19: Kaya hindi kami mismo, nakaka-witness kami hini. May da na nabayaran, easily, napupuno, nagihapon.
0: Mm.
19: May the old, may the new. So naamon
0: okay.
19: Nakita, standby and old, then may da na mga pag-o. Naamon lahat nakita nga, napakadi na pagbisita o pisina.
0: Okay. So baka din na magiging problema yan na kung may mga problema itong leakage kay may da ka mo in-house ng mga magtatrabaho and nag-hire ka mo hin outsider para i-complement kung ano itong kulang itong human power, correct?
19: Tama po, Sir.
0: Okay.
19: Edward, tama po. Amas siya na po.
0: Okay. So amon at magiging sistema na niyo yan na?
19: Yes.
0: Okay.
19: Sugan na po ito tatong sistema. Nga itnatanan kasi nga buruhaton at natanan nga nananabo, mas mapapadali kasi ni kung may cooperation.
0: No.
19: Ika nga concessionaire nga the service provider, mas mapapadali ni. Kaya siyempre kung may mga reports, may mga leakages, mas mapigudan, detalyado.
0: Okay.
19: Detalyado okay. Para hito mismo outright, mabisita dayon.
0: Okay.
19: Nga ma-inspect kung ano kinanglan nga mga material, mataganda yun in kabatunan, then matrabaho ba dayon.
0: Okay. Ano ito yung response time? Kung mga polis, mga bumbero, kung may sunog, pira lang ka minuto, dapat taad to right on sunog or polis, kung may namatawag nga may da krimen nga natatabo or natabo, nga dapat taad to dahil polis para mag-imbestiga. May dito nira baga certain time limit na dapat taad to hira. Ito yung response time nila. Kung baga may magre-report yung problema, leakage for example, or ano lang ang problema, technical. May na-establish na ba niyo nga pero sa kaadlaw dapat, duha kaadlaw, tulog kaadlaw, or depende, hit kada mo, hiton, mga tatrabaho niyo. May para itong tao nga matawag, makaintindi nga di rin madadali-dali, mga it will take, you know, 2 days, 3 days, kaya aminit yung sistema. May da ba kami ito sugan yung sistema?
19: Damo na, Sir Edward. Imo pakiyan ako nababaton dayon. Damo na itong instance na nababaton dayon namon. Pero sinin ko pa man kanina, there are certain situations nga gindidipindi gihapon namon at gravity, hit situation,
0: okay.
19: It complexity situation. Basta waray la kadungan.
0: Okay.
19: Itong mismong oras, amon dayon to narerespondihan.
0: Okay.
19: Pero kung tatagan talaga natin hin oras, up to 3 days ito ya.
0: Oo nga yan.
19: Dapat.
0: At least, oo. Oh. Ginpapay maruniyo inihap mga concessionaires nga amo ini, ma'am, himuan naman ni job order and siguro bangin buwas or sang buwas pa ini kay ini na adihap gawas at mga tao, busy, etc. Intatagan niyo, Hira. Oh. Eh, makulit baga papatapuron nga, okay.
19: Gintatagan naman, Hira, in oras.
0: Okay.
19: Nga 1 to 3 days. Pero dali, nagsusubra ito hinadlaw. Kahit sitwasyon ito sa nga pag-ayaditlik, di rin man naman determine. Kung
0: okay.
19: Pira ito kadlaw matatapos. Kay ipag-trace pala kung naadahit ilarumit kalsada.
0: Mm.
19: Kinanglan man ni mo accurate pagbiling ito.
0: Mm.
19: Dali, it takes time talaga. Like and case ang Kadungganan Village. Naiha talaga naman tracing. So may dahito mga complaints like mga foul ng mga baho, like dirty water na talaga. kay naihan mabilingan ang team kay usam ang labi hapon ato nagbibiling naiha matres and leakage pero paloy sa Dios nabilingan gihapon hadto nga adlaw like kun agang trabaho nagabihan pero natapos gihapon within the day pero may dapay tuya na usa naging titres paghihapon.
0: Ano nga paagi, papadangat din nga mga information na iyo? Pwede tawag, pwede text, messenger, ano nga mga pamaagi, ma'am?
19: Pwede kami ma-contact through Facebook page namon.
0: Pwede rin mag-message sa Facebook page. Ano ito nga rin ito yung Facebook page?
19: Prime Water Leyte Metro.
0: Prime Water?
19: Picture, ano? May dalobo han Prime Water Leyte Metro.
0: Okay, Prime Water Leyte Metro nga Facebook page. Pwede dito ipadangat sa Messenger. Siguro mas maupay may picture, may address o landmark para mas madali itong pagtrace ano, ma'am.
19: Oh, so far may dito iba nga page nga Prime Water Leyte Metro like han mga gimprate han dati. Pero it may logo talaga nga Prime Water Leyte Metro ito niya itaman ko an. Danay la ito hiya Sir Edward diri dayo nababaton tungod nga it nakapot hitamon gihapon page. Damo ito tiyay natubang ala customer service na atubang hiya concessionaire pero rest assured within the day na entertain ito hiya. May dalawat kami cellphone number nga pwede gihapon.
0: Ano cellphone number, ma'am? Kay opportunity or higayon na ini kay adin na may nagyayakan na from Prime Water. Okay. Ano yung hotline?
19: Anay Sir Edward, gibibiling ko pa.
0: Sige.
19: Sunod lang anay kita nga tapos.
0: Sige, ngadi anay kita tiba. Anay. Sige. Now, I understand on a regular basis nag-deliver ka mong tubig. Okay? Nga tutwaray, good mga awas, mga gripo yan na. Ano sistema ni Uni, I understand, pumalit ka mong bagong tanke ginagamit niyo pag-deliver yung tubig, nga tutwaray mga tubig?
19: Oo, tama niya na priority, sir. Ha, Tacloban North. Since
0: Tacloban North. Kung mag-istorya kang Tacloban North, diin nga lugar ha North, yun yung Tacloban.
19: It nga tanan nga mga resettlement dito.
0: Nga tanan nga resettlement. Okay, pabahay.
19: Mm-mm. May da kami ito na schedule of rationing. So, may da kami ito ginggawas in mga residente dito. Aware ito yung ratira schedule kung ano nga adlaw. Basta tingang Lunes nga dahitong Biyernes, may dahito na kayo schedule nga village. Hain kami mag-deliver.
0: Ano ini aga o to gabi? May dagun oras para hira kung hain ko mag-deliver?
19: May dahito oras eh, yun hatag-era. Tika ito, aga nga dat kapulog.
0: Okay.
19: Ang baga switching ito, kunya na okay. Na St. Francis, kunya na Sangya, kunya. So, ba dito?
0: Piperat yung tanker na ginagamit yan na?
19: Kapag kaya na, may da kami upat na tanker.
0: Okay.
19: I'm not sure lang hiniha kay an iba. Then magunatun maiwasan nga dani nakakadang trouble. Upat ito hira.
0: Okay.
19: It duha na ka standby norte at duha amitut na libot within coverage area. It Prime Water Leyte Metro.
0: Pero ang gipalit niyo ni because I understand hampagad ang partnership pinagamit ang LMWD as part of the agreement ang ira mga tanker. So pero untay originally pero gud ini nga tanan.
19: Kung originally ha, nagpapakian na kahadton, una-unahan ng LMWD ang kapanahunan.
0: Oh.
19: Pwede kami 12.
0: 12?
19: 12 ito.
0: Nga tanker?
19: So, 12 ito nga tanker. So, sharing pa man, we wear and tear. Tigay ha.
0: Nagkaguguba.
19: Nagkakadahin ko. At,
0: tapos, waray na idahan previous nga management?
19: May dahad to nira mga plano kay upod man natin kontrata.
0: Okay.
19: An improvement.
0: Gin-improve niya, gin-maintain nira ang mga nagkaguguba ng mga tanker.
19: May dahad to nira mga impormasyon na iginhatag sa amon nga inihira, nakaline up ini ang mga projects. Pero hatong nga time, baga waray pa ito nakakaabot kayo. Siguro hatong mga panahon, may da pa nira mas priority.
0: Okay.
19: Hatong nga amon po.
0: Anyway, so yan na, upat at operational nga tanker.
19: Upatid operation ng tanker, could be more or could be less. Ha, ako nakikita amo ito, yaya na, nagbukuro karida.
0: Okay.
19: So may standby kami para nga tanor, tingan it the rest, amot nalibot within service coverage.
0: Okay. O saan nga ginuhulat ko din yung mga water concessionaires, labi na nga dihan north, ini nga linya hinin tubig, okay? Tika nga Pastrana, agi di diha Santa Fe, agi di diha Santa Fe, Tacloban nga road, okay? Diversion road. Pira na kabeses kami nga nag-interview kan GM Cornico Partihini, and pati yan, napapahiya na.

0: ito hey, ang project nga filter si nga tinatawag namon amo gud ni at pinaka top. I mean, kun may mga priority and priority han mga priorities inhiya okay. Nga project.
1: Okay.
0: Ngan kun nasiri nga may danagin padara nga bayad mo payuntaan.
1: Pero baga mo nagbaga na hibaruan nga nagpadara in kwarta o namalitin mga kinahanglan ng mga material para tapuson na itong proyekto.
0: Pero pagkaya na Sir Edward, actively di-discuss talaga yun yan na hiya. And for implementation na good.
1: Okay.
0: Para di hapon ang progress na
1: natin. Mupay untak. Para permit at balita din ni maglaom-laom good nga nininhingyap gayon han LMW di kung kaya nga nakipag-partner Prime Water kay wala nira technical and capability and pati financial. Okay? So, amon basihan kung kaya ano nga nagkaadhan partnership katapos di rin matutuhay, di ba? Oh. But, siring, yes. But siring kapatagan na ito ni Rahini gayon. May na ba ginatagay yung panahon wherein tutumano niyo ni Tanan nga mga deliverables?
0: Hapag kaya na, since wala pa kami pagkaadhan discussion with the new management, diri pa kami good ni klaro since sana paghapon kami at transition period pero maabotit pa naon siguro sunod naton nga pagurustorya itim pakiana yan mababaton ko na iton kay may ada kami i-held nga meeting with the employees nga tanan nga pakiana iba brought up naman para gihapon makontent ko gihapon kami nang sigurado pati gihapon at welfare hit coverage area may papakiana gihapon
1: kay makuri man to kung permila makuri man kumbaga pag-istorya nato na masing na ada pa kami transition period, di ba?
0: Oo, di rito permi.
1: Amo na.
0: Pero since May line niya, May la na kami nagkaadahin yung management. So, natural na dahil June, transition pa ko dito. Siguro, it takes a year or half a year. I-transition. Pero, nakikita ko, mas mapapadali niya transition kay madali man gihapon naka-istorya at lusyo ko company. Kumbaga, haamon, nabivisualize naman nga magkakaada kami in progress kay madali hira mag-response.
1: Okay.
0: Itong pangapaghinanglan na pagtaya na.
1: Kaya to ko, no, ang kwarta ka kukulikta din, hindi na nabalik. Yan, ha, mga kapital na ilusyo ko. Damot kwarta. Ngan labot la.
0: Damot kwarta, kay 100 ba yan ini nga water district?
1: Mamay ka lahi ito. Gulpigod ang pagpahimulo sa mga bilyar ano.
0: 1.7 nga households yan eh.
1: 1.7 million?
0: 1.7 million nga households.
1: Purbida.
0: Pilaptan ini Crystal Bridges
1: yes.
0: Holding Corporation.
1: Mamay ka lahi, 1.7 million?
0: Households,
1: mamay ka lahi. 1.7 million. 1.7 milyones nga panimalay it gisi servisyuhan hiton Prime Water yan na hailar namin nga partnership with other water district in the Philippines.
0: Oo. Nga aada na ito yan na hanyo management. Ngan let by Lucia po.
1: Yes. Ngan may mga problema gap dito iba. Nga mga haros para parehas yun nga problema din hiya atong ma'am.
0: Kasi it problema at water district.
1: Okay.
0: Para parehas ko lang itong atanan.
1: Okay. Di ka unta ni magiging makuri kung servisyo ko dit biling kay libre ko dit tubig na kinukuha dito Haro, Dagami, Pastrana area. Itatrabahoon mo lang, i-deliver mo ini nga niya Tacloban or ngain nga mga lugar ngan may awas at mga gripo. Unlike it kuryente, mahal it pag-generate it kuryente.
0: Oo, oh, balito ano mahal.
1: Oo, oh, ini libre. Nag-aro lang dito Haro, haamonhin in water rights. Di okay na. Mamay ka lahi ito.
0: Di rin na magastuhay gihapon kita. Hindi yung mga pipeline.
1: Oo. Pero kay, in the case din haiyo, aada naman itong adaan. Pag-improve nala, pag-rehabilitate nala, di rin kayo magtutuha pa.
0: Oo, magtutuha. I got you.
1: Oo. Anyway.
0: Kuha ko na idea.
1: Sige. Adi, Ma'am Zeni Wenceslao, Sir Edward, pakiabot la kay Ma'am Prime Water nga anamon request di apitong purok to. Maupay ko na imo ni ma-take note, Ma'am Helen, ano? Haapitong hapurokto for flushing. Kay orog didi waray awas. Itrason waray sila service magkarga hiton ila makina. Bangin lakon maka-flushing, makaawasan, labisan guti.

0: porukto, apitong porukto.
1: Porukto for flushing, apitong.
0: Yes, apitong.
1: Pwede ko ini makuha iti contact number, Sir Edward?
0: It iya laha ko an i-text ko mo niyan iya Facebook page ka iya account kay bangin warek number kan Ma'am Zenny bangin pwede mo yung makontak para sunod nga pag imang raw nato ni Tuwebes may da na Huwebes kita Lunes Huwebes may da ka na may da ka na baga resulta nga baga istorya mga taga Procto Apito nga na-actionan niyo ni Ma'am.
1: Itamon kasi pag-handle yung mga sumadhin niya mga cases.
0: Okay.
1: Individually niya. Kumbaga, ging ka-consider anay namon nga isolated case lanay. Since, waray pa ito, diri damo, it complaints na sumadhin ito.
0: Okay.
1: Pero, kung mastering ng multiple complaints na, yun yung allocation, pwede na kami sumaring, bisa na namon diri kuhaw na tiya account, team na mismo mag-initiate pa meeting ito dito nga area.
0: Okay.
1: Bibil mo. Okay. Pero kung usap pala it na complain like ini kan ma'am, kung mas maupay yung takon makuha namon na niya account number para madali pag trace nga makadudayan namon niya kahit
0: okay.
1: Amon system gihapon may din naman gihapon ito cell number. Kung makuha namon tiya name, registered name, makuha cell number, tatawagan ni tiya team.
0: Okay.
1: Para ma-check ano yan.
0: Okay. Sir Edward, may mga job order na kami bulan na may mga contact number adto may contact number adto kada job order. Oh, Sir Edward, may mga job order na kami bulan na may mga contact number adto kada job order. Mamay kala.
1: Location, Sir Edward.
0: Amo ini, Hapurukto Apitong.
1: Okay.
0: Hapurukto Apitong. Oh, okay. Para pagsunod natin ng pag-istorya, may da baga action hini ng mga problema.
1: Sige.
0: Okay.
1: Inihira nga mga job orders na tingang ini dito ha amon opisina ha Loyuan SM.
0: Senator Rinahe.
1: Mabini.
0: Ang Mabini.
1: Mabini Street.
0: Oo.
1: Oh. Ini natatawag ko later para makuha ini nga mga individuals nga may complaint tapurukto.
0: Okay.
1: Okay. Para gihapon ma-attenderan
0: na. Okay. Nagdugang ba ka mong empleyado yan, ha? Under the new management or magdudugang ka mo? Bangin may da ka mo job opportunity, may mga job opportunities para tamimiling trabaho, liwat?
1: Waray pa kami may dagin announce na magkakaada kami himbago nga kuan nga pangarawat. Nga mag-hire. Pero nakarawat kami in aplikante. So, nga tanan, free, mag-submit hanyara mga resume nga diha mo na pisina mo na HR.
0: Kaya kung di ba kadiri good ni itira servisyo good, mamimiling hirahin pa aging nga makatuman hining era obligasyon. Okay. Anyway, mga punta ko baga tagal at kamong kadugangan nga swildo ni bagong nga tagiya, no?
1: Tama ang ta. Amot maupay nga pinamamati. Amot maupay pamati yun ba?
0: Oo. Oh. Por bida. Sige, Ma'am Helen, salamat hiningi gayon nga among kanakaupo. It's a welcome development nga may dana taga Prime Water nga finally after pira ka tuig nga waray good naman maigin ka istorya. Na ilibluwat tirahan mga komentaryo. No, warilaro oringasa.
1: Amo na. Sir Edward, this is also my first time magbinato na radio baya.
0: Ay.
1: So I am not used in answering spontaneously.
0: Oh.
1: I hope na deliver ko gihapon yung tama niyo.
0: Ay lang. Okay. There's always a first time. Sunod din medyo mas okay-okay na. Adi pa'y takloban on-call driver. Good morning, Sir Edward. Nagtikang na ako send mga pictures sa leak nga ako nakita gingamitan ko adto GPS camera. May coordinates na adto. Mamay ka lang. Ipadara na yun. Sige daw. Pakicheck daw lalatin ni ma'am. Kay inihitakloban on-call driver.
1: Iya location?
0: Kay nag-send na iya ng mga pictures sa mga leak gamit ang GPS camera.
1: Facebook page.
0: May mga siguro page niyo. May mga coordinates na ito. Oo. Kay pirmihin na mamati aton nga nagahatag hininga mga information. Pagkaburoblig kita hini kay aton man karuyag na magkaadhan mo open ng servisyo tubig. Ma'am, thank you very much, ma'am, ha?
1: Sir Edward, ano mo ginaarong nga number?
0: Ano ito nga number?
1: Ang contact number ha, mo nag-isina.
0: Ah, yes. Ang contact number niyo. Sige, ma'am.
1: 0992
0: 0992
1: 991-6826.
0: Repeat na again pa.
1: 0992-991-6826.
0: Okay. Ma'am, so, thank you. Sige, so pwede, ni tawagan, pwede i-text.
1: Pwede ni tawagan, pwede i-text.
0: Okay. May nabaton ito, ma'am. May mabaton.
1: May nabaton ini.
0: Okay.
1: O galing, naka-multitask siya, kaya na customer service na entertain it, mga walk-in, na surat, na imot, jay, o naman, mabaton liwat.
0: Okay.
1: Kaya makuri man bayaan, itada ti matumang.
0: Amon na liwat, mamaldisyon ka. Sige.
1: Natanan it, amon mga empleyado talaga, di multitasking lanay kami.
0: Ma'am Ellen, thank you very much. Have a nice week. Hay mo bago nga simana. Ha, thank you very much. Thank you.
1: Oo, okay. Salamat gihapon sir Edward. Thank you.
0: Okay, rin na kita oras mga KK5. Matulahan itong parang pagsasaraan nining aton pagkaurusayan ng adlaw. Hangaran ito na aton mga nakaubod engineering, Milton Matengan, Robert Graciano. And then yung KK5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siyudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, KK5 News FM.
2: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina. Siyempre pa, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muli nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala, protektahan lagi ang mga selula para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. Magandang pakikinig din sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ating Facebook page na live DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na kung saan pwede nyo pong i-like, i-follow para updated tayo sa mga impormasyon na atin pong pinopost araw-araw. At mga kabayan ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Stress na ba ang lahat? Ingat po tayo mga kaibigan sa stress kasi according sa pag-aaral na ating mga eksperto, ang stress ngayon ay isa sa nangungunang dahilan ng mga karamdaman ng bawat tao. Napakahirap ba naman itong stress, mga kaibigan? Kasi nga ang buhay natin dito sa lupa ay hindi talaga maiwasan itong mga problema. Kaya nai-stress tayo, mga suking tagapakinig. At according nga sa pag-aaral, na isa ito sa mga dahilan kung bakit tumatanda ng maaga ang isang tao. Humihina ang immunity at higit sa lahat, ang isa sa dahilan ng mga problema sa kalusugan. At alam mo ba, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay nakakatulong ito para harapin ang araw-araw na stress. Ang superior antioxidant combination kasi na ito ay nagpapalakas ng iyong immunity at pinipigilan ang pagtubo ng mga karamdaman, lalong-lalo na ang cancer, atherosclerosis, aneurysm, scurvy at marami pang iba. Kaya huwag magpatalo sa stress. Mag Mighty C at DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Actually, mga kaibigan, ang stress normal lang yan sa buhay. Habang buhay tayo, nandyan yan. At kung atin po yung tanggapin positively, yan yung nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan lang natin ng panlaban. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa mga gusto sumali ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan na hindi mahilig kumain ng prutas at gulay. Take note ha, lalo na sa mga mahilig pang uminom ng beer, whiskey, uy, sana all, mga nakakalasing na inumin, naninigarilyo ka pa, mahilig kumain ng mga matatamis, yan ay nagre-resulta sa pagtaas ng oxidative stress, which is dangerous sa ating kalusugan. Kinukurap kasi ng oxidative stress ang mga cells na nagdadala ng maraming mga karamdaman, especially sa nervous system. Pwede kang magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis at even stroke and heart problem. Pwede ka rin magka-kidney problem and liver disease at ang pinaka-worst, pwede kang magka-cancer kapag kulang ka sa antioxidant dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at marami ka pang bisyo. Kaya makaibigan, for better health and disease prevention, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka araw-araw. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant na nung sinukat, umabot sa 1.3 million units ang antioxidant ang tumutulong protektahan ang mga selula na hindi masira dahil sa oxidative stress. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang ating katawan.
7: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500 Mighty C The Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
6: Napakaraming karamdaman ang pwede mong makuha kapag kulang ka sa antioxidant. Nawawalan kasi ng panlaban ang iyong mga selula laban sa free radicals kapag kulang ka nito. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakamaraming pinsala na maibibigay sa katawan. Imagine, mga intestinal organs mo namamaga, even ang colon, kaya nagtataka ka na lang na laging basa ang iyong dumi. dahil namamaga na pala ang iyong kolon. Kaya uminom ng The Best Combination na pang-prevent sa mga sakit. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
9: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500, bibili sa mga butika.
6: Sa mga mahilig naman mag-exercise, namamaga din ang mga muscles, tendons at ligaments, lalo na kung hindi ka regular nag-i-exercise. Kung kailan mo lang maisipan at gusto mag-exercise, bago ka lang mag-exercise, ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpapabilis ng recovery sa mga muscular tissues after exercise. Nag-i-improve pa ito ng muscle tone, nagpapalakas ng mga tendons at ligaments. At mas makukuha mo ang maximum benefits sa pag-e-exercise kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C.
9: DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
6: Mostly, sa mga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed foods, at too much carbohydrates. Actually, according sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang kinakain. Ang pagkain ng marami ang dahilan ng mga karamdaman. Dahil kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya kailangan po natin yan tandaan. That's why, lagi nating pinapaliwanag na kailangan talaga natin ng superior antioxidant. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito regularly para malayo ka sa mga karamdaman at hahaba pa ang iyong buhay dahil dinidelay nito ang process of aging.
9: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naiihi.

0: Pilipinas, Mount DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: At ang nagustuhan ko sa kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang kanilang synergistic effect. Ayon sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, which is Mighty C, ang nagkukonvert sa oxidized glutathione into active form. Kasi makaibigan, ang glutathione, kapag ginagamit ito ng katawan, nag-o-oxidize ito. At kapag naka-Mighty C ka araw-araw, kinukonvert niya ito into active form ulit. Pinaprocess nito ang use up glutathione. Meaning, may steady supply ka ng innate antioxidant kapag naka-Mighty C ka araw-araw. Aside from that, ang DTX 500 Herbal Capsule ang nagpo-provide sa pinakamataas na transferred antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Yan ang rason bakit sinasama talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maging mas malakas ang kombinasyon at epekto nito sa katawan. Pinaparami at pinapalakas nito ang iyong innate antioxidant at may massive reinforcement ka pa na 1.3 million units ng antioxidant galing sa desugared sugarcane extract. Kaya protektahan ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, sabi nga ng iba, kunin mo na ang lahat, wag lang ang kape. Kaya kung kape na lang din ang iniinom mo kaagad pagising sa umaga, dito ka na sa Healthy Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na kapag ito ang hinigop mo paggising sa umaga. Protektado ang ating mga selula. Protektado ang ating tissues. At mararamdaman mo kaagad after ilang oras, lalabas ang dumi. May taglay kasi ito na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk na isang detoxifying properties na tumutulong ipalabas ang katawan. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Test po ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
5: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
5: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang legit at FDA approved ang epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po, napakarami ang kumakalat ngayon online. Baka mapeke po tayo mga suking tagapakinig. Siguraduin, puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy makaibigan, sigurado yan. Kasi bago ka magpasok ng produkto, sa mga pharmacy, hihingian ka ng Certificate of Product Registration galing sa FDA. At yan ang wala sa mga peke. Kaya nga, sa online lang sila nagmamarket kasi hindi yan pwedeng ipasok sa mga pharmacy. Kaya makaibigan, para makasigurado, available na ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at Clinica DTX Coffee Mix sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. At kung pampaganda naman ng kutis ang iyong hinahanap, dito ka na sa sabon na may antibacterial property. Sa sabon na hindi lang magpapakintab at magpapaganda ng kutis. May taglay pa ito na antibacterial properties na nagtatanggal ng kate-kate at amoy sa katawan. DTX Herbal Soap. At kung lagi namang sumasakit ang makasukasuhan, mag-DTX Herbal Oil. Ang herbal oil na may taglay na napakataas na anti-inflammatory properties. Tinatanggal ang pamamaga at pananakit. DTX Herbal Oil. Bilang bula po yan, lahat ba kaibigan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nagkakaedad na at humihina na ang immune system, mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang alkaline na vitamin C ay nagbo-boost ng immune system. At ang alkaline-based vitamin C ay tumutulong upang tumaas ang collagen production para sa healthy na balat at mga buto. At isa din ito sa potent antioxidant na kailangan ng ating mga selula. Tumutulong itong ma-prevent ang vitamin C deficiency at pinapaganda ang iron absorption sa mga hirap makatulog dyan, sa mga namumutla. At lalong-lalo po makaibigan, dumudugo ang gilagid kapag nagtututbrush. O, kailangan mo lang ng alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang ang loob ng ating katawan ang napoproteksyonan. Pinapaganda din ito ang ating mga balat. Kaya para sa healthy body and glowing skin, mag-Mighty C alkaline na vitamin C. At para sa optimum health, mga kaibigan, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag isabay mo pa ang ating Clinica DTX Coffee Mix, siguradong protektado ang katawan. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kulang lagi sa tulog, kulang pa sa pagkain ng prutas at gulay kaya nagkukulang ng mga nutrients. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Pinapa-energize ang mga selula. Pinapaganda ang function ng katawan kaya hindi ka magiging antukin sa trabaho. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
9: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At sa mga nagtatanong kung paano ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal ang tamang pag-inom. Kahit saan dyan, makaibigan. Kung may mga maintenance kayong iniinom ng after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule ng 30 minutes before meal para mas maganda ang epekto sa katawan. Especially sa mga kabayan po natin dyan, ha, na matagal nang may maintenance sa hypertension, high blood pa rin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganon? Sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. At alam ko, katulad ng iba, mag-normalize din ang iyong blood pressure kapag sinabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina tuklasin ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibulig ako ng vaccine. Kahit kunwede yung vaccine, hindi ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Juan Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, Lord.
6: Kinabra ko ng palay nga, kani ka mo pa na ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan. Ang isami.
4: Diri ko ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma, itabunga. Madadayon itong imugin na hunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
7: I'm Chenilin Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
8: Kayo, pakuswag ang Tacloban!
9: Badayon, pakuswag ang Tacloban!
10: Badayon, pakuswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: This June 11th, witness confidence, grace, and purpose take center stage. Watch as the candidates showcase their talent, intelligence, and poise as they take one step closer to the crown. This is Mr. Kloben 2026, the pre-pageant show, live at Robinson's Place to Kloben, directed by Rogil Flores of Cagandahan Flores.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihing pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot na primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sudadlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay ng gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kon fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumu kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant to masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation. Solid waste management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa.

subay ni Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos na unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ng mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unum kabulan depende sa desisyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: this June 2026.
1: Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
0: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
2: Maupay nga oras mga Tacloban. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahin na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
3: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na i-compost, i-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dida ha market nga at ira mga madurunot bisog indudulo nga tuha aton pasilidad para himuon na compost sugad man ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support ihapon, kaya irang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at toko dust, yung gagamit ito na usan na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han ginproduce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakat to halampil. Nan also ini nga aton abono gin produce ha aton composting facility libre ini ha, libre nga tanan ano libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ng mga boko along the bypass road sugad man I am encouraging an aton mga mulupyo sugad man liwat ang mga leaders na to, mga barangay officials, pasapasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayan na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihata kung ibaligya ang mga namamalit yung mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang ang basura ato mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gagman ang ato liwat barangay, ano, we want your support. You have a specific pag-aghat, pag-informar na ato mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na ato madrono in such a way that we're able to achieve ang ato target pa naman yan na ato solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% na waste reduction. So, ini makamutay ni with the support ng aton mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
4: Our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
5: Thank you, Honorable Willie, Honorable DePasa, Honorable Spence, Honorable Wallace, objections. There being none, the motion is hereby carried.
4: Thank you.

0: Mga Taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw, Taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpag-ligate han mga kaalyangan. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit aton populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nang iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ini kuna ato nga hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layawon ha kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon nila.

0: we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, at hagpot na ito. Pero kung extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganahan kabataan. Amoy nito parantaya. We have to be ready dito ng ini aton game. Expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihibuon. At the same time, ang ato mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team. We have to be ready. And of course, coordination, labi na kami siya na mabaruan namon mapaghatag o mapagsamwa kami ini nga mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hindi nga exhaustion, ito yung inabot hindi, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung todo. It kinanglan mo hindi is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar nga mahagputay. So, mabot ka heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body na ubus na kudas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas natin na nagkakadevelop in stroke.
1: Ha syudad ang Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang tag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon ha pagsubay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Gamo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makaapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo como solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong ng labor laws, ikaw nga solo parent in gintataganhin hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senomar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran nga ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Basar ang pinakabago nga datos sa Department of Health Eastern Visayas ang bago nga kumpirmado nga mga kaso ang HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban na ginpagawas sa Marso 2024, mas naguruhi taas pa yung maabot 30 nga mga kaso pika nga naipatik nga 288 ang Setyembre 2023. Karuyag Sigmund, tigang ang tuig ng 1984, maabot na 318 ng mga kaso in HIV ang nahilugang din niya syudad. Sanglit importante ng mahisabkan na ini na sakit in diri harumamay ngan kinahanglan in timos nga pag-atiman ngan pagburublig pagpubunghan pagsarang ini.
1: Ano ba good itinisiring ng HIV o Human Immunodeficiency Virus?
2: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na-discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So, pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po, ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
1: Kinaatake hit HIV ang immune system halos ang tao nga nagpapaluya naman han iya abilidad paglikay ng mga infeksyon ng sakit. Kapag labayhan panahon, kung di rin matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kung diin ang immune system han tao mas nadadao hinduro. Hasta yan na, waray patambal para hindi nga sakit.
0: Kaano nga paagi nagkakamayada hin HIV ano sa nga tawo? Una, kung maabunuhan ka hin dugo, tigang ha HIV positive na pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Nga ikaupat, ha sexual nga pakighilawas kung diin nagkakamayada hin tinatawag nga transmission of fluids sugad ang seminal o vaginal fluids. Karuyag Sidmun, pwede mapasa ini nga sakit tigang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igka si lalaki. Kanaglabay nga mga tuig, an urug nga natala nga mga kaso an HIV ada ha populasyon nga naghidad 15 ngadto ha 24.
2: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
1: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad han paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Kapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV ngan AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin 11 nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha rayon base makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarihi kanhini. Didi ha syudad han Tacloban ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede kadtuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may ada gihap iba pa nga mga treatment hubs ha iba nga mga lugar din hi ha rayon 8.
2: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, maganda ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong ka-partner na ang NGO na SHIP. But at the same time also, isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porque ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences. But the consequences of your choice, you cannot choose.

If I don't fucking know records.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos na Pilipinas, alas 11 in punto.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, up of the hour news.
2: Maupay nga aga mga ka-K5, ari na ang magpaso ng mga notisya, yan ang atak na. Patayan duha nga biktima hin ambush o insidente hin palmusil ha Barangay Road han Barangay Salvacion Albuera Leyte kanina na alas 7 han aga. Subay ang initial ga investigation han Leyte Provincial Office, Leyte Police Provincial Office, sakay han maunga ang mga maunga biktima hin usa nga Toyota Wigo tikatuon ta proper han Albuera Leyte han ginpan bumusil hira hindi rin pakilala doon nga sospek. Nagangkunhin inagiyanhin bala ha ulo ng liog ang duha nga biktima nga nagresultahan iradayon nga kamatayon. Samtang samaran nga igindara ha Ormoc District Hospital ang tulong nga iba pa para ha medical nga atensyon. Ginaaligar nga asawa han kapitan han lugar ang usaha mga biktima. Dayon naman nga nagdumarahin hot pursuit operation ang mga otoridad para han kumalagyo nga sospek. Ada pa ilarumhan investigasyon ng mao nga panhinabo nga ning ginaadman pa ang posibleng nga motibo hini. Hay pa nga mga balita, nakigimang raw hasyahan nga higayon ang hakanginan ang tagapagyakan han Prime Water para paghingadayan ang mga updates han buhatan ha paghahatagin serbisyo ilarom han bago nga tag-iya. Sumalahan Communications and Public Relations Officer Helen Adon Apostol Colyera, nakikita na nira ang pag-uswag ha serbisyo ha pagpanguluhan bago nga tag-iya nga Lusco Group. Hiunong nga pag-atubang ha problema han mga leakages, may inisyatiba ang Lusco Group nga nag-imbitar nga nagkaadahin negosasyon ang mga bagong andaan nga contractors agod mapadali ang paghingayan han mga linya han tubig. Igin melatumat gihapon ni Colyera nga namimilinghin paagi ang bagong nga tag-iya nga masulbar ini nga mga leakages. Nagpatabod naman ni Colyera nga mababaton ang tanan nga mga reklamuhan konsumidor nga nakadepende ni kung gaano kakomplikado ang problema halinya. Dugang paniya ha tracing pala na iihan ang proseso tungod kay ginbibiling pa ang mismo nga hinungdan ng kawarayan ng tubig. Nganda na ay ginuukab pa ni Hailarum Hantuna. Hingyap gihapon ni Colyera ang maupay nga serbisyo han tubig. Dirila ha pagtikang pareha sa naglabay nga tag-iya kundi ha dayuday nga panahon. Na. Mga ka-K5, iyo pala nabatianan magpaso ng mga notisya durot hayuan DTX 500, an epektibo nga pangontrahan high blood pressure and diabetes. Bantayin mga sunod nga programa 11 Mbps. Kaupo di ka K5, Kevin Shosana. Samta ako naman yung naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilinyo para hankampyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan habugus na sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: campione radio.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:08.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mga ka-K5, balipayon nga oras aton nga tanan ha. Kada sugad hininga takna. Siyempre, magkakaroon sa kita na aton programa 11 Mbps. Mga balita nga public service sa kada alas 11 aga. Salamat tanyo padayon nga pagtapod ng pagpinanmati ng pagkinita ha 103.1 K5 News FM Tacloban. Ako hika K5 Kevin Susana, natuktok kayo mga portahan. Ain man kamo yana, welcome hanaton programa 11 Mbps. Yan ang adlaw Lunes ngan petsa 15 na June 15, 2026. Malipayon nga pagsaorog hanyo kapistahan, didaan mga taga-kaibaan, district diniha Tacloban City. Nagtitikang na yan na pagkaabot ang iyong mga bisita. Ano yung mga bisita nga unta diri magpakibring home. Pero kay diri man iton kalilikyan kung karoyag magsharon, basta kay andam iton panimalay, waray problema. Arani ay ladidihamon, may dana kanina nang umbidahamon. Ambot ko nagtatiming pet iba didi para pumakadto. Yawat na la ito nga libre nga paningod to. Makakatirok kahin mga 60 nga 80 pesos kung man mamatron ka. Nagpaparaso itong si Rakit Adlaw mga ka-K5 nga nagpapabilin nga waray raot daot, waray low pressure area, nga waray bagyo. Hasulod nga gawas itong Philippine Area of Responsibility. Maupay nga tikaurod to haton nga tanan. Para itong mga nanmamasada yan na opo itong iyong mga pasaheros. Aguing kapapaso ano labi na kundi re-aircon itong iyong kinamumutangan. Itong mga nagbabantay at tindahan na karinderiya, turo-turo nga nan iyong mga customers, good morning. Itong ada public market nga dire yan adamo itong consume ano ini, manmaralit kay Udtuman adi. Anad ang mga clinic, ang mga doktor, mga nurses, ng iba pa ang mga personnel. Siyempre ang mga nagkikita haton ngayon kasi naton mga Pinoy, hagawasan Pilipinas, nga magkalain-lain nga parte, han aton nasod, Dina Region 8, nga Dina Tacloban, good morning! Kumusta? Kumusta? Inuit na katokaya na ang pagtuon para naton paningod tuon. Itong nakatokal o itong panhugas, ayaw ka mo liwat pagpabayi itong iyo panhugasan niyan. Damo't nakalinyada yan ang aton pag-iristoryahan nga ni kung nagkikinita kamuhan aton Facebook live streaming. May natabo nga demolition na ginpapantanggal na itong mga kabablayan, mga tindahan. Haatubangan itong Eastern Visayas Medical Center. Inkanto naton kanina ito, anaton mga kasagabay didi. Kung ano itong kabutangan, dito ito yan na ang aging didemolish. Kaya hanuna pa nga nito nga tuig. Supposedly, hanuna pa ito nga tuig, nagdidemolish na ito dida. Nga mga kabablayan, nga mga tindahan, na atubangan itong EVMC. Kay titindugan ito hindosi, ada ito kaandana, nga moderno, nga building, nga kapart itong EVMC. Diro niyan, bangin may ada kiti update. O sa liwat itong aton update niyan, mga ka-K5, hulatan niyo, may ada ambush ha, gingamaan in pirakatawo dito ha Albuera, Leyte. Ginpanmumusil ini nga pirakatawo. Duha katawo ang namatay. Ngan may ada iba nga nasamaran. Lakip han namatay ang misis. Hinusa nga barangay kapitan ha Albuera, Leyte. Nero niyan ang mga detalye ito mga ka-K5. May dalawat niyan report si ka-K5 Roger. Mahitungod hiton teritoryo. Ano itong giniinagawan ini nga teritoryo, boundary dispute hiton Burawin, Leyte ng Albuera, Leyte. Ano ini nga teritoryo nga ira giniinagawan ngan ano it kahimtang hini iyana. Update liwat kita ni Ronian kay magpipirmahay na itong Amerika ngan Iran. An ira kasabutan nga undangon taanay ini nga aton Araguay. Amo ito ang piralahan aton pag-iisgutan niya na ang damo pa nga mga topic hakabugusan ang aton programa 11 Mbps. Pero syempre, unahon ta ang aton
1: Sulat Panahon.
0: Ang magiging kahimtangan aton panahon niya ng adlaw, Sir Roel Montesa. Good morning, Haymo.
2: Good morning, mga paingaga, sir. Ngan sugad man na natin mga ka-K-5 na nagkikita natin Facebook Live. Ngan nan mamati hanira mga radio. Di natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan Lunes, ika-15 kadlawhan Hunyo, 2026. Anaton minayo yung minahal nga provincial date, padayon kita nakakaabat in good weather, kayag sigon, matindi lagi hapon nga mga pagsilak, itaton na aabat, kay kung may mga pag-uran man liwat, tigda ay lainingan panalagsang, ang kaurugan ini nananabo, kulop, gabi, o magahon. Tungod inihan easterlies o ang hangin nga mapaso at ikang hadagat Pasipiko. Basar na liwat ang pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, waray tangahaw nakikita nga mahirin mga LPA o sino bagyo di dahitun sa Cubiton Philippine Area of Responsibility. Iyan ang adlaw kay Hagawas, may mga cloud clusters nga turkit mo monitor, pero cloud cluster pala. Iya. Ano ray, gale warning nga ginisan PAGASA para yan ang adlaw, din niya to repeat. Salit, natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinaagyan pagisda, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa eh. Para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5, na mabiyahe yan ang adlaw, pinaagyan dagat, talwas gihap pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan PAGASA, diniatropit ngan habukos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time ng temperatura di Datacloban ada kita pagkayan ng 33 sentigrado. Anaton init factor di Datacloban yan ang mga oras 39 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:17 matutunod niyan nga kulob alas 6:04. Anaton daylight time ng adlaw may dakita 12 ka oras ngan 47 minutos.
0: Damong salamat, Sir Ruel, hanay mo weather update.
2: Damong salamat ngan maupay nga aga late.
0: Oras mga ka-K5 alas 11:16 na. Nagpapabilin nga maupay ton aton panahon pero nagpapabilin liwat ini nga pagpinasamwakon hin fake news mga ka-K5 hit aton damo nga mga nagkakapot hin Facebook. It iba, tinutuyo ini nga bisan kung nagkakababaraka na kita tungod hini nga linog, damo lagi hapon it nagpipinasamwakon hin mga fake news. Adi man mga ka-K5. Kakulup nga adlaw, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung FIVOX, inag-warning, mahitungod hin fake news nga may pag-isumpay hanatabo nga 7.8 magnitude nga linog han last week dito sa Rangani. Nagsiring ang FIVOX nga damo iton nakakagupong nga sayup-sayup nga mga impormasyon. Ayaw kita diritso hin pagtuod nga ayaw kita diritso hin pag-share hito kay diri ito makakaupay haaton. Aadi man ang fake news nga nagkagawas, mga ka-K5, ha? Nga antes kunuhad to nga linog, may daan na warning nga matatabo ang 8.2 nga linog alas 3 san maagahon. Kita ka hito. Di ba natabo ang linog alas 7:37 han aga? Pero kataliwan hadto nga paglinog, may da nagpinasamwakon hin mga balita, social media, nga malinog hit alas 3 hit maagahon, 8.2 ang magnitude. Sumala itong FIVOX, makakaigo o matatabo itong linog habisan ano nga oras. Ngan waray teknolohiya, waray makina, waray computer, waray radar, tubtubya na nga naimbinto. Nga makakag-ino-ino kung hain mabayog itong linog ngan kung sano. So ito pala, dako na ito nga buwa nga masaring nga may da matatabo nga linog hit alas 3 iton maagahon. Tapos may da liwat ng pinasamwakon nga ang kausahad to nga linog amo ang pagbutohin mga bulkano hailarom hang kadagatan. hailaro man sarangani bay. Sumalan Fibox, wara ito kamatuuran kay waray vulkano hailarom hito dida ang aparting kadagatan. Tectonic in nature. An paggios han tuna hailarom han kalalaudan intungod han pagkiwa han tinatawag nga Cotabato Trends. Waray aktibo nga vulkano underwater. Ha? Waray, no active underwater volcano ha Sarangani Bay. Ikatulo, ang mga nag-crack, nag-gutak, hakabaybayunan, ngan hakabubkiran, amo in mga fault lines, nga amo ang rason han nasabi nga linog. So malang Fibox, ginklaro ang Fibox, ini nga mga nag-gutak, ha? Ini nga mga cracks, diri ini aktibo nga mga fault lines. Ini nga mga cracks o gutak, amo ang tinatawag nga tension cracks nga posible magin landslide. Ini naman nga paggutak, dida kabaybayunan, amo ang tinatawag nga lateral spread due to liquefaction. So may na nagpinagawas na liwat hini nga mga balita nga iton iba na tuod pagod nga harayo man iton kamatuoran sumala iton Fibox. Sinauton ta nga maghirot kita hini mga kasangkayan ano mga ka K5 hitsugad hini dapat ha Fibox la kita matu

0: kita syempre an kape nga maida dorot nga benepisyo nga maupay aton panlawas an DTX Coffee Mix. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo ngan waray hini side effects kay hinimuan ha organiko ngan natural nga mga ingrediente ang DTX Coffee Mix. Ha ato naman pagpadig-on han resistensya, makakabulig hini ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C nagpapadig-on han resistensya. Ini nga mga produkto in available, mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban City. Ngan, adi pa mga KK5 ha? Ya, nagpapadayon pa. Yan ang adlaw, ngan tub-tub buwas ha? Yan ang adlaw, tub-tub pa buwas, ang libre nga pangonsulta, waray bayad nga pagpa-check up. Pakadtula kamo ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban na ang gihasla. Hiton main entrance han Divine Word Hospital.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:22 an aton oras mga KK5 oy anay man babasa anay kita Edwin Aurelio Balila. Good morning KK5 Kevin, mapakian nala. May ada bayan na 3x3 basketball ha Robinson Small. Waray ako na hibabaruan KK5 Edwin. Oo kay wa pagkinita ko nakakita ako in post to Facebook. Mahitungod han mga sports activities kasumpay hiton kapatronan din hita Tacloban, waray ko nabasahan nga 3x3 basketball. May ada lugod si Paktak Raw natapos kakulop, may ada football adto ha Palanog, may ada martial arts kundi ako nagsasayop, may ada volleyball. Baman iton kuan ha, baman iton ano tawag hini? Iton intermunicipality, intercity basketball, adto nakatapos iton patron, adto Astrodome. Dir iliwat 3x3, unregular basketball, kahuman na iton patron, adto ha Astrodome. 3x3 basketball, sugad-sugad nga waray ko impormasyon. Parit napakiana didi. Okay. Ed Taberara, maayong buntag, KK5 Kevin, shout out. Adi kami kalubian late, sering naman ni Rochelle. Para hadtong deboto, para mga deboto and our mother of perpetual help, magtitikang na ang novena, yan na nga adlaw. Yan nga kulop, alas 5.30, hiton kulop, didaha Redemptorist Paris. Good morning, KK5 Kevin. Mapashoutout ako kan Rowena Lucero. So, God man gihapon, kanda SG Cabas, nga makada kuno hira, salinin nala kami tumba. Okay. Hey Bruno Labok, live kami diri sa Barangay Kantongtong, Hayabong Samar. Adi pahibalay, Pong Soriano. Good luck, Yabong, sering ni Ronis Liano. Okay. Nga na, salamat. Salamat gihapon, hay mga K5 Edwin. Pamatron lugod ha kaibaan. Ano, makadika kay kukuhaon. O, gudang kaupay, hadi. Dama pa ita akong trabaho on. KK5 Edwin, kaupay hini kukuha ang pagod ako. Anyway, KK5 Edwin, siguro ha, iba na lang adlaw. Abangin lugod, pwede ko nung hirap padulungan nga di. Balitaw, happy, happy fiesta. Dida, ha, kaibaan. Kumusta ka mo dida itong mga nagpapatron? Iyan na ang adlaw. 11:25 in the morning mga KK5. Uy, maupay liwat ini nga balita. Adi man mga KK5 ha. An Amerika nganhan Iran nagpahayag na hira. Nga nagkasabot na hira, may dananira agreement. Sige, magninegosasyon na kita, orondang kita hini nga giyera. Ngan ini nga ira kasabutan magiging epektibo ini didayton Biyernes. Takay upat pa kaadlaw, agi daw kung maglipong nalotit ulo ni Lolo Donald Trump, may da pa upat kaadlaw. He President Donald Trump inagsiring, ngayon Amerika, diri na mag-iinulang-ulang, waray na naval blockade, hiton mga pantalan ha Iran. Samtang, nagsiring naman ang Iran, sige, katapos naton magpirmaha hiton Biyernes nga adlaw, aabrihan na namon it kadagatan hiton Hormuz, waray na liwat, magbabaro balabag ha iyo dito. Okay? So, amot yung lalauman niya na mga KK5, tigda nga nagbarato ang kuan. Tigda nga nagbarato ang

0: oil price, kuan crude dito ha ano ini ha world market. Pero bangin nga ni kita maka-experience yun pagbarato ane daw. Kikitaong ko rin akong sangkay ha. Kitaong ko di itong estimate buwas nga adlaw. Okay, kay ini nga natabo yan na nga kasabutan, waray pa man ini epekto. Han kanan last week nga kuan ha. Waray pa man ini han kanan last week nga pagpresyo nga ma-reflect buwas anay ha. Ginuhulat ko didi iton pahayag hiton aton surok nagkikinita ko hitiya video kita unta kon may ada rollback or increase buwas oh nagkikinita ko iton video samtang sige iton akon istorya iyo pero maupa ini adi ha iton diesel may rollback mga ka K5 buwas ada 4 nga 5 pesos ha tigam ni ini mga ka K5 iton diesel may ada rollback. Tikang ha 4 pesos nga daha 5 pesos. It may iban hini. Buwas. Samtang iton gasolina, 50 nga daha piso. Iton rollback. Ubangin magsobra piso. So rollback, rollback, rollback buwas mga ka K5. An tabo nga pagkasabot han Amerika nga Iran, labi na kun mapirmahan yan ang Biyernes, iton nga era kasabutan, sigurado ako next week. Bangin mga 15 pesos it rollback. Itong diesel. Basta di na maglipong itolo ni Trump ng hinga mga kamieni dito ha Iran, mga ka K5. 11:28 na. Ito na itong oras, mga ka K5, haton pagbalik. May da report hi ka K5 Jaime Grabador. Mahitungod hininga panggama dito ha Albuera, kundi in usang misis. Hin barangay kapitan ang namatay, ngan usapaan namatay, ngan may ada mga samaran. May dalawat kita update ni Ronian. Itong demolition. Han kabablayan ng mga tindahan, haatubangan han EVMC. Magpapatalas tas anay kita mga ka-K5, standby la, mabalik paan.
1: 11 Mbps. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, 103.1, K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa so, DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa so, DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlants ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
1: No one above. No one above. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
10: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
0: Alas 11.39 na aton oras, mga K5, nabalik kita na aton programa.
24: 11 Mbps!
0: Baadaw, mga ka-K5, waray man hini paawahan di diha Albuera Leyte. Kung dito ha Kalbayog City, ginginiranan o sa ginbibinansagan nga Kilbayog kay may damang insidente, panmusil, panmatay, bisan wara eleksyon. Di liwat ha Albuera, sugad-sugad nga naparehas liwat niya na. Ha? Oo, Albuera. Ano ulit kasugad din eh. Kaya nakakuha kitin informasyon mga 2 hours ago, mga ka-K5, nga may natabo nga panggama, may daging ambos nga katawhan dito ha Albuera Leyte, nga kung diin duha katawan na matay, may ada pa iba nga nagkasasamaran, nga usahan binawian hing kinabuhi, didahin nga insidente, amo an misis sin usa nga barangay kapitan.

0: Ika kay 5 may grabador amo ang nag-alin susunod hini nga panhitabo. Makaharadlok ini nga panhitabo takay di naharayo iton barangay elections mga kakay-5 ada na iton November. Ano daw lang kung mahini kalabutan na politika, of course it is too premature pag siring may kalabutan na politika. Kay kangina pa man lang, karo kangina lang ang panhitabo, kan magudumarap pa hininvestigasyon iton kapulisan. Anyway, parang kadugangan nga detalye ito nga aton balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jaime Grabador, K5 mo.
2: K5 Kevin, eksakto ano yan nga aga bagadiri maupay nga balita nato nakuha. Tikang iton hata hotly contested area oras iton election pero sakto nimo termano too premature. Nigo consider yang election related. Ito no sang insidente, ito na in fact nagibaan na itong version itong balita nga shooting incident o kon pagpamusila. Pero sumalaliwat iton era pag-correct itong kapulisan ambush ito na itabo. Oo, so magkaiba itong ambush nga nitong shooting labot la ito na mere ano nga pagpusil itong shooting itong ambush pwede bisan ano siguro nga armas itong gamiton pero more like pamusil gyapon pero intentional
0: nga ginbantayan. It iba nga shooting incident. So kadsugad hin bangin nag-argumento laan ay
2: yes,
0: it panambos gimplanuhan ko din kay maposisyon ana hin maupay.
2: Oo. Amo ito nito na itabo nga di ha Barangay Salvacion ito na Albuera Leyte kanina banda alas 7 iton aga din patay ang duha nga biktima ito na ambush nga or insidente ha dito ito na sa nga barangay nga nasubay ito na initial nga investigasyon ng Leyte Police sa Provincial Office sakay ito ang mga biktima lima ini nga mga biktima no may ada usa nga bata tapos iton upat mga ada na legal nga pangidaron okay. Iton usa is asawa iton mismo barangay kapitan han barangay Salvacion o sakay hininga Toyota Wigo tekad tunta iton proper iton Albuera han ini pagpan mo musilon didah iton mabanwa nga dapit iton maunga barangay nga sumala iton initial nga investigasyon ginlusad pa ini iton suspetsyado ano though wari number kung suspects or suspect la gilusad ini kay han time nga igin pabutan ini nakapira nagstop iton sa rakyan nga na, may damang nga naigo nga to iton no sulod amo iton nga han lima nga sakay iton tulo sa maran pero baga gin target good iton asawa han kapitan iton barangay Salvacion na Albuera Leyte tapos inin napapatud nira nga inga kausa gihapon lalaki nga amo liwat iton labi nga damo iton na nakita nga igo iton bala nga diton liog nga niton ulo amo inan rason kaupod iton na asawa iton kapitan tigda I mean on the spot namatay ngadto iton na sarakyan. Oo so dayo naman ini nga pakapakasumat iton mga nakawitness ngadto itong kapulisan dayo nga ginrespondihan pero pakyasira nga maabdan iton crime scene nga presente pa ito na suspetsyado. So as of this time at large ano nga an suspetsyado nakaiska po nga nadudumaray iton hot pursuit operation iton mga kapulisan as of this time nga nat report kita waray pa development report or pahayag nga nadakop na itong suspetsyado. Samtang inin dire liwat ko no makukonsidera nga politika dayon kay pero itong history ko no hini na pamilyahan na kapitan nga which is niya asawa na matay dati ini taga suporta itong mga Espinosa.
0: Okay.
2: Pero hampag tikang ang pagdalaga ni Kerwin Espinosa pagkaya na nagiba inira iton era gimpapanigan.
0: Okay.
2: Oo, manggod ini nagdaog ini nga kapitan nga iton mayor hi Mayor Kerwin Espinosa. Pero waray bisan ano nga record iton hulga or dire maupay nga approaches between iton mayor nga iton barangay barangay kapitan iton barangay Salvacion tikang nga lumingkod iton duduha nga nasabi nga official iton era posisyon. So padayong painigin ingita samtang pwede gyapon ko no inin posible iton era negosyo nga iton era farm kay pera nga era staff ano ito nahibaruan nga nagkaiwas nga to iton era antira farm nga nagkamiad ang problema hasulod or with the management kung nga gin ma-manage ni ra kapitan. So usa gyapon ito nga angulo while as of this time gyapon waray man liwat kuno ibang nga record hiton kontra ito na pamilya kabahin hini nga panitabo pero usa gyapon ni ra pakiana kung related hiton kakayahan or kapasidad hiton mga imay hinira kapitan both business kaniton politics kaya no ginlapid patin era patod nga talagsalman lakono na bisita halbuera which is ang nagdadrive adto nga we go aton era patod nga atong kinita liwat na kanto ng kaloyo nga lingkuran kay naghine ka try ko no ni paghine ka escape pero pagkita itong suspicious nga buhi pa ya ti lakad gyapon niya or ti escape in amo nga ginpuruhan logo diya pag pamumusila. So sugad ka makahingira dito naging sitwasyon while para yung payanait yung dumarang investigation. In fact, nag-request kita no kung pwede kita makabisita itong lugar. Mm-hmm. Pero nagsaway ito na kapulisan nga ayaw anay sir. Mm-hmm. Oo. While nakakalat yan na ito na SWAT team. Ato ni Babaroan anong may ada gin deploy nga 302 nga mga personales nga dihinin 3rd and 4th district. Mm-hmm. Nga ni Babaroan naton ha 4th district it's only ano inin Isabel tapos iton Albuerala iton gimbutangan iton kadugangan nga kapulisan tapos an ha Isabel 40 iton gindugang while iton Albuera is 103 iton kapulisan oo opo iton nga that's what iton intel nga an by anaada ha station nga madudugang. Mm-hmm. Oo, so amo iton nga durodamo an Albuera pero manggod presko pa nga pagdeploy may naluwat na idabo nga incident ay
0: mga piran pangidaro nini ka K5 Himing misis ang kapitan.
2: Mm-hmm. An naton pagkakabaro ada na range iton 35 to 40 pala iton edad ka K5 Kevin ano. So waray man liwat ko no ini background inihi ini nga babae nga nagsaba ka politika or bumalyo pa
0: ka kapitan.
2: Oo. Waray man ano pero usa nato na ibaruan last termer ito ni asawa.
0: Oo. Okay. Mm-hmm. So, waray ba pa impormasyon na K5 Jaime kung ano na itkabutangan niya nahan mga wounded kantong mga nagkasasamaran?
2: Mm-hmm. As of this time, ano, may dakita na ko ang information nga antulong nga wounded talwas na area or McDoctor's Hospital.
0: Okay.
2: Nga may dangani mga kapulisan gyapon bantay nga ito hospital.
0: Oo, okay. Siyempre, okay, bangin nakakita hira ang suspect kay nagipinamati ako, posible ito ano, kung siyempre natago di dahiton kabanwaan. Para pagsiguro nga napuruhan ang target, posible nga gindao pa da ito.
2: Yes, oo. Possible ka K5 Kevin. In fact, ano, adin may da pa umabot nga kadugangan information. And usa nga namatay, which is ang driver, itiya nga niya to anak in empleyado di ang munisipyo.
0: Oh, ngayon. Okay.
2: So baga diri good makikita nga pinolitika o baga personal kay somehow itong range itong era family may access itong panarabahuan nga nakikita nila mismo itong leadership nga dihiton Albuera but aton pa ini ginuhulat kay hanuna mahilig ini mag live inihi Mayor Kerwin.
0: Posible mag live ito.
2: Yan na baga waray pa kita kikita pero amo na itong ginihinulat as of this time. Ngayon na nga nit na open itong bypass operation nga nagla live. So amo itong kung ano tiya comment o reaction hini nga iya magulito kapitan bisan ano tiya political color.
0: So kaninan aga mga lasyit yan takna tikang Barangay Salvacion tipakad to Albuera proper didahandalan ginambos na ina.
2: Yes, ginambos.
0: Okay. Waray ba dida ka K5 may kun iton Salvacion nga barangay solod or ada iton national highway?
2: Actually, ini na Salvacion ka K5 Kevin, diri ini first time nga nagkami ada ito.
0: Oh, ngayon. Shooting incident.
2: Yes, oo. Baga early nagtitikang nag-aabro iton K5 Radyo Bandera pa
0: okay,
2: that time.
0: Okay.
2: Nagkanto na kita ito nga lugar nga may da gapon shooting incident. Oo, mati kaharan niya itong barangay sa ganyang kabataan eleksyon.
0: Oo. Kuan ba ni sudlo nun nga barangay or adit
2: ko yung highway? Oo, so sudlo nun niya ka K5 Kevin, pero itong iya outer part, adit itong may national highway, pero guti ayla itong kabablayan.
0: Uh-huh.
2: Ngan halabay itong hiyang mga humayan.
0: Okay.
2: O tas may pathway pasulod to duroda mo nga mga tao.
0: It kabutangan bini nga salbasyon kay Five Haimik, tikang kaormok anti sit Albuera or katapos net Albuera ti pagkatabaybay city.
2: To eksakto. Kahuman hiton Albuera proper kay Five
0: okay. Kevin. So kun tikang kaormok ma Albuera proper ka. Tikanto kan habaybay adit barangay
2: yes,
0: salbasyon.
2: Okay. Mga kundiak nagsasayop mga ikaduha nga barangay after hiton proper.
0: Mm-hmm. Oo. So harani pala ngayan. Mm-hmm. Bangin nga ni bangin naghahatod ini hin eskwela or ano kay may upod nga bata
2: in
0: taon man.
2: So amay to so far ano wala na natong kuha ito ni Taliton Minor pero an report na sir nga wala la kuno labti
0: okay.
2: Itong bata
0: lima hirang sakay.
2: Lima nga sakay.
0: Okay. So upod an bata waray kasamari.
2: Waray kasamari kay K5 ba Kevin, pero siguro ang trauma an boto-boto an kinita niya while mga samaran na. Oo. So amay tod kay nagiba ko no an pamahong pao ng bata ang kahadlok yapon.
0: Okay. Ngan kita nakakaintindi liwat kita ano kung tubtub yan na diri pa mapa-interview ka pulisan. Kanina pa rin aga na tabo.
2: Oh, in fact
0: nga mas unahon it nirit paglanat.
2: Correct. Oh, eksakto. Mapa-preempt tira investigation sa senyera. Pero in fact, baga tipili tira labi na kung mga insidente ha Albuera. Na-rely na lang tira ito ng official statement or report.
0: Happy and pilate.
2: Provincial office na.
0: Oh, labot la kon mag-live hi
2: Mayor Kevin.
0: Sige, K5. Sige.
2: All right. Amado K5 Kevin, ano ito natong report nga nahikay para yan ang adlaw. Durot naman ato itong DTX 500 and makonsuga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Ako naman ni K5 Jaime Cavador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasyonal at akloban nga nabugos sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Oras mga ka-K5, alas 11:52 na. Pastilan, ano nga panitabo na lewat dito ha Albuera Duha nga mga kinabuhi ang naawat tungod hininga panambos kaninan alas 7 han aga. Uhoy! Anhunta ini nga kabutangan. Diri itong malilikay nga mag-iristorya mahitungod hin pamulitika kay unang-una, yan ang November magbabarangay elections. An usahan mga namatay ngan sugad-sugad naging target good amo an asawahan barangay kapitan. Ngan itong mga barangay kapitan nga Mr. Lastermer yana. So adang posibilidad nga bangin ini nga babayi amo itong maliwan. Hin pagkandidato kay last term naman hiton iya Mr. nga barangay kapitan didaha Barangay Salvacion Albuera Leyte.
1: MBPS.
0: Dako naliwat ini yana didto nga agi daw ngin. Kababag-o pa lang agin deploy ining additional forces san PNP. In fact, ngadto Albuera, 108 nga kapulisan an inmabot han una nga semana mga Huwebes adaadto para augmentation, para pagmintinar han peace and order ngan pandakop hadton may ada pa mga atraso han nauna nga mga eleksyon. Tapos yan na diretso may panhitabo didto ha Albuera Leyte. Agoy, kada ako naliwat hindi nga surulbaron ano iton aton mga otoridad ngan an kakawang intawon han kinabuhi hini nga duha nga nagkamamatay. So an nawat ang kinabuhi an misis an barangay kapitan og an ira patod nga amo an nagmamaneho han kotse nga ira sinasakyan kanina. Lima katawo an sakay, duha ang patay, duha ang samaran, ano sa nga bata nakasalbar, waray paglabti, waray kaigon bala. Naguhulat pa kita hin official ngan mas detalyado nga report tikang ha Leyte Police Provincial Office or bangin mag-live ka siya man itong nahiaaraan niya nga kon maayada mga panhitabo dito tiya bungto in nagla-live report hi Mayor Kerwin Espinosa. Happy, happy birthday, lanay! Birthday nga inyan ha akon kabayan. Happy birthday kan Miss Annie Libanan and Disney Princess and Klinika Tacloban Branch. So, ina-greet ha imo. Ika K5 Robert Garciano. Tristan Wyatt Gulay! maopiliwat nga udto haimo. Bueno, mga kakay, 5 oras naton. It's 11:55 na. Niyan, haton pagbalik, may bangin may ada kita report ni ano, itong demolition nga natabo. Itong kabablayan ng mga tindahan na atubangan itong EVMC. Or bangin may ada liwat kita update, itong giniinagawan nga teritoryo. Boundary, nagiinagaw itong Albuera ng Borawin, Leyte. Ngan iba pa nga mga balita, mga kadianay kita naton Mighty C Network News.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Sa bisa at lakas, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas, na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health, na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180, na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag DTX 500. Dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat, dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong... Araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
5: Tama, Sir Ted. Kahit mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
4: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw.
1: Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: M1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Pamasay sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik na sa 50 peso sa July 1. Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa focused operations. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon nalunod patay sa Hamtik Antique. Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig, Cagayan. 27 years old na lalaki nakuhanan ng shabu sa lungsod ng Gihulga na Negros Oriental. Samantala, isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. At guro patay matapos painumin ng muriatic acid sa Bacolod City. Suspek na estudyante na haharap sa kasong murder.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Cleared na sa anumang explosives ang Iloilo City Hall at Provincial Capital. Ito ay matapos nakatanggap ng bomb threat hapon Hunyo 14. Ayon pa kay Police Captain Melchor Tolentino, hapon na nang nakatanggap sila ng report pasado las 2 at agad na nagsagawa ng paneling ang kapulisan kasama ang Explosive Ordnance Disposal o EOD. Base sa investigasyon, nag-post ang isang Facebook account na si DJ Bobski Montero na nagbanta na lalagyan niya ng bomba ang Iloilo City Hall at Capitol. Matapos ang isinagawang inspeksyon at validation ng otoridad, wala namang nakitang explosive sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang motibo sa likod ng pananakot at kung sino ang nagpadala ng nasabing bomb threat. Renta. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Samantala, pamasahe sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik sa 50 peso sa July 1. Balita hatid sa atin ni ka K5 Leonard Viray.
9: Ibabalik ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative o ang CBTMPC sa 50 pesos ang regular na pasahe sa motorbangka sa rutang Katiklan Boracay at vice versa simula Hunyo 1 ngayong taon. Matatanda ang itinaas sa 60 pesos ang regular na pasahe noong Abril 16 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo bunsod sa tensyon sa Middle East. Gayunman, nagpasya ang CBTMPC na ibalik sa dating halaga ang pasahe bilang tugon sa pangangailangan ng mga biyahero at commuter. Kasabay nito, ibabalik din ang mga discounted fares sa 30 pesos para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability or PWD na residente ng Malay, habang 40 pesos naman para sa mga non-Malay na estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawang may CBTMPC discount card. Ayon sa kooperatiba, nakapag-issue nito ng 1,000 discount cards para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa Boracay at magdadagdag pa ng 100 cards simula Hunyo 1. Pinapayuhan ang mga interesadong manggagawa na magtungo sa opisina ng CBTMPC magpakita ng working permit mula sa Business Permit and Licensing Office or BPLO at magbayad ng 200 pesos na card fee upang makakuha ng discount card. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: At Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa focused operations. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
10: Nakamit ng Bayawan City Police Station ang isang parangal matapos itong ideklara bilang overall number one performing police station sa Negros Oriental para sa kanilang focused operations. Ang nasabing pagkilala ay ginawad sa istasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joson B. Paralag, ang Chief of Police ng Bayawan, bago lang nitong Hunyo 11 taang kasulukuyan sa Sibulan, Negros Oriental. Bukod sa pagiging overall number one, nakuha rin ng Bayawan City Police Station ang parangal bilang best operating unit in the campaign against wanted persons dahil sa kanilang walang humpay na pagtugis at pag-aresto sa mga pugante at mga nagtatago sa batas. Kinilala rin ang istasyon sa pamamagitan ng paggawad ng Certificates of Commendations matapos ang matagumpay na pagka-aresto sa top 3 regional most wanted person at top 6 regional most wanted person, mga tagumpay na may malaking ambag sa kapayapaan at seguridad ng probinsya. Personal na tinanggap ni Paralag ang mga parangal at kaniyang pinasalamatan ang sipag, pagtutulungan at profesionalismo ng buong puwersa ng Bayawan City Police Station.
11: At para sa Mighty Seed Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Mighty Seed Network News.
6: Mighty Seed Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan na nalunod at patay sa Hamtik Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
12: Sa halip na saya, lungkot at hinagpis sa ngayon ang nararamdaman ng pamilya ni alias Quirino, 52 taong gulang mangingisda at residente ng Barangay Esliman Hamtik, nang malunod sa dalampasigan ng parehong lugar alas 4:30 ng hapon Hunyo 14. Sa impormasyong natanggap ng K5 News FM, pumunta lalaki sa kanyang pump boat, ngunit nang nasa tubig na ito ay nakaramdam ito ng pulikat sa binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil sa malakas na alon, hindi na nakabalik pa sa dalampasigan ang nasabing persona. Tumagal naman na may git isang oras ang search and rescue bago na rescue ang lalaki at dinala sa Pampanga. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Samantalay sa patay, 2 sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Patay ang isang lalaki habang sugatan ang 2 iba pa matapos matamaan ng kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz, Sabado ng hapon.
14: Ayon sa ulat, nakisilong sa isang maliit na kubo matapos bumuhos ang ulan ang mga biktima na sina alias Geoffrey, Ryan at Jory. Ngunit bigla na lang kumidlat at tinamaan ang naturang kubo. Matapos ang insidente, kagad na naisugod sa ospital ang mga biktima, ngunit napuruhan si Elias Ryan at binawian ang buhay. Sa ngayon, patuloy naman ay inobserbahan sa paggamutan ang 2 pa na nakaligtas sa insidente.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: At pambabato sa mga dumaraang sasakyan na laganap sa Igig Cagayan. Balita hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
15: Nakapagtala ng sunod-sunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atuli, Igig Cagayan nitong madaling araw ng Sabado, kung saan pinakahuling biktima ang isang Ford Ranger na pagmamayari ni JR Bilas ng Tuguegarao City. Ayon sa PNP Igig Cagayan, pauwi na sana sa lungsod ng Tuguegarao ang naturang sasakyan galing sa Karatig na barangay mula sa isang lamay na makarating sa naturang lugar at doon na binato na naging sanhi na pagkakabasag ng windshield. Bago pa ang ginawang pag-report ng Bilas sa impila ng pulisya ay may 4 nang nag-ulat at nagreklamo ng kahalintulan ng insidente ng madaling araw na iyon. Nauna na naging biktima ng pamamato ang isang delivery truck bandang alas 2:15, Toyota Hilux alas 2:17, isang berde na van alas 2:30, isang Florida bus alas 2:30 at bandang alas 4:45 na madaling araw ay ang Ford Ranger. Samantala, nagkasana ng malalimang imbestigasyon ang PNP IGIG para matukoy ang mga salaring responsable sa mga insidente. Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss. At para na rin sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
16: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
7: Samantala, 27 years old na lalaki nakuhanan ng shabu sa lungsod ng Gihulngan na Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Arestado isang 27 anyos na lalaki sa isagawang Barbas operation sa barangay poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 14. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 27 anyos binata at residente ng Sitio Mandi, barangay Nagsasa, sabing bayan niya. Sa operasyon, nasamsam sa suspect ang 2.5 gramo ng hininalang shabu na nakakalaga ng 17,000 pesos. Nakatakda naman sa pan ng kasong paglabag, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect sado. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 by Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: YTC Network News.
16: YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. Kabuang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
18: Nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki habang nagtamo naman ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Nitong Hunyo 13, 2026, dakong alas 12 ng tanghali. Ang nasunog na bahay ay pagmamayari ni Ginang Desi Langgalot. Sa impormasyong nakalap, narinig ng mga kaanak ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo nang sila ay dumating sa Sitio Puting Bato galing sa Kabayanan. Nang lapitan nila ang lugar, bumungad na sa kanila ang bahay na nilalamon ng apoy. Bago ang insidente ay umalis umano ang ina ng bata upang umigib ng tubig. Pagbalik nito, nakita na lamang niyang nasusunog na ang kanilang bahay. Halos masunog na rin ang katawan ng ina matapos nitong tangkaing iligtas ang kanyang anak na naiwan pa sa loob ng bahay. Sinubukan din umano ng mga kaanak na sumaklolo na pasukin ang nasusunog na bahay upang sagipin ang bata. Ngunit hindi na nila nagawa dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy, lalo na at yari sa light materials ang kabahayan. Itinuturong dahilan naman ang naiwan na apoy sa lutuan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
7: At estudyante na haharap sa kasong murder sa pagpatay sa isang guro sa Bacolod City. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Naisang pa ng kasong murder laban sa 20 anyos na estudyanteng lalaki dahil sa di umano'y pagpatay nito sa isang guro sa Bacolod City. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima noong Biyernes ng gabi kung saan narinig pa ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng biktima. Agad na ipinaalam ng mga kapitbahay ang insidente sa mga tanod at dito na inalerto ang mga pulis. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahuli ang suspect mismo sa crime scene. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang suspect at ang biktimang lalaki dahil na rin sa request ng pamilya. Base sa aligasyon, pinainom ng muriatic acid ang biktima bago ito binawian ng buhay. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang motibo sa pagpatay ng estudyante sa guro. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
6: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
7: At mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagkasundo ng Estados Unidos at Iran na wakasan ang kanilang digmaan ayon sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kamakailan ay sa kanya magkakaroon ng opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa araw ng Biyernes para sa naturang kasunduan. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanyang post kung saan sinabi niyang kompleto na ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran. Nabuo ang kasunduan sa kabila ng airstrike ng Israel sa Lebanon itong linggo na umani ng matinding batikos mula sa Iran at maging kay Trump Tampa. Batay sa maunang ulat, inaasahang muling bubuksan ang Strait of Hormuz, tatapusin ang blockade ng US sa mga pantalan ng Iran at palalawigin ang ceasefire habang ipinagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran sa loob ng 60 araw. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shusana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
15: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
20: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
21: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
22: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, inyak mata ng akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
15: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
23: D3 Pio Health News, D3 Bio.
24: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
25: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinroso.
26: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
25: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
26: Kung mo moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume, ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
25: Yes, maudyod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imuang metabolism, mupadasig kini, pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose, giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
26: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
25: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3Bio ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
0: D3Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
26: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas.

0: Lingkod, pananglitan, abogado ka,
1: oh.
0: Doktor ka ba diha, o researcher ba diha,
1: oh.
0: Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa ditribayo ang akong imnon.
1: Correct.
0: Kay gahatag man kini siya og energy.
1: Mm.
0: Less pa ang free radicals. Yes. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka.
1: Mm.
0: Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: In short, Sir GP,
1: mm.
0: ang ditribayo nga imong giinom, over ordinary nga ditri, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol,
1: oh.
0: Kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
1: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Apalit sa mga butik. Ditribayo. Ditribayo. Health News, Ditribayo.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga experto, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kung may namagkapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na ko ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.

Mga ka-K5, nabalik kita na itong daramdan. 11 Mbps. Siyempre, din nila gihapon ha, K5 News FM Tacloban. Kumusta itong tapos na maningod to?

So gan man gihapon ito nagiinandamon pala ito nira paningod tuhon yan na. Ito ang mga nagplaplanohin pan miesta di na kaibaan. May dana namon di the first bats nagkalakat na. Hinautunta nga nakatultol kamuhan iyo panmamatronan. Nga hinautunta magdara ka mga dihin siyaron haamon. Pero daw lang ito katawo nga first bats. Hinodaulaan kaupod ni ka K5 Rayboy the Wonder Boy. Nagpaparaso lagi hapon mga ka K5. Bakong gadi rin natatanaw, dit amon gawas iton amon station.

Awin. Okay, nga ambot kanina kung nagpipinadayon pa ini nga demolition dito ha may tabok iton AVMC. Neron yan mga K5, may adalawat kita.

0: Kadugangan pa ang mga balita, mga ka-K-Fry. Tungod din nga pag-inagaw hin teritoryo, hiton albuerangan burawin. Alang detalye.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
2: Ka-K5 Kevin, may nanagin resolba ano ito na Committee on Boundary Disputes. Committee on Ways and Means, ano ito sa ngunang palalawigan ito na Leyte, kasumpayin ito na tri-boundary dispute ito na Alvera, Burawin nga ito na bye-bye. So actually may napahinin nga ni siguro usab, angin ito na urmok, mangin labot na ini. Ini and may pagisumpay ano ito na may naging butang signage an Alvera Leyte. Ining welcome Pananawan Peak Municipality of Alvera. Ginagwayan na ini kay matatapos na itong pag-siminto nga magtutugkop ano itong Burawin nga itong Alvera. Nakamero minus na ini itong pagbiyahe kung matugkop na pag-siminto itong duduhang bungto. In fact, lakip na din higyapon itong bye-bye nga nakikiagaw ano itong boundary. So again, recommender na itong Committee on Boundary Disputes nga itong Ways and Means nga ipatuman anay o diril anay ipatuman itong pagtanggal han welcome Pananawan Peak Municipality of Alvera nga signage samtang waray pa mahuhuman ano ito ni independent technical verification. May kalabutan ini han delito han mga boundaries han Alvera, Burawin nga syudad ito bye bye kay sumalay ito na committee report number 17 nga pitsado din ito na Hunyo Utso ginkilala han committee nga nakasunod itong lokal nga panggobyernohan itong Alvera ha provincial resolution number 2026-842. Ipinaagi pagsubmit rinihin mga written explanation nga iba pa nga mga supporting documents may kalabutan itong pagbutang han nasabing karatula. So again, saysay han Alvera nga an Pananawan Peak signage inahimumutang ini gawas sa lugar nga sakop han boundary dispute nga hiran ini ha municipal boundary monument 28-29 ngera ginaangkon nga maihan ini nga ginkikilala nga sakop ini han era territorial jurisdiction. So igin pahayag luat nga ginggamit nira an official nga mapa ikang ini ha nam Rea nga ito na DNR ha pagtindog itong lokasyon hini nga signage. Pero sumala naman itong committee diri pa igo ang mga record nga dokumento nga igin presentar han magkaiba nga panig para matudlok kung ang signage ba inahimumutang hasulod o gawasan lugar nga gin aagawan. So may tungo din eh ginrekomendar lo at ito na committee nga padayon anay ang status quo ante order samtang waray papinal ano nga resolusyon ha boundary dispute nga himuon anay ano sa nga joint ocular inspection nga technical verification ha Pananawan Peak nga ha mga kay Graniluat nga lugar. So amo an inin pagpaapihin eh hadton mga lugar nga panggobyernohan ano hiton Alvera, Burawin nga bye-bye city kaupo dini iton o hiton bubuhaton ano nga inin verification o pagpanginano dito kaupo dini tutulong nga mga inin LGU lakip na iton Namrea, DNR nga iba pa nga mga may kalabutan nga ahensya ito na gobyerno nga gindirekta liwat ano o gindi direkta liwat nga tanan nga mga partido nga inin diril anay magbutang hin kadugangan pa nga mga signage, mga marker, struktura o iba pa nga mga simbolo hiton pag-angkon ng mga teritoryo tubtob nga waray papinal nga pag-desisyon ini nga nasabi nga isyo. So inimanggod nga Pananawan Peak in makikita natin itong pinaka-igbaw ining bukid nga dako o halog itong makikitan itong mga lugar han Alvera, Burawin nga itong kanan bye-bye city. So hapag gana dirilaan ay gimpapagios in anuman ubisan hinong LGU para magbutangin anuman ng mga marker nga pagkilala nga ira ini nga lugar. So amin ni Kakifive Kevin, ano ito na update nga na buwas paghimang rawang gihapon ini hiton ruwang hiton sanggunian na panlalawigan agud masayod kon hinuba iton tinuod nga nagtatag-iya ito din ang mga boundary dispute. So amin ito naton na update tikang hasanggunian panlalawigan hiton Leyte. Parang 11 Mbps, Kakifive Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, ngayon Bugos, ngayon Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Oras naton mga K5, alas 12:35 na. Thank you so much sa K5 Roger, hatong imo live report. Maupay na laini kay mga katunaan man ini nga diri nagkakaturuhay ngan mga LGU man iton diri nagkakasarabot kunin ugod iton tinuod nga nagtatag-iya ito dida nga tuna. So diri man ini magaagway, diri parehas iton Iran nga iton Amerika nga agway dayon bisan waray ni ragin kaka ano tawag hini hin pag-ultan o boundary kay pagkagrayo man ini nga lugar. At least ini nga may da boundary dispute. Diri ini magiinaway iton mga mayor. Diri ini magkakamay-adahin giyera. One light on, may liton totohayon. Iton sangguni ang panlalawigan. Kay para matuhay itong ano tawag ito? Nga magdadaog iton nga tanan. Waray malulugi. Oras alas 12:36 na mga ka-K5. Aran pagkontrol han high blood pressure ngan diabetes. Makakabulig ito ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Garantisado na ini, damo na nagkabalik hiningan niya aton nga nagtinumar hini nga Herbal Food Supplement Capsule. Kaira good man na pamatud-an, nga ira na kontrol ang paghinitaasan ira BP. Ang ibaliwat na kontrol ang paghinitaasan ng sugar, haira lawas, ipinaagihan DTX 500, kamapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, ngan ha iba pa ng mga drugstores. O, siring ni Kakifive Rochelle, kasiring kumang it pamilya lait may adahin ni Parlor Games nga agawan ng lupa. May daliwat ngayon ang dinagubira. O, damo na ini, Kakifive Rochelle, damo na ito nga mga LGU nga magsaraspit nga di rin natutuhay itong era boundary. Ano na nga ni, may rin dito ha Eastern Samar. Boundary itong Samar ngan Eastern Samar, dididapit ha paglapos itong Buray, habong to itong San Rafael. Hanuna may dito boundary dispute. Kaya ang iba nga mga taga-barangay San Rafael na botos dito ha Samar. Ang ibaliwat nga mga taga-barangay San Rafael na botos hadto Eastern Samar nang bubulag. Ambot nga ani kon natuhay na ini. O damo ito nga mga kaso nga suga dito dinha Pilipinas. Na may da mga pag-ultan, mga boundaries iton mga bungto nga magsapit nga may ada tagpira ka metros o tag-osa ka kilometros na sa ring LGU. Amon ito! May daliwat na sa ring amon gap ito. Ma-open na la kay nga taran man ini pinapaaging dokumento, diplomasiya, waray gapon ito nag-aaragway. Talagsaon la ito. It nag-aaragway at mag-amyaw. It nag-aaragway at magbugto. Or it nag-aaragway magkaiba-iba nga mga tao labi na kun mga umhanan agay daw nga nakabat iton usa agoy tiba damo it nagtitigbasay it iba ito na nihingad to a korte ha kay tuyo man la nga di nagkakasabot maiha pagod ini kay civil case nagkakamagtay na lang mga kaapoy-apoyan nahingangadit kaapo-apuhan di lagi hapon nare-resolve kon hin o iton tinuod nga nagtatag-iya ito nga propiedad. Alas 12:39 na aton, tak na mga ka-K5, gadi namang kitahin iba pa nga mga balita. Kagabihan, Natikakatutngahan kagabihon may natabo nga sunog hausa nga residential area dito sa Ormoc City. Kundiin, damo nga mga pamilya ang nagkawarayan hin panimalay. Subay hiton report, 30 nga kabablayan nan may ada laboratory building hin usa nga eskwelahan an apektado han sunog ha barangay Naungan kagabi ini. Third alarm nga sunog amo natabo ha purok 3 alas 11:52 kagabi. Kundi intigda nga naglarab an kalayo dida han sapit-sapit nga mga kabablayan. Hinbabanabana nga maabot hin 2 milyon pesos ang danyo sa nagkaugbaw nga mga propiedad. Igin pahayag han Ormoc City Fire Station nga nakakarawat hirahan tawag nga may sunog alas 11:57. Inmabot nga tuhan fire scene alas 12:06 maagahon after pero ini 7 minutes di ka nga tawagan hira. Labot lahan 30 nga kabablayan na sunog gihapon ang laboratory classroom han Naungan Elementary School. Samtang ang sunog amo in fire out na parunggod alas 2:14 maagahon. So mga 2 oras nga haros 30 minutos, 2 hours and 30 minutes ang nasabi nga sunog. Itong barangay Naungan, mga ka-K5, kung tikang ka ha Ormoc City, maagi ka di Hapier, magilinigid ka, nangalimut ako ito ang lugar, adi ini ha, nasapit ini na atubang itong dagat dito ha Ormoc City at barangay Naungan. Sumalahan City Social Welfare and Development Office, 154 katawo, tikang hin 40 kapamilya ang apektado han nasabi nga sunog. Ang mga evacuees, amo in temporaryo nga naguukoy han barangay covered court, ang kundiin ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagput apahin kadugangan ng mga tent. Ang City Health Office ang Ormoc City distribuer na hin hygiene kits, samtang ang DSWD naghatag na hin food assistance ngadto han evacuation center. 5 nga mga fire trucks tikang ha Bureau of Fire Protection upod na ang reinforcement tikang ha BFP Baybay, Merida, Albuera, Kananggangan Isabel, amon binmulig han taga Ormoc nga mga bumbero. Waray naman na report nga nagkamamatay, waray liwat na report nga nagkamayada hin kasamdan halawas durante ang nasabi nga sunog nga tubtub yana gin susi pa giniimbestigar pa han mga otoridad kung ano an hinungdan han paglalahinggab. Samtang ha iba pa nga balita mga ka-K-Fan. Usa nga 14 anyos nga daragita amo in namatay. Natan-an nga patay na. Didahin usa nga kasilyas han tourism building habungto han Kasibo, Hanoy ba Biskaya han gabi han Sabado nga adlaw. An mga imbestigador ang nag-report nga an daragahay amo in natad-an han iyan nanay ngan han iabugto nga babayi nga nahuyatang na dida han sa loghan restroom. Nakundiin natad-an nga may ada karamtan ha iya liog na posible gintilo hiya e pinaagi hin nylon belt. Ngan hubo na ang bata, waray na ang iya underwear. Ang medical examination report nagpapakita nga ang biktima inwaray makaginhawa tungod han pagtilo aha iya. Waray pa katatapos ang pagsusi kun ginabusaraan ang pagkababayihan na sabi nga daragahay. Ginlalanat ngan ginhahalpat yanahan kapulisan ang 17 anyos nga ulitawuhay nga patod han biktima nga nadakop ini didto habalay han ira lolo habarangay dini han nasabi nga bungto. Oras alas 12:44 na mga ka-K5. Samtang nagtitikahitaas iton ihapan mga nagkamamatay sugad man apektado han natabo nga makusog nga linog hanon nga semana didto ha Mindanao. Suba iton report. Maabot na 176,000 nga pamilya amo ang apektado han linog ngan 65 na katawo ang kumpirmado nga namatay ngan sobra 1,400 ang nag-antos sin mga injuries. Hala, ganhin na kakulop, 61 katawo ang nahireport nga patay. Pero ha, pagpadayon han IRA Relief Rescue Retrieval Operation, hapag kaya na mga ka-K5, 65 na katawo ang nagkamamatay. Ngayon ginkakabarakan ini mga ka-K5 kay may ada pa 36 katawo ito nagkakawagra. Ngayon ginpipinamiling patubtubiya na. Iton kadamuhan may ada injuries 1,447 katawo. Sobra 57,000 nga kabablayan ang nagkamayada hindanyos ang iba hini totally destroyed, ang iba naman partially destroyed. May ada pa 39 nga mga syudad nga munsipalidad ang padayon nakaka-experyensya hinbaro brownout. Samtang may ada 16 nga mga bungto ang waray pakatutuhay ang supply han ira tubig. Tungod gihapon ini han makusog nga linog didto ha Mindanao han nag-agi nga semana. Makaluloy taton kahimtang hikuan nga ni Pope Leo the 16th in padayon ito niya pag-ampo mahitungo dini nga kabutangan iton aton mga kabugtuan nga apektado han linog didto ha Mindanao mga ka-K5. Ibaliwat adi nga balita mga ka-K5 ano nga nagatrabaho hin plantasyon hin tanom didto ha Bukidnon nga natamaan hin kidlat. Usa nga laborer ang namatay diretso kataliwan lang maigo hin kidlat samtang nagatrabaho hin plantasyon hin pinya didto ha bungtohan sumilaw ha Bukidnon hadton Biyernes nga adlaw. Ang lalaki nga biktima amuin iya ginhahapid ang bag-o pala nga ani nga pinya didahin usa nga truck, cargo truck. Samtang nagtatarotari tiadto nga takna o. Ang mga bag-o nga ani nga kapinyahan iya iginkakarga gintutuhay ban arrangement didahan luyuhan truck, didahan cargo area hantig dala nga magkikidlat samtang natarih tiadto nga takna. Agoy kay naigo ini nga laborer naging kausahan niya dayon nga kamatayon. Natad-an na lahiyahan iya kasi mga laborer nga nahuyatang na and unconscious dida mismo han igbaw han pinya nga iya unta ginpapail iya gintutuhay ang pagkarga dito han luyuhan truck. Gindeklarar ang biktima nga dead on arrival hospital. Nga naniguro pagadunta nga masalbar hiya. Barang kamo mga ka-K5, iton mga kabubkiran dito ha Bukidnon. Iton probinsyan Bukidnon mga ka-K5, may ada hini 20 nga mga bungto ngan duha nga syudad. Nga iton Bukidnon amoy tinatawag nga Pineapple Capital iton Region 10. Kadi naman kita ay mga panitabo. Dito ha Malacañang ang Kongreso. Formal na nga nanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkamayada hin special session ang Kongreso para mapadagmit ang social protection nga mga balaod nun. Sabi na nga mayada kita krisis ha supply hiton petrolyo. Sugad man, nagiinantuson kita tikang hini nga mga kalamidad. Subay, hiton schedule an special session June 17. So, dida ini hiton Miyerkules nga adlaw. Paadaw. Magkakamayada hin special session ang Kongreso kay naka-adjourn man yan itong Kongreso periton presidente in may nakatungod nga manawagan in special session kay para mabaton iton nagkikinhanglan in kabatunan nga mga problema. So nakatalaan nga dida hiton June 17, Miyerkules gadlaw, ining special session. Agi daw kitaon naton ini mga ka K5 iton morumlay didto a Senado hini nga special session. Kitaon tenian ako nanit matatabo. May da naliwat hini teleserye. Magpapadayon itong teleserye ha Senado. Orbangin buwas may da nahin yung mga development. Kahit iba magkakamayadin hin kaukus, magkakamayadin iristorya. Ini nga mga grupo-grupo hin mga senador. Baadaw ito mga ka-K5 ha. Abangan sa June 17. May ada ba pagbag-o itong liderato itong Senado? Kumusta naman na nadto na haprisuhan? Makakabulig ba it aktibidad di Senador Jinggo Estrada? Nasering man liwat ti Senador Joel Villanueva nga maatender hiya itong special session. Kay nagmimiringaw na ini. Malimbag ba hin grupo i Senador Joel Villanueva? May ada pa ba iba nga magliliro limbag hin grupo dito sa Senado? Barantayan ini mga ka-K5 dito ti arabot nga Miyerkules nga adlaw. Ala, kitaon ta ito naton magkarit nga mga senadores kan mga magbabalaod. Pero laton ini, didahiton kuan. Miyerkules nga adlaw. By the way mga ka-K5, baton sports balita, kan unang adlaw ano, nag-champion na ang New York Knicks. Kira na ang NBA champions. Nga, hindi naman ha, PBA nagtabla, ha, PBA Commissioner's Cup. Nakadaog kagabi ang talk and text, 97-90 ang score. I Chris McCullough, naka-scorehin 54 points. Justin Brownlee, hakaloyo ang Hinebra, 53 points. Pero ang importante nila nga balita, nga nagtabla, 3-3. Nagbabarobal yung letira pagdaog. So magkakamayadahin Game 7 ang kampyonatohan PBA Commissioner's Cup dida hiton Miyerkules nga adlaw. Karisyo la itong PBA ano? Talaga ini nga duha nga import nagkakasubukan ng kanilang galing, walang itulak kabigin. Ini nga duha nga mga import kaya Justin Brownlee ngan Chris Max

0: Balitaw mga ka-K5, tubtublanay din yan aton Lunes nga edisyon, June 15. Anaton programa 11 Mbps sa kada alas 11 mga balita ng public service. Iging kausa nato ng technical side na K5 Milton ng ka-K5 Robert. Ako naman na K5, Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Happy Fiesta mga taga-kaiban. Nga advance happy Fiesta ang mga taga-North Hill Arbors, buwas nga adlaw. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, has syudad, hantakloban, ngan bugos nga sinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
7: Makahimog bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Mm. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
6: Gusto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
6: mm.
7: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
6: Uh-huh.
7: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
6: o ba?
7: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
6: Mm.
7: Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell para makabuhat og bata ang lalaki.
7: Mm.
6: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
6: mm.
7: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
6: Mm.
7: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo, sa anang pag-inom, pag-alak,
7: pag-sigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
7: Oon niya, sa managasawa, diha, ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
6: kadagan.
7: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
6: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
6: Kana, kuha na dito yung panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Hapaghagos hangkada oras.
11: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
10: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
12: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ay sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayohan K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: mahal, magpagkasal nga ni kita. Gusto ko dinhinin nga lugar.
1: Kasal dayon kong topic, sugan.
0: Ano magkasal dayon? Upat ko ikaw katuig a girlfriend, ha?
1: Upat na? Pamati ko, duha pala katuig.
0: Mahal, di ka nakakaihat kung pera na kita katuig? Iyon batian ang pasiunang nga bahin na naton istorya yan nga simana. Ug santukib nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gin papadangat ta iyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualde.
2: Mga kakifive, may dako igi-istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, nga habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Aileen Repadas, Santa Cloban City. Sugad man kan Joshua Kadahas, Melly Lauro Ferman, kan Anjing Kim Marlon, John Rex Kumla Osterohan Abuyog Leyte, ngang kan Rudy Losa han Zone 2 Utap Tacloban City. Maupay ang pagpamati ha ato na tanan. Ang atong tagsurat yan ang simana amin usang nga lalaki nga taga Blisag Kahan Tacloban City. Nganayay nagpapatawag hangaran nga Ethan. Ang mga paypay hanya kinabuhi iniyagin padarangan hi aton nga nigin paangbit basi may patik ha aton.
1: K-5 Diaries.

Mao kayang kulot mga ka-K-Fire Diaries. Ako ay Ethan Hanbley Sagkahan, Tacloban City. Amerasyan kuno ako, kay anak akon Amerikano ngan Filipina. Ita akon istorya bagang simple ganda ini, pero hapipira laliwat ini pwede mahitabo. Mga ka-K-5, unta updan ako niyo yan ang simana pamati

0: Joke. Maram gada ko nga upat na kita katuwing nga mag-uyab. Ano ka ba?
1: Pero amo ito mahala. Gusto ko beach wedding.
0: Diri pwedit kasal nga diri simbahan mahal. Church wedding nga niya, church ito. Labod na kong civil wedding siguro.
1: Diri la civil wedding. Itong nakasulot kan wedding gown nga nakasulot akuhin. Nadugang pagpagwapo nga pankasal.
0: Diriya hambog ha. Nadugang pagpagwapo?
1: Hmm.
0: Karo singon, kumbinsido ka nga gwapo ka nga daan.
1: Kay nasa ring manira, salit, matuod na lako.
2: Oy. Excuse me, lovebirds.
1: Bro, kay ano?
2: Hello, Tita Jolie. Adi na. Yet cellphone ni Tita Jolie to.
1: Thank you, bro.
0: Ay, mo masipit tumawag ni Tita Jolie.
2: Okay, di man ko nung natatawagan ni Ethan. Parang nga natin yung cellphone.
0: Wala. Oo, good man. Nagsiring ito kanina sa nung kita kumanya dagat. Nawaray ko nun niya, macharge niya CP.
2: Amo na. Salita ako nalang tumawag ni Auntie.
0: Ano daw ulit ang tuyo ni Tita Julie?
2: Oray magsumat, pero napausa ko kung kayo nga tumawag iya hakon. Usually, di man ito yan nagbibiling kanitan hakon. Importante ka na rin tuyo.
0: Himari nga anhain.
2: At the bar. Kaistorya niya, Crushan College.
0: Crushan College?
2: Hmm.
0: Dama to niya crush, labutahan mga artista.
2: An himar ko ba nga basketball versitarian?
0: Ay, himar ko nga iyan. Pariyad to namun crush.
2: Amo ba? Crush mo himar ko nga tikang ka first year, mag-uyab naman ka mga niitan?
0: Okay, maliwati ya. Kaya di rin nga yung pwede mag-crush na may boyfriend na?
2: Sa bagay. Baman ako. An akong college crush, an may da boyfriend. maram ka kung hinuan akong crush, di ba?
0: Agi, Bobby. Kaya ano nga di rin man ako makakasabot nga bugos nga department, maaram nga crush mo ako.
2: Aw, oo ngayon ano, ikaw ngayon ito na akong crush ang college.
0: Bisan na natin nga tanong nga teacher, mag-aram.
2: At least, nawara na akong crush ay mohan maging boyfriend mo na hiitan. Ginkarawat ko man na akong kapakyasan, magkano man kay amboy man na akong karibal, native man lang ako, ako na manok.
0: Uy, nano ka ba? Native man gihapon ni Ethan. Nawong nito'n Amerikano.
2: Alo, agad, uy. 50% nga duguan niya tatay nga Amerikano. Naglab na una?
0: Siguro. Kaya bisaya yung mag-English. Aminado man niya nga diri maaram.
3: Diri ako maaram kon ano itong importante nga toyo ni imo Mama Ethan. Basta'n iya si Ring, patawagon ka ha iya. Kon mahihimo ko no, video call.
1: Video call pa. Bisa nga ni call lahat cellphone, diri kami hiara. Video call pa lugod.
3: Ay, sige na. Sugot na la. Importante itong iya toyo ha imo.
1: Siguro gad importante. Kay di man ito magbibiling haakon kung di rin importante. Ngan talag sala itong higayon.
3: Shhh! Ayaw. Ayaw itong mga negatibo nga hunahuna. Basta tawagi hiya.
1: Auntie, maaram kagad siguro kung bahin ano tiya tuyo haakon ano. Sumati anay ako. Magbubusa?
3: Agi, ikaw nga bata ka. Ano ba nga magbubusa? Di nga ni ka mo nagkikita, magbubusa pa?
1: Amo nga nito tako napapausahan. Di kami nagkikita, pero tigdaya masiring haimo nga, ma-video call ako haiya.
3: Karoyang mugod mahibaruti kang haakon kon, ano ton iya tuyo?
1: Kanina pa nga na ko nagpipinakian na haimo, auntie.
3: Bueno, ginpapag-andam ka hiton imo, mama, hit mga travel documents.
1: Travel documents?
3: Mm-mm. Karuyag mo makilala itong imo tatay nga Amerikano, di ba?
1: Ano man, auntie?
3: Ginpapakadto ka Amerika para kamo magkita.
4: Huh. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Filipino.
7: Wow, my kumso.

0: K-Fine Diaries. The one that has the lock and
1: key. Uy, ayaw kita din niya bar pag inom.
2: Di nila kita.
1: Ina, ano ka ba? Masa rin pala Helen yan, Ethan, nga naglilinugaring la kita. Oh, sige, di na kita pag-inom, pero pakanihan na hira Helen. Ay, pahira.
2: At tulagi hapon ni Rahali, ganitong dagat, habay bayon. Nagkikinaling ko na baras.
1: Si, mo pa dito pag-inukoy. Ayaw na lang kita din habar palitin drinks. Dito na lang kita haya kantin hininga resort. Kay barato lang itong mga erim nun. Uy, sige na, join kita dito han mga lovebirds.
2: Aba daw, upat na daw kita ito nga bagay mga estatwa nga nagilira habay bayon.
1: Ano ni mo kurig signon estatwa?
2: Asa ko paglakat dito kay wari naman na tira o rin nga sa nga duha.
1: Oh?
2: Tambot kong nabido eh, Helen Kanetan.
1: Ha? Nabido? Kay ano?
2: Kay Odog, gintawagan ni Tita Julie Itan. Katapos, pag-istorya ni Raitan ng Tita Julie medyo maiha ay wari naman na ito magyayakan-yakan ni Itan.
1: Ano na ito buwan pag-istorya ni Raitan ng Tita Julie? Ha?
2: Amot, wari man baba ito ni Itan ang pakianan ni Helen. Bagalan bungol nga aging kakistorya. Basta wari baba ito. Nagtitika nga alas ano sa?
1: Asya nga bumalik ka nga niya bar.
2: Well, personal ito nga nga problema kung may daman. Salit lumakat ako. Awkward man kung bumulig ako pag sinirang kanitan nga mag-istorya, di ba?
1: Kay ano daw lang ano?
2: Big question mark. Basta naabat ako nga problema.
1: Amoda, kay bali man kukurean ni Ethan pag-istorya kan Helen. Wari problema, di ba? O kung deri problema nga gin-istoryahan nga ni Tita Julie.
2: Ama balito.
1: Kun katuon ko lugod hira.
2: Uy, mangingin labot ka. Uy, huyo na la din eh. Inom na laan kita. Maraman tira nga nila kita.
1: Nababarakan na liwat ako kan Ethan ngan Helen.
2: Ayaw na la tira pagbaya eh. Maupay kung nag-istorya na hira yan ng mga oras.
1: Ay, naot.

0: Ang problema ninyo ginistoryahan nga ni imo auntie. Kailan mo diri mo akong susumatan? Wari ko ba katungod mahibaro?
1: Oh.
0: Kung diri mo ka rin mong sumat, wari ko mahihimo.
1: Magkain ka, bumuhat ka man.
0: Wari ko ka istorya. Makakatawa ka na maringan babi.
1: Mahal, please. Balik paglingkod. Salamat.
0: Bumalik akong paglingkod kay nasiring ka. Siguro makikig-istorya ka na.
1: Maiha ko na karag mahibarot akong gintikangan.
0: Ano itong topic? Amoy ito niyo gin-istorya niya ni Tita Julie?
1: Tumawag ay ay, mama. Nainumdum.
0: Ano man ko nung tuyo?
1: Ginsering ako ni Auntie Julie nga pimpapatawag ko na ako ni mama. Kung may himo, video call.
0: Importante ito nga tuyo, kaging biling ka ni Tita Julie bisan kan babi.
1: Ginsumatan kay Auntie nga parong takon sipi kay drain it battery. Ginsumatan ako ni Auntie kung ano itong tuyo ni mama.
0: Ano man ko no?
1: Papahikay kong mga travel documents.
0: Travel documents?
1: Karin kumita akong takong tatayang Amerikano.
0: Ha? Kaya nung kinanglan mo man maghikay yung travel ko documents? Alam man ikaw ito mag-travel, salit kinanglan mo maghikay. Plane ticket man ito kinahanglan para magkita ka mo ng Manila.
1: Diri kami ang Manila magkikita, mahal.
0: Di man. Malakat ka.
1: Diri na makakagbiyahe takong tatay, sari ni Auntie Julie. Masakit ko, no?
0: Salit makikikita na hiya imo, eh masakit na hiya. Hanuna, makusog pa hiya. Ang ito di mo plano?
1: Karag ko kumita hiya. Bisa na litrato, wari pa ko kumita hiya. Bangin, yan ang nalatig ayun na makilala ko hiya. Karag ko maka-istorya hiya. Isa naman la, barubalikot ako in English. Karag ko, mangkupan niya ako. O repeto, may tabutikang katikang, mahal.
0: Sana mo kinangan lumakad.

0: Sigurado ka gud nga maruruyag himo kuya isan paglakat?
1: Halaga dili kun diriya maruyag ma. Pera na naging bato pa. Uwat dawad to ya kun di niya karuyag kumadtoha Amerika.
0: Ay, kay diri man nga tanan nga tawo karuyag lumakat haharayo. Labi na kun may dababayaan.
1: Kay bakasyon man la nasiring ka, edi maruruyag ito.
0: Ah, uy, hala na. Waray pa ako magpuriga. Sige, ikaw paglimpyo lugod ha imo kwarto. Ah, mabuhat ako. Ah, pamilinghin trabahoon Edward para ka mapulsan.
1: Maglilimpyo ako itamon kwarto kay masipsip ako kang Kuya Ethan.
0: Ay, sabi.
1: Dalas ba ma? Mabuhat na balita ko. Andam mong ko itong mga lalaban ni Kuya Ethan. Ito nga haw, sigurado nga may suhol. Bisan waray pa dollars. Alam, kay may trabaho ko diya. Salit may swildo. Ngan kung may swildo, may igsuruhol ha akon.

0: Uwi hinayla sir ha, bangin ka mahupog.
1: Ini nga mga lawas. Digat balik. Labot lang nga babae ta kun katangka. Diri pwedet pagubog din nga lugar. Sobrang ka sosyal para may makinubog-ubog din eh. Pero bili ba kayo, Mama Marie? Kwan ba? Lumalove life kaya ng mga panahon ano?
0: Lumalove life pa? Zero love life nga ni Lugod? Ano ka ba?
1: Pero ginkestorya mo kanina niyo crush nga ni Helen ng college, ha? Hey, Marco?
0: Asus! Upod nga niya ni girlfriend. Gimpakilala Lugod akon.
1: Agoy, kasaklap. Mainom daw ako?
0: Nanunumdum ka pa nga crush gihapon ni Helen ni Marco in college, ha?
1: Ginsumatan ako niya kanina. Pumakya naman good kung nakain ka. Saring ko. Kaya story

0: DTX Beauty Salon.
1: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag o gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
2: Na paro nga nakitong computer. Ito niya

0: Nakada na kami ang plano nga maghihimon kalugaringon pamilya. Pero umabot liot ang higayon nga matutuman ang akon hingyap nga makilala kon akon amay nga Amerikano. Bantay buwas ang sumpay to na akon istorya, mga ka-K5 Diaries.
1: The boy who's in your diary.
2: Ngandun yung natatapos ang siyahan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padaran ni Ethan, hanblis sa kahan Tacloban City. Ini ang mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton, nga naging paangbit, basi may patik haton. K5 Diaries.
1: The boy who's in your...
2: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Ethan, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Edwin Torres, ngan Jael Yu, hapapel ni Helen. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dami yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon na niimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: Ang kampiyon nga istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bago nga schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City.

0: tara na, mag-DTX products na!
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 News FM K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 News FM K5 News FM.
8: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half
9: Health Products Trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
10: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
12: Para sa malinis na dugo.
13: DGX 500.
12: Para sa marusog na tayo.
13: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto.
13: Ang DGX 500.
12: Ang may pinakamataas na antioxidants.
13: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DGX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabilis sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mapanit sa mga butika.
1: Xterm Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: News. Dietary Bio.
1: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
3: Mga ka Dietary Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong Dietary Bio.
3: Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbara ni.
3: Syempre. Ga deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
4: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og Dietary Bio, ang BCO nga naa sa Dietary Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
3: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Correct.
4: Tungod sa gallic acid nga naa sa Dietary Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og Dietary Bio.
3: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Mm-hmm.
3: Checklist ata.
2: Aha.
3: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
2: Aha.
3: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
2: kay simintohon sila ni ini.
3: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok ug dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
2: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Doc Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
3: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
2: Naay problema.
3: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
2: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
3: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom kung pariho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lai na pud ang iresita sa imo nga doktor.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
3: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
2: Yan naman, Doc.
3: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
2: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
3: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
2: Oh, ngano man?
3: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Hausa nga balay nga waray kamingaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay it kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
5: Waray patinoon.
7: Kayo waray awas.
8: Waray gap bugas.
9: Kayo. Yungat.
10: Aray ko. Sabanaw, Bianca.
6: Asya ini, ang balay ni Diloy. Tikang himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada, ang balay ni Diloy. Kakay-five, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all.
11: Agoy kaol-ol, sana all.
6: Ang balay ni Diloy.
5: Libap?
6: Manok manukon. Iginiliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
12: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: D3 Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My cool.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kanda Gilbert de la Cruz, Patrick Capate, Albert Varona, ng Jeneline Tabilino han Office of the Community Livelihood Extension Program Hatakloban City Hall. Sugad man kan Rizalin Santos san Zone 5 utap Tacloban City. Hasulidor Family ha Barangay 95A Kaibaan Tacloban City. Kan Leia Cortan ng Cortan Family ha Antipolo Rizal. Kan Estela Brosa san Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Ngan Garcia Family dida ha Barangay 95A Kaibaan Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook kan radio. Ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy.
1: Libat.
0: Manuk-manukon. Ngayon nga programa, ginpapadangat tayo iyo hamaupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Sige ito nga bongyo. Ayaw pagpinaniguro kay diri at masusunod. Ako't masusunod kay ako itong mayor.
2: Balit.
0: Kung sumiring ako nga ikaw it akon manok, wala ito maraot, di ba kagawad?
2: Correct.
0: Kung sumiring nga ni ako nga ikaw it akon manok,
2: takot imo manok.
0: Ngan ako,
2: ngan kung ako it manok, ikaw mayor.
0: Ako ito ugang para magbunay!
2: Tunas ka kagawad.

0: Ahay, sakto man lini nga. Umiga mga multi-cap cap katima, wala na umandot.
1: Nader, kung nga hawa iba na nitpon luhaton barangay, para lini nga multi-cap nga baga rumuldumul.
0: So pulat na katag, rumuldumul.
1: Nato nga mayor, jaja kulin. Amo na. Oy,
0: amo lagi, hala.
1: Oblading, ano kuno? Pagano kinita ka man laamon? Pastilan.
0: Marap, baga siplat.
1: Oy, ano kuno man?
2: Ano na ka? Chiptanod.
0: Madi.
2: Waray pa ito umandar.
1: Yambot, hindi nga multi-cap. Diri man ngayon ini tol-tol. Butanot gubahin eh. Mupin suritan ada.
2: Asya nga ni. Aya, adi na akong puspuro.
0: Oy.
2: Ah, kanina pa ka mo ito gin hatagan yung problema. Ya, ya. Sorry, niyo ka. Iyaw.
0: Churitan, seryoso ka, Oblada?
2: Kay wala ba na itong gamit? Wala ba na gubuan yung petrolyo nga dugkutan yung tibuay?
1: Dugkutan?
0: Dugkutan?
1: Alaga nga hawin eh. Dugkutan yun eh.
0: Dugkot ngayon. Dugkot, dugkot.
2: Dugkot!
0: Bakot!
2: Ano? Waray umandar ang multi-cab nga hatag ni Mayor Colin?
3: Hay, kay kadaan man iton. Asya man iton ginhatag unta bag-o para magamit ha barangay.
2: Asus! Imbes nga magamitan ha barangay, aadto. Nagpro-problema na po di kapitan niya na. Agi daw kay ikaw, Oblada, baga di ka, baga nagbabantay, hindi mo baga kuan.
3: Eh, kay amo nga ni, imbis na gagamitan na barangay, aadto, nagpro-problema yung kapitan niya.
2: Amo na, ginutro mo pala ginyakan.
3: Nag-iinaringit, natais na itong simod.
2: Ada kay asya na ito, kay daan pa may yananir, baga pagka bigitay ni Kagawad Ralph, ano, baka?
3: Kay bago nga Marites, kay ano? Ano't yung tutuyoan ni Kapbong yo kan Kagawad Ralph?
2: Hagi, kay ini daw kunhi Kagawad Ralph, nagyakan kang kapitan atubangan, ngaya iton mamanukon daw ni Mayor. Ada kay asya iton ginpamatian liwat ni Kap.
3: Mamanukon? Ano nga mamanukon?
2: Amo nga ni Balit, ano nga mamanukon?
3: Kay abat ko, diri ada mamanukon. Manok-manokon, ada.
2: Ah, balita, oh, good man, ano?
3: Eh, manok-manokon man, hikagawad
2: ba? Balit!
3: Pero gwapo. Asya nga, gintaganhin motor ni... Mayor... Agi, Mayor Jaja Colin.
2: Amo!
3: Usap ka tuig nga, pag binayad, antes maimpas.
2: Kurik ka dyan. Tapos kaimpas itong nga motor. Impas liwat ikagawad Ralph kan Mayor!
3: Anay daw, dada. Mapakiana ako. Mapakiana ang luwat ako kan Oblada.
2: Bangin makuri ito ha. Direkit makakabatong kung makuri timpakiana ha ako.
3: Ano man timpakiana? Ha? Ikaw Oblada.
2: Ano man?
3: Himunit ako.
2: Ako'y Oblada.
3: Agoy.
2: Ikaw, hino ka man liwat.
3: Agay, lutang ka man.
2: Hino ka man.
3: Ako? Ako? Oblada ka. Himunitiya. Ako hiberang. Ayahin la, ay labadeda. Dinaan niya ka maliwat, Moni. Ako hiberang. Ikaw't lutang. Aron.
2: Ano ba? Ano ba ito? Nagtipinan na naman gilakoy kan Renato.
3: Ano Renato? Aron!
2: Agayan na eh, mulat emlewat anong ra-aron Renato.
3: Anay daw.
2: Anay daw.
3: Anay, sige. Anay. Kay ano ba nga magagadman hikagawad Ralph kan Mayor kabalyo hiton motor?
2: Ako it mabaton.
3: Sige daw.
2: Sige. Kay mabaton liwat ako iton ako. Sige.
3: Ano mat baton di dadada? Sige daw.
1: Ada. Loy. Ano timbaga masisiring?
0: Ako?
1: Nagsarita kan Mayor? Ano?
0: Kuan, sigunta hi Mayor nga. Ihapilta na lang eh, basura na ini.
1: Masyado. Masyadong malayo. Pero malapit din yan. Sige. That is mine. Masura good man ini. Sige.
0: Sige, mapipet mo to.
1: Namo nga ni.
0: Diskundo not.
1: Amo na tuloy.
0: Na andargad man. Iwanan na lang ang kuan lugod kadina.
1: Hangyuntay ni. Hangyunta nga iton. Brandyo ganit. Igha taga aton. Total. Nakabulig man kita habang pagpatal si kan ex-mayor Anitan Hiano. Nakabulig kita ang pagpatalsik. Pagpatalsik! Pagpatalsik!
0: Kapinela. Okay. Nagtatalsik tim laway.
1: Ay, amo ba?
0: Okay, taknawong. Ano, pahiran ko ano yung taknawong. Laway.
1: Sorry, Loy. Sorry.
0: Ay, kapitan. May na kumapang ideya.
1: Ay.
0: Para tagan kita ni mayor.
1: Ideya? Ano man nga ideya, Loy?
0: Ate man ka, buddy.
1: Hain, hain.
0: Adi, iksusumat ko pala imo.
1: Ano man ito, Loy?
0: Hain mapay kun gamiton nato ni Kagawad Ralph.
1: Gagamiton?
0: Kay nung nga nabudlat man tim daan budlat nga mga matakap. Pagsigyan ko nga gagamiton tayo Kagawad Ralph.
1: Ikaw na lang gamit kan Kagawad Ralph. Nababayot kagadada kan Kagawad Ralph, Loy.
0: Ipamantim pagsabot itakin yayakan kapitan. Ano ka ba?
1: Nan marihayaw ko tak barahibo ko. Biskun waray ko kuan barahibo. Pagsiring mo ito.
0: Siring ko, ikagawad Ralph. Asyat atin gagamitan para kita tagan ni Mayor. Nakuha mo.
1: Oh, good man ano?
0: Mapingiti yakap.
1: Ay, mabaygad pero kaya...
0: Oo, kaya nung nagmasulupon ka man, kapitan. Yan nalang kumitahin, kapitan nga. Nagkukulumusit kahin mo.
1: Grabe kaliwat, Loy. Makahulagway.
0: No?
1: Makahulagway. Grabe ka maghulagway. At sad fish la.
0: Kaya nung kap, nadiri ka nga. Kwan, nadiri ka kan Kagawad Ralph.
1: Oo, Loy. Dere.
0: Bahin-bahan, kwan? Han, maman na kwan ni Mayor?
1: Oo, Loy.
0: Ako eh. Karaksot nila ni Kap ko na nga.
1: Wawa.
0: Ito, bagat karabaw nga naong nahulang ito doon. Uy!
1: Nadil ako kang kagawad, Ralph.
0: Ah, hay kayo ma, kung tayo mo sugat, kapitan. Matugbang ha, hit barangay eleksyon.
1: Oo!
0: Eh, luman ni Mkap. Yan na pala kumita kan Mkap nga nag-ngab. Yan na pala kumita yung karabaw nga nang-ngab. Gito. Gito.
1: Paray ko na mga agaron. Dini-espresso na. Impits nga naada pa yung bato. Oo, nagditinago.
0: Kunwari natin mag-aaron, limbag na lakan, kuhan kan makuwi.
1: Eh?
0: Mm-mm.
1: Biloy!
4: Food Superman for men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
6: Balay ni Biloy.
7: Diba?
6: Manok-manokon.
1: Dere ako. Dede, lagi hapon ako.
0: Tus, di ka nabubulikan nera. Makuril o atit era kayong tangkap.
1: Ngayon, light to. Ano importante? Dere ako mabalik na daera. Dede, lagi hapon ako. Ikaw, Loy.
0: Ito ako ng karong liwat. Darak pun. Pero, kuha niya. Sumurin dere na.
1: Kaya hino man luwat iya.
0: Hino pa. Hitinggoy.
1: Oy. Oh, good man kay. Naatubang itiyan kaso nga. Blender. Ngan. Grab and connection with the flood control projects. Scandal.
0: Ay, tiyang nga na. Very good klado, kap. Very good klado.
1: Ani mo, idol nga, eh, Jinggoy?
0: Ani siya ba, bahinan, blood control awan ito? Blood control project? Bagan, mi nga man.
1: Mo balik.
0: Hino ba mastermind at to?
1: Yep, kumbaga pelikula baloy. And then, missing and starring han pelikula. Poros la, patsis and insakban.
0: Amo na kap, amo kapungyo. Limbag na la.
1: Ako? Malimbag ganjing koy. O di na ako?
0: At di na ganjing koy.
1: Agka na iman ngayon.
0: Kan makuy ka na, kan makuy.
1: Ha?
0: Mm, 2026 na. Sunod ito, 2027 ng ma-eleksyon.
1: Aloy, pagkaya na, dari pa ako baga makakag-desisyon. Baga, kay makuri ka dit akong baga kabutangan niya na. Ada pa hikagawad, Ralph, nga baga na parayo, bangin kumuntra akon.
0: Gitaw. Kung kumuntra eh, mga kapitan, ato ba nga? Ato ba nga gan? Ay, kad, look.
1: Aloy?
0: Kaya naman ito kung may kontra ni mo, di ba? Kung may nakontra mo. Adik, kwan. Adik, advice sa'yo. May dako advice.
1: Advice, Loy? Ano man ito, Loy?
0: Anay.
1: Diga daw.
0: Pa-agbay ako?
1: Ha?
0: Mag-agbay ako?
1: Kaga daw. Kamugatim kamot nga na-agbay ako, Loy.
0: Balitaw, Kap. Ito ako nag-buy sa M. Ay pag-isog kong kuhan, may damakontrahe mo. Pagkakapitan, sirin kay ano?
1: Kaya naman.
0: Kasi sigurado ako, damoy madalagan niya na nga barangay eleksyon. Sirin kay ano?
1: Kaya na naliwat, Loy.
0: Nakikita nila nga bagan maluyat imo administrasyon. Masamak pagod.
1: Okay, sige. Eh, kumbaga amo ito. Damay lang nga baga maatubang hakon?
0: Matugbang?
1: Ha? Ang matugbang hakon? Kagkaruhatong ko. Di lang baga mahadlok.

0: Mayor, waray yung mandara ni Multicab nga hatag sa barangay.
1: Waray yung mandar? Kay Romuldomol na adto. Ginhatag ko na adto, kay waray naggamit ha akon.
0: Unta, Mayor, kung nahatag ka, itong magagamitan ba?
1: Sugad ha imo? Nagagamitan pa? Kay kung di rin naliwat ako.
0: Ayaw, pagsagad ito, Mayor. Bisa di rin nagagamitan.
1: Ano man tiin mo botig pasabutin niya na, ha? Kagawad. Bagan, hatono hiton imo yinaknan. Bagan, may da ka botig pasabot.
0: May da balit ni Yor.
1: Ano man, naaro kan kwarta ha akon. Waray pan gas it im motor.
0: Gusto ko na makabulig kang kapitan ng simple barangay.
1: Direkta daw ako. Diretso ha. Ano guntin toyo ha akon?
0: Tagi kami hinbag o nga Multicab Mayor.
1: Ha?
0: Yan, pati ato nga motor, bago ilo para ha barangay.
1: Ngan, kung humatag ako yung Multicab ha barangay, pati motor, ada anuman?
0: Ada kay kung humatag ka, dungog mo.
1: Hindi kito nga dungog. Kay tak dungog, di rin babaligya o ginahatag.
0: Dungog ko liwat. Kung humatag ka kay, di ba, siring mo, ako itim manok.
1: Ikaw itak manok, ako it ugang.
0: Oo. Ikaw it ak ugang. Ngan di rin magiya, magbubunay ka na.
1: Ahay! Wish ko!
0: Ano man, Mayor, ano man?
1: Ay, ano man, kagawad Ralph, ano?
0: Tatagan muna kami yung bago nga Multicab ngan motor para han ang barangay.
1: Sige, mahatag ako kay ikaw man.
0: Ay, salamat niyo, salamat.
1: Pero, may pero.
0: Ano nga pero? Mayor?
1: Pero!
0: Ano man ito, Mayor?

0: Hoy, Munit. Mangkon.
1: Mm. Kay ano? Kay ano dada nga baga nata ismat imo si Mood? Anot may da, anot latest yan na?
0: Very good la ini kay baga chismis la ano? Umarites.
1: Mm.
0: Kundi ano tinuod ini. Bahin kan Kapitan Bungyo. Di ba? Umagihiya kanina?
1: Oo. Mm. Kay ano man nga iyan?
0: Hikap Bungyo, bagan, nagiginasa man.
1: Nagiginasa? Diri man.
0: Aga, bagan din ako ang iya tamad, burag to kumba. Baga, gumutilwat ang tiil. Parihas kan biloy.
1: Aw, kay hibiloy, natural lay to kay itboy ay adha surok-surok. Katima, good day itong tiil. Asya ito nga gintatawag nga Jack and Jill gamay tiil da kutiyan bitukon. Pero itong kan kapitan, dire ako maaram.
0: Gumasaman, abat ko baga seryoso tiya problema.
1: Problema?
0: Uh-uh.
1: Ano't problema?
0: Dire pa ako maaram nga.
1: Ano ba itong problema? Ano problema ni Kapitan?

0: Lai tikangnya na. Dili na ako masisina. Dili na ako mabibido kung may da kumandidato nga makontraha akon. Sakto ka, Biloy. Sakto ka hanin mo siya rin nga akon.
1: O siya. Ang ila kapitan nga. Makaintindi ka. Ganayo pagpapicture ito ng mga problema. Kita daw o. Sumiksi ka na. Gumasya ka. Aros pares nila ito atong lawas.
0: Gumasya na ngayon ako, Loy.
1: Baga na kita kang palito.
0: Bagawari ako sumabot. Ano sa wala? Kita akong saruwal, baga nang hukal balit.
1: Ay, pagsaring nga, ito masarawat dumako. Ikaw't gumuti. Amo nga ni ito, Kap. Ay, ikaw good. Ikaw matamay't barangay. Eh, basta-basta pagpapadarat problema.
2: Uy. Ciptano, Biloy.
1: Uy, adi kagawad.
0: Ha? Kagawad?
1: Uy, kagawad. Ano nga okay na?
0: Amo, balit.
1: Ano siya nga okay na?
0: Ano, okay ka na para barangay election? Madalagang kalad pagkakapitan? Makontra ka akon?
2: Uy, pagkapungyo.
0: Okay, kung baga interesado ka, sige. Di na ko baga na hadlok. Ngandi rin ako baga nasisina. Dalagan kung madalagan ka. Kaya kung dumalagan ka, siring pahit mga taga haruay. Kung dumalagan ka, uwi kal bukuron.
1: Ito, Kapitan Bungyo.

0: May mga istorya pa, party kan biloy nga mabubukwat.
1: Ay, ay pagbukwat ah.
0: Buwas na, hapag abri otro hiton, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manukmanukon. Ini nga drama ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Kitseko mulon it nagduyog hindiri yabag nga sunata, mga tunugang karasikas ni Ray Cabias. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabuha, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manukmanukon. Iginliliyaw ha iyo ang iyong paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 The News FM, Bacolod City, 97.7. K5, The News FM, Dumaguete City, 89.3. K5, The News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5, News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 12 minutes past 2 o'clock in the afternoon Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na sa karoon kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong Kay Ganda at Kay Lambing na DJ na si Miss Kay. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating Kay Tanungan of the Day, atin munang babatiin ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, June 15, 2026.

There you go mga ka-K5. Nako, maligayang-maligayang kaarawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. At hindi lang yung mga my birthdays ang babatiin ko for this afternoon. Dahil, nako, diba, happy payday din sa inyong lahat. Sa inyo lang talaga. Oh, wala pa ako eh, maya-maya pa. Mamaya ko pa mararamdaman ang biyaya. Anyway, ayan. Sana masaya tayong lahat this marvelous Monday afternoon. Ako, mga ka-K5, excited na naman ako magbahagi sa inyo ng panibagong kwento at kitanungan na talaga namang excited din ako as always. Because syempre, ang gagaling sumagot ng ating mga ka-K5 talaga naman, oo. Masyado nilang pinag-iisipan ang kanilang mga hugot sa bawat hapon natin. Kaya naman, ayan, mamaya abangan nyo mga ka-K5. For now, syempre, pabatiin ko din ang ating mga ka-K5 na lang sa kanilang mga trabaho. It's Monday, I know. But of course, sana yung energy natin andyan pa din. Kasi minsan talaga, no, pagka after ng weekends, nakapagpahinga, medyo hihina-hina tayo. Pero dapat hindi mga ka-K5, dahil nakapagpahinga tayo, nakapag-recharge, dapat solid ang ating energy for this afternoon. Kaya naman aasahan ko talaga na hanggang Friday, masustain nyo ang gantang klase ng energy. At sana ako din, oo, masyado akong na-recharge nung weekend, no? Halatang halata. And of course, babatiin din natin yung ating mga K5 na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo. Mainit na naman ang panahon. But of course, always, always bring umbrellas, raincoats, and mga sombrero dahil hindi natin alam, di ba? Unpredictable sobra ang weather natin sa mga panahon ngayon. Kaya lagi tayo dapat handa. And speaking of laging handa, since minsan hindi natin inaasahan na nakakalimutan natin mag-take ng supplements, diba? Every after kakain, might as well magdara na rin kayo ng inyong mga supplements and vitamins lagi-lagi sa inyong mga bags. Just like me, I always bring Mighty C, the alkaline vitamin C. Dahil, ang kinaganda ng Mighty C, kahit anong oras at kahit saan mo siya i-take, okay lang. Kahit hindi ka pa nakakain, that's fine. Dahil it's in an alkaline form. Kaya anytime, anywhere talaga, literal, pwede mo siyang matake. As long as meron ka lang dalang bottled water, diba? So, ayun. Bongga talaga ang Mighty C. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. Naku, laban lang tayo. In this economy, kailangan talaga natin magsipag. But of course, I would always like to remind you guys na yung puhunan talaga natin sa ating mga negosyo, sa ating pagtatrabaho is of course our health. So might as well, mga ka-K5, take good care of your health also. Kasi kung hindi tayo malusog, na kung paano tayo makapagtrabaho at makapagnegosyo, di nga po ba? So ayan, always, always take good care of yourselves, mga ka-K5. And of course, yung mga kasama din natin sa kanilang mga bahay, nako, ito talaga mga solid K5 supporters natin na kahit ano yung ginagawa nila, kahit anong household chores pa yan, kahit nga natutulog sila, nakikinig sila ng K5 News FM. Kaya naman, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So this is all for you and thank you so much for supporting the programs of K5 News FM Tacloban 103.1. And speaking of thank you, no, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga partners and sponsors sa ating fun run noong June 13 noong Sabado. Ayan, thank you so much for your support sa aming Dalagan Tacloban Fun Run. Of course, was brought to you by the Winning Celebrity Production and K5 News FM Tacloban. Maraming maraming salamat sa aming partners and sponsors. Without you guys, the event would not be a success. At syempre, yung ating mga runners na talaga namang tinangkilik ang ating activity. So thank you all so much sa lahat ng finishers. Yung mga nakapunta man o yung mga mag-virtual run. Again, congratulations and thank you so much for joining at Dalagan Tacloban.
So ayan mga ka-K5, samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugot pa kontra, high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said mga ka-K5, mamaya i-reveal ko ang ating kitanungan of the day, kaya wag na wag kayong aalis. But for now, of course, simulan na natin ang ating tugtugan with this song by none other than Bruno Mars. This is Risk It All. Ako ay magbabalik, kamaya-maya lang.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM.
1: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar.
6: Pilas ko, Dugay Magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, Dasig na lang Magayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata na akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
9: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang hatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod per mix ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City.
19: 103.1
0: K5 News FM.
20: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. It is now 2:37 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And eto na nga mga ka-K5, wala nang patumpik-tumpik pa. Syempre, i-reveal na natin ang ating kitanungan of the day. And of course, before I go ahead and reveal our kitanungan of the day from ka-K5 Bernard Orizas, ayan. Sa mga gusto magpadala ng kanilang mga kaisagutan, again, you can send it sa ating text line that is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page ka K5 Space Miss K. And of course, pwede din kayo mag-send ng personal message kung ayaw nyo namang ma-reveal ang inyong names sa social media. So, okay lang yan. Anyway, mga ka K5, eto na nga our key tanungan of the day is from Bernard Orizas and here it is. Mga ka-K5, sa LDR or long distance relationship, sino ba dapat ang lilipat if engaged na kayo? Nako, usapang LDR na naman tayo. Kung hindi mga nag-ghost, kung hindi mga niloloko o biktima ng cheating, eto na naman tayo sa long distance relationship. Ako naman talaga, feeling ko last week nakatatlo tayong long distance relationship na tanong. Yung totoo. Uso ba ngayon ang pag-LDR? Anyway, in fairness, this question makes sense, no? Kasi syempre, nasanay kayong dalawa na magkalayo kayo. Especially if you're born and raised sa dalawang magkaibang lugar, 'di ba? So obviously, kung decided na kayo magpakasal or if engaged na kayo, sino ang dapat nilipat? Yung lalaki ba o babae? Yung may trabaho o yung may negosyo? O kung pareho kayo may negosyo, sino yung ililipat ang negosyo? Yung isa ba o yung... Diba? This question actually makes sense. And I am so excited kung ano yung inyong mga kasagutan. Ay, wait. Ayan. Meron pala siyang context. So, ito yung kanyang story time. 6 years na kami and engaged. Started with the conversation kung sino ang lilipat in the future. Now, there is a decision to be made. So, ano ba ang pwede namin gawin? Sino ba ang kailangan lumipat? Any advice? So, ayun. 6 years na sila and then they're engaged. Long distance relationship, though no context, no background on ano ba yung situation nila. Kung both working or both are running a business, we don't know. But yeah, kayo mga ka-K5, kung ano yung opinion nyo, kung ano ang pwede nyong or gusto nyong isagot sa ating kaitanungan. Again, send it sa ating text line, that is 0977-1445878. O di naman kaya, again, pwede mag-comment at mag-send ng personal message sa akin page. So, aabangan ko yan mga ka-K5. And with that said, syempre habang ako ay naghihintay and excited while waiting sa inyong mga kaysagutan, eto na, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by TJ Monterde. This is Palagi. Ako ay magbabalik in a bit, mga ka-K5.

0: atasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oin na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyo jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme.
4: Mm.
5: Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6.
4: Mm.
5: Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuo

0: ang medium chain triglycerides ni D-tribio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo-trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
1: Mauna!
0: Ang unang button jud ni D-tribio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon laguna, aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Maoni bintaha kung naka-D-tribio ang imong giinom, Sir GP.
1: Sa to pasabot, Dok, kung naga-D-tribio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
0: Correct.
1: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
0: Kaya kung D-tri, medyo dihado ka na.
1: Oh.
0: May posibilidad pod nga busy ora, kulang ragya pod. Kinahanglan duha gyud, partner gyud na ang D-tri o ang busy o nga makita sa D-tribio.
1: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad jod ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa ato lawas.
1: Yes, of course.
0: Kini sila mo'y silbi nga mga pro anti-inflammatory, Sir GP.
1: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
0: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun dyan ni nila.
1: Oo.
0: Butangan da yun o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
1: Oo.
0: Wala dyan sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response, naapod na sila'y gitawag nga TNF, Sir GP.
1: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
0: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
1: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
0: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
1: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
0: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
1: Yes.
0: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
1: Wa na tay igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
5: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mocha K5, that was Dangerous Woman by Ariana Grande. Time check tayo. It is now 18 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement of my virgin coconut oil and D3. And here we go, mga K5. Nako, eto na talaga naman. I took my time to wait for the kasagutan ng ating mga K5 for our K-tanungan of the day, which is from K5 Bernard Orisas. Para sa mga kaka-tune in lang, para sa mga kaka-open lang ng kanilang Facebook, ang K-tanungan of the day po natin from K5 Bernard is usapang LDR. Sabi niya, kapag long distance relationship kayo, sino ba ang dapat lilipat if engaged na kayo? So ang kanyang story time is 6 years na sila ng kanyang karelasyon, ng kanyang jowa, and they got recently engaged and they started the conversation kung sino ang lilipat in the future. And it is one of the hardest decision to make para sa kanilang dalawa. So ang tanong niya sa atin, ano ba ang maipapayo or may advice natin? Sino nga ba talaga? Wala tayong na-receive talaga na context kung ano yung occupation nila, kung ano trabaho nila. Kasi syempre, di ba, minsan doon tayo magbabase. Like, kunwari, sa aking personal experiences, I've also been in a long-distance relationship. Kung kaninong work ang mas flexi, yung mas flexible. Kunwari, online job yung isa, diba? So, most likely, most definitely, siya yung pwedeng mag-adjust. Kasi, he or she can work like anytime, anywhere. As for my case naman, since my husband, meron siyang business here and ako naman is an employee there sa Manila. Sabi ko naman, I think I can find work here in Tacloban. So sabi ko, sige, ako na lang ang mag mag-migrate. Naman to. Ako mag-migrate. Manila to Tacloban, nag-migrate. Oh, grabe naman talaga. Layo ah. Layo ng pinag-migratean ko. Hindi, ako na lang ang mag-transfer. Oo. Kasi, may business, employee, tapos, ni-research ko naman na kung ano yung work ko doon, pwede ko naman maging work din dito, diba? Although, syempre, may mga advantages and disadvantages yan. Syempre, if you say employment, diba, di hamak na mas mataas ang sweldo doon kaysa dito. But, you know, you really have to make certain sacrifices. And in fairness naman, sabi ko, magagawa naman siguro yan ang paraan. So, thankfully, here I am now, here in K5. So, sabi ko nga, kung matyaga ka lang maghanap ng mga oportunidad, you'll land a job that is perfect for you. And, di ba, hindi pa na-compromise yung relationship nyo. So, eto. So, ako na nauna nagbigay ng sagot, di ba? Naka naman, bida-bida si Miss Kay. Oo. Sige na nga, basahin yung mga sagot nila. Hintay ako ng hintay ng mga sagot tapos di ko pala mabasahin dahil nauna na yung sa akin. Oo. Baka talaga, Miss Kay. May energy mo pag nakakapag-kape ka. Sabi dito, Nika K5, Brian McLean. Oh, Linus? Oo, McLean. Sabi niya, I always say that whoever has the higher net worth or opportunities will be the one who will transfer. Oh, pwede naman. Alam nyo, tabu man siya pakinggan, pero kapag engaged na kayo or yung relationship nyo is papunta na sa marriage, hindi nyo na talaga pwedeng iwasan pag-usapan ang finances or ang pera. Oo. Kailangan yung tanggapin sino ba sa inyo ang malaki ang kita. Oo. That's practicality and that's just fine. Hindi pwede magpataasan ang pride mga K5 dahil wala po kayong patutunguhan sa inyong relasyon. So, eto naman, siguro for some, mahirap siyang gawin. But yeah, whoever has a
higher, hindi naman net worth, kung sino yung medyo malaki-laki ang kita, syempre, siya yung dapat magstay. Pero depende pa rin yan talaga sa pag-uusap nyo, di ba? So, yun. Pwede naman yun. Pwede yun yung basihan nyo. One of the suggestions lang naman, di ba?

0: sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People's Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one
4: ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Henomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
0: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

Mga ka-K-5, that was Bejeweled by Taylor Swift. Time check tayo. It is now 3:47 in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And mga ka-K-5, speaking of Mighty C, kung kayo ay naghahanap ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang inyong katawan, syempre, piliin nyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Narito ang ilang dahilan kung bakit maganda at the best ang Mighty C para sa inyo. Unang-una, pinapalakas nito ang ating immune system. Tumutulong kasi ito sa pagprotekta sa ating katawan laban sa sakit at impeksyon. At sa mga trentahin dyan, ako, eto, maganda talaga to para sa atin. Ito ay may anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production sa ating katawan. At ito rin ay may antioxidant power. Kaya naman, perfect ito para sa mga working and studying people. So, tumutulong ito para in-neutralize ang mga free radicals na maaari namang makasama sa ating cells. Remember mga ka-K5, maaari naman tayong makakuha ng vitamin C sa mga prutas tulad ng oranges, strawberries at guava, o kaya naman ay sa pamamagitan ng pagtitake ng mga vitamin C of food supplements tulad ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Kasi syempre, hindi naman tayo araw-araw nakakain ng prutas or 'di ba? Minsan hindi talaga din natin ma-afford sa hirap ng buhay, hindi natin ma-afford bumili ng prutas dahil sobrang mahal. So pwede niyo po makuha pa rin ang vitamin C sa pamamagitan ng pagtake ng vitamin C just like Mighty C. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-K5, subukan na ang Mighty C, the alkaline vitamin C, at bigyan ng inyong katawan ng dagdag proteksyon at enerhiya. And of course, lagi ko namang sinasabi dito that Mighty C is also best paired with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio. Together, they are called the Power Trio, mga ka-K5. Kung meron kayo nito, kung nagtitake kayo nitong tatlo na to sa isang araw, talaga namang subok na matibay at protektado talaga ang inyong katawan at kalusugan. So if you want to buy these products, mga ka-K5, do not hesitate to visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. They are just located at Barangay 23-A, Avenida Veterana Street, Tacloban City. Halos tapat lang po ng Divine Word Hospital. Pero kung malapit lang din naman kayo dito sa aming istasyon, sa K5 News FM, Tacloban Radio Station, pwedeng-pwede nyo din itong bilhin dito sa aming istasyon. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. At ayan na nga mga ka-K5, dahil 3:50 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, sa aking siblings and relatives, shout out sa inyo guys, and I hope to see you very soon again. At syempre to my parents, to Mama Dina and Tate Manuel, hello sa inyo. I hope to visit you very, very soon. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwedeng kalimutan kayo mga ka-K5. Maraming salamat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this marvelous Monday afternoon. At sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kaytanungan. Kasama syempre kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kilambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Zara Larsson and Pink Panthers. This is Stateside. Have a great and amazing Monday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow. Enjoy!

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
1: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio
2: ang DGX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DGX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DGX, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinaut unta nga nainom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DGX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sa gabi. Og naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol,
5: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DGX 500.
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DGX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DGX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayo yung DGX 500.
1: DGX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapat sa daha.
6: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
5: kumpak,
6: decision makers og ilabinadyod sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rongso.
6: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan!
1: TJX 500!
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras habugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM. Up of the Hour News.
8: Maopay nga kulup mga KK5. Adi na naton mga magpasungan notisya, hininga takna. Naugbaw ang 30 nga balaingan usang laboratorio haniskwelahan na natabong sunog didahan alas 11.52 kagabi, Hunyo 14, Hapurok 3, Barangay Naungan, Ormoc City. Rumispondi dayon ang mga bumbero han Ormoc City Fire Station kundi indidanahan na alas 2.14 han maagahon na poy-poy ang sunog nga nakaapekto ha laboratory classroom han Naungan Elementary School. Walo naman nga mga truck han Bureau of Fire Protection ang rumispondiya kundi in bumuli gihapon ang mga hagrani nga mga fire station tigang Habaybay City, Merida, Albuera, Kanangangan, Isabela. Temporary na nga naguukoy ha barangay covered court ang 154 nga mga individual tigang ha 40 nga mga pamilya nga apektado han sunog. Ginbabanabana nga 2 milyones ka pesos ang danyo sikang ha insidente pero waray naman nahipatik nga sa Marana. Nagpadangat na hinbulig ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pinaagi ito na pagbutang hin mga kadugangan nga tenta para ha mga biktima samtang nanhatag na hin mga hygiene kits ang City Health Department nga pagkaon naman tikang ha Department of Social Welfare and Development. Hapakay na giniimbestigaran pa han mga otoridad ang naging hinungdan han sunog. Ini nga balita, indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay anamon mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow anamon Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Nang kaliawan na siyudad ang Tacloban nga bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan!
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ako po eh, Helen. Juri ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito niya product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa manusog na tayo,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Pabaka
7: sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
5: Xtend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga biscuit ang Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ora!

0: sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!

0: Mapay nga kulup, sinira nga na Bisayas. Kumusta ka mo nga tana? Hinautong tada kang mapay ang kimtang yan nga oras. Mapaso-paso. Ito nagkakurul po. Bisa na ano na't oras. Alas 4:30 na. Pero kung mabulad ka pa, magkagpamara pa yung talo ni ng t-shirt. Mapaso-paso pa, no? Burbira good man ito na panahon niya na. Bueno, welcome ka mga tanan. Ito na ito na taramdan El Castigador. Ako ay ka-K5 Roger Tilana. Of course, up na kita itong bugos nga first ito na K5 News FM Tacloban. Hi ka-K5 Carlo Arisgado, ka-K5 Jerwin Del Calyar, hi ka-K5 Ruel. Para ito na lakatan ng panahon. Hi Engineering Department, hi ka-K5 Ray Varona. Ato ni kaka-upod yan na nga oras. Adlaw yan na hiton Lunes. Nga na pizza 15 bulan hiton Hunyo. It's time pagkarawat ng pagduhol hito naton mga sweldo mga kakefan. Igula kumarawat ng igduhol naman. Daray pangani pirma na la. Waray na good intalon na hi uuling take home. Malita o kaya mo ito. Alangan man, inin serim pa itong pag-trabaho para mabuhi. Kaung-kaung, gan maluat ko, no? Kaya hindi pa kamatay pag-trabaho. Itong pag-trabaho ko, no? Para mabuhi, malita. Para mabuhi itong pamilya. Para itong pamilya. Ano man kagaramitan, ada kay garamito nito na para ito na pamilya. Okay? Sige, magawa rin na nga ni kami makakag-happy-happy ni Raka K5 Robert. Yan na. Tarang dakot kagaramitan nito na kwarta. Ano nga ni K5 Robert? Waray pa nga ni asawa, ha? Waray pa hindi nga ni pamilya, pero inin-gin kukulangin eh. Oo. Problema lang ni kay isang kumbaga waray pa hindi pamilya, damulot init binubuhi, ha? Binubuhi nga tag-katursit ko, an. Galita mo. Piyasa yan na, diniha kaibaan, ano? Diniha barangay kaibaan, diniha syudad ito na Tacloban. Damo itong imbitasyon. Pero kung po pwede pa niyan nga ala city, ano, baga may na mag-chat haaton, baga may mag-invite, ano ka diri, hindi rin nato na pagkanto, ano ka K5 Ray? Pero ako kay Kuto Bacola City, ba? Pwede pa makahapit. In fact, datak agian na may kaibaan, makakadaro na likyatay manggo din niya, no? Pero sige lang, kay mapatron na maghihapon na balay, liwata. Alam mo ko ni Tiyo Patron. Bueno, dito na ito mga paghimagrawan, yan ang adlaw. Kunaan mo ito ni Storyahon. Ano't mga issue din na Pilipinas sa mga kakaypay? Yan na kay Lunes, usalwa tinikasimana nga bungkaras itong mga istoryahon. Itong mga istoryahon yan na, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, iginaandam na ito na prosecution na panel. Itong era pre-trial brief. Oo, nag-briefing na hirah nga na masubra 30 nga testigos. Inlalauman nga iga atubang diniya Senado. Kaya nagpatawag, naghapon itong Malacanang in special session hanay kongreso. Dito ito na Hunyo 17 mga kakipay. Siguro, upod na din itong, tama, inin itong kongreso nga ito na Senado, mga special session din mga kakipay. Ano pa itong istoryahon, nagpapadayon itong mga ininlantugi, itong Marcos nga Duterte Camp. Upod na din ni iton mga fans. Upod na mga taga-suporta in talon mga kakipay. Pareho pa naman ni taga-suporta hinin mga sarado na in talon. Di na namamatihin mga argumento ito na iba, no? Sanglit na ga-aragway kaya di naman namamati. O pa hinin pambusalan nga di lang mag-inaro-aringasa. Total, hindi ka naman makukuan, mawawaring. Ayaw na paginakan. Kay itloyo, di giyap mapawaring. Maginaway lang ka mo. Magkukulang lugod itag support itong duhang nga grupo. Kung maginaway ka mo, ngan simba ko baga magtigbasay ka mo. Sanglit ay nalang ka mo pag-argumento. kon parloyo kamo diri makarawat in mga argumento di makarawat iton sakto, e bisan binuwa, gin gagagaran na yan ang mga panahon. But ka ano-ano, pag ganini mo iton supporter iton, supporters iton Duterte, sarado na ko dito. Dinat mamamatin mga argumento. Makabasa nga ni bisan fake news. Inin amot ididiga din itong mga inom-inom. Sanglit itinom-inom yan na, labi na itong patron. Kaya kamo pag-irestorya, parte iton politika. Kay di wara ito yung nga doan, kay labi na kung pariho sarado na itong iyo mga hunahuna. Oo, inin, igampo na lalugod niyo. Gabay pa kamo mag-istorya, parte itong negosyo, kay makakabulig pa ito niyo panginabuhi kumpara iton mag-istorya kamo parte kan Marcos ngan parte kan Duterte. And I know, diri ini direkta nga makakabulig ya iyo. Gaway lang kamo itim sangkay, itim mo mga kaurup ng pagod, mahitungod lang iton politika, ilugod kong mag-istorya parte iton pakabuhi, ha? Oo, kay padayon itong tensyon na but nga itong mga kalyado ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayon itong pamilya Duterte mga kakipay. So, amoy nit masaklap kung nag-aaway na itong magsangkay. Nagpapalabay-labay na ito ni mga baho, mga kakipay. Nagpapadiga-diga na itong mga sikrito. Amoy nitong problema, number one. Sanglit, kumbaga magsangkay ka mo, baila igkaaway hing kaaway good gumpara itong sangkay mga kakipay. Purbida kay nagpapalabay-labay itong baho, pariho man magbaho. Kalito, kay nagpapalabay-labay kunuhin ano, mga baho. Karigsignon itong mga magraot nga binuhatan, mga sikrito nga binuhatan. Pero kung pariho kamo may sikrito nga binuhatan, and of course, masusiring natin nga pariho may sikrito because magsangkay ka mo, mag-close ka mo, alam man di kong mag-partner in crime, kumbaga. And then, yan na, nagpalabay-labay na intalo nito, nagproproblema nga nag-aantos it mga Pilipino. Nawaran, unity, yan na, bublag na good man mga kakipay. So, amin itong mga issue yan na, no? Ganitong issue luwat di West Philippine Sea, ganitong China, kay nagtitika kusog itong panawagan. Han pagsampahin panibagong arbitration case ala kontra ha China. Nagkada paghihapon panibagong tensyon. Kasumpay itong pagbawal han China hapirang opisyal ang Pilipinas nga makasulod. Kanto ito nila mga teritoryo mga kakipay. Excuse me. Inin amoy ito ha, inin iton mga issue di diha kuan, inin West Philippine Sea at China. Ngan, ano pa? Oo. Didi liwat ha Mindanao, iton linog ano, urbida. Padayon nga ginmumonitor ni iton na P-Box. Yinukot-yukot nga aftershocks matapos iton magnitude 7.8 nga linog dito Mindanao. Pwede nga ni dito dagat anong por lo menos 200 meters. Nahimo na pati ang coral reef mga kakipay. Nahimo na ini nga ano, nahasag ka na. Kumbaga tumukal inin, possible ni kung kikitaon dito katapusan iti ito nga coral reef. Ano? Mga corals nagkalutaw na pati ang mga inin tikang dito ay larumba. Nga ining kababtuan, may ada mga kahayupan nga or mga shells nanlutaw ini mga KK5. Oo, kaya mo ini ton linog gin kukon man ini gin admin man naton ini ano. Kumbaga tika nga elementary nga dahiton college or maybe nga dahiton high school. Iton linog kung na ano iton possible effect danay natukal iton luyo duduhang nga plate. Itlo yun natukal na igbaw hiya. Oo. Di ba may danatun yung mga project had to? So, amoy ni possible, baga humaluag ito ni shoreline mga ka-K5, di somewhere in Sarangani. So, lakip itong dili itong mga issue, korupsyon na issue itong pan-ekonomiya. Mahataas mga presyo itong papliton, issue itong pundo itong gobyerno, mga ligasyon, ito the flood control project, formida, no, ini nga flood control project. Inin, bagadik nagtutuugod nga may dahil din inin, nagpakakarawat gud din na kwartang maayo-ayo. Siguro, inin, haakul lalugod paghibaro. May nalugod din yung mga kongresista. Nga may na mga dami, kuhan, kontraktor mga ka-K5. Amulugod din ito, itakog itutuuhan. Oo, mga kongresista, na itong mga gobernador, may na paghihapon mga mayor, mga kontraktor ini. In fact, may naghihapon mga taga-midya ini yung mga kontraktor. Kaya ito nira kickback, instead nga sigun tala magpa-payroll din itong mga LGU, nasiring nala nga tagi nala ako kontrata, mangungontrata nala ako. So ka dito, itong simple, nirigan lainin mga politiko yung talon, itong mga nagpapakakurako. Nirila nga dito na mga kuan, inin, mga barangay officials, SK officials, tanan na haros mga ka-K5 because ito local government code na itabo hindi ni mga ka-K5 and kwarta, di rin na centralize ang korupsyon. Ano na ang panahon ni Presidente Marcos Sr. centralize at itong korupsyon. Eh, waray pa ito mga LGU. Nakatoigbaw ang nagpapakakarawat ito. Nakatong Presidente ang nagpapakakawat ito mga panahon. Pero yan na, kay may na LGU, pati na yung talon din yung barangay, pati na dyan na ito, barangay lanay, nagpapakarimidyo. Kimbutang pub and scaly watts. Kaya baga di pa nakukuntinto nga barangay lang baga magpapakarimidyo, nagbutangin iskay pati ng mga iskay talon. Waray pa! Ay nahingad tuluat ang purpose, igin mugna. Pati na ang mga miyembro ang purpose, nakasing kita nga part ito na corruption. Kaya di naman nira ginagamit yung sakto. Para unta ito na kagaramitan ng kabataan, iginuhuroy ko na lang ang iginiignom mga ka-K5. So that's why part gap itong corruption. Kaya once nga kuan, inindiri mo gamiton itong ging kuan, gintalaan unta nga paggamitan, part ito itong malversation. Paggamit itong pundo, hindi rin tama. Kay pundit gobyerno, iginhatag nga dito mga four-piece members para gamiton para tira mga anak na pag-eskwela nga dito nira nutrisyon, naira panlawas mga ka-K5. Then kung di rito gamiton, suga dito nga pamaagi, part na ito itong korupsyon. So, karing signon, tanan na kita hindi ni mga korupsyon na gihapon. Problema, laki talagod tila kumpara itahat ng mga kawatan good, ano? Nga, pero di na tulit marumalita, ano? Di na tulit ng marumalita. Kay, anak ko nakita, sinakos ako man. Ano? Alas 4.46, kung taan na ito na ito na didi weather update. Ikaw din yung PDRR mo, Sir Ruel Montesa, Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, stand by.
1: Hula panahon.
0: Sir Ruel, kumusta ito na panahon? Baga, waray man magpakita kagabi, nakain daw la.
2: Alaton minayoyong ang minahal nga Provincial Leyte. Padayon kita, nakakaabat ya pagkaya na in good weather. Sa ato pabugos nga dilaw, nakaabat kita in good weather. Masira, kindulong ang panahon. Yan na nga kulo, padaliwating ko tayo ay nga chance ang tigda ay nga pag-uran ng pagdalugdog. May tungod kay gindudominar niya an easter breeze o an hangin na mapasong atikang hadagat Pasipiko. Basal liwatan pinagabago nga satellite animation ng pag-asa. Easterlies ang nadominar ha sinirangan nga dapit itong Visayas kan Mindanao. Waray, gale, warning nga giniisan pag-asa para yan nagadlaw din niya ito dapit. Salit, tanatan mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinaagin pagisda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmat leheran maupay para liwat hira makalikay, hinanong paman nga mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mga biyahe yan na niyan nga gabi sinubuhas ito magahon pinagi ang dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa din atropit nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time na nga temperatura, ada kita ha didataklooban, ada kita 31 sentigrado nga magyata si parayan ng adlaw. Anaton adlaw, sinidlit kaninan aga, alas 5.17, matutunod iyan ang kulog, alas 5.47. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 47 minutos. Tikang di happy dira remo late inin Heroel Montesa ni weather presenter mao pa ingon kulup haton ng tanan nga damo nga salamat.
1: Ulat panahon.
0: Alas 4:48 na mga ka-K5. Ilingaton na taramdan nga na naton weather update ay ipadangat ni Hayo Health Clinica D3 Bio da Superfood Supplement. Kan Mighty Seed, the alkaline vitamin C naghatag in extra nga proteksyon na ato lawas, nagpapakusog ito na ato resistensya nga na immune system. Kaya of course, sa Clinica DTX 500, makusog nga pangontra hiton high blood pressure. Mga ka-K5, buwas nga adlaw, katapusan na ano ito na free check-up, Didiha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Katuwa niyo ha, avail ka mo ito ang libre nga check-up. Didiha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na himumutang, Didiha Tumangan ito na Boss Coffee. Ang Giasinit Diwo Hospital ay Milda Veteranos, siyudad hiton Tacloban. Kutob o kung Kutob Labuas, ha? Nasutsuturaga, Kutob alas 3 ito na Kulog. Singabuta ito ni Gayon, kay mabalik ini sunulot ini nga bulan na siguro mga ka-K5. Magpapatron na Tacloban, so, possible liwat magabay last, week ito na June, but di rin pa kita sure. So, singabot abuas, kung baga makakalusot titi mo oras. Ha? Sige, alas 4:50 na mga ka-K5. Niyan, ito na itong mga paghimang rawan, di dito balita lokal. May ada naliwat na hitabo nga ambus mga ka-K5. Ambus ini, di diha may Barangay Salvacion hiton Alvera Leyte. Mamay kalain din ni kay live-in partner ini hiton usa nga barangay official. Usa haduha nga mga namatay di hiton natabo nga ambus o insidente hinapan musi. Kanina hiton aga Barangay Salvacion Alvera Leyte and partner in o live-in partner hinusa nga barangay official. An mao nga live-in partner in hinusa nga barangay official ingin kilala kan alias May, 51 anyos. Ano sa pang biktima nga namatay ingin kilala naman kan alias Son o Sunny, 23 anyos. Personnel han usa nga barangay official ingin kilala naman kanda alias Dan alias Gerald, si Shetty Anyos, itong doha nga samarad. Samtang rin naman, nakaangkon, hingkarangta na lawas. Inusa nga, 18 Anyos, yung kilala naman, kan alias June. Sakay ini, kanina hiton mga alas 6:05. Sakay Hantuyo Tawigo, iton mga biktima. Ngan tikad to ini, ha proper ito na Alvera. Diretong tigda na lang again panmumusilin mga kalalakinan nga waray pa makilal an iragin sakyan nga inin auto. Kumalagiw ang mga suspect kumalagiw itong mga suspect kakabugkiran nga partihan mao nga barangay mahuman buhaton an krimen. So, amin din yung mga ka-K5, ito na hitabo, didiha, inin Alvera Leyte. Sayuro nato nini, ganyan, ito nato na pagbalik, mga police report liwat, 30 liwat nga kabablayan mga ka-K5, didiha, Ormoc City. Amin itong nasunog. May 30 nga balay ngayon usang nga laboratoryuhan na iskwilahan na sunog Ormoc City. Ngayon may naparag-uma dead on the spot. Tira itong pagbunon na niya kasi parag-uma hamatag oblate. Nauso ano din yung matag-umit mga pagpinampuno. Pinantigbas. Di pala naglabay nga adlaw, may naitabo dito. Samtang duha patay, duha samaran. Itong ginaligar ang buso. Hindi naman ini Alvera Leite. Nga na top 3 most wanted person, hari yun, dakup ini top Eastern Samar. Pagbida ano inin nga sunog, di diha Ormoc. Baga na sige, das ano. Pero na inin ka bisis, kada bulan may na nasusunog siguro. Amula ito, masaklapin din eh. Okay, so anyway, mga ka-K5, inin niyan itong pipirang mga katukiban. So, i-greet aray natin in happy birthday. At yung mga nagbi-birthday yan na. At yung mga kasangkayan, mga ka-K5. Ka-K5, Myla Ducin Agravante. Ni Ma'am Fe Margalio. Uy, yan na. Kundi di classmate, Jonathan Bibar. Happy birthday gihapon, ha? May na pa ba di iba pa nga nagbi-birthday? Kaya baga di man namumove ito na itong di ano. Sige. Niyan, ito ni nakitaon ito ni Bapa ang mga nagbe-birthday. O Hiser Sopronio Calceta, na itong diehard listener. Happy birthday gihapon. Alas 4:54, stand by mga ka-K5. Mabreak anay kita kadali, ano? Ato pagbalik, kanato niya pirang ang mga imang ramon ng mga police report, papadangat nga dahi. Standby! Pabalik ang tramdan, Il Castigador, kataliwal lang pirang ang painom-dom.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, K5 News FM.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yung ikaduha, inyak mata na akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
10: An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special, simple lang tungod premi ko naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga
15: pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City.
2: 103.1
0: K5
2: News FM.
22: El Castigador.
23: Alas 5:02 na mga kakaypay. Balik kita ito na ito na taramdam. El Castigador. Taupon lang yapon niyo. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Inlubong na yan, ano? Kanina laiglubong. Si, ano? Inihi, Rene Clerc. Si, ano ba? Si, Butterbunya. Ah, ba? Butterbunya. O, oh, ito ang nagkalulumos ng mga player. Ito na Ateneo di Manila. Bet niya nito ni Agnay, ano? Oh, and then, kanina ba iniigin na lubong o kung kakulong? So, in talon, sayang, anong kinabuhi? Sa bagay, isa rin pa ito na kinabuhi itong tao. Diri inin sinasabot, ano? Kanya-kanya ito naton mga kamatayon. Diri basta-basta nga baga masiri nga mababaro kita. Diri kita nakakagpili kung ano itong kamatayon nga aton na gusto. Itong Diyos, itong nakakagbuti ni mga kakaysa. Ganit nagpapakamatay. Sa papanahon nga nasasalba. Because itong Ginoo, nagbubuot sa kung mamamatay ka na. Itong kay gusto ko na, bumalik nga tayo. So, di rin sinasabot. Imagine, ano, nagpra-practicera, nagtra-training because may nira team building. And then, tigda na lang ang sugat. Don't worry. Duha pagod din ng mga player. Itong Juan Ateneo. Oh, itong lumos. Anyway, alas 5:04 na. Kwanta na hika K5, Carlo. Ano, ito niya mga police report. Ito na itong mahihasabtan din. Ito na itong din. Mga nahipatik din ito na police logbook. Din niya sinirangan na Visaya sa mga K5. Sige, di na hiya ka K5, Carlo Arisgado, ka K5, Carlo, standby.
24: K5 News FM, Police Report.
23: Ka K5, Carlo, AK5 mo.
25: Ka K5, Roger, di naton mga nahikay nga mga police report, tikang hamagkalain line nga mga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundi nito na aton siya hanya nga report in tikang Ormoc City na ugbaw itong 30 nga balay ngan usa nga laboratoryohan eskwelahan na natabong nga sunog. Diday itong alas 11:52 ang gabi hapong 3 sa barangay Naugan na Ormoc City. Rumispondi dahayon itong mga bomberohan Ormoc Fire Station kundi in diday itong alas 2:14 itong kulop ay napuy-puy itong sunog nga nakaapektuhan laboratory classroom han Naugan Elementary School. Ngan walong nga mga truck han Bureau of Fire Protection o BFP ito na rumisponde kundi ina bumulig gihapon ang mga kagrani nga mga fire station na tikang Habaypay City, Merida, Albuera, Kanangangan, Isabela. Temporaryo na yan nga nag-ukoy ha Barangay Covered Court ang 144 nga mga individual tikang ha 40 nga mga pamilya nga apektado itong sunog ngan ginbaba na bana naman ka K5 Roger nga maaputa or por luminos 2 milyones itong danyo tikang han insidente pero waray naman may nahipatik nga samarana. Nagpadangat na hinbulig itong City Disaster Risk Reduction and Management Office pinaagi itong pagbutang hin mga kadugangan nga tent para itong mga biktima samtang nanhatag na hin mga hygiene kits ang City Health Department ngan pagkao naman tikang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Hapag gina kay K5 Roger ingin imbestigaran pa itong mga otoridad ang naging hinungdan o itong kausa hanasabi nga sunog. Samtang lagos naman kita itong aton kadugangan nga police report otro na liwat nga nagkamayada hinhimang rawon nga dito na bungto anuhan matag oblete kundi in patay na nga natadaan itong usang 30 4 anyos nga paraguma nga may grabe nga kasamdan hatuo nga dughana ha Barangay Marcelino matag oblate kakulp ini hiton alas 8:30 aga. Subay hiton investigasyon antes hiton insidente in una na nga ginatarhog ani alias Chito 62 anyos nga igkasi paraguma iton biktima nga papatayon niya ini lakip na iton iya mga kaupdanan. Orhing nga nakitaan itong suspek alas 7 aga nga naguhulat ha biktima nga napalitlahin yellow or ice han makaabot na ha kamingawan o mamingaw nga umhanana ka K5 Roger gin-atake nga ginbuno ni Chito ang biktima ha tuog nga dughana. Dead on the spot itong biktima, subay itong eksaminasyon han municipal health officer itong bungto. Nga dayo naman nga nagbuhat in hot pursuit operation ang kapulisan nga nadakpan itong suspetsado hakabubukiran han sityo alang-alang han pariho nga lugar nga narecover ang 23 pulgada nga sundang nga gingamit itong krimen. Gindara na itong suspect upo itong ebidensya matag-ob municipal police station para itong kaangayan nga disposisyon. Samtang lagos naman kita nga dihiton Albuera Leyte kundi iniin kanina laano hiton aga na hinapo nga usaha duha nga namatay han natapo nga ambusyo o incident in Panmusela kanino ito na aga ha Barangay Salvacion Albuera Leyte in live-in partner hin usang nga barangay official. An mao nga live-in partner ka K5 Roger hin usang nga barangay official in ginkilala ini kan alias Maya 51 anyos nga nan usapang nga biktima nga namatay in ginkilala naman kan alias Sonny 23 anyos nga personnel han usang nga barangay official. Ginkilala naman kan da alias Dana 56 anyos nga alias Gerald 17 anyos ang duha nga mga samaran samtang ang anwaray naman na angkon nga karamtan halawas in usa nga 18 anyos nga ginkilala naman kan alias June nga tanan han mga biktima in mga residente han Barangay Salvacion nga sumala ito nakuha nga impormasyon han mga kapulisan in lumakat ang mga biktima kanina itong alas 6:05 han aga sakay itong Toyota Wego tikang unta or tikad to unta hira hatindahan ni alias May ha town proper itong Albuera pero tigda na lang nga ginapapan musil hin mga waray pa makilal nga kalalakin ana nga na kundiin ka K5 Roger in nakasakay pa ini hiton auto. Kumalagyo itong mga sospek kakabubkiran nga parte han maunga barangay mahuman buhaton itong krimen. Nga napagkaya na inagpapadayon pa itong halarong nga investigasyon han mga kapulisan agud nga mahibaruan itong pangilalaan o makilalaan ang mga sospek pinaagi itong pagigsumpayan ng mga hagran nga police station para magbuhat in dragnet nga checkpoint operations. Actually, ka K5 Roger, kanina ano itong alas 3 gintawagan naton itong Albuera PNP kung ano na itong development. Ito na sabi nga incident itong Panmusil. Hapag kayo naka K5 Roger, damo paano itong iragin buhat nga investigasyon. Especially itong pag-check nga na pag-recover itong mga CCTV footage kung amo man ano, dito itong mga sagpit nga mga establishment kung may daman. Nga na sugad gihapon, nakigsumpayan na gihapon nga dito itong era pamilya ano itong biktima nga usa ini itong na magiging posible nga dalan itong era investigasyon. Agon nga if ever man may ada ini mga circumstances nga may ada man ini nga mga involved nga mga katawhan in usa ini itong mga ginafofo kusan nga angulo ano ka K5 Roger hiton mga kapulisan. So far amo ito naton mga nahikay nga mga police report iyan nga adlaw nga parang ton El Castigador ako naman hika K5 Carlo Arisgado parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko nga kaliawan hasud na tatakloban nga bugos nga sinirangan Bisayas K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador.
23: Damang salamat ka K5 Carlo Arisgado. Alas 4 o alas 5:11 na mga ka K5. O dilini ha Albuera. Nakita na tulot din itong yung bisita no? Ni Mayor Roland de Kerwin Espinosa. Itong Salvacion. Barangay Salvacion. Nasiring din daw kitaon natin kay nagpadangat na himbulig ya ingadtukan Salvacion po nung barangay Walter Taripi dinahiton naitabo ano niya asawa Kanina ito na pag-ambuson, ano? Didiha Barangay Salvacion. May kalahinin na mga ka-K5, ano? Nagkaanahin na pag-ambus. Impossible politika. O sa ito na ang gulong ay kikita politika ng pwede nga po nito negosyo. Excuse me mga ka-K5, nag-submit dito na ito na butol. Kaya ano nga nakasing kitang politika, last term mga ka-K5, binin kuan, last term ito na kapitan. Asawahin ito na living partner, last term. So karing singo na kung madayon election, ito masunod hin eh. And then, it kuan na. Mga kandidato, ini possible itong babae itong kumandidato. Or maybe, bangin lo ti kapitan ito na target hin eh. So depende nito, magawas itong investigasyon. Pero kanina, gitawagan natin itong 93rd Infantry Battalion. Rain under in nila mga ka-K5. Ada kay nagawas nga one mga ka-K5. Nagawas nga arayo ko no. Kumbaga insurgency ito baga pagtatahapan. Arayo kay waray kuan hindi. Waray baga kuan. In alagid-agid in sugad na klase in kumbaga dikit ano? Kumbaga may ada investigation kasumpa ito ng insurgency or binuhatan ito nato na din ni mga kabugtuan nga ato kabugkiran pagharayo sirin pa ito nato na din ni kay mga raw official ang 93rd Infantry Battalion. So Didi Albuera, ano, nasigi na sige hapon din eh, in pan musil na liwan. Now, tuntang isolated la inin, pero dapat lot masulbar ining mga problema itong pan mumusil. So, naid talaga itong mga barangay, hin mga CCTV na, no? Ang CCTV, nga diri ang mga CCTV nga bagalang pinalit la didi hakwan, mga Taiwanese. Nga malaksi mga ka-K5 nga nagkakaguguba. Amin din eh. Sige. Kung talaga ito report ni ka-K5 J. Windil Calyar mga ka-K5 kasumpay luwat inihan top 3 most wanted person din at rehiyon. Dakup ini dito naman iniha top Eastern Samar. Adi ka K5 Jerwin, ka K5 Jerwin, Del Calyar, stand by.
3: K5 News FM, Police Report.
23: Ka K5 Jerwin, ni K5 mo.
4: Dakop ang top 3 most wanted person harihiyon han Eastern Visayas tungod hang kasong statutory rape. Haging patuban ng operasyon hang kapulisan habong tuhan Taft Eastern Samar kakulup ng adlaw Hunyo 14, 2026. Ang suspitsado ingin kilala kan alias Dix, 38 anyos, usang laborer resident han Dolores Eastern Samar, gindakop subay han warrant of arrest kag palusad ang korte diin waray gin recommender nga piyansa para ton iya temporary nga kagawasan karagmitan naman ang gindaraha istasyon ng police para han dokumentasyon nga formal nga disposition. Ini nga notisya ang Dorte Johan DTX Coffee Mix kag kape kana na detox kapay na ka K5 Jerwin Asidra Del Calyar pang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan na siya ng takloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas. K5 News FM.
3: K5 News FM. Police Report. El Castigador. El Castigador.
23: Alas 5:17 na mga K5. Ang mga istoryahon ay iyan na. Then, madadayon na siguro that pizza 17 itong special session. So, uy, may problema yan na ngayon ano, itong BPI. Pira nga mga digital banking services itong BPI, di rilagi hapon na access mga ka-K5. Ano daw la itong rason? Di pa... ma-access hiton mga customer. Oh, so padayon paghihapon nga nakaka-experience yung problema. Ito na Bank of the Philippine Island. Dito nira electronic banking system. Diri paghihapon na-access itong kadamaan ng mga customer and mobile banking app o apps online banking o kung online banking website hini. So bagada ko ito na problema yan na ito na BPI. And dili paghihapon ito nato na iba pang mga balita. Baga magro-roll back ko no ito na presyo han lana. I hope so. Ano? Gan bagong mayoriya. Andam na kuno para itong special nga sesyon mga kakipay. Bueno, alas 5:17 na. Ma-break anay kita niya ito na itong pagbalik. Mga himangrawon. Papadayin natin nga itong mga himangrawon. Natong oras, again, padagat tayo yung Klinika D3 Bio, the superfood, the supplement, nga Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system. And of course, Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na yung blood pressure. Stand by, mabalik ang taramdan, El Castigador, Kataliwa Lempera nga pahinito.
5: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City,
6: 103.1
5: K5 News FM.
7: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
10: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
26: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Paleng Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
11: D3 Bio Health News.
12: Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamatid.
11: D3 Bio!
15: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio!
17: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
17: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
27: Yay.
17: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyahadyo ning gipang-arado.
27: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
17: Yes.
27: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce yun na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
17: Mao nay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan ka ayo lubi ang kalibutan.
27: Kay man lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
17: Tree of life. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud ni mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa D3 Bio.
27: Kada bang nakay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas pa relax lang, gapahuway.
17: Gapahuway ra.
27: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
11: D3 Bio.
28: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
11: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
27: Usa pa ka benepisyo, Sir JP.

0: hatag sa virgin coconut oil. Namatay siya paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila doc natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 bio o gua sa plain vitamin D3.
1: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 bio sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
0: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
1: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
0: Correct.
1: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron makadepensa na dayon.
0: Sa to pa, pag inom ni mog D3 bio, Dok Ramil, nana kay 100 ka-truck sa army.
1: Correct.
0: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga polis nga mao si D3, ang laing 100 ka-truck. Namo diritso dito sa mga silula. Moingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi, Ramil, kung naana.
1: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
0: Oh, dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
1: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
0: Correct.
1: Ang replication, grabe na.
0: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
1: Correct.
0: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
1: Sumaw na siya ibintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
0: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha yung at mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
6: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX500.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX500.
8: Ang DTX500
7: aduna kini mo Mordica Charantia compound
8: gikan sa palya
7: nga nagahatag og proteksyon
8: batok sa liver failure.
7: Ang pingyang imo atay
8: mag DTX500
7: adlaw-adlaw.
8: DTX500
7: mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Gina Magbanwa isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang tungod premix ko naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soul.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang

0: Ikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: El Castigador! El Castigador!
5: Alas 5:31 na mga ka-K5. Gusto natin i-play ano ito na yakan ni Senator Jewel Villanueva. Ini mga ka-K5 in may tungod kay ini naging kukuno-kuno. Magamalimbag na siguro ini Senator Jewel Villanueva. Malimbag na nga dito na yada bagong inin mayuriya. But kung matuod din ano ng malimbag na ni Senator Villanueva. So mapira na hira. Bagay hi Jewel Villanueva in lumimbag kay Dusi na didi sige daw. Mamay kay Dusi na ini mga ka K5. Pero ito no, na ding panig ano ito luyo duha nga tulfo. Adihi Ehercito, Suberi, adihi Lito Lapid, hinupa, Soto, Escudero, Hontiveros, Lacson, Gatsalian, Iaquino. Subali mga ka-K5, maabot na inihin kuwan. Pira na ka-K5, Ray. Bali, 3 sinahirang tanan. Magiging kuwan na inihin. Magiging majority na nga pupwede na nga hauliwanan itong Senate President. Kay itong Senate President in pupwede ko no inin kuan pupwede daw nga maliwanan country sina itong ihap. So magkakadahin special session. Again, igpapatawag ni Presidente Marcos. Sumala din kan Senator Villanueva, i-erik ko noon in panahon para pumanig. Nga nadiri na hi Villanueva, nga nag-aagway pa itong mga senador. Ito good lahat itong politika. Sige daw, i-play daw natin. Balita or sige daw, i-play daw natin itong pahayag ni Senator Jewel Villanueva, kakulupinigad lang.
6: Ating sagradong tinta.
5: Okay. Sige daw. Siguro ba may din ay mga version ano ni iningayakan.
6: Magkaroon ng special session. Tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Na magkaroon ng special session. Tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.

0: Utod yapon, ano? Amul at to kalaba. Okay, sige. And then, anato na sin siguro, diri ang kanan, kuan, diri ang kanan, Billionario Channel. Sige na, i-check na ito nato na igin send na kung kaya ba niya. O, di nga ka na Billionario Channel. Alas 4.35 na mga kakay-five. And then, medyo halaba ka na Billionario Channel.
1: Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po.
0: Ayan. Amat ito'y Senador Joel Villanueva. At yung masisiring yun yung mga kakipay. Pero, kumbaga, tutuuso na no. Tama ito niya ginpanyakan. Pero, kung ay mo papakyanhan itong iba, masiring inindara itong kagustuhan nila nga mga maka-absulto itong mga namamangpangan nga kaso. Kaya tungod itong paghilambigit ini, itong flood control anomalies. Ilalakipin ni Senator Joel Villanueva. Of course, normal itong posible igyakan ito nato na din ipipira ng mga kabugtuan. Especially, nga di itong mga inantay itong administrasyon. That's normal. Sige, niyan, papadayon nato nito yung atong mga istorya. Kuntan ito report ni ka-K5 Carlo Arisgado. K5 Carlo, stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carlo, K5 mo.
3: K5 Roger, yan ano in otro naton nga ginbisita nga dito na mga tindahan or mga magtirinda nga nabubuta or nabubuta ang ano ha atubangan mismo itong FVMC kay matungod manggod yan nga adlaw ka K5 Roger ano itong Pitcha Kense Han Hunyo eh nakatalaan na ana demolition or pagpapaiwas ano itong mga magtirinda. So yan nga adlaw in so far o oh, magkahalo-halo itong reaksyon yan emotion gihapon ano itong mga magtirinda kanina. E nakaghimang raw kita ito pipira nga mga magtirinda kun diin nagpahayag ini iton ira mga sentimento kun diin ano ka K5 Roger waray man problema iton demolition or pagpaiwas sa era pero iton problema la iton relocation kun hain or kainhira igpapanabutang katapos iton pagbaklas iton ira mga tindahan. So hini ka K5 Roger ano formal naman ini nga ginahimo or ginpanguluhan mismo iton FVMC ni FVMC Medical Center Chief Dr. Joseph Michael Haro kundiin in waray nagkulang mismo iton na buhatan nga pagpahibarungan pag-inform nga dihiton aton mga magtirinda nga tikang pangani di dahiton 2024 in gimpadadaan na inihin surata ana mga magtirinda nga if by chance nga masunod nga mga tuig in posible na nga tikangan iton pagtukod iton legacy building ano iton AVMC. So inin legacy building anong ka K5 Roger nakatalaan ini nga pagtutukuro na diri nga niya na nga tuig posible next year pero yan na in gintikangan na iton na pangandaman. So iton ginbuhat yan na uunahon iton mga tindahan nga diton ligid ng kalsada kay matungod manggod nga dinhi mismo nga portion ang pagtikangan ng pagtao diton mga trapal agud nga matatabunan iton sulod ini ano ka K5 Roger nga diri ini ma-expose nga diton na public kay mahugaw pagkit-on ako na nagsasarang iton mga materyales nga nasugad man. So gintagan kanina hin kumbaga pa freedom no or katungod iton mga magtirinda nga hira mismo iton magbaklasan ira mga tindahan para magamit pa or may ada pa hira magamit nga mga materyales so ganiton mga kahoy o ano pa in makukuha pa ininira kay bangin masunod nga adlaw in babakuon na ini ka K5 Roger iton na mga nabibilin. So naarugi hapon na no iton permission an mga nagabuhat iton demolition kung na pwede na iton mga ginbayaan ng mga tindahan in papagbako ano di dayton mga masunod nga adlaw. So sugad kahapsay nga ginbuhat mismo iton AVMC pag pakigasumpayan nga dito mga magtirinda. Pero diri kun maiwasan no nung ka K5 Roger although damo na nga mga notice iton ginpagawas pero ito naton mga magtirinda inagpahayag gihapon ini iton ira sentimiento kanina. In labi na nga dida na hira na ukoy for almost 6 years no tingin ka nga dida iton bagyo Yolanda nga nagtikang hira pagpakabuhi no although dida pala iton pagtikang in ginsig nga na hira mismo nga okay libre hira nga magtinda pero maabot iton panahon nga papaiwason talaga hira kay may ada pagtutukuron nga mga development o facility no iton AVMC adi man ka K5 Roger pamatian ta iton panawagan na relokasyon han na usa nga magtirinda nga dihiton na atubangan han AVMC mahuman nga usa iton iya tindahan an na dibulis na kanina iton aga
4: balik na lang tawo pero sir karuyag ko God nga katagampa kami hinpon. In pagkakataon nga mamalpisto na bisan magplite, bisan ano nga bisan ano bang pamaagi, basta lang kami makatinda kay asyala kami papagtakitaan, mga pobregudla kami. Didahan ko an, didahan ang meriting na si Manadto ang taga-city nga bagahin maida, bagahin waray, sugod dito. Waray kasigurado.
5: Waray pa kasigurado.
4: Sana may pagkakataon pang matagan kami in relocation kay asya good lang ang ginpapakabuhian, waray na iba talaga, sir. Pero kami nga mga magtirinda, hangad nam nga magkaada kami hinpwisto. Dinhi kay asya good lang ang ginpapakakitaan, nakakasunbarit ang pagkaon, mga utang-utang, nakakasunbar talaga tumudit mga palitit mga may pasyon.
3: Amo ato ano kay K5 Roger ito na panawagan gin sentimiento ito na usahan mga magtirinda. So diri la ito na ato nakagimangraw damo paano nga mga magtirinda kundi halo-halo iton era panawagan gin halo-halo gihapon iton era sentimiento. May ada pipirang nga mga magtirinda ka K5 Roger nga bagan waray na laha era ano waray na hira na apektuhan kay matungod manggod nga tikang pala iton pagtukod nirahan era mga tindahan may ada na hira surata nga gipirmahan nga if by chance maabot iton panahon nga pagtukuro na iton mga kadugangan nga facility in andam na dapat hira maiwas. So waray na hira panawagan in relocation o ano pa ini kundi karawaton talaga nira ano nga naabot na iton panahon ngan para gihapon kuno ini hiton kaupayan han FVMC. So ini nga legacy building ini in usang nga 12 story ano nga building kundi in may ada ini panuyuan nga madugngan iton bed capacity ano hiton FVMC iniin mahuman nga naging congested dida hiton na naglabay nga bulan nga magkalain-lain nga reklamo iton era nakarawat matungod nga damo kaduro iton mga pasyente. So that's why nga ginihingita ini ni Dr. Michael Joseph Haro nga madagmit iton paghingayad kay a good man nga damo pa iton mga facility ito na madudugang nga dito ang AVMC nga maging equipped enough kumbaga paano ka K5 Roger pag cater hito ang mga maglailain nga mga pasyente didi hito ang Eastern Visayas. So far hapsay man ano ka K5 Roger ito ang demolition, waray man commotion kanina, waray mga aragway ito na hinabo, nakooperate man ito ang aton mga magtirinda nga di hito ang aton mga nagbabaklas nga mga katawahan tikang hito ang AVMC nga sugad gihapon nga di hito ang city ka K5 Roger.
0: Oh, pero ano'y plano hini? May overpass ma-connect didihito all the building at ika diatabok? Ano'y
3: yes,
0: design?
3: Yes, ka K5 Roger. Dito ito naglabay nga bulan ano nagpagawasin model kung ano iton structure or ano iton hitsura iton building. So tigang din iton yana nga presenting nga building in bubutangan hini in overpass nga ma-connect nga din iton legacy building para iton aton mga pasyente nga diri na matabok iton kalsada ano ka K5 Roger. Inclusive la ini para iton mga naka-admit nga kinahanglan nga may ada kasi mga aparatos gihapon nga kadugangan nga igbubutang nga dihito na pagtutukuron pala nga building nga waray yan na ano nga dihito Eastern Visayas. So magiging equipped na iton aton ospital no pag-abot ito or matapos na ito na paghingayad. So usad gihapon din hi is mas maging maupay pa itong sistema hiton aton ospital ka K5 Roger pag maayad na ining legacy building.
0: Oho, so yan na itong problema kay Siahan ito naton mga kuan bantay ito na pasyente ini usah ito ni Regine lalauman nga yes. Napapalitan ni mga pagkaon or anything nga panginahanglanon ng ospital ito naman maligya dinhi tabok may napahin ni mga pharmacy nga inin malalakbatan no ito na pag demolisa. So waray na siguro pwesto waray na lugar dida nga pupuy di mabutangan hini nga mga katauhan nato kahit mga bantay pasyente makain man nira alangan man nira man mamasahi pa tigad dito na lugar nga haruharan ni nga pagtitindahan dito nato mga kabugtuan at the same time kasi dakot bulig ano nakakabulig na para ito nato mga kabugtuan mahitira pa kabuhi na bubuligan pa itong aton mga kabugtuan nga bantahit pasyente nga makuha nira inin sirin pa diri mahingad dito na grayo ng mga lugar para hiton pag kuan pag palitin pagkaon.
3: It's sakto ka K5 Roger kay base gihapon dito na ako ni experience ano nagstay gihapon ako dito dito ni AVMC med ako ginbabantayan duro ka dako ito na ibulig hinun na mga nagtitinda din labi na itong mga prutas mga pagkaon nga matabok kala diri ka na napahirayo ano nga like for example kun duhala ka mo itong pasyente nga ikaw ito nagbabantay so kun masugad nga waray na mga magtirinda ka iruman itong pasyente kay itong nagbabantay in malakat pa pangadto ito downtown or hiton harani nga mapalitan hin mga kinahanglan. So nagagastos hiton kwarta ano kay K5 Rogers. So amo ini iton question han mga magtirinda iton irgin mimin nga relocation kun kain hiraig pwede ipapanbutang ano after hining pag demolish. So hain iton ira alternatibo nga lugar nga pwede pa hira makagtinda bisan pa man hira magbayad din renta or ano pa ini kay K5 Rogers kun di basta makagnegosyo la hira nga na makaghatag gihapon nga di ano iton mga pasyente. So far waray pa ini response si Dr. Michael Haro kay iniin iya nagin o iton city na iton magdi-decide ano ka K5 Roger kon ano. So far pakighimang raw gihapon naton nga dito naton mga magtirinda naghimo naman hirahin damo nga hugna iton meeting. So danay kuno iton meeting na mi-mention nga may ada pwesto nga pwede nira maputangan or pwede nira alternatibo anay nga may ada gihapon times nga masiring nga waray kuno. So amo iton waray paklarungan waray pakasiguraduhan ka K5 Roger. So nga didliwat iton mga pharmacy actually mga damo iton pharmacy nga dihiton ligid anuhan kalsada at mang hiton EVRMC. So gintagan liwat iniin pagklaro ni Dr. Michael Joseph Haro ano iton EVMC medical chief nga ini nga mga pharmacy nagtitindahin mga tambala. So na natabukla iton mga pasyente pagpalit kay matungod manggod nga diri pa kumpleto ano or danay in kulang naman in supply iton EVMC. Pero iton ginpatapod kay K5 Roger nga tinikangan yana nga waray na ini nga mga pharmacy igpapatapod diya nga iton pharmacy nga adi sulod mismo iton EVMC in kumpleto na nga diri na mauubusan iton supply kay amo iton na duro nga kinahanglan nga diri na magawas iton pasyente or iton katawhan mapalitin mga kadugangan nga tambal kundi aadi na mismo iton EVMC tanan nga mga kinahanglan nga mga medisina. So amo ito niya ginpatapod kanina ano iton ato na pakighimang raw ka K5 Roger.
0: Sana nga ano I mean but usually diri man yung pariho ito privado nga privado wala na problema itong mga kuan mga pasyente kada nga tanan. O, sana nga makompleto itong mga habisan na la pharmacy para makagaan-ganin itong problema ito na itong mga kabugtuan. Kaya kung wari nga yung kwarta, paano makakapalit, paano matatambal din eh. So dapat kompleto nito sunod.
3: Amo na ka K5 Roger. Amo gihapon ini mostly itong concern na anuhan mga na pasyente nga diri talaga napapalitanan ng mga tabletas, mga medisina nga dito ni EVMC. That's why nagawas pahira. So yan na amo iton ginpatapod kay sumala pa kan Dr. Haro nga yan na nga madako na kaduro iton EVMC magin equip enough na in igmi-make sure gihapon niya ano nga iton medisina hindi gihapon magiging problema pag abot nga rito aton mga pasyente ka K5 Roger.
0: Okay, sige go ahead ka K5 Carlo.
3: Right, K5 Roger, ini nga notisya induro tayo han na DTX 500 ang makusog nga pangontran high blood pressure ng diabetes. Paran El Castigador, ini K5 Carlo Arisgado, paran kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasunad ang takloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Damang salamat ka K5 Carlo Arisgado. Alas 5:53 na naton notisya gim padagat ini hayo ha klinika D3 Bio the superfood supplement nga sugod man Mighty CD alkaline vitamin C nga klinika DTX 500 makusog nga pangontra iton high blood pressure. Stand by mga ka K5. Waray na kita oras. Bantay ni yun sunod nga taramdan ang D3 Bio Evening Newscast. Ang aran to natin mga Egin Kaurusa, era K5 Carlo Arisgado, K5 Jerwin Dilgaliar, K5 Ruel, hangkanan weather update. Engineering Department, K5 Ray Barona. Ako naman ni K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban yan bugos nga sinirang ang Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
7: DTX 500.
10: Pumalit sa mga butika.
11: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
12: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
11: Gusto.
12: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
11: Kana.
12: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
11: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
12: bad
11: sa
12: cholesterol.
11: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium-sized arteries pod.
12: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
11: Gusto.
12: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
7: DTX 500.
13: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: 2 kapsul buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
12: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
11: Una, ang numero unong antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
12: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
11: Kampiyon.
12: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
11: Wala kay reserve.
12: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
11: Oh, kapat sa daha.
12: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Muna'y usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
11: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
12: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud og DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
11: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
12: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
11: Dili abusuhan!
7: DTX 500!
10: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga kagipay, bani na itong magpaso ng mga notisya ng aton mga laray uluhan. Habalita lokal, duha patay, duha samara na insidentihin panmusila Albuera, Leyte.
1: Planohan mga rebelde nga bawion ang Northern Samar, Pakyas, mahamanig sumatan mga residente ha militar.
0: At naman na balita nasyonal, binding ang mga armas ni Senator De La Rosa, igin surrender ha PNP.
1: Pagkapresoan kadugangan pa nga mga senador, posible magresulta hinautomatikong pagka-absuelto ni VP Sara Duterte, sumalakan Senator Ping Lacson.
0: At naman na balita lang niya ang alam na sa Amerika ng Iran, nagkauyon nga hunungon na ang gira nga ni Strait of Hormuz abrina hatanan nga barko.
1: 12 patay halumaprak nga eroplano ha Missouri, USA.
0: At naman balita ha negosyo, presyon lana ha world market humabubo kasumpayan anunsyo ha pagkauyon ng Iran ng Amerika.
1: Mabalita kakaiba, misis nagtatrabaho kumo AI system trainer ha India.
0: Nga na ito naman, balita pa huwag natakusog at tineo basketball coach Tab Baldwin nag-resign na mahuman malumos nga mamatay ang duha nira nga atleta.
1: Kabalita entertainment, Myrtle Sarosa may 30,000 pesos nga reward para han makakapurothan iya cellphone.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3 Bayo Evening Newscast. Yan na nga Lunes, Hunyo 15.
1: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian na makikitan kami din man nga partihan na kalibutan ipinagihito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalyehan aton mga balita.
0: Siya nito naton balita lokal, patay ando ang biktima himpan ang bus insidente in panmusil barangay road han barangay Salvacion Albuera Leyte kanina ini heto na lasyete naga Hunyo 15. Usa haduha nga namatay in live-in partner hinusa nga barangay official kaging kilala kan alias May 51 anyos. Ano sa pang biktima nga namatay inging kilala naman kan alias Sonny 23 anyos personel hanusa nga barangay official. Iging kilala naman kanda alias Dan 56 anyos ngan alias Gerald 17 anyos. Amay itong duha nga mga samaran samtang waray naman makaangkon hakaramtan halawas. Inusa nga 18 anyos ngayong kilala naman kan alias Jun. Subaya inisyal ng investigasyon han Leyte Police Provincial Office. Sakay han mao nga biktimahin usang nga Toyota Wigo ikantun taha proper han Albuera nga gin pamusil hira hindi ripakilalado nga mga suspek nakaangkon hin inigan himbala ha ulo nga liog ang duha nga biktima kay nagresulta ton ira dayon nga kamatayon samtang samaran nga gindara ha Ormoc District Hospital ang duha nga mga iba pa para hin medical nga atensyon. Apag yan na, nagpapadayon pa ang masusing investigasyon at itong mga kapulisan agod mabaruan ang pangilalaan ng mga suspek e pinagihitong pakigyasumpayan ang mga graninga police station para magbuhat o magdumana ang dragnet and checkpoint operations.
1: Hakadugangan nga notisya lokal, patay na nga natad-an ang usang 34 anyos nga parag-uma nga may grabe nga kasamdan hatuong nga dughan ha barangay Marcelino Matag Oblate kakulophan alas 8:30 han aga Hunyo 14. Subayan imbestigasyon antes an insidente una na nga gintarhog ni alias Chito sa 62 anyos nga igkasi parag umahan biktima nga papatayon niya ini lakip na an iya mga upod orhi nga nakit-an ang suspeka alas 7 han aga nga naguhulat ha biktima nga napalit lahin yelo han makaabot na kamingawan nga ngan umhanan nga dapit ang biktima, ginatake ngan ginbuno ni Chito ang biktima hatuong nga dughan. Dead on the spot ang biktima, subay ng eksaminasyon han municipal health officer han matag ob Leyte. Dahil naman nga nagbuhat in hot pursuit operation ang kapulisan nga natakpan ang suspetsado. Hakabubkiran nga parte han sityo alang-alang han pareho nga lugar nga narecover an 23 pulgada nga sunda nga gingamit ha krimen. Gindaran suspek upadan ebidensya hamatagob municipal police station para haangay nga disposisyon.
0: Samtang alay pang notisya lokal, pakyas naman nga mabawi hatun mga armadong rebuild. Anera impluensya mahuman nato na 7 ka minutos nga pakig at bang affair sa gobyerno hatay ang barangay hakapuutan o kaputuan na Las Navas sa Northern Samar. Dito na naglabay nga Sabado, Hunyo 13. Imbis nga suporta at donera makuha mga mulupyuhan mao nga lugar, egan report tira hini ang mga militar. Malaksing nag-responde itong mga kasundaluhan tika nga 43rd Infantry Battalion na nagresulta hin pagbalyuay hin mga pagbuto kundi napiritan nga pumalagiw ang maabot siyam nga mga miyembro ang SRC Emporium tikad tuhasur nga direksyon. Waray na isumat nga namatay o nasamara na panigmanhan mga kasundaluhan. Samtang inaadman pa ang danyos sa mga umiskapo ng mga rebelde, nga natun iginlansar nga hot pursuit operation ng militar, agod nga mapudngan anira mga tarhog ha komunidad. Igin pahayag ang 8th Infantry Division nga ini nga kadugangan o kadaugan in magpamatuod hatun marikon nga pakigburubligay han publiko ang mga otoridad gandiri pagtugot ang mga taga Northern Samar nga mabungkag ang kamurayawan ng kauswagan na ira mga barangay.
1: Akatapusan nga notisya lokal, naging madugo ang unta malipayon nga irigno mahanduha nga mga pedicab driver ha Bernardes 1, Barangay Atipolo na Valbiliran dinahan Sabado, Hunyo 13. Ginkilalan biktima kanalias Marlon, 52 anyos, residente han na Valbiliran. Subay ang investigasyon ng Naval Municipal Police Station, nagkabatunay hi Marlon nga naniaig kasi pedicab driver nga hi alias Joshua, 37 anyos, nga nagresulta hinsuntukay. Durante han komprontasyon, kumuha ang suspect hinusang cutter knife nga ginsamara ng biktima hawalang subong hiniya. Ginhawiran ni dayon han mga han usa nga nakakitahan insidente nga ginagaw ang pisaw nga kapot han sospeka. Habulig han usa pa nga witness gindaraha Biliran Provincial Hospital ang biktima para mataganhin medical nga atensyon. Gintudlok han mga nakakita ang sospeka mga kapulisan nga rumisponder nga sulot pa ang duguan nga bado. Arestado nga igin pailarom ha medical nga pag-usisa ang suspek nga naato na yan ha kusudihan kapulisan na lakip ang cutter knife nga gingamit ha krimen.
0: Alas 6:11 na mga kakay-five. Nato mga balita lokal na game padangat tinihayo han D3 Bio na superfood supplement. At naman mga balita nasyonal, again turnover na han open and binding ang mga rehistradong armas nga nakangaran kan Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad. Maman ito na pagtanggal han bisa niya lisensya ng rehistrasyon. Ang mao nga pagsurrender inatabo din ito na Mayo 11 open Hunyo 11 Hadabaw City and Cecil Security Group and PNP pinagi ito na Regional Civil Security Unit 11. Wala ito mga kapulisan, mahimyang naman nga igin duman ang turnover ngan umagi haangay nga mga dokumentado nga proseso. Igin pahayag naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ngayon in pagpamatuhod lang at itong pagsunod ng polisiya hapag papatuman ang mga regulasyon sa ang mga armas. Samtang nirerespeto ang due process ngayon koordinasyon ang tungdan ng partido. Maraduman nga igin sumat at itong mga otoridad nga maabot na 117 ng mga armas Ato na karehistro hangaran han senador Juante de la Rosa han International Criminal Court kaniya paghidabi ha madugong nga war on drugs ngadto naglabay nga administrasyon orhing nga nakitaan ang senador ha senador ngadton Mayo 14 antes pa aniya ginaligar nga pag-iskapan.
1: Hakatapusan nga notisya lokal o hakatapusan nga notisya nasyonal, nagpahimang no si Senador Panfilo Lacson na hana posibleng nga krisis ha konstitusyon para han pagdudumaraon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ha Hulyo 6 tungod na posibleng nga pagkaaresto han na pulo pa nga mga ginimbestigaran nga senador ha ira paghidabi ha manumaliang nga flood control projects. Sumalakan o sumalapakan Lacson na posible ni makaguba ha mga ginkikinahanglan nga botos para ha pinal nga desisyon na suwestyon ni Lacson formal nga admanan sandigan bayan nga tugutan ang mga madedetener nga makatambong upod na ang mga personales han prisuhan. Pag-explicar pa ni Lacson na bisan pa nga ang preventive suspension han korte in nagtatanggal ha maong opisyal haniya ikinaadlaw nga trabaho ha paghimuhin balaod diri ni otomatiko nga iga didiskwalipika ha ira pagtuma na han manduhan konstitusyon komo miyembro han impeachment court. Dugang pa ni Lacson na kun an siyam o napulong ang mga senador in mapipriso an masasaling nga 15 indiri makakapagdesisyon tungod an istrikto nga manduhan konstitusyon nga di maubos ha 16 nga botos kun di na posible ni magresulta nga otomatiko nga pagkaabsuelto kan Vice Presidente Duterte.
0: Alas 6:15 na mga kakaypa, ito na itong mga balita nasyonal. Ginapadangat ini hayo ana mighty C, the alkaline vitamin C naghatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system. International. At naman mga balita lang yung alam na saan formal na nga ginanunsyohan mga nasod Iran ngan Amerika ang pagkauyon ng duha nga nasod nga undangon na ang samok ang Middle East iyan na iningadlaw sa nga post ni US President Donald Trump ay iya social media egin mando na niya nga paiwason na anera pwersa nabalabag ha mga pantalan na kadagatan ng Hormuz nga makakaagi na at tuntanan nga barko dito hininga lugar. Again, report naman ang state media ng Iran ang pahayag ang tagapamot nga ang nga nasod ng Pakistan nga opisyal nga nagdeklara ang duha nga nasod nga hunungon na ang tanang operasyon ng militar lakip na ang Lebanon. Nakatalaan nga pirmahan ang duha nga nasod ang formal nga kasuratan ang peace deal sa Switzerland din itong Biyernes, Junyo 19. Haluyo ning maupay nga balita nagpabilin nga questionable kung magpapadayon nini nga kahimyangan may tungod nga gawas pa ini ang issue hiunong highly enriched uranium ang Iran.
1: Hakatapusan nga balita international, patay ang 11 nga mga skydiver ngan usa nga piloto. Han lumaprak ang usa nga eroplano ha Missouri, USA. Ginarkilahan ang maong nga eroplano han usa nga skydiving nga kompanya nga nag-take off banda alas 12 o alas 11:20 oras sa Missouri. Kakulo pa sumalahan tagapagyakanan Bates County Emergency Management. Mahumanan pakyas nga pakasaka, tigda ini nga lumiko tipawala o tipawalangan lumaprak hin maabot 200 metros ha Butler Memorial Airport. Gindeklarar han hepe hana Bates County nga Hitchad Anderson nga mass casualty ang natabo. Padayo naman ang imbestigasyon ng maong nga hana mga imbestigador han maong nga insidente samtang waray paigin pagawas sa mga otoridad ha pangilalaan han mga biktima.
0: Alas 6:17 na mga kakaypahit ang aton balita o mga balita halang yung alam na saan again padangat ni iyo ang klinika DTX 500 makusog nga pangontra ang high blood pressure.
2: Balitang negosyo.
1: Para naman na balita negosyo, mahumanan anunsyo nga pagkasarabutan han Iran ngan Amerika umubos ha 4% ang presyo han lana ha world oil market. Humamubo ha $81.15 kada bariles ang presyon krudohan na West Texas Intermediate ha Tokyo, Japan. Madagmit nga naabot ang pagbabag-uha presyo tungod na pagsabot handuha nga nasod nga undangon na ang kasamo ka Middle East. Upod na ginkasabutan ang pag-abri ha na kadagatan ng Hormuz para hangatanan nga mga barko nga naagid din hi. Lakip ana 20% nga krudo han kalibutan nga naagid dito. Sumala naman han usang ekspertong hi Stephen Inez han SPI Management usa ini nga dako nga pitad ha deal pero diri pa pinal nga sarabot ha pangkahimyangan. Makakasiguro laan na global market ha pagkiwahan mga presyo ha oras nga mapirmahan na ang peace deal nga nakatalaan pagbuhaton na Switzerland ha Biyernes, Hunyo 19.
0: Alas 6:18 na mga ka-K5. Naton mga balita halang yung ulamlasan ginpadangat niya inyo. O kung na naton balita hanigot ginpadangat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
2: Balitang wow!
0: At na naman balitang wow, instant trainer, yung mga future AI robot. Ano sa nga misi sa India ay pinagit ng pagkuha yung video. Ani kadagios nga trabaho hasulod hin balay. May nasulot nga camera and housewife nga hi Niger Baby Shamchandra. And may mga nakakunikta ng mga motion sensors agud may record ni pag-ios o pag-trabaho habalay. So yun nala ang simpleng pag-tirusin manga. Ang pag-record ng aktual nga pag-abuhat yung trabaho on na sunod ang balay. Pwede ini may balhin ng aktividad ang mga AI system robot. Usahi Sriram Yanchandra katun nagtitika na mo ng mga AI system trainer sa India. Kundin kada oras nga ira pag-record ng ira kalugaringon samtang nagtratrabaho babay na nira in 250 Indian rupees o 160 pesos. Sa mala pa iya bangin lugod iya kumuhain robot nga magbubuhat nga taran nga klaseng trabaho ha ira balay. Labot lang mga AI system trainers nga nakaposisyon na mga balay, may nagyapon mga trainers na adto mga factory o mga specialized studio. Ginlalauman ang American Investment Bank nga Morgan Stanley nga hatuig tuig 2050 in may nasubra bilyonis na ng mga tao at magamitin humanoid robot nga natutduan at doon mga AI system trainers sugad kan Sriram Chandra. Mga ka-K5, natod na balita nga wow, ginpadangat din ninyo sa D3Bio na superfood supplement.
2: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
1: Para naman ha balita entertainment, mapaldugod kung hinuman ang makakabiling o may kapot na han cellphone ng kapuso actress influencer nga na cosplayer nga hi Myrtle Sarosa mahuman mag-post sa social media nga andamiya maghatag hin 30,000 pesos ha makakaghatag ha iya hina iya cellphone. Sumalahan mao nga post na wara kuno an iya phone samtang nagko-cosplay ha Toycon o ha Philippine Toys Hobbies and Collectibles Convention na SMX Convention Center ha Pasay City wara na niya kahinumdumi han kun paunan o ini nawara dugang pa nagtres no hard feelings siya kun hinuman an nakakapot o nakapurot han iya phone basaan importante mahibalik laha iya iniya. Ginpanhimuaan naman ni Myrtle ang mga chismis nga may mga indecent ini nga mga sulod asya sugad nalan iya effort nga mahibalik ini ha iya. Pahayag niya importante kaduro ang mga files ngan contacts ini nga nakasave ha iya phone ngan kinahanglan ini niya ha iya trabaho kumo influencer.
0: Alas 6:22 anato na balita ha showbiz sa kinapadangat iniya iyo na DTX Beauty Soap kampantika sa lagang gala ng DTX Beauty Soap.
2: Balita Sports!
0: At naman, balita high sports, mga kakipa, formal na nga nag-resign and controversial yan ang head coach ng Ateneo Blue Eagle men's basketball team nga Hitab Baldwin, human ng malumos nga mamatay ang student athlete nga Hira Rene Paterbonya nga Divine Adili. Igin anunsyo ini mismo ang presidente ng Ateneo de Manila University o kon admo ni Father Bobby Yap na usang press conference anya nga Lunes sa Ira Campus. Nagbuliw gihapon na Festo Committee Manager Akupunan Hiipo kay Quinto. Inatong Webes, upat kadlaw mahuman ang insidente, ginanunsyo na ang universidad nga nakalib Hira Baldwin ngan Quinto para ang integridad. Han atineng yuhabot nga hanto nagpapadayon ng investigasyon. Napulo katuig na nga nagsirbi kumukot sa han atineng yung Blue Eagles men's basketball team ni Baldwin. Kundi upat kabisis na kanagdaog ang kupunan na samtang hiya at tunhid ko. Mga kagipay, manatong balita sports, din pa na nga tinayon di and extend the food supplement. Nagatagin extra kusumin din ang hiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend the food supplement ka. Ilagi ni mga kagipay, din natin tinatapos sa naging kabugusan na natin D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Lunes, Unyo Kids. Ano yung mga naging tagpasamuak? Ako'y KK5 Roger Tilana.
1: Ako naman yung KK5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
2: I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. I Care Gold. Ang superior antioxidants I formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signage, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira serbisyo. Bisita ha anira Facebook.

0: 0917-931-9691. AudioTech, high-quality lights and sounds para sa imong special nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve. Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Faiz Bitoon, naghandyod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabas

Philippine Standard Time. 13 minutes past 7 o'clock, mga KK5. Good evening. Maupay kagabi atong katanana. Maayong gabi sa atong tanan, mga KK5. Magandang gabi po sa ating lahat. Checking in is your Maring Louie for the program. Marites on air. Lunes, mga KK5, June 15, 2026. Ang bilis ng araw, mga KK5. Grabe, kumusta po ang weekend nyo? Shoutout sa lahat ng

sa lahat ng mga sumahod ngayong araw dahil nga payday. Ayan, deserved ng ating mga ka-K-pop. Of course, diba, na-i-rewarding ninyong mga sarili dahil pag payday, masarap na kahit papano i-reward or i-treat mo ang iyong sarili, diba? Hindi naman to the point na talagang uubusin mo naman yung pera at sahod mo ang mga ka-K-pop. Yung pag may mga cravings tayo,

ating kalusugan. Kaya siguraduhin na sumugod at pumunta na at mag-alat na ng budget sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Emil Uy na walang ibang gusto magka-K5. Isa lang talaga ang goal at ang mission niya, di ba? Maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na siguradong makakatulong sa lahat ng ating mga ka-K5. Nag-dinner na ba mga ka-K5? Uy, balita ko marami sa mga ka-K5 natin yung napapadala sa sangyawan na yung mga ka-K5 natin na nagpa-barbecue dahil naramdam na po natin ang kapiestahan. O yung mga ka-K5 natin na maybe may sineselebrate na birthday ngayong araw or advance happy birthday sa aking napakagwapong kapatid Jovel Pascua, AJ Pascua. Happy birthday, brother! And of course, to my firstborn, sa Rose Katayo. Happy birthday, anak. I love you. At yan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na nag-celebrate na kalang birthday ngayong araw, happy birthday, mga ka-K5. Yung mga may family reunion dyan, ako, kami, actually, may mini family reunion kami ngayon kasi nga, every June

episode na fun run na i-organize ng The Winning Celebrity Production at K5 News FM. Ayan, and sa lahat ng mga K5 natin, nakasama natin ngayong gabi yung mga nanonood sa atin via live streaming, yung mga K5 natin na nakikinig sa kanilang mga radyo, nasa kanilang mga sasakyan on their way home or kung saan man kayo patungo, mga K5. Maupay nga gabi ha, iyong tanan. Tanan, no? May accent, mag-iwi. Ayan, mga K5, alam niyo naman gabi-gabi, ayan, minamarites sa inyo ni Maring

po ng mga trahedya ang mga nangyari last week. Kung saan mga ka-K5 nga tumama ang 7.8 na lindol sa Mindanao na maraming mga ka-K5 na po ang nasawi. At

ko, mga ka-K-Fam, na anytime posibleng tumama ang The Big One, lalong-lalo na yung mga nasa fault line, mga ka-K-Fam. So mamaya, ayan, magbibigay rin tayo ng mga paalala kung ano ba yung mga pwede nating gawin kung sakaling lilindol at kung habang lumilindol at pagkatapos ng lindola, mga ka-K-Fam, kailangan alam natin yan na ligtas ang may alam, mga ka-K-Fam. At eto na nga po ang unang batch ng ating mga balita sa oras na ito, mga ka-K-Fam. Isa munang good news, syempre. May big time rollback sa diesel at kerosene bukas na posible pang masundan kapag napirmahan na ng Amerika at Iran ang kasunduan

mabuti. And I've heard, I am not sure, ika-clarify natin yan, may nabasa akong isang article na parang magbibigay ng ayuda ang Amerika sa Iran, mga ka-K5. Ito ay parang magiging ambag o tulong sa

benefit kung mabilis po silang makakaahon mga ka-K5 dahil alam naman natin na sa kanila po natin nakukuha ang pinakamalaking supply ng langis. At para naman sa ibang balita mga ka-K5, inihayag na ng mga opisyal ng Amerika at Iran nitong linggo na nagkasundo sila sa isang balangkas ng kasunduan upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rito ang pag-alis ng blockade ng US sa Iran at muling bubuksan ang Strait of

kasi nahirapan ang marami mga ka-K5 nang hindi padaanin ang mga vessels sa Strait of Hormuz, mga ka-K5. At sana nga tuluyan ng magkasundo at matuloy na po ang negotiation na ito at ang alam mo yun, ang pagiging okay or hindi man natin sabihin na magbabati na sila, pero at least magkasundo sila, mga ka-K5, na matatapos na po ang gulo dahil napakadami na pong buhay ang hindi lamang nasayang, ang alam mo yun, mga ka-K5, na damay at naibuwis para lamang sa gerang ito. At eto nga, mga KK5, more than 6,000 na po na aftershocks ang i-record simula nang tumama ang 7.8 earthquake na lindol sa Mindanao noong June 8. At as of 3:14 ng hapon ngayong araw, mga KK5, umabot na po sa 65 ang kabuuang bilang ng nasawi sa Mindanao matapos tamaan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Nakakalungkot, mga KK5. Imagine, umakyat na po sa 65 ang namatay, samantala 36 naman ang naiulat na nawawala at 1,000

sa Mindanao. At sa ibang balita naman mga ka-K5, nagbitiw na si Tom Baldwin bilang head coach ng men's basketball team ng Ateneo de Manila University.

madali at hindi kaaya-ayang training ang mga ipinagawa sa kanila, 'di ba, doon sa mga naunang basketballista, no? At sila ay maswerte lamang na sila ay nag-survive, sila ay nakaya nila yung training na napagdaanan nila. And sana mabigyan ng hustisya mga kapatid ang pagkamatay ng dalawang varsity player at magsalita, no, yung mga taong involved at hindi matakot, lalong-lalo na yung mga kasamahan na, or yung, yes, yung mga ibang basketballistang kasama nung dalawang nasa wing varsity players. Yan po muna ang ating latest na balita sa oras na ito mga ka-KFM, at mamaya alamin din po natin na ang ulat ng panahon at ibibigay na rin sa inyo ni Maring Louie ang mga chika, ang mga balita sa showbiz, and of course ang mga tips at ang mga dapat nating gawing paghahanda kung sakaling may paparating o may lindol mga ka-K5. 24 minutes past 7 o'clock ang balitang ito at ang programang ito mga ka-K5 ay hatid sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remy Uy mga ka-K5. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, i-mighty C muna yan mga ka-K5. Sigurado nga alagaan ka araw-araw at poprotektahan ka para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon, lagnat ang mga ka-K5. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic ka mga ka-K5, DTX 500 mo yan. Isa po ito sa produkto namin na pinakamabilis maubos

sakit na cancer. At kung kayo naman ay may allergies o di naman kaya ay kailangang ma-enhance ang inyong memory, kung makakalimutin ka na tulad ko o di naman kaya ay kinakalimutan na sad, huwag naman sana. Ayan mga ka-K-Herb, palaklakin mo na yan ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Malay mo bukas o makalawa, masabi niya na ulit ang mga katagang I love you at che-che. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, sa lahat ng coffee lover dyan, mag-DTX coffee mix na. Na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap. 25 minutes past 7 o'clock mga ka-K5. Samahan si Maring Yui hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang yan of course. Walang alas, don't change your dial. Keep it here, your favorite radio station. K5 News FM Tacloban 103.1. Here's Calvin Harris, mga ka-K5, and Dua Lipa with the song One Kiss. Good evening.

na dumaan lang sa kanilang mga ATM o di na mag-escal lang mga wallet dahil napunta pang bayad ng mga bills, pang bayad ng utang, pang groceries, pang enroll, pang tuition fee, okay lang yan, mga ka-K5. Ang importante, may pinangbabayad tayo. Ang importante, may pang... may binabudget tayo. Diba mga ka-K5? Yes, blessing pa din na may trabaho ka, may sahod ka, diba? Instead na nagko-complain tayo kung feeling mo hindi enough, kung feeling mo kulang pa, abay, sipagan mo pa mga ka-K5, diba? What do you call this? Baka kailangan mo ng extra income. Ano ba yung mga pwedeng pagkakitaan, mga ka-K5? Oh, yes! And of course, huwag kakalimutan na mag-invest sa inyong mga sarili, sa inyong kalusugan, mga ka-K5. Tandahan, health

mga produktong ito. Mighty C, kung pang malakasan po ng vitamin C ang hanap nyo, aalagaan ang paprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may diabetes o hindi naman kaya ay diabetic o may high blood pressure, DTX 500 ang sagot sa problema mo. At

naibigay ko na po sa inyo ang first batch ng mga balita na maaaring hindi niyo po naabutan mula umaga hanggang gabi, na may good news nga tayo dahil finally, 'di ba, matatapos na daw ang gera, ang gulo sa pagitan ng Amerika at ng Iran, mga ka-K5, kung saan ay magkakaroon na sila ng kasunduan na permanente nang tatapusin ang gulo, mga ka-K5. At inaasahan nga ang rollback bukas at susunod na mga araw. At

mga ka-K5. At ipabalita na nga din natin kanina na maraming aftershocks na ang naitala pagkatapos ng naitalang lindol na 7.8 sa Mindanao last week, mga ka-K5. Kaya naman pinag-iingat pa rin hanggang ngayon at talagang pinaghahanda ang ating mga ka-K5, lalong-lalo na ang nasa mga fault line, dahil hindi po natin masabi. Alam niyo naman, mga ka-K5, na ang lindol, hindi natin ma-predict. Unlike ang bagyo ay napaghahandaan natin ito. Kaya naman, mamaya ibibigay ni Mari

regular at panganib. Amen! Ito na mga balita. Ito na mga balita. Ito na mga K-5. Ang chika, ang showbiz 103 sa oras na ito. Bimbi Aquino mga K-5. Pinakilig daw si Ryza May sa Itbulaga kahapon sa isang birthday party or sa birthday ni Ryza. Nako mga ka-K5. Posible kayang may mamuos dalawang ito. Imagine in fairness kay Ryza May mga ka-K5. Dalaginding na ang batang ito at siya ay

kanyang anak, pati na rin si Daniela Padilla, mga ka-K5. Ayan. Anak ni John Estrada at Janice de Belen, si Kyla Estrada na bagong pag-ibig at kasintahan ni Daniela Padilla, mga ka-K5. At officially member na raw si Daniela, ayun yan kay John Estrada, mga ka-K5. At tanggap at win-welcome, napaka-init na pag-welcome, no, ni John Estrada kay Daniela Padilla. At kung hanggat masaya daw ang kanyang anak, ay susuportahan niya ito. Samantala, mga ka-K5, usap-usapan pa rin hanggang ngayon, dahil marami ang nagsasabi na kaya daw laging naluloko si Bea ay dahil daw mabilis itong magtiwala. You know, mga ka-K5, parang for me, parang I don't think naliloko siya ni Dominic, di ba? Kasi barkada ko si Dominic. Charot. Mali daw, mga ka-K5, no? Talagang sadyang may mga relasyon at may mga tao talaga na hindi para sa'yo, no? Na nai-love tayo, binibigay sa atin ni Lord pansamantala, di ba? At I would say, may itinuturo at, you know, kahit paano naman siguro napaligaya tayo at natuto tayo sa taong ito, di ba? Ang importante, di ba, kung hindi man siya yung endgame mo, mga ka-K5, sinave ka ni Lord doon sa, alam mo yon,

maliban kay Gerald, alam naman natin si Gerald na talagang babaero. Ayan, mga K-Fam. And ako ay naniniwala, no, na, you know, Bea Alonso

at hindi kawalan, no, yung ex mo. Yung pangalan ulit doon, Nico. Anyway, hindi kasi siya sa akin masyadong tumatak, so hindi siya ganun kapogi. Charot. At hindi siya ganun ka-deserving sa pagmamahal mo, Bea. Okay, Mar? So, kalma ka lang dyan. Kasi ako po talaga, mga kakifere, naniniwala na ang tamang pag-ibig at ang tamang tao ay dumarating sa tamang oras at panahon. Hindi mo siya kailangang hanapin because

napaka-smooth lang lahat. Yun, siya na talaga yung para sa'yo. Ay! At gaano katotoo mga ka-KFM na may alitan sina Sex Bomb Rochelle at Jopay at grabe daw ang away. Nako. Malalaman natin yan mga ka-KFM at abangan ng mga susunod pa ng mga imamarites ni Maring Luis sa inyo. For the meantime, yan muna ang chika dito.

lahat ng mga coffee lovers on BTX Coffee Mix. Upang malakasan na vitamin C, i-mighty-sing mo na yan mga ka-K5. Kung may high blood pressure o may diabetes, BTX 500. At sa lahat ng mga ka-K5 natin na makakalumutin na, na kailangang ma-enhance ang kanilang memory at may allergies, Clinica D3 Bio. Alas 8:00 na natin oras sa Bugos sa Pilipinas, mga K5. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang yan sa inyong favorite radio station, K5 News FM.

K5 News FM. Philippine Standard Time, 28 minutes past 9. Past 8 o'clock, mga K5. You're still with me, Maring Louie, for the program, Marites on Air. Nako, mga K5, kumusta po ang ating Lunes? June 15, 2026. Marami ang pumaldo ngayong araw. Payday! Ayan mga kakipip, ingat-ingat ha, hinay-hinay lang po tayo sa paggastos. Higpitan ang ating sinturon at unahin po natin ang mga kailangang bayaran, kagaya ng ating electricity, yung mga bills sa bahay, yung tubig, kuryente, internet, yung groceries nyo, yung gamot, vitamins, kung may mga anak, may matatanda, yung gatas, mga kakipay. Bago, of course, yung mga sinasabing wants, diba? Yung needs muna. And okay lang yan, once in a while, na iti-treat na

if hindi naman kayo gusto mong mag-coffee shop, ayan, okay lang yan, makaka-K-Fire. But not to the extent na grabe naman yung paggastos na to the point na hala, kay patron man itakloban, sige lang, minsan lang naman yung fiesta. So, pawada kaliwat. Ayan, makaka-K-Fire, tandaan, sobrang hirap ng panahon ngayon at hindi madaling kitain ng pera, makaka-K-Fire. And if you think hindi enough, importante, may trabaho ka, nagsisipin,

pwede nating irapit dyan, okay? Dahil hindi po tayo mabubuhay kung magko-complain or di ba yung complain lang tayo or isi-isi natin yung kung ano man yung sitwasyon ng buhay natin sa ibang tao or dun sa mga magulang natin, okay? And sipagan, galingan mo lang at malagi kang magdadasal, mga K-5. Yun lang talaga yung formula. And sigurado kung aahon kayo at talagang magiging successful kayo sa buhay. Amen! Ayan, mga K-5, kanina na ibigay ko na po sa inyo ang first batch ng ating mga nagbabagang balita sa oras na ito at sa araw na ito. And of course, ang showbiz news. At pati na rin nga, mga K-5, kapapasok pa lamang. Hindi lamang po basta aftershock, kundi malakas na lindol ang muling yumanig sa Mindanao. Pasado alas 5 po yan ng hapon kanina. Magnitude 6.2. At ang epicenter na naitala sa Governor Generoso Davao Oriental, mga K-5. Nakakalungkot, no? Dahil ayon nga sa Feebox, iba pa yan sa mahigit 6,000 na aftershocks. Simula ng naitala na magnitude 7.8 na lindol noong Lunes last week, mga ka-K5, na kung saan nga umabot na po sa more than 60-65, if I'm not mistaken, ang naiulat na namatay at may mga nawawala pa at sobra, I think, more than 1,000, mga ka-K5, ang mga nasugatan, kung saan nga din ay ang mga ospital ay punong-puno at ang ibang mga pasyente ay nasa labas na nga ng ospital, mga ka-K5, dahil delikado na rin yung mga hospitals sa Mindanao, no? Kung saan niyanig ito ng napakalakas na lindol. Kaya isama po natin sila sa ating pagdarasal, mga ka-K5, at sana na huwag na ulit mangyari ang nakakalungkot at talagang mapaminsalang lindol, mga ka-K5. Kahit pa man tayo inaabisuhan na maging handa at talagang magdasal ng taimtim, dahil nga anytime daw, mga ka-K5, ay maaaring mangyari ang

po ito talaga matuloy at mangyari, mga ka-K-Fed. Dahil I'm sure naririnig po yan ni Lord yung prayers natin. Pero mga ka-K-Fed, iba pa rin ang handa tayo. Kaya naman ito ang ating mga maaaring gawin sa ngayon para masiguradong ligtas ang ating, maging ligtas tayo, diba? Ayan, so, suriin ang inyong mga bahay at ang inyong paligid. Alamin po kung malapit kayo sa fault line, sa tabing dagat o lugar.

sa landslide o tsunami, mga ka-KFAB. Siguraduhin din na matibay ang bahay at pasado sa National Building Code ng Pilipinas at ipacheck sa civil o structural engineer.

dapat ayusin mga ka-K5, and siguro maganda na rin na i-secure natin ang ating mga gamit, 'di ba? Ikabit sa pader ang mabibigat na furniture, shelves at appliances upang hindi bumagsak. At kung meron kayong mga nga sa mga alanganin na lugar, mga K5, itabi nyo yan dahil baka mamaya mahulog o mababasag yan, o baka mamaya ay may matamaan at madisgrasya pa. Maghanda rin tayo ng emergency kit, mga K5, or go bag. Dapat may laman po itong tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, whistle, power bank at mahalagang dokumento para in case kailangan po nating lumikas, mga K5, handa po ang ating mga gamit. Alamin din ang mga ligtas na lugar, mga K5. Dapat alam nyo kung saan ang nearest evacuation area at kung saan kayo lalapit in case of emergency. Kukuyin ang mga lugar sa loob at labas ng bahay na malayo sa bintana, salamin at mabibigat na bagay. At example din, mga K5, halimbawa lang, no, simba ko, paharayo. Diba, wag naman sana. Pag may lindol, mga K5, dapat i-orient nyo na ang inyong mga kasama sa bahay, ang inyong pamilya, kung ano ang dapat gawin. Na huwag magpanik, mga K5. Saan ba sila pupunta? Saan didiretso? Saan pinaka-safe na puntahan? Na lugar?

2025. And of course, magsanay din ng earthquake drills. Ituro sa inyong pamilya, lalong-lalo na sa mga bata, ang tamang kilos sa lindol upang mabawasan ang panic, mga ka-K5. At habang may lindol naman, ito po ang inyong mga dapat gawin. Drop, cover, and hold on. Yung muko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o desk at hawakan ito

mga debris lumayo sa bintana, salamin at mga cabinet. Kung nasa labas naman, lumipat sa bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, puno, ilaw sa kalsada at linya ng mga kuryente. At kung nasa sasakyan naman, mga ka-K5, huminto sa ligtas na lugar, malayo sa tulay, overpass at gusali at manatili sa loob ng sasakyan na naka-seatbelt. At kung nasa tabing dagat naman, agad na lumikas sa taas na lugar dahil sa posibilidad na tsunami, mga ka-K5. Ayan. So yan po ang inyong mga dapat gawin na paghahanda ngayon. Of course, ayaw man nating mangyari pero iba pa rin ang handa, mga ka-K5. At kung sakaling may lindol, ano po ang ating mga dapat gawin? At sama-sama po tayong magdasal na sana, mga ka-K5, hindi na ulit mangyari at

hacks ang mga produkto ng aming CEO na abot kaya na sa bulsa mga kakaifeb na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa inyo araw-araw para hindi na po tayo mabilis kapitan ng obosipon at lagnat. Mag-mighty sina mga kakaifeb, at kung kayo naman ay may diabetes o diabetic o may high blood pressure, mag-DTX 500 na. At kung kayo naman ay may allergies at kailangan ma-enhance ang inyong memory, makakalimutin na, mag-clinic

0: to ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga kus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
6: tulog pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
4: Mighty C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo na sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
3: Bankrap jud.
4: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali kaling, sige mo ni Kahurot.
3: No.
4: Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugan nga deposit. Mm. Matag-adlaw po, magbugnuan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagain mo mo mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MyTC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MyTC.
7: Mm. DTX 500!
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500! Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Sagani, anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa kuang allergy.
7: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-dumagit.
11: Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o MyTC ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
4: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
4: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalungan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC.
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy moprotekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mao sab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
7: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod yakuson sakit.
14: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
15: Tulog pod ka capsules sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naaman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
3: Mm.
4: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
3: Mm.
4: Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC.
3: Mm-hmm.
4: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mm-hmm. Mao jud dok.
4: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
3: Mm.
4: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo.
4: Mm.
3: Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha. Pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, oh, makabungol dyan na. Pero na-solution, Sir GP, kabalukag unsa, ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC, kung dili ka mabungol sa kasaba, oh, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o may TC, kay kung dili ka mo inom mo DTX 500 may TC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
7: DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
7: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
3: Napodiyan siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon po ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Mm. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Mm. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
20: Petri Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa Petri Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
21: Petri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Petri Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Mm. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubo or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maudyod, kay kung mudaga na ni sila, na, unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP, kay mahimo man dayon ni siyang energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka nindota pog klaseng energy na, oy?
4: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
3: husto,
4: Sir GP.
3: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
21: nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
21: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
21: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Na jud panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
3: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
21: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
21: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. recycler mangguna sa antioxidant, Sir JP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
3: Na jud yon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Dok.
4: Pero, mas kinahanglan dyan, nimo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
4: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
21: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.

0: C, the mighty power of C, mighty C, DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka, sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Campeone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit, original na DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na tumutulong protektahan ang ating katawan sa pamamagitan sa pagpapanatili ng ating mga selula na hindi masira dahil sa oxidation of free radicals. At lalong-lalo na, hati din po sa DTX Coffee Mix, ang Detox Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C. Mga kaibigan na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcizar, para ihatid na naman sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan, mga kaibigan, at magkarinigan tayo, mga suking tagapakinig, sa atin pong programa. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sana ay naka-DTX 500 Herbal Capsule na ang lahat at DTX Coffee Mix, ang the best na kombinasyon kung pagpapapayat at pagpapahealthy ng katawan ang iyong priority. Dahil po, mga kaibigan, tayo po ay araw-araw exposed sa mga free radicals, na kung saan kapag ito ay makapasok sa ating katawan, ito yung sumisira sa ating mga selula, na yun ang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang ating katawan at pagkakaroon ng mga karamdaman. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million antioxidant na tumutulong labanan, protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals at maiwasan ang pamamaga, bukol at iba pang problema sa atin pong katawan, mga kaibigan. GTX 500, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: GTX 500 Health Alert! GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500, bibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: GTX 500 Health Alert.
8: Tuloy tayo makibigan sa ating programang Health Alert. At good morning ha sa mga nanunood sa atin ngayon. Sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. At lagi po natin pinapaalala na para po hindi mapeke at hindi po tayo makaibigan mascam. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po makaibigan, available na ang legit at original na DTX 500 ang produkto ng Clinica di Alternativo. Morning din sa lahat ng nag-share sa ating programa at lalong-lalo na ang mga taga-klinika at mga ka-Key5FM. At ating pag-uusapan ngayon, itong neuralgia. Isa itong problema na nagdadala ng pananakit na pakiramdam dahil sa irritated o damaged na mga nerve. Pagkakaroon ng stabbing pain, burning pain, nerve pain, makaibigan. Dahilan ng pagkakaroon ng irritated nerve sa parte ng katawan o pagkasira sa nerve sa parte ng ating katawan. At ang mga nakitang dahilan, makaibigan, ay ang pagtanda o aging. Pangalawa po ang diabetes, multiple sclerosis, at infection. Alam nyo ba, makaibigan, mayroong iba't ibang klase ng neuralgia. Una ay ang postherpetic neuralgia. Ito ang complication ng shingles, isang viral infection na mayroong masakit na rash at blister o bukol na may lamang tubig sa loob. At isang example po dyan, parang chicken pox. At ito po ay nagre-resulta sa neuralgia sa affected area ng katawan na umaabot ng buwan at kung malala ay umaabot ito ng taon. At ang pananakit ay mararamdaman sa daanan ng nerve at minsan sa kalahating bahagi lang ng katawan.
0: DTX 500 Health Alert.
8: At ang pangalawa, makaibigan, ay ang trigeminal neuralgia. Ang isa sa nakitang dahilan nito ay ang pagka-irritate o pagkasira ng trigeminal nerve na makikita sa mukha. At ayon pa sa dagdag na pag-aaral, ang pagtulak sa ugat sa nerve na nakakonekta sa ugat sa utak ay isa sa nakitang dahilan. At isa ito sa sintomas ng multiple sclerosis o nerve injury. At ang glossopharyngeal neuralgia naman ay ang pagsakit ng lalamunan at liig dahil sa glossopharyngeal nerve dahil sa neuralgia. At ang infection naman dahilan ng shingles, isang klase ng virus na dahilan ng chickenpox. At multiple sclerosis naman ang pag-deteriorate sa balot ng ating mga nerve. At ang huli, makaibigan, ang diabetes is dahil napakarami pong naibibigay na pinsala sa ating katawan ang pagkakaroon ng diabetes. At isa na dito ang neuralgia. Ang sobra kasi na asukal sa dugo ang sumisira sa nerve kaya ang neuralgia ay karaniwang nararamdaman sa kamay at mga paa kasi mas matagal tayong nakatayo kaya bumababa ang malapot na dugo dahil sa pagtaas ng asukal. na siyang dahilan ng pagkasira ng mga nerve dahil sa diabetes. Sa pag-aaral, ang mga nerve sa ating katawan ay made up of cells o gawa ito sa mga selula. At ang sobrang taas na free radicals sa katawan ay nagre-resulta sa oxidative stress sa mga cells at nagre-resulta ng pamamaga. Isang response ng katawan sa nerve irritation. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 ay isang napakahalaga dahil pinoprotektahan nito ang mga selula sa ating mga nerve na hindi masira dahil sa mga free radicals. At ang sobrang taas na antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nakakatulong itong tanggalin ang neuralgia at pananakit. At ito pa ang good news, kung ang nararamdaman mo na pain o neuralgia ay ang pagtaas ng blood sugar, ang mapait na bahagi na makukuha po natin sa ampalaya na isa sa main ingredients ng DTX 500 ay may taglay na polypeptide properties na tumutulong itong ibalanse ang asukal sa katawan upang maiwasan ang pagkasira ng mga nerve na nagre-resulta ng neuralgia. Kaya po sa makabayan po natin dyan, naihi na po ng ihi sa gabi. Sa makabayan po natin na lagi nang nangingimay ang mga kamay at paa at nakakaramdam ng neuralgia o pagkakaroon ng nerve damage na nagre-resulta ng tusok-tusok na pakiramdam. DTX 500 ang kapsula ang para sa iyo dahil ito ay may taglay na D-sugar sugarcane at polypeptide properties na makukuha po natin sa ampalaya na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng nerves dahil sa diabetes. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at DTX Coffee Mix.
11: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
12: Umabot po ng 340 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500, narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500 after 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko.
13: Josie Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check, kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
11: DTX 500.
13: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko. Tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500.
17: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500.
18: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo.
16: Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
18: DTX 500.
16: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500, Health Alert.
8: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, dahil taglamig ang panahon, mas magandang makainom tayo araw-araw ng DTX Coffee Mix, ang detox coffee na tutulungan kang hindi lang ipalabas ang toxin sa loob ng katawan, papagandahin pa ang iyong balat at babawasan ang fat sa iyong katawan. At lalong-lalo na, ang psyllium husk na nandyan sa DTX Coffee Mix ay nakita sa pag-aaral na ito ay nakakatulong para balansihin o ipanormalize ang asukal sa katawan na siyang dahilan ng neuralgia. Sa isang pag-aaral makaibigan sa 51 katao, merong type 2 diabetes at constipation na binigyan ng 10 grams of psyllium makaibigan twice a day. At ang naging resulta makaibigan, nag-reduce ang constipation, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba din ang sugar levels at cholesterol. Ganyan kaganda makaibigan ang psyllium husk, at yan ang dahilan kung bakit dinagdag yan sa DTX Coffee Mix. Sa isang sachet ng DTX Coffee Mix, matutulungan kang ma-regulate ang blood sugar, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba ang cholesterol, mga suking tagapakinig. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa healthy na kape. Ang kape na nag-detoxify ng ating katawan at nagpapababa ng timbang, asukal at cholesterol. Ang kagandahan makaibigan, andyan pa ang de-sugared sugar cane. Andyan pa ang ampalaya at chia seeds na tutulungan kang masuplayan ang mga kailangan na nutrients, bioactive compounds at phytonutrients para po manatili tayong healthy. DTX Coffee Mix, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na makaibigan, no? Lalo pag sobrang antok ka masyado sa trabaho. Dahil puyat sa gabi at trabaho sa umaga, makaibigan, bigyang lakas at energy ang iyong katawan. DTX Coffee Mix, manatili kang malakas sa buong araw dahil kompleto ito sa nutrients. DTX Coffee Mix, available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
18: DTX 500, Health Alert! DTX 500, lagi ka bang wow, gutom at lagi na i-

0: Mount Diabetes, Mount DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Bumawi ka na lang
4: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
0: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
6: Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At magandang panunood po sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live sa DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, salamat po sa lahat ng nag-share, sa lahat ng taga-klinika, at lalong-lalo na, lahat ng taga-Keyfine. Ating text line number, mga kaibigan, 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahina na ang resistensya. Ako po, mga kaibigan, kailangan natin ng proteksyon. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At alam mo ba, ang normal na balat ng tao ay nangangailangan ng mataas na antas ng vitamin C. Dahil ito ang kailangan sa paglikha ng proteksyon sa balat laban sa mainit na sikat ng araw sa pamamagitan ng pagpapataas ng collagen na ginagawa ng ating katawan. Ngunit wala tayong kakayahan na mag-imbak ng vitamin C sa ating katawan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nirerekomenda ng mga eksperto at doktor ang pag-inom o pag-suplemento ng vitamin C. Tulad ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ito ang suplemento na nakakapagbigay ng sapat na halaga ng vitamin C para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Protektahan ang balat laban sa mapinsalang sikat ng araw. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang proteksyon laban sa sikat ng araw, makaibigan. Ang ating makukuha kung tayo ay nakainom ng Mighty C Alkaline Vitamin C dahil pinapanatili din ito ang alkalinity ng ating dugo at pinapalakas ang ating buto at resistensya. Kaya inom araw-araw ng Mighty C dahil alkaline ito na vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500. Kung healthy na kape naman, DTX Coffee Mix. At lalo na sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa pagpatuloy po sa ating programa, atin munang sagutin ang inyong mga katanungan.
0: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
6: Galing po kay 381. Doc, ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500 at magkano po per capsule sa pharmacy? Ang DTX 500, makaibigan, sa pharmacy, mga suking tagapakinig, 14 pesos lang po ang SRP. At makukuha mo na ang superior antioxidant na may taglay na 1.3 million orax scale kailangan po ng ating mga selula, mga suking tagapakinig para ma-maintain ang healthy na katawan. Available lang po yan ha, sa mga pharmacy at ang tamang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal at lalong-lalo na sa mga mabisyo. Sa mga mahilig manigarilyo. Actually, makaibigan, ang sigarilyo ang napakaraming kimikal na every time hihigupin mo yung usok ay sumisira sa mga selula. asuking tagapakinig, na yun ang dahilan na tumutuyo ang mga balat at nagiging hindi maganda ang mga balat. Alam mo ba ang pag-inom ng DTX 500 dahil sa napakataas na antioxidant? Nililinis nito ang ating katawan at nire-repair ang mga selula para younger looking ang ating mga balat. Para sa epektibo na kombinasyon na, sabayan nyo talaga ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. Galing po kay 481, Doc, meron po akong maintenance sa diabetes. Ano po dapat pag-inom DTX 500? Gusto ko isabay kasi mataas pa rin ang blood sugar ko kahit meron akong maintenance. Narinig nyo ba, mga kaibigan, yung live interview natin? Na ganun din ang kanyang naramdaman. Even nagtitake ng maintenance, na ganun pa rin ang blood sugar, mataas pa rin every test, disappointed pa rin kasi meron siyang pang random blood sugar test. But nung sinabayan ng DTX 500, no, kung iniinom mo ang iyong maintenance after meal, inumin mo ang DTX 500 30 minutes before meal. One capsule 3 times a day. I-try nyo po, mga kaibigan, sa mga may maintenance, high blood, cholesterol, diabetes, i-try mo ng 7 days. Makikita mo ang napakagandang resulta ng DTX 500. Kasi mga kaibigan, nung ginawa kasi ng Panginoon ang ating katawan, ginawa tayo na kayang mag-repair ang ating katawan. Kaya niyang gumaling. That's why, ang isa sa fundamental beliefs of naturopathy, the body can heal itself. Yan yung belief, mga kaibigan. Kaya niya ang ating atay, napakabilis mag-regenerate. Ang kailangan mo lang, supplyan mo siya ng raw materials para sa regeneration process, ma-assist o tulungan mo siya na mag-repair sa kanyang sarili. At ang pinakakailangan, according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang antioxidant. At ang good news, dahil ang DTX 500 ang may taglay na superior antioxidant. Dahil po, mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo nakita sa pag-aaral, ito pala ay may taglay na pinakamataas na concentration ng antioxidant. Kasi ang concentration pala sa antioxidant ay nakukuha sa sikat ng araw. O ibig sabihin, ang herbal medicine na nakababad sa sikat ng araw sa matagal na panahon ay nagkakaroon ng super concentration of antioxidant. Kaya po, mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo, bakit meron siyang 1.3 million orax scale o antioxidant? Dahil ang tubo ay maharvest mo yan, aabot pa ng 7 months. Ibig sabihin, nakababad siya ng husto. That's why ang concentration ng antioxidant ay makukuha natin sa DTX 500. Dahil nandyan ang de-sugared sugar cane o mapait na bahagi ng tubo na may taglay na pinakamataas na antioxidant. At ang kagandahan, ha, para hindi po tayo mapeke, at para original, legit at epektibo na DTX 500 po ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil available na po yan, lalong-lalo na dito sa Cagayan City, Isabela, o sa buong Isabela City, sa Bayumbong, Sulano, at lalong-lalo na sa Tugigaraw City. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix ang epektibong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert!
6: Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na araw-araw na magbibigay sa inyo ng kaalamang pangkalusugan, hatid ng Klinika Di Alternativo at ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Good morning, ha, sa mga nanonood sa ating ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa mga istasyon na tayo po ay nakaprogram. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa tutulungan tayo ng Panginoon para ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. Huwag kalimutan ang pag-exercise, tamang pagkain, saktong tulog ay isa sa kailangan para tayo ay maging healthy at sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil ito ay tumutulong para proteksyonan ang ating mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
7: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C. DTX 500.
9: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Ora sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4 y media.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

616. Bahala ka lang nila mga K-5 bagga. Ano ni? Maghimot im kalugarigon kombinasyon para tayan mo suwerte si nang adlaw. Ayun, mga kapon ni mga K-5 Oxemera Sidre. Alas 4:30 kita kutom kita alas 6 Lunes. Ang ganda ito ang Biyernes din nila. Ayun, paboritong ang kampiyon ng estasyon. Mga iba kundi doon K-5 News FM Tacloban. Ayun, mga radio. Mababatian niyo 103.1 nga na K-5 Labot Lah Radio. Live kita. Live na live. O nga itong social media platforms and Facebook nga na YouTube. I-search mula itong K-5 News FM Tacloban Digital. Ano? So, paki-follow. Paki-like. Paki-follow. O ito namon Facebook page. Paki-subscribe. Ito namon YouTube channel. Nga na paki-share po. Ito namon mga public affairs program. Ganito na aton mga posting ha aton na website, no? Aton social media platform. No?

Good morning at masuk ni dah kamu setengah musang kai malipayon nga adlaw malipayon nga Martes. Oh, mga estudyante dida, no? Mga estudyante, good morning. Pagitaton mga kag-anak, sa mga nanay, tatay, yan na nga din, napaka-busy na. Busy na itong pangandaman, ano? Yan na nga aga. Oh, itong balunon, itong mga kabataan, balunon ni Mister, nga ito trabaho. O, gan, kung ano lang ang mga arandamon, sangkay. Siyempre, itong mga nanay, tatay, liwan, ano? Sentrano pang nagpapakabuhi. Good morning, hi. Atong mga suki nga mga tigpamati atong mga K5 especially di dahil may Tacloban Public Market atong mga vendors good morning malipayon nga pagpamati iyo atong gabon mga suki nga mga driver maglain-lain nga mga terminal di dahil downtown area magin naman new bus terminal Abukay magin di dahil may south terminal may Maras Baras malipayon nga morning mga ka K5 Okay, last 1:35 na. Kumusta? Na nagkape ka na ba o nagkakape ka na? Ha? Oh, sige, haton mga K5 dida. Kung nakape at pag-iresuryahan. Abay DTX Coffee Mix na, ha? Anadon Herbal. Herbal, healthy coffee. Nakagkape ka na. Na-detox ka pa. Adlawad-lawad atong DTX Coffee Mix. Mga K5, para makabuling ini nga magpabilin. O nga makusog. Kusog ito natin resistensya, no? Pagpabilin nga makusog ito natin immune system. Mga ka-K5, ngan rayo kita, ano man nga hulgahin na sakit, ano? Dapat adlaw-adlaw ng DTX Coffee Mix ka! Ano DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugar cane extract powder. So, amot mga ingredients niya, no? Atong DTX nga kape. Ate, may nagihapon ko na DTX Premium Coffee. Nagihapon ng Herbal Coffee, mga ka-K5. Ito ang DTX Premium Coffee. Napakadakong abulig. Napag-minti na rito ang aton blood pressure. Ngan, ito ang aton blood sugar. Napaka-diabetic. Napaka-maupay ito ang DTX Premium Coffee. May naluwat kita Rayo Coffee, mga ka-K5. Ganito na, hey, Doc Jun Alcizar at aton... host ka-K5 naton na health alert nga segment amoy nit aton maging po promote nga kape DTX Coffee Mix DTX Premium Coffee o nga may dalawa kita DTX Rayo Coffee sa gihapon nga Herbal Coffee yan ito na napaka maupay itong Rayo Coffee kay itong income no itong na mga napalit mga itong lahat meron ikaw pumalit itong na Rayo Coffee mga kabulig ka pa ano mga ka-K5 itong aton mga beneficiaries itong aton Rayo Foundation ano itong income itong Rayo Coffee ka-K5 na na-slice didahin pera ka porsyento namoy nit aton igin bubulig itong aton mga beneficiary at aton foundation itong Rayo Foundation Ramil It

0: Uy, foundation. Ito aton bossing, taton boss CEO. Ito ang K5 News FM Philippines. Puno ng kulay ng pag-asa. Balitang K5. Alright, sige, kailas 1.37 na. Mga napa shoutout ni Daddy. Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, Consel Ogs. Bibal Di Mar Camposano. Good morning, Consel Ogs Emer. Ngan ha, K5 sa umaga. Si Edwin Loxonabia. Maupay ko nung aaga, balitang K5 sa umaga. With ka K5 Oximer, mapagreet ako to Danilo Cabantac and family, Barangay Del Pilar, Basay Samar. Kumusta na? Greetings from Edwin Loxonabia, Han Barangay Lawaan, Basay Samar. Ayun. Erohilio Martinez, mapapay nga aga, Ogs. Aadi na liwat ko nung ako nagkikita't in programa. O kada aga, adi ka may budget hotel, naguhulat itong pasaheros. Ngan salamat, ito na yung pagbasa. Ay, good morning kay Erohilio Martinez, ano? Iningakon mga aagsob at kadaadlaw basahon ng mga comment or pa-shout out. Sigurado good ako nga aton ini mga suki ng tigpamati. Oo, kay adlaw-adlaw na pa-shout out ini. Salamat, ano? Damo nga salamat, permit iyo pamamati kay maupay ito. Nga may da mga na pa-shout out kay makuring liwat ito imo trabaho. Announcer ka radio. Tapos wala na mamati ha im. Magandiri kahit ito hindi makalilipay. Abisan ko na swildo ka o dakot im swildo. Mama ko rin ito kung wala na mamati. O sige, balita. Good morning. O salamat. Himateo Bantola. Adi, at lawat lang liwat yung namamati. Good morning ka K5 Ogs. O kape na kuno kita itong DTX Coffee Mix. Kaya nakagkapi ka na nakapi ka ka pa. Mag-maubay ito. Nakagkapi ka na, nakapika ka pa. Ano't yung pinipikahan niya na, Mateo? Ano't maubay ka pa, Diyos ko, no? DTX Coffee Mix, ang K5 Oximer, ha? Bisan ano nga... luto yan na nga aga. Labi na kung mapaso. Marasa, ipadis ito na itong DTX Coffee Mix. Good morning ko na, tida may CLN Hotel. Gan-gan to, Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Banto lang ang Lazardi Family. Salamat, K5 Ogs. God bless you always. Good morning, Gan Mateo Bantola. Ang tiyan mga kaupo dito ha may CLN Hotel. Happy Fiesta, Kakulop. Kakulop ba ito? Dito ha may Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Dimhi Kakulop, Patakloban, Barangay 95, itong kaibaan. Itong may fiesta, ano? Nag-fiesta Kakulop. Happy Fiesta! Dinahan may Santo Niño. Oo, Barangay 106. Santo Niño, Tacloban. O tama, hadihan na kadupag hakaluyong estasyon. Gumikin na mamate. Gumikin na mamatron nga to. Okay, anamon mga listener, anamon mga entry senders, han mga papromo, haros mga taga rito may Santo Niño. Oo, Barangay 106. Good morning! Ito ang Malati family. Damot mga Malati dida, ano? Barangay 106. Kanda... Nanihingalimot na pagukan mga ngaran. Kanda Ate Ilna. Ayun, Ate Ilna Malati. Good morning! Hello, Agboyag ini. Hamay Santo Niño. Ambot kong bulig ini or appeal ini itong GMA Village, ano? Or may dala nira kalugaringon nga patron. Suwama ito, ha? Kaka-5 nga na yun, it masunod din eh, June 20, dito ha may Costa Brava itong San Jose. Oo, pero I don't know kung baga nag may dapahin nira dito patron, ano? Di lang sigurado good. Nga to yun ha may papaya banda. Oo, nga it sunod din eh, Tacloban naman. Pizza 30. Alright, sige, happy fiesta na lang. Ano, mga nagpi-fiesta, may fiesta yung nag-adlaw. I know, damo pa, outside Tacloban, ng mga magkalain-lain ng mga barangay, na late ng kansama. At alang-alang, mga fiesta liwat. Bungto, itong alang-alang. Yan na ada nga pizza 19, no? Kung dagdag nagsasayop mga ka-K5. Tama ako, K5, Ray. 18-19 ba itong fiesta nga diha proper, ano, bungto, itong alang-alang. Basta mo ito, Sangkay. Baga di gilak nakaka-tihugod dito, eksakto nga pizza. I don't know kung amon at akon, baga sumatay yun yan, mga ka-K5. Iluminada, Daga Abirilla. Good morning, K5 Oxymer. Shoutout lang ko, no, itong mga taga LMWD. Wala na liwat ko no awas, di diha pa bahay. Oy, kakulob, may da pala, no? May da pala explanation iton na LMWD. Mahiunong iton aton na patubig din niha Tacloban, ano? Ano yan, bibilgon ko ini nga news item kay programa ni Sir Edward na interview iton na irayan na gin-installar gatagapagyakan. Mamayda na yan na permanenteng spokesperson K5, I think it LMWD, ano? So sige, niyan, babalikan ko ini. Mahiunong ini. Kaya mo problema, damot na mo problema, hit kakula, kawaray, awas, o kaguti, hit awas. Pero taati, waray good ko no awas. Ayan ni Jay Calzado Ilasyon. Good morning, gan ko. Hey, kuya, kitot Ilasyon ini. Dida ha may LNSCHI halawaan. Ano? Aton minahal nga bungtot lawaan, Eastern Samar. Good morning ko no, Konsehal Oxymer. Shout out, Cancer Gagap. Di na mamati ha, Mienaha School Campus. Good morning. Ota ko na idol nga teacher han high school. Sir Jerry Gagap, kumusta itong Gagap family? Ano, di ha, barangay 1, barangay 1 itong bungtot lawaan. Mga pag magpapati ha, itong mga namamati, ano, ng mga suki. Mga suki tayo ni katigpamati kada aga, no? Pero may ni Kuya Kitot namamati ha. Sige, alas 4:44 na. Good morning, kahapon. Di na ha, may Tirings Eatery, San Jose, kanda ati Tintinda Antos. Always namamati gihapon datong programa. M&D Bakery, Tabukla hiton Kugon, San Jose. Good morning, ganda atin na net. Kanda Kuya Lando Rijes, good morning ha iyo. Takong sangka, he Sir Jun Cesar, nga permanente liwat namamati datong programa. Dito ha may shopping center. Downtown area, maupay nga pagpamati ha iyo, Sir Jun. Dito ha Papaya Resort, kanda Kuya Jigo Alcaraz, kanda ati Daday, Kuya Jewel. Good morning, ano, Ate Vicky may Papaya Beach Resort. Balitan kay Pagsa. May Costa Brava Hotel. Nakonsangkay nga gwapuhon ngan buutan nga tag-iyat Costa Brava Hotel. He Sir Doms Tagorda. Sir Doms! Amabay nga morning. Hi mo, Sir Doms. Gwapo nga lagas. Dili may tanawan lady. Kagawad Oscar Modisto. Amabay liwat yung pagbamati kan Kagawad Oscar Modisto. A.K.A. Gwapo nga lagas. So, gintatawag gani yung gwapo nga lagas na hatagiyat pasi. Talit. Maupay ining sangkay. Basta, may damula ko nung daranga sa ako. Diretso ko kaniya tatagan hin pasi. Basta tawagon mo yung gwapo nga lagas. Good morning, amoy nit gwapo nga tatay ni Piskal Modisto. Dito ha may tanawan later. Ay, ganda ko, up Troyo. Good morning. Dito ha may sagkahan, Troyo family. Malipayo na magbamati ha imo. Kuya Up, kumusta? Ganyan hingi hapon ha may utap. Manawataw family. Kanda si Rex, Sir Long, Manawataw. Good morning. Aton mga kaka-K5 din niya utap. Ano kung diin na himumutang iton aton istasyon. Amay Quarry, good morning. Dublin family. Kanda Kuya Buboy at Elisa Dublin. Dito ha may Quarry District. Magin ha may 3 kids 83. Hipayo Husay. Payo! Mga pagpamati ha imo. Magin timo mga timo pamilya. Dito ha may babat ngun late. Husay family, good morning. Hey Marlon, Duckless Obuna, good morning ko ng mga ka-K5. Sige, may mga birthday ng adlaw. Oh, nagbe-birthday ng adlaw, June 16 na 2026. Oh, happy happy birthday kay K5. Balita akon halad nga halipotay lang nga birthday song, ano? Oh, para ha imo, yan nga imo ka adlawon. Happy birthday.
1: Hey, hey.

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Oh, hatod mga nagbe-birthday ng adlaw, hatod mga suki, nga tigpamati, nga mga followers, itong K5 Tacloban. Happy birthday. Kay K5, dagan kay pauntahin na maupay ng panlawas. Market report, police report, lahat meron na, oximer as. Maupay ng panlawas, damo pa ka birthday tayo mo i-celebrate, ano? Pagbutan la, din hababod kalibutan, kay damo yun at maglabad. Ayaw na pagdugang hitong mga maglabad nga mga tao, ano? Pagbutan lang kita, sangkay. Para... kita sing pantag-alog pagpapalain. Oh, hita aton makagrahom. Ay kita pag pinasaway pastil lang kada mo yan at mapasasawayon. Diha sinado hin kamasamok. Umagang puno ng sin. Sa mo kitira kabutangan mga K5 hita aton mga senador pastil lang. Anyway, sige, ngati-ati kita, weather update kita. Mga musta kita aton magiging lakad itong panahon. Okay, ang adlaw itong Martes, mga K5, ika-16 ka adlaw itong hininga bulan itong Hunyo. So, malat pag-asa, ang Esther Liz, amot na kagapekto, ha, Eastern Section, itong Visayas, ngan Mindanao. So, apiktado hini mga K5, amo itong Eastern Visayas, ngan niha aton. Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Gandawa Oriental. Sharing itong pag-asa, yan ang adlaw, lauman nato itong maupay nga panahon, mapaso nga panahon. O pero di rin gagawa itong pag-asa, itong posibilidad, din mga pag-uran, epekto hindi nga pagtaga-Esterlis. Ano? So far, amo init aton weather update, weather... Naroon na weather system, yun ang adlaw itong Martes. Yan, good weather, haros bugos nga nasod. Mga ka-K5. Uray hulga, hindi naman nga maraot nga panahon. Hagawas or gawas itong Philippine Area of Responsibility. Kabugusan na good weather, ano? Ito taton magiging na panahon yun nga adlaw. Alas 4:50 na, adihinek, pagrit ko no ang gwapohon nga akon mga barkada, didahaman Lurip San Jose, hi Anthony, Tony Zamora, hi Jerome Casiano, a.k.a. Rubin Padilla, nga Hanvik Mar, San Jose. Oh, thanks. Hey, good morning. Hey, Monek. Ganitin mo mga barkada. Mga gwapuhon. Didahamay Manlurip, San Jose. Mao pa nga magpamati ha mga taga San Jose District. Alright, kumusta ba K5 Ogs? At aton mga balita, yan na nga adlaw iton Martes. Kaniyon naton mga K5, ano? At aton mga pagtutukibon ng mga balita. O din kaya na kita ha aton na dapit. Update kita niyan, han panmumusil. Mayigin panmumusil dito ha Albuera, Leyte. Mga K5, ano? Duha! Duha it na report nga namatay ng tulo itong Samaran. Mga K5, mahuman na an insidente hinpan musil dito yun ni Hamay Albuera, Leyte. Mga K5, ano? Hausang kalisada ha Barangay Salvacion. Hiton Albuera, Leyte. Kakulop ini hiton na aga. Also, ginbantayan. Ini nga Albuera, Leyte, mga ka-K5, baga naging popular ini nga bungto din sa probinsya at Leyte. Kaya, diba, an kontrobersyal nga era dito alkalde, hadi, ano, he self-confessed drug lord, Kerwin Espinosa. Amot baga mayor dida ha Albuera, Leyte, no? Mga K5. So, atin na hi, nagsiservisyo na hiya. Hiton irabong to yan, ha, kumuusang nga alkalde, no? Yan, hapagkaya na, baga kinikita natin, mamakusog iton na kampanya, iton na LGU Albuera, hapagkontra, ano, iton na pagtaga-illegal nga droga. Naglabay lang si Mana, may baga may dako kinita dito nga may da mga nagdakop, nagkukuhaan din pagtaga-illegal nga droga, no? So yun, amoy ito mga K5, na yan, tukibong tayong balita, mahiunong hining shooting incident na itala hama o nga bungto. Samtang, ha, iba pa nga mga balita na mga K5 ha, Ormoc City, 30 nga balay. Oo, ngayon sa nga laboratorio, ha, han-eskwelahan, ha, nasunog ini, han naglabay nga gabi. O dito ha, siyudad dito Ormoc, mga K5. Samtang paraguma, dead on the spot, han pagbunon. Dito niya ay kasi paraguma, dito liwat ha, matag of late. Ngan usa nga pinigab driver, ginsamaran, han iya kainom. Ah, dito liwat ha, naval biliran. Suspect, arestado, ha, mismo lugar, hiton na krimen. Oo, nag-inom ini nga pinigab driver, ganan na iya kainom. Pero ini nga pinigab driver, ginsamaran niya. Ginlagitan la binuno o kon na ano ba ano yan to kay punta ini nga police report probida damot mag-isog kita ikaw pag iininom nga kakay-five ayaw ka mo pagiging iniinom hitong tao nga may da niyo kadilit ka, or iyo kadilito or may da niyo maraot nga buot hitong kada tagsa. Okay, bisan pag mo hito na nagsangkay na o nagiinom na nga ni danay nauungkat ito nabubukwat ito ang resulta nagdudulo ka mo maupay kung na pagdudulo niyo tayo istorya o han mabukwat na ang hinungdan han iyo ginawayan maupay kung nangangaturog ka mo. O kasagaran good, kasagaran hindi nga mga insidente. Diridamo it nagpupunitila at nagsusuntukay. Iba good baga danay amo ito, kasagaran tinitigbas. Binubuno. Pinupusin. O sa alit ita kon sag don kon may da niyo delito ha di ano dida nga diri mao diri pagkakaintindihan ayon lang kung pag ininom pastilan kay nahingangad tulog ud di maupay nga panhitabo amo good kakadaman hitaton mga police report kakay-five nag-inom magsangkay magdanay ngani magtalaamay nag-inom latas nagdebate nag-away at usa binuno liwat ini pasyadong ka ma-action man liwat yung mga kinabuhi hindi pwede maga mag-inom tapos kahaman pag-inom kaubos it rin mon katurog maray na damo nga buruhaton pa. Oh, samtang iba pa nga balita mga K5, planohan mga rebelde kuno nga bawion na Northern Samar. O pakyas, mahuman na igsumathan mga residente nga diha aton mga militar. O nahiya din ini nga lugar, Northern Samar. Niyan, tukibong taliwat ini. Samtang 181 nga benepisaryo han pagsanghan nakabaton hinlibre nga antipara. Ha, ilarom han pan paantipara ni governor nga programa. Anot antipara? Among nit hilarom nga kuan, hilarom nga winaray hiton eyeglasses. Engineer, di ba? Oo, so nanhatag hin antipara. Maupay ni nga tapos mga kakabataan niya na hibaba anot karo yung singkong antipara. eyeglasses sangkay. So amoy to mga balita naton mga K5 niyan to kibunta ini nga aton mga notisya lokal. O tingang ganit aton mga kasagabay liwat sangkay. O samtang din hiliwat ha, din hiliwat ha national anot mga balita yan naka K5 Oximer. O may kuha na, may invitation na it Malacanang special session. O ganit aton mga mambabalaod. Both kuan Senate and lower house ano mga K5 so buwas ini ika-17 June 17 na sangkay sana maayos na ini nga problema didi ha Senado sanggang Biyernes mga K5 ano ini nga era baga sitwasyon niya na may Cayetano Black Gatchalian Black adi Senator Joel Villanueva nagpagawas inin iya video han naglabay nga adlaw yana ginngangaranan na hiya nga Hudas. mga K5 O damot nagbabansag kaya nga hudas. Tika nga tuhan na di pa kita sigurado kung ano kung diti tindog hini. Nagsigman lang yan nga maatindir niya special session. Mora pa man niya si Ring nga makad to hiya hiton black ni Gatchalian. Mga ka K5, baga igin uunahan na hi Senator Jewel Villanueva. Pero ka K5 po, Ximen, alams na. So balitaw amo ito at sitwasyon niya na Senado. Nga si Senator Erwin Tulfo may daniya statement hausang radio interview nga labutla kang Senator Jewel Villanueva may dapat kuno usang nga babae nga usang lalaki nga senador nga posible dumapig nga dihiton na Gatchalian Black. Itao na ito, ano? Ano't matatabot special session? Pero before ito, yan ang adlaw, may adaliwat na ka-schedule hin, ano ini Blue Ribbon Hearing ko, no? Blue Ribbon Committee Hearing, ankan na Marcolita, ini Senator Marcolita. Yan na liwat ini nga adlaw, ato liwat ini ha double gym ed sa Garden Events Place. Agawas ito na Senate premises. Mga ka-K5, pagbubuhado niya. Ano tawag niya? Blue Ribbon Committee Hearing. Yan ang liwat ko nung adlaw. Kita unta kong hinayon ini. Kaya may da nila mga bagong pasabog. Ini nga mga ginaabugaduhan ni Attorney Baligod. Na 18 nga kargador. Amot term ni Senator Hinando Rafi Tulfo, kargador ko nun, malita. 18 nga kargador yan, malita. Mga K5, kay Maida yan na, Maida ko nun ipipresentar nga kadugangan pa nga 14. Mga K5, nga anay mga miyembro hito na Marines. Katuloy si pa, kita untahirahin, no ba? May mga bagwa na hininga nga pastilan. Ano daw lat irahin ni pasabog, hininga katuloy si pa. Bakit may mga bago na naman nga ngaran, nga gina deliberan, may idudugang di dahin nga iralistahan, o sino may mga pambabawion nga mga ngaran. Di ba? At naglamay kasi nga ira... hearing kakaibab hindi nga 18 nga former Marines may mga gin tanggal dito ang mga listahan waray nga ang kuno pagka delivery hi Senator Loren Ligarda nagsiring hira nga mga bayani kuno inihira pero hanira siyahan nga affidavit na kadto adto malipong manliwat ini. Hidlay ni singit naton bagalinurong. Ayun, so amo ni mga K5. Ano pa, hey, Presidente Marcos sa magkakaadan bilateral meeting ni Russian President Putin. Oo, nakaschedule niya pagkantuha Russia. Ngayon ang adlaw, may hulga, rollback itong produktong petrolyo. Sangka kareng singon, may tapyas, may iban presyo. Ganit ato ang fuel products. Alright, so amin ito ang mga pangunahon yung mga balita sa kanyan. Tukibon tayo niyo, no? Ato ang mga headlines. Alas 5:01. Good morning, Anay. Ato ang mga nagkikitat ato live, Anay, ha? Before kita mag-commercial, para niyan na... Suhong ko nala. Sige, Idol Orinabag, good morning. Watching and listening from Basay, Samar. Hey, Marlon Daclis Ubuna, Antipara kuno or Antiyuhos. Tama, Antiyuhos. O, nangangalimot na ako. Antipara or Antiyuhos. Siguto Mil Bulaluhan, good morning, K5 Consel Ogsimer. Have a nice day. Thank you so much, kunuhan pagbasa. Joel Verdijo, good morning, K5 Ogs. Shout out mga taga GMA. Happy Fiesta. Mga Verdijo family, Montaniel, ngan nga tanan nala nga taga GMA, pamatron ko no kita. Oh, good morning, ganda kuya Jewel Verdijo. Oh, happy fiesta, di dahil may barangay 106. Tama, apil ini ang GMA pabahay. Di ba na yung ganito kita to, pare, nga nawara nga ni kita. Oo, dito na aton pamatron last year. Sige, alas 5:02, sa atong pagbalik, Bantay Mercado update. Ika kay 5, hinunay, Carlo. Narang mga kaupod, yun nga aga. Standby! Mabalik kita mga manatrang mga pahinomdom.
1: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinica products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
1: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: I Dare Go.
12: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
11: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
0: Alright! Balik na ka K5 on the drum. Balik ng K5 sa umaga. Oras na ito. Alas 5.11 na. Ang oras... Dito naman ay Johan na DTX Liniment Oil. Ayun. Konti mo billing panhaplas. Mga K5, mayroon kami DTX Liniment Oil. Napakamaupay hindi, ano? Sangkay talagang abat na abat mo ko dito iharang ano ng ka-relax kung ikaw mga K5 papahiran itong DTX Liniment Oil o kung magpapamasahe ka ano labi na kahomani mo trabaho at ikang ka stressful nga adlaw mga ka-K5 ano't imo trabaho so napaka maupay DTX Liniment Oil kung sa tiyang mga binipisyo gihapon ka-K5 kay once magpahid ka hini nga DTX Liniment Oil diri kaliwat mamapahirayo at mga lamok namok ka imo tungod kay may dahil niya herbal nga ingredients nga pampaiway hiton na lamok sangkay. So, bisan kay mga turo, gahuman nimo masahia, hinwaray mo stikiro, waray problema, safe ka, di katutok mo nitong lamok sangkay. DTX Liniment Oil na, ha? O, hanggang madaliwan kita, Extend the Food Supplement. Adi man, ha? Para't makalakit na nila, mga barako nila, ano nila nangungusog gunuhin na igham. Yeah. Ito mo kambal. Hanglan mo na ada mag-extend food supplement. Mga ka-K5, ha? Kulang ito sa ka-round. Kung ikaw na gamit, nainom itong extend food supplement, sigurado! Malilipay, good himisi sa in. Ha? Nga na usahit mga beneficio at extend phone supplement. O napaupay ni itong blood circulation sangkay. Ano? So amoy ito, taton na iba pa nga produkto ha. DTX Liniment Oil nga extend phone supplement. Hey! Alright, alas 5.13 na. Hika kay 5 Carlo, engineer. Ani na haton linya. But before ito, good morning, Anay. Richard Gallardo from Carmen, Cagayan de Oro. Good morning. William Carcueva. Shoutout ko nung kay Rowena Lucero. Lagaon pero malaom-laom. Always watching ko nung kay 5 every morning. Pahabol ako. Maopay ko nung patronya na ha. North Hill Arbor. SG Iraraya. Nga permin na mamat. Kada adlaw, K5. Salamat itong pagbasa. Alright. O damo ngayon din at nagpapatron din ha may Northern Barangay. Sa haluag kasi sakop itong Barangay 106. Alright, sige ka K5 Carlo. Good morning!
18: K5 Barantay Mercado.
0: O ka K5 Carlo, kumusta ka na? Ka K5 Carlo, i-K5 mo.
19: Oh, yes, good morning kay K-Fam Ogs. It's been a while, ano, wow. Man nga makabalik kita nga dito in Panaga. So, yan na in Martes nga adlaw, in pangumusta na anay naton nga dito sitwasyon na ha merkado publiko ano kay K-Fam Ogs. As of now, in akong makikita naton nga dito naton live video.
0: Malamrag
19: na, ano. Oo, duro na ka hayag nga dito in merkado. That's why nga damo na gihapon ito natin pa ka dito na merkado ano kay K-Fam Ogs para papalita ito nira mga pangunahon ng mga papliton. As of now, adi kita hiton o nga di hiton vegetable ang nga di hiton mga ligid-ligid anong kakifa vows pangumusta ko naton iton era sitwasyon ngayon kahimtang din hi. Ngayon, so gagi hapon iton mga pamresyohan ng aton mga utanon. As of now, ano kakifa vows medyo nag-ubos iton aton mga local products no nga mga utanon. May adag yapon pipira nga mga utanon nga nag-umento yapon iton presyo kay mahinay iton supply. So, yan na ano kakifa K5Ox, ito nagmahal kaduro iton aton native nga pichay. Kaya ito naton pichay yan na inaabot na 150 pesos iton kada kilo. Kundi dati nakakapalit kita laanihin tag 70 pesos iton kilo. Pero hapag kaya na K5Ox, na 150 ini iton goods. While iton good din naman, maabot ini 120 pesos iton kada kilo. Pero good news gihapon, kaya oh, iton aton iba pa nga mga papliton. So ganito na hantak. Nagbarato na gihapon ini kay K5 Ox. Kay kon aton manunumduman nag 60 pesos ini ano iton kada puto kada butok. Yan na in 30 pesos na iton kada butok iton aton hantak or iton aton sitaw. So amo ini iton rason kung kay ano nagbarato gihapon iton aton pakbet. Kay iton aton pakbet from 70 pesos iton kada kilo yan na kay K5 Ox 40 pesos na la ini iton kada kilo. Kay nagbarato iton tarong, nagbarato iton kalabasa, nagbarato iton okra. Tanan nga mga sakot ito na pakbit ano kay K-Fam Ogs inagbarato. So nga di gihapon may ara gihapon mga kadugangan hi Ate Nels nga mga tindano ano so ganiton patula nga naabot ini ha 150 pesos iton kada kilo nga sugad gihapon in may ara gihapon niya nga di ano available nga mga sibuyas nga sugad gihapon iton lasuna. So ito naton sibuyas na abot ini ha 150 pesos iton kada kilo while ito naton lasuna in ada na ini ha 80 pesos or 90 pesos iton kada kilo may ara pangani 50 pesos ano ka K5 Ogs. So para ito naton mga K5 nga dire makakapalit ing kinilo in may nagihapon niya nga di mga na mga tinakos la ano ka K5 Ogs kumbaga pa in makakapalitin 10 pesos makakapalitin 20 pesos duro da mo nagihapon. So amo iton aton na pamresyuhan nga dito na pwesto ano ni Ate Nels hana merkado nga kundi in tub-tub la ini gihapon niya yan nga oras in mabalhin na gihapon ini hiya nga ito niya original no ito niya pwesto nga di hamay utanan talaga hiton vegetable section. So diri lay Ate Nels ito nagtitinda din hi in damo gihapon actually ka K-Fam Ogs. Pero oo kumpara kan Ate Nels Ate Nels kasi in bagan one stop shop kumbaga pa kung makakapalit kayin utanon nga may ada nag hapon mga sakot no so ganito ng mga lasuna, luya, sibuyas, kamatis iton mga available. So amo iton aton update ka K5 Ogs so far amo man lang iton mga nagbago iton presyo samtang iton na ibang nga klase iton utano nagpapabili lagi hapon ini iton era presyo ano di da iton na naglabay pa nga mga simana ka K-Fab Ox.
0: Maupay na yun na K-Fab Carlo kay dirda mo ang nag-iban or umubos ang presyo nga klase iton utanon. So kung baga nag kulang pan budget iparalit iton na isda karne o ano dida utanon laanay at least magasing pa
19: amoy na.
0: Healthy naman healthy nga mga pagkaon
19: amoy na ano K-Fab Ox kay actually
0: K-Fab Carlo mga supply yes, hini kuhan lang ini lokal tingang lang din ni aton
19: na matungod nga makusugi na ano duruda mo ito na supplyhan aton mga local products o sana din iton mga utanon ang nagbarato no aside iton bugas in sugat gihapon iton sitwasyon nga dito na aton mga utanon ka K-Fab Ogs.
0: Maupay ka K-Fab Carlo. Ano yung paborito hato nga utanon? Nangangalimot na ako.
19: Kapag kaya nga K-Fab Ogs, may adan ako bago nga paborito. Oy, gusto ano, po ano? Iton patula mga patula ba, kay you know nag-research ako.
0: Garoon ako itong patula. Ako. Hit tarong.
19: Waray na tapos na ako itong tarong kadilawit kata ito na patula kay actually nag-research ako ano kung kay ano nga may ada ako mga symptoms like bagay na nag-meet ako nga anong tawag ini nahihilo kumbaga pa in Tagalog oo kay
0: nahihilo dehydrate. Ka ano hitarong
19: nahihilo kay Permi na lang nagtatarong ka kay Pabox Balita. So usahin iton patulan ako na research gahapon nga maupay ngayon inihiya for pero hydration. Matubig manggod ini nga klase nga utanon ano ka K-Fab Ox nga may adag gihapon niya lapot. So that's why nga highly recommend gihapon ano ito mga medical ano nga para iton hydration and maupay inihalawas iton patola ka K-Fab Ox.
0: Sige. Oo. Maupay ito ka K-Fab Carlo. From tarong patula naman niya na ba? Okay man lada. Maupay man lada tim kalawas.
19: Yes, of course ka K-Fab Ox. Waray may problema sa war ka K-Fab Ox.
0: Sige, K-Fab Carlo, tungkol natin oras, ano? Dama pa nakikistorya mo. Sige, go ahead. Salamat.
19: Yes, ano kay K-Fab Ox, amo ito na aton update and aton na pamresyuhan, han mga abilabli nga utanon nga dito ang merkado publiko ito ang syudad ng Tacloban. Of course, nakaupod niyo para ito na aton na market report ini kay K-Fab Carlo Arisgado, parang kapira mga balita sa bisyo publiko ng kaliawan. Ha syudad ng Tacloban ng bugos ka sinirangan, Bisaya sa K-Fab News FM.
0: Alright, damo sa labi ng K-Fab Carlo Arisgado. Nag-iba na ngayon ng K-Fab Carlo. Dati, niya paborito, tarong. Yan na, patula na, nag-dumanod ako, lugod. Gini-imagine nun ko. Sige, importante, kaya. Ngayon, damot maupay nga binipisyo at panlawas. Alas 5.20, result na kitang loto. K-Fab Ray, no? Kanan kakulop ini nga adlaw. Pizza 15, sangkay. Sige, mangumusta kita. Mga nagtaya, dida. Panginanuhat yung mga tiket. Grand Lotto, 655. 45 milyones itong premyo hini. At itong winning combination. Numero 8. 44, 43, 24, 4, ngan 11. Sinang itong PCSO, waray nagdaog hang Grand Lotto 655. Sunod, Mega Lotto 645 naman. Nalala ko premyo hini, 60 million pesos, 60.4 million. Animal and winning number combination, numero 44, 14, yes! 21, 35, ngan 18. Sinang itong PCSO, kakay 5, waray liwat nagdaog. Alright, swertres kita, alas dos kakulop, hankulop, 184. Pagka alas 5, 349, mga kaka-5. Pagka alas 9, 599. Naka-slide na itong hearing, kaya may dakita kakulop hearing, 992. So alas 9, 599. Slide. Sige, hearing natin yan natin. 006, 922, 697. 006, 922, 697.
17: Mercado.
0: Okay, sige, engineer, balikan tayo kay 5, Carlo. O para liwat itong mga police report, alas 5.22 na. Mga ka-K5, sige, kumusta ho natin itong mga naisumat na police blatter. Update kita, hining 30 nga kabablayan na sunog dito ha, Ormoc City. Naapilan usang laboratorio han eskwelahan. Ngan parag-uma did on the spot liwat han pagbunon ini dito ha may matag-ublayte. Ngan usang pick-up driver man liwat ginsamaran. O hiton iya kainom dito han na valbiliran. It suspect arestado dayon hiton mga otoridad. Alas 5.23, okay na, engineer, K5, Carlo, di natin linya.
18: K5 News FM, Police Report.
0: K5, Carlo, K5 mo.
20: K5 Ogs, adin aton mga nahikay ng mga police report, tika nga magkalinlain ng police station na bungos ng sinirangan Bisayas, kundiin hasyahan nato na ang report, intika nga Ormoc City, kundiin naugbaw itong 30 nga balay ng usang laboratorio han iskwilahan han natabu nga sunog, diday ito na alas 11.52 ang gabi, diday ito naglabay nga adlaw han purok 3 a barangay na ugan Ormoc City, ngan rumismundi dayon itong mga bombero han Ormoc City Fire Station, kundiin diday ito na alas 2.14 han kulop han napuy-puy itong sunog nga naka-apekto han laboratory or laboratory classroom han naungan elementary school. Walong truck han Bureau of Fire Protection ang rumesponde kundi ina bumuli gihapon ang mga hagraning ang mga fire station tikang Habaybay City, Mirida, Albuera, Kanangangan, Isabela. Temporaryo nang yan ang nag-uukoy ha barangay covered court ang 140 or 154 nga mga individual tikang ha 40 nga mga pamilya nga apektado han sunog. Ginbaba na banak kay 5 Ogs nga por luminos 2 milyones ang danyos tikang ha insidente pero waray naman may nahipatik nga samarana. Nagpadangat na bulig itong City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinagi ito na pagbutanghin mga kanugangan nga tenta para ha mga biktima samtang nanhatagnahin mga hygiene kits ang City Health Department. Ngan pagkao naman, tikang ang Department of Social Welfare and Development. Ngan ha pagkain na K5 Ox ay giniimbestigaran pa itong mga otoridad at ang ginhinungdan ito na sunog. Samtang lagos naman kita nga rito na matag-oblete para itong aton kanugangan nga police report. Kundiin patay na nga natadaan ang usa nga 34 anyos nga parag-uma ngan may grabing nga kasamdan hatuong nga dughan ha barangay Marcelino Matag-Oblete dida hito na naglabay nga Hunyo 14 ngan subay ton imbestigasyon antes iton insidente in unang nga gintarhog ni alias Chito sa isitay dos anyos nga igkasi parag uma iton biktima nga papatayon niya ini lakip iton iya mga kaopdanana. Orhi nga nakitaan itong suspect alas 7 iton aga nga naghuhulat ha biktima nga napalitlahin na ice or yellow han makaabot na han kamingawan or iton mamingaw na nga parte iton umhanan na gindiin ka K5 Ogs in nakuha ini nga oportunidad nga atakihon nga dida naging buno ni Chito iton biktima hatuo nga dughan. Dead on the spot itong biktima subay ha eksaminasyon na hiton municipal health officer hiton Bungto nga dayo naman nga nagbuat in hot pursuit operation iton kapulisan nga nadakpan iton suspitsado ha kabubkiran han sityo alang-alangan parehong nga lugar nga narecover iton 23 kapulgada nga sundang nga gingamit iton krimen. Gindara na itong suspect upod itong ebidensya ha matag-ob municipal police station para itong kaangayan nga disposisyon. Samtang ha ito naman katapusan nga police report, lagos naman kita nga dito nabalbiliran nga naging madugo itong or naging madugo ang untain malipayon nga irignom handuhang nga mga pickup driver ha barangay or ha Bernardes 1, barangay Atipulo nabalbiliran, dila itong naglabay gihapon nga adlawa. Ginkilala itong timakan alias Marlon, 52 anyos, resident ito na Balbiliran. Ngan basar itong investigasyon han Nabal Municipal Police Station in nagkabatunay hi Marlon ngan an iaig kasi pickup driver nga hi alias Joshua, 37 anyos, nga nagresultahan ira suntukaya. Durante itong kumprontasyon, kumuha itong suspect in usang nga cutter knife nga ginsamaran ang biktima hawala nga sugbong hini. Ginhawiran ini dayon han usapang nga nakakitahan insidente nga ginagaw ang pisaw nga kaputan suspeka nga nahabulig itong usang witness gindara habiliran na provincial hospital para matagan ni medical nga atensyon. Gintudlok han mga nakakitaan suspek ha mga kapulisan nga rumisponder nga nasulot pa itong duguan nga baduhini. Arestado ngan igin pailarom habidikal ang pag-usitsa iton sospek ngan aato na yan akustodian kapulisan lakip ang cutter knife ang agin gamit ang krimen para iton kaangayan nga disposisyon. Kakay 5 Ogs na ito na police report induro ta iyuhan na DTX 500 ang makusog na pangontra ng high blood pressure ng diabetes. Ini ka K5 Carlo Arisgado parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bukos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damo salamat kay K5 Carlo Arisgado. Hey, kay K5 Jeremy Engineer, ay habol din nala, ano? Alas 5:28 na, kaya pa. Dakop, itong mga kapulisan, hapagtaga illegal possession of firearms. Didi ha, may Eastern Samar. Oh, sige, K5 Jeruen, na K5 mo.
2: Hapaning kamot itong kapulisan nga mapukan itong kriminalidad na suda. Opod na ito ng illegal nga armas. Usang wanted person. An ito dakupan First Eastern Samar Police Mobile Force Company hagin dumarang nga operasyon ha Barangay Del Remedio Staff Eastern Samar kakulup nga adlaw Hunyo 15-26. O yun, ang gindumarang operasyon itong uyon itong kanan ESPPO programa nga kriminalidad at tuhan ngan ot doon gobyerno ugupan para hang kamurayawan ng kauswagan o kon ugup program. Ginkilala ang nadakup kan alias Encho, 57 anyos inasawan para umangan residente ang barangay Andam habong tuhan oras Eastern Samar. Hagahuman warrant of arrest nga gimpalusad ang korte pagtalapas ang Presidential Decree number 1866 o kon illegal possession of firearms and ammunition. Kantidad 25,000 pesos ang ito ginrekomendaring kapiyan sa korte para hatun iya temporaryong kagawasan. Ining alotisya indoro tayuhan DTX 500 na makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes ining ka K5 Jerwin Asidre del Calyar parang kampiyon nga balita serbisyo publiko kan kaliawan siya ng Tacloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 Jerwin Del Calyar. Inomit mighty si ha, ka K5 Jerwin. Magang sinisip unhi ka K5 Jerwin, ano? Ayaw pagpabayit yung lawas. Para magpabilin yung makusugit yung resistensya. Mighty sila, ha? Oh, mighty si, sikreto hiton. Dapat adlaw-adlaw naka-mighty si kita, mga ka K5. The alkaline vitamin C, no? Nagbo-boost init aton na immune system. Nabuling init pag protektat at lawas labi na't epekto hindi nga pabag-ubag-ung nga panahon sangkay. You know? Alas 5:30 nga din na kita natong na K5 kumustahan pangumustahan at mga dumagko mga balita tingang natin mga sister stations. Dito ha K5 Santiago ha Isabela Province duha nga minor de edad nga nadabin aksidente o san patay o sa liwat ito sa Maran mga K5. K5 News FM Palawan, Kuryente, hamay Calamianes Island. Trumipliko no itong sukot ba daw? Mga K5, baga sukat ganagmahal at Kuryente dito, hindi nga isla. Nga na K5 Cagayan de Oro, usa patay, duha sa Maran. Mahuman ma-aksidente in usang truck na may karga kuno ng construction materials. Mga ka K5, ano? Didi ha magkagayan de oro. So na yan, tukibong tayo nga mga balita o mga ka K5, waiting lakit at pagsulod, ano? O hiton aton mga nagwagwapuhan nga mga angkurman. Hiton aton K5, kumustahan nga segment kinada aga. O sige, good morning, Ana. Hing Sir Lunloy Go. Good morning, K5 Ogs. Jojo van Venezuela, happy morning from Dagami, Leyte. Sige, nga si Violeta Sevillieno Tisado. Good morning, hi mo, Ma'am Violeta. Alright, alas 5:31 na. Sinya sinala ko, Engineer Pugi. Oh, ito na kunada na halinya ito na to mga sister stations. Hey. Oh, sang kaya yung niyo hang linti power trio ha, DTX 500. Naton the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline vitamin C. Nga na naton cleaning ka dither bio. Amoy ni naton tinatawag the superfood supplement. Diri lai ni an ordinary yung dither bio tungod kay may din ni VCO, virgin coconut oil. Nga napaka maupay ha aton panlawa. Salit sangkay ha, adlaw-adlaw na. Pag-inom hini nga aton power trio para hiton himsog umaupay nga panlawas. Ali na, ana aton K5, kumustahan?
4: Balitang totoo.
21: Okay na. O yala, yala, nandiyan na yung ating mga ka-K5 mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas para sa ating balitang K5 kumustahan.

0: Compton mga sister stations niya to. Ayun, atin na, atin na.
1: Kung nilalamig yung signal ng Santiago.
0: Hmm.
1: Wala pa si Kagawan Conrad. Oh, K5 ano? Kagawan Conrad. Di ba K5 Martin? K5 sa ah, naka-mute pa. Oh. Yan.
2: Ah, wala pa, oh.
1: Oh, kumusta?
2: Dito sa Cagayan de Oro, okay lang kami dito. Walang problema dito, no? Yung weather condition namin, okay lang rin. Okay, wala pa, no?
1: Oh, si K-Pem Poong Semer.
0: Hello, sir. Narinig mo?
1: Oh, kumusta ang Tacloban?
0: Hello, sir. Okay ba yung signal ko, sir? Narinig ba ako?
1: Ay, grabe. Wala, kasing gwapo mo talaga.
0: Alright. Waray signal? Nautod? Ah, sige. Sige, anay. Kaya nagkakaadang problema at signal. Eh, ito, amot na perdido. Or naparong lahiya. Kay February. Naparong la. Sige. Mga kay February, no, nagkakaadahin na gutay lang ang problema at aton linya. Ha? Okay na? Waray, Pat Santiago. Sige. Alright, sige. Mga K5, waiting lang kita at aton mga itong host station and K5 News FM Santiago. Sige, Hinonalin Timonera. Good morning, Sir Oximer. Hello, kunot kita ng mga taga-tulo sa Hay. Hulita late yan, mga Timonera ng Benedicto family. Nanawara la kita na pinakamadagbit yung panahon. Mabalik kita nga dit aton K5 kumustahan. Iton na aada pala K5 Palawan ngan K5 CDO ano market mga ka K5

Sige, balikon ko lang mga ka-K5. Itaton mga barantayan ng mga balita. Didiha Santiago, duhang minor de edad, nga dabing aksidente, usan na i-report nga patay. Ano sa naman na Samaran, Sangkay. Didito Liwat, Palawan, Kuryente, Hamay Calamianes Island, Trumipli, kuno, ansukot. Ang daw lang rason, mga ka-K5, ano, nga Trumipli man ini. Kaya kung din hita aton nga Trumipli sukot, sigurado good nga damo good it baga mag ano ini, damo good baga magaraot it buot. Sigurado ito mga ka-K5, ano, daan na may kamahalan mga papliton yan ah. Di pati kuryente ko no, ma-tripli pa ang sukot yan ah. Ha, K5 CDO, usa liwat patay, duha sa Maran, Mahuman, maaksidente, and usang truck nga may karga nga construction materials sa mga ka-K5. Sige, ano, waray pa, engineer, nawara liwat hira, ang duduha kanina? Sige, oo. Bayan ko, halina. Okay, masugad nga ni hini. Ano, ipapadayon ta pa ini. Kung ano hira, ano problema dito itong host station? Signal? Santiago, ano? Market report, police report, lahat meron na oximeter. Anyway, sige, ngayon kita ti mga balita. Sige, i-recover na ni Yunida samtang mangungumusta kita. Yan ang adlaw, Martes. May daya na mga K5, rollback ngayon produktong petrolyo kay mamaupay, ano? Siguro magtutuloy tuloy na ini. I mean, bangin dako it pag-ubsan na Tristit Crudo kay baga nagkasabot naman itong Iran ng Amerika. Ay undang natkasamok, ano? Paagi unang natanan ng mga barko dito ha Strait of Hormuz. Napaka maupay hini. Ano daw lang nakaon hini ni Trump? Ano daw lang humampak ng hangin hinaiya? Mga ka-K5, baga kakulo pa natin man balita kan Trump and may daniya kanawong busag ng karabaw. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami.

0: Palamon, nakakuang kang Trump at ngayon ka na wong nga karabaw. Balita o nakamaapakamaupay, no? Kaya naging dako magulang epekto, hiling nga kasamok din to ha Iran, ha Strait of Hormuz. Nakadako ang epekto nga dito ang produktong petrolyo pag abot ang pamresyuhan. Man nga din na Pilipinas, nagdeklara pa kitahin state fuel crisis tungod hindi nga sitwasyon. So yan ha, bangin na tuloy-tuloy na itong pag-ubusit presyo hindi. Kaya 80 pesos pa yan ha, di ba? Diesel, gasolina, mga kakay-five. Before at tumatabo pag-stricto ha, Strait of Hormuz, sa isinta sobra pa ato. So yan ha, nga si Mana, yan ang Adlaut Martes, may rollback. Ganit gasolina, di ganyan na ako, mga kakay-five, ano? 32 centimos, kakay-five, kutob hapiso, nga dan 68 centimos. Itong posible igiban kada litro itong gasolina. Pag-abot ha diesel, medyo nyo rin ako, nga din itong diesel, 3 pesos, 71 centimos, nga da ha 5 pesos, ano? 5 pesos, 71 centimos. Mga kakay-five. Nga di itong kerosene, amoy ni petrolyo, gaas. Kumbaga Tagalog. Pabili nga ng gaas. 50 centimos, kutob ha 2 pesos, ngan 50 centimos kakay-five. Yan na itong adlaw, ano? Itong pag-epekto. Alright, ate, kay-five, kumustahan? Balik ka natin.
1: Ayan na, balik na naman tayo. Okay na. Okay na lang, apart. Ayun na, tatlo magbakbakan, mga kakay-five.
2: Sige.
1: Sige.
0: Okay ba yung signal ko dyan, mga poging anchor?
2: Ay, nako talaga, walang kasabit-sabit. K-5 og si Mer dito sa lalawigan ng Palawan.
0: Ayun. Thank you.
2: Eh, kay Martin, okay naman. Maganda naman yung audio niya eh. Kasing gandang lalaki niya.
1: Oh, dito. Ang signal rin dito, walang problema. No? Okay rin. Walang problema. Ang problema ngayon is si K5 Conrad.
2: Ganun talaga sinasabi nga namin dito mga ka-K5 na maganda yung digital. Kasi syempre, di ba na, kung sa malalayo, yung mga OFW nga hindi na masyado nalulungkot kasi... pagkatapos ng duty nila o pagkaupo nila, pwede silang makausap agad at makita yung mga mahal nila sa buhay. Hindi kagaya nun, telegrama o ano. Yung mga kapanahonan ni K5 Martin yan eh. Diba? pero pag sumabla yung ganito, pero okay lang yan. Yan yung mga tinatawag sa pasok siguro doon sa force majeure. pinag-uusapan nila.
0: Ano, mga sir, umpisahan na natin. Tayo na lang.
1: Sige.
0: Unahan ko na.
2: Oh, sige. Ayun. Ano ba mga mainit na mga balita dyan sa Tacloban? AK5 mo. K5 mo.
0: Opo. Maraming salamat SM John Paul dito sa Tacloban. Grabe, no? May incident, shooting incident. Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan. O matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek, mga K5, sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte, kahapon ng umaga. Kontrobersyal ang bayang ito kasi ang alkalde nito sa Albuera, si Mayor Kerwin Espinosa. So batay sa inisyal na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay sa isang sasakyang Toyota Wego or ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin nitong mga suspek. Nagdamo ng tama ng bala sa ulo at liig ang dalawang biktima at na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad namang isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. Ayon sa ulat, mga ka-K5 na nakuha ng K5 Tacloban, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan O nang nasabing barangay. So agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang ating mga kapulisan para sa pagkakadakip ng mga tumakas na salarin. O pero di pa ito naabutan, mga ka-K5. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng naturang krimen. O yan, mga ka-K5, SMJP, ka-K5 Martin, ang ating mamainit at malaking balita dito sa probinsya ng Leyte. Back to you, SM.
2: Maraming salamat, K5 Ogsemer, para pala tayong power trio. Sino ang DTX? Sino ang ako, extend? Pero wala sa power trio yun eh. Wala sa power trio, DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Mighty C. Si K5 Ogsemer na yung DTX, kasi green ka eh. Team. Pero alamin muna natin yung pong mga balita naman dyan sa Cagayan de Oro. K5 Martin Rapano at K5 Mo.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Yan sa lugar ni K5 Bugsimer, may shooting incident dito sa amin. Sa sinabi ko na kahapon, sunod-sunod yung vehicular accident. Patay ang isang driver ng truck, samantalang dalawa ang sugatan, mga pahinante itong sugatan. Itong driver, K5GP on the spot patay. Matapos maaksidente, itong nasabing sasakyan dito sa may sitio Tipulohon, Barangay Kamamanan, dito po sa aming lungsod sa Cagayan de Oro. Nakilala ang biktima na si Rinaldo Gabino Fabria, 19 years old, na residente sa Virgaya, sa nasabing barangay. At ang mga sugatan na nasa ospital sa ngayon ay ang kapatid niya na si Almino Fabria at isang Alfredo Datahan. Sa panayam namin kahapon kay Police Corporal Brian Kumit, ang investigator ng station number 2, na galing ang nasabing truck na naghatid ng mga may karga silang mga construction materials galing sa isang barangay, sa barangay Inhag. Nang pauwi na sana, ang nasabing truck ay biglang bumigay yung brake dahil itong nasabing lugar dito sa may sitio Tipulohon. Sabi ng investigador namin na accident prone area yan. Nabi ng mga insidente ang nangyari doon sa nasabing lugar, mga KK5. Bumangga sa isang malaking parel itong nasabing truck. At dahil sa malakas na impact, mga KK5, yun, naipit ang nasabing driver. Sabi ng aming investigador at nanawagan siya sa mga motorista na dumadaan sa nasabing lugar na dobling ingat dahil marami na ang namatay sa nasabing lugar, mga KK5. Sa ngayon, dinala na sa punerarya itong nasabing driver, samantalang nasa ospital pa itong dalawang pahinante, mga KK5. May nakuha rin kaming latest report sa inyo, Oxeri. Malapit lang, mga 2 hours lang ang biyahe, 2 to 3 hours. Ang biyahe na dito sa Cagayan de Oro, may aksidente rin. Isang senior citizen daw, nabangga, patay, mga KK5. Puro aksidente dito sa Mindanao ang mga pangyayari sa ngayon. Yan lang, K5GP! Yung mga mainit na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, sir.
2: Maraming salamat, K5 Martin, dito sa amin. Abay, grabe. Jampak. Yung mga pangyayari dito, kahapon lang merong nasunog na bahagi o yung ikalawang palapag ng isang bahay dito sa Barangay San Manuel, sakop ng barangay kung saan nakatayo ang istasyon ng K5 News FM. At mayroon ding mga nawasak na mga kabahayan, bangka, paaralan at pati simbahan doon naman sa Barangay Kapunayan sa munisipyo ng Cuyo dahil sa pag-atake ng isang buhawi na tinatawag. At syempre, mga ka-K5, ito yung inaabangan lalo na ng mga ka-K5 natin sa Calamianes, yung schedule kung kailan ipapatawag sa sangguniang panglalawigan para pagpaliwanagin yung mga miyembro o yung mga representative ng tinatawag na Buswanga Island Electric Cooperative, yung Biselco, dahil lumobo. Hindi lang isang baliktad, dalawang baliktad, kung hindi triple, yun daw naging singil sa kuryente doon sa Calamianes Group of Island na pinatatakbo o pinaiilawan ng Biselco. Kasi mayroong lumalabas na mayroon daw isang vendor na yung kanyang bill ay umabot lang, yung regular bill niya sa kanyang tindahan ay 5,000 pesos. Subalit, umabot na ito ng 18,000 pesos yung kanyang binayaran ngayong buwan na ito. At sinasabi, mga ka-K5, na ang itinuturong dahilan ng Biselco ay lumampas sila doon sa tinatawag na allowable subsidized rate, kaya daw tumaas ang presyo ng kuryente sa Calamianes. Subalit, pwede naman daw bumalik ito sa normal ngayong buwan na ito ng Hunyo, pero para mas maliwanagan at tugunan yung kahilingan ng mga residente dyan sa Calamianes, ay ipapatawag sa mga susunod na sesyon ng sangguniang panlalawigan ang pamunuan ng Biselco para pagpaliwanagin dyan sa sinasabing usapin na yan, mga kakaypipes. Yan, yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, mga kakaypipes.
0: Ayun.
1: Ang
0: malaki-laki yan.
2: Triple.
1: Triple.
2: Kaya sino ba namang hindi magrereklamo?
1: Correct.
2: Dapat ay magrereklamo yan. Kaya si sigurado magrereklamo si BPO nito sa atin dahil alas 5:50 na. Magpaalam na tayo.
0: Sige. Unahan ko na mga K5. Oo, SM na K5 Martin, maraming salamat sa ating mga K5 at mula po dito. Oo, sa City of Hope, K5 Ogsemer Asidre. Maupay nga aga, K5.
2: Maraming salamat, K5 Ogsemer, K5 Martin, from your end.
1: Okay, mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot, nagsasabing, mayong buntag, karatataran.
2: Bukas ulit mga ka-K5, mayad na temprano sa tanang nagaparamatida din sa ating palatuntunan, K5 John Paul Dacoco. Mga ka-K5, magandang umaga! Sigurado, yeah! Balitang K5
0: sa umaga, Okay, damang salamat din natin mga guapito, ng mga anchorman, ang K5 Palawan, ng K5 CDO. Waray, good buto ang K5 News FM Santiago. Oh, dako nila problema ang signal na sangkay. Alas 5:51 na, engineer, Hiserewel. Kuhaan tayo itong linya para ito na itong weather update. Yan ang adlaw itong Martes. Good morning, Anay. Hinura Lintimunera. Ngan Higabiana, Jerry. Good morning, sir. Kakay 5 Oximer. Oh, late na ko na ako mag-comment kaya naglaba pa ako. Pero kanina pa ako namamati ha yung programa. Sige, maupay. Sa titbuutan ng asawa, naglalaba. Good morning ha, Gabiana Jerry. Oo, ngan suratit yung misis kay Trano ka pa naglalaba. Magatigasin ng asawa. Okay, engineer. Okay, bye. Sir Noel. Sige, ginda. Ako kontak dapat linya. Okay na, din natin linya si Noel Montesa. Sir, para natin, kumusta natin magiging lakad itong panahon? Yan ang adlaw.
4: Sulat panahon.
0: Sir Noel, ik-K5 mo.
5: Maupay nga aga, ka-K5 Consult Future Mayor Oximer.
0: Yes, sir.
5: Ngan sugad man na natin, mga K5, nga nagkikita natin Facebook Live, ngan nanmamatihan ira mga radio. Di natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan Martes, ika-16 kadlawhan, Hunyo 2026. At natin minayoyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita, makakaabat, in good weather lagi hapon, karayag sigon, masirak lagi hapon nga panahon ito at paglalauman, yan ang adlaw. Labot lagod man ang tigdaay nga pagtarithing ang paglalugdog, nga din mahinay nga pagkulon, labi na niya nakulog. O sino niya na gabi, may tungkol lagi hapon, Hanisteris o anhangin nga mapasong at ikang hadagat Pasipiko. Basta liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray talaga hapon nakikita na mahirin mo nga LPA o sino Baguio sa Cubiton Philippine Area of Responsibility, yan ang adlaw. Ito nadala ang gindudominar niya sinirangan ng dapit itong Visayas ng Mindanao and Easterlies. Ngan waray, gale warning na giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya itong dapit. At kabugusan, kakipay ko sa log si Mayor, posible lagi kita ng mga pagsira sa mga panahon.
0: Ayun. Sige, yan sir. Well, damang salamat, sir. Good morning!
5: Damang salamat. Kan maupay nga aga, late.
4: Makinig na sa himig ng umaga at tiday sigla.
0: Alright, thank you so much. Sir Noel Montes live directamente sa PDRRM Province of Leyte. Tristan Gulay, maupay ko nung aga kay 5 Oximer. Good morning. Alas 5:53 na mga ka-K5. By the way, kutob yan ang adlaw, ano? June 16, ito na atong libre nga check-up engineer, ano? Atong schedule na nga bulan, nagdigang inihan ika-8, ko up to yan na ang adlaw. Mga napakiana, kung may libre pa nga check-up, may na pa. Pakantula ka mo ha, atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, didahan may barangay 25, ano? Ha Avenida Veteranos nga dalan may dapakita yan na nga adlaw last day para yan nga bulan, tama ako engineer, ito na aton libre, no, libre nga check up alas 8 abrido inihira kutob kita alas 3 itong kulob ayun ha atong mga napakianan nila mga kakaifive. Sige, alas 5:54 na niyan inyong manliwat bandayan itong mga pangunahon yung mga balita hadit TX 500 Morning Newscast. O mga pangunahon nga balita lokal, magin nga duha kauluhan, national, international, entertainment and sports. Dito nila, ayaw pa rito ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Ako naman yung naging anchor man, K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng sinet ng Tacloban, yung nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor Doc Jun Algizar. D3 Bio Health News.
7: D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lugnan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na tangkaso at lugnan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alkizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto, wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
7: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
8: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
9: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
10: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
9: D3 Bio.
11: D3 Bio Health News.
8: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
9: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
10: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
9: D3 Bio.
11: D3 Bio
9: Health News.
12: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:02.
14: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga ka K5, paninan magpasong ang mga notisya. Ganhar naman, mga laray uluhan. Balita lokal, duha patay, duha sa Maranda incident in Panmusil, Alvera Leyte.
2: Samtang mga tindahan na tubangan ng EVMC, gintikanganaan demolisyon, relocation, ginpanawagan han mga magtirinda.
1: Balita nasyonal, acting Senate President Win Gatchalian, andam nga tumambong special session han Kongreso ha Hunyo 17.
2: Samtang magbugtong nga senador, ginprubaran nga mga inlabot ha implementasyon han LRT1 Extension Project sa Cavite para ha pers ay interes han ira pamilya.
1: Ano naman balita international mga kakay Five America ng Iran nagkauyon nga ihunong na ang gera. Strait of Hormuz abri na hangatanan nga barko.
2: Samtang Cathedral Kharkiv nasunog bahuman ang direkta nga drone attack tahan Russia.
1: Business report mga K5 Brisbane gasolina may pag-ubos yana nga semana.
2: Na nato naman na balitang wow malaway nga tanom nakakatambal hinsakit.
1: Na nato naman balita paog natang kusog mga K5 Tap Baldwin binuliw na hapwesto como coach and Ateneo Blue Eagle.
2: Na nato naman na balita entertainment Michael Pacquiao waray makaatender han kasal han iya bugtoha California. Gimpiling nga magserbiha mga biktima han Linog Hadjansan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Sina DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawhan Martes. On you this is Ace 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre.
2: Live niyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami din manliwat nga parang dihin ng kalibutan, pinagi ha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga detalye hanaton mga balita.
0: Balitang Digital.
1: Alas ay 5 na, mga ka-K5, asyahan nga balita lokal. Duha patay, duha sa Maranha incident in Panmusil, ha Alvera Leyte. Ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
3: Patay ang duha nga biktimahan ang bus o incident in Panmusil na Barangay Road na Barangay Salvacion Alvera Leyte din ang alas 7 aga kakulop Lunes, Hunyo 15. Usaha duha nga namatay in live-in partner rin usang barangay official nga ging kilala kanalyas May 51 anyos. Ano sa pang biktima nga namatay inging kilala naman kanalyas Sony 23 anyos personnel han usang barangay official. Ginkilala naman kan alias Dan 56 anyos ngan alias Gerald 17 anyos ang duha nga mga samaran. Samtang rin naman naangkon nga karamtan halawas in usa nga 18 anyos nga ginkilala naman kan alias June. Subayan inisyal nga investigasyon ng Leyte Police Provincial Office sakay ang mao nga mga biktima in usa nga Toyota Wigo tikad tuon ta ha proper han Alvera han ginpanmumusil hindi ri pa kilalado nga mga suspitsado. Nakagangkon hininigan ha ulo ngan haliog ang duha nga biktima nga nagresulta han ira dayon nga kamatayon. Samtang ang mga samaran naman inggindara ha Ormoc District Hospital para hin medical nga atensyon nga napagena nagpapadayon pa ang masusing investigasyon ng mga kapulisan agud may baruan ang pangilalaan ng mga suspek ipinagiton na pakipagsumpayan ha mga kagrani ng mga police station para magbuhat hin dragnet ng checkpoint operation. Parang DTX 500 Morning Newscast. Ini, hika K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirang Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal. Tagapagyakan han Prime Water nag-explikar han sitwasyon ng proyekto han water supply. Ka K5 Kim Soriano, i-K5 mo.
4: Nakigimaraw hasyahan nga higayon ha kahanginan ang tagapangyakanan Prime Water para paghingadayan ang mga update sa hanbuhatan ha pagahataghin serbisyo ha ilaromhan bag-o nga tag-iyahin. Sumalakan Communications and Public Relations Officer Helen Adona Apostol Colliera, nakikita na nira ang pag-uswagan serbisyo ha pagpangulo han bag-o nga tag-iyahan ira kompanya nga Lucio Co Group. Hiuno nga pag-atubang ha problema han mga leakages, may inisyatiba ang Lucio Co Group nga nag-imbitar nga nagkaada hin-negosasyon ha mga bag-ong daan nga contractors agud madagmit ang paghingayad han mga linya han tubig.
5: Invite kami hin mga contractors, may ada nag-visit, nag-appear nga hin nagkaada negotiation nga we are hoping nga may the positive response on it.
4: Prioridad ang Prime Water LMWD ang mga linya ha Santa Fe Tacloban Road nga nagkokonektar ha mga kabablayan han norte nga parte han Tacloban. Nagpatapod naman ni Colliera nga mababaton ang tanan nga mga reklamo han mga konsumidor nga nakadepende ini kung ano kakomplikado ang problema ha linya. Hingyap gihapon ni Colliera ang maupay nga serbisyo ang tubig diri laha pagtikanga pareha sa naglabay nga tag-iya kundi ha dayuday nga panahon. Para DTX 500 Morning News ka sa ko ika K5 Kim Soriano. Paran kampiyan nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alasay sa Otsuna, iba pa nga balita mga K5. Mga tindahan na atubangan han Eastern Visayas Medical Center, gintikangan na ang demolition. Samtang relocation, panawagan naman han mga magtirinda. K5 Carlo Arisgado, K5 mo!
6: Gintika nga nakakulup nga adlaw ang demolisyon han mga tindahan nga nahihimutang haatubangan mismo han Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Kumukabahin ang preparasyon para han pagtukod han ginlalauman nga legacy building. Bisan natungahan ka mapaso nga panahon, nagpapadayon ang mga magtirinda pagbaklas han ira mga tindahan. Personal naman ini nga ginbisita ni Dr. Michael Joseph Haro, EVMC Medical Chief, ang nasabing lugar agud inspeksyonon ang sitwasyon. Hapakikistorya ha mga magtirinda igin pahayag han mga ini an ira sentimiento nga amo an panginahanglan hin relokasyon agud makagpadayon han ira pakabuhi.
7: Pero kami nga mga magtirinda angad nam nga magkaada kami hin pwesto. Dinhi kay asyagun lang ang impapagkakitaan, nakakasulbar hitang pagkaon, mga utang-utang, nakakasulbar talaga tungod hit mga palitit mga may pasyon.
6: Samtang waray pa iginpatapo ni Dr. Haro pagisumpayhan relokasyon ngan padayon pa ang pag-aramhan mga natutuinan kundiin pwede igbalhin ang mga apektado nga magtirinda. Ang legacy building in usang 12-story facility nga ginlalauman nga magdadarahin mga moderno nga higamit panmedikal ngan dako nga dugang habed capacity han EVMC agud mas makagserbihin mas damo pa nga pasyente harhiyon. Ngayon, parahan dito X500 Morning Newscast. Ini ka K5, Carlo Arisgado. Parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko. Ngayon, kaliawan na syudad na Tacloban. Ngayon, bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal. Inflation rate ha sinirangan Bisayas nirahan bulan han Mayo umubos ha 8.2%. Ka K5 Gina Pilenio, K5 mo.
8: Umubos sa 8.2% ang nahipatik na inflation rate han sinirangan Bisayas parahan bulan han Mayo yan ang atuig. Tikang han 8.5% didahan Abril subayan Philippine Statistics Authority o PSA. Ininhaloy han madagmit nga pag-umentahan presyo han bugas sa rehiyon. Kundin tikang ha 13.3% didan Abril naging 17.8% na lainiha bulan han Mayo. Nahipatik gihapon na nitaas ng inflation rate ha mantika ngan mga fats, mga bakery nga produkto, pasta, ngan iba pa. Samtang hamubo naman ang inflation rate han isda ngan iba pang mga pagkaon tikang ha dagat, gatas, bunay, prutas, mani, utanon, ngan iba pa. Ang summer ngan Southern Leyte naman ang may nahitaas inflation rate sa rehiyon. Kundi intikang ha 13.5%, adan na ha 13.6% ang inflation rate ang summer, samtang 8.5%, tikang ha 8.2% naman para han Leyte. Paglaro naman ang PSA, nga ang hamubong inflation rate, in both sigun mahinay ang pag-umitohan presyohan mga produkto. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na sudadan Tacloban nga nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita lokal. Ngayon, DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Nadibox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas ay sa 12 na. Kanyang naman natin mga balita regional. Naho natin K5 News FM Bacolod. Natabo nga ambush sa Negros Occidental. Posible pagbulos ang mga rebelde para ha tinatawag nga tubo. So 19. K5 Zero Van Albay. K5 mo.
9: Itinahayag ni Police Captain Jesus Alba, hepe ng Calatrava Municipal Police Station, na ang nangyaring ambush sa barangay Lalong Bayan ng Calatrava Negros Occidental ay ang posibleng paganti ng mga rebelde para sa mga namatay nilang miyembro sa Toboso noong Abril 19. Wala namang may nasaktan sa nangyaring ambush sa gitna ng mga rebelde at mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region o RMFBNIR at Department of Interior and Local Government o DILG. Pauwi na sana ang mga biktima matapos silang nagbigay ng panayam sa mga residente ng Sitio Kabalagnan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, pinaulanan sila ng bala ng mga rebelde at nagpaputok rin ang mga biktima. Tumagal ng 30 minuto ang nangyaring engkwentro. Kinilala mga biktima na sina Police Captain Justdado Openiano, Police Corporal Ruel Datulaita, Patrolman Emmanuel Emat, Renan Blanco at Rami Popioco, DILG Officer Genevieve Hadulos at si Kapitan Ruel Liagono. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga polis sa nangyaring ambush. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugangan pa nga balita regional, kontratulinyahan K5 News FM Olongapo. Lalaki nga iligal nga nagbabaligahin armas, arestado habay mast operation, hankapulisan, habulakan. Ka-K5 Eileen Cueva Sanchez, IK5 mo.
10: Arestado ang 49 anyos na lalaking naaktuhang nagbebenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Giginto, Kamakailan. Sa ulat ni Police Major Mark Anthony Chongson, OIC, Provincial Intelligence Unit, kinilala ang suspect na si alias Ray, residente ng Barangay Tabang. Nabatid na dinakma ang target ng magbenta ng eskwaladong baril kasama ang dalawang magazine na may tig-3 bala sa police poser buyer. Nasamsam sa operasyon ang caliber .45 pistol, 2 magazine ng caliber .45, 6 na live ammunition, bypassed money at isang belt bag. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa tanggapan ng nasabing unit para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban dito. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: K5, makatapusin naman nga balita regional. Kuhaunt ang linyang K5 News FM Palawan. Ang Puerto Princesa City napili ini como pagbubuhatan ng ASEAN Youth Empowerment Program. K5 Grace Belostrino, K5 mo!
11: Isang pagkilala ang natanggap ng Puerto Princesa matapos mapili ng The Filipino Hospitality, isang Puerto Princesa-based hospitality and tourism consultancy, training at marketing firm bilang isa sa mga grant recipients ng ASEAN Foundation at Maybank Foundation para sa pagpapatupad ng programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabataan at komunidad. Sa ilalim ng programang Empowering Youth Across Asia, isasagawa sa Puerto Princesa City ang YES We Can or Youth Empowerment Series na naglalayong palawakin ang oportunidad ng mga kabataan, lalo na ang mga kabilang sa marginalized at disadvantaged sectors sa larangan ng hospitality, tourism, digital literacy at entrepreneurship. Ayon sa ASEAN Foundation, napili ang TFH bilang implementing partner matapos ang mahigpit na pagpili mula sa mahigit 200 aplikante sa buong rehiyon ng ASEAN. Kinilala ng organisasyon ng makabuluhan at community-driven na disenyo ng proyekto na direktang tumutugon sa pangangailangan ng Puerto Princesa at ng industriya ng turismo sa Palawan.
2: Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, natin naman Balita Regional. Dito tayo ng DTX 500. Dari Pigtibo. Pangontra ng high blood pressure and diabetes.
0: Balitang National.
12: Balitang National.
2: Samtang hato naman siyahan nga balita nasyonal, ginpatapod ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na andamhiya tumambong ha special session han Kongreso ha Hunyo 17. Ginpatawag mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga sesyon han Kongreso agon pang himangarawan ang mga prioridad nga balaod nun. Sumalakan Gatchalian, maaraman Senado nga kinahanglan nira pagbuhaton ang irang responsibilidad para ha mga Pilipino. Laki pa mga prioridad ng mga balaod noon, ang National Center for Geriatric Health Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, ngan iba pa. Ginsiguriliwat ni Gatchalian nga pag-iistoryahan gihapon ni Rahal Special Session anig papadangat nga relief, rehabilitation ngan reconstruction assistance para mga Pilipinong apektadohan 7.8 magnitude nga linog Mindanao. Samtang ang Commission on Appointments in laki pakinahanglan tumambong han special nga session para repasuhon nga naprobaran ang mga posisyon nga iginhatag ang mga miyembrohan gabinete, mga opisyal han militar ngan mga diplomatiko.
1: Katapusan nga balita nasyonal ka K5, gin-iimbestigaran na han ombudsman ang alegasyon nga nanginlabot sa implementasyon han Light Rail Transit Line 1 o LRT1 Extension Project dito ha Cavite ang duha nga magbugto nga senador. Sumalakan ombudsman Jesus Crispin Remulla, iimbestigaran nila kung tinuod ba nga nanginlabot sa senador Camille nga senador Mark Villar ha maong proyekto. Inaaligan nga ginprobaran na han magbugtong o Villar nga baliuan ang alignment han release sa LRT1 kundi ang kanuyag nira nga umagi ini sa Safe Road Las Piñas kundi in ang nira pamilya in may naging tatagiyahan nga mga tuna dito. Dugang pa ni Remulla, kwartahan publiko ang ginggagamit para han mga infrastructure project sugat itong LRT1 extension project pero kung kontra ini ha interes sa mga politiko sugad kanda Camille nga Mark Villar diri nira ini susuporteran pupugnan lugod ini nira apag kaya na oray pabaton ang kampohan mga Villar may pagisumpayhan alegasyon nga ginbuyagyag han ombudsman.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sangay hinagang ng balita nasyonal tulad tayo ang Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Balita International.
2: Samtang hato naman siyahan nga balita international, formal na nga ginanunsyo han mga nasod Iran ngan Amerika didahan Domingo Hunyo 17 nga nagkauyon na hira nga undangon ang gera ha Middle East. Hausa nga post ni US President Donald Trump haya social media igin pagawas nira nga ana puwersa nga nabalabag ha mga pantalan ha kadagatan ng Strait of Hormuz ngan makakaagi na ang tanan nga barko dito. Igin report naman han state media han Iran an pahayag han nasod e Pakistan nga nagdideklarar ang Amerika ngan Iran nga undangon na ang tanan nga operasyon han militar lakip na ha Lebanon. Nakatalaan nga pirmahan han duha nga nasod ang formal nga kasuratan han peace deal ha Geneva, Switzerland ha Hunyo 19. Haluhini nga maupay nga sumat nagpapabilid nga questionable kun magpapadayon ini nga kahimyang matungod nga gawas pa ini an issue hiunong ha highly enriched uranium han Iran kun mapirmahan na an mao nga kasabutan magahatagin sa isinta ka adlaw para pagdesisyonan kun ano an pagbubuhaton han Iran high risk stockpile hin uranium sugad man an Iran nuclear program.
1: Kinabusan nga balita international mga ka-K5 na ugbaw hasunog ano sa nga Dormation Cathedral ha Kiev, Ukraine. Ang palaprakan inihin drone han Russia kakulop Hunyo 15. Sumalan direktor or director general han Kiev Pictures Lavra National Reserve nga hi Makisem Ostapenko direkta nga ginhulugan hin Russian kamikaze drone ang atop han 11th century nga cathedral nga Kiev Feature Lavra. Umabot 800 square meters ang sakopan kalayo ha maong cathedral. Ang maong cathedral o tinatawag nga Monastery of the Caves in kilalado nga Ukrainian Monastery nga lakip ha UNESCO. Kundi nagsisirbiin ni Komo ginadakuing Christian pilgrimage site in maihan ang panahon. Ang pariho nga pagatake han Russia Kiev in ginkamatay naman han 9 tao samtang 140,000 nga mga kababalayan ang nawarayan supply in kuryente. Didahan Domingo, Hunyo 14, nakaistorya ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, US President Donald Trump may pagsumpay han mga pitad na pagkubuhaton agud nga makabuot ang kamurayawan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Anato naman balita international. Dinagayong Klinika D3 Bio, The Super Food Supplement. Teka nga na ni Mokito Genic Diet in naman Klinika D3 Bio ng pagpulsan. At napakadamong kabinipisyo panlawas sini.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo, posible kumiwaan ang presyo ang gasolina yan ng Martes sa Hunyo 16. Samtang maubos naman ang presyo ang diesel ng petrolyo subay ang Department of Energy o kung DOE. Sumala ha DOE, ang mga masunod ng pagbabago ha presyo ang produkto petrolyo in nakadepende ha ng fuel retailer ng lokasyon han mga hini. Gasolina posible umabos hin 32 centimos o mag-umento hin pisungan sa 68 centimos kada litro. Ang diesel naman in maubosin 3 pesos ng 71 centimos ng 5 pesos ng 71 centimos kada litro. Samtang ang petrolyo naman in maubosan 50 centimos ng 2 pesos ng 50 centimos kada litro. Nakitaan ang mga eksperto ang paghamubuhan presyo han lana didahan naglabay nga simana habot nga han ginalauman nga peace deal habot nga han Amerika ngan Iran.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita negosyo Induro Taihuan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
0: Balita! Wow!
1: Alasay sa 23 na kakaifay pala naman balitang wow! Dire Goodman na ubusan hin makaliliaw o nakakaintriga nga mga ideya at mga Pinoy. Usang tanom ang ginbansagan hin bagabaga hin malaw ay ngangaran. Amoy ni ang medicinal plant nga kantutan. Ang scientific name hini amo ang Paideria fiotide. Adong Pebrero, gintudlok ini nga plant of the month han Makiling Botanic Garden han University of the Philippines Los Baños, Laguna. Ini nga tanom in makikitan ha Pilipinas sugad man na maglain-lain nga partihan Asia. Dito ha India, gintatambal ini nga sakit, hapantog, sugad han urinary bladder. Ngan pwede gihapon ini ha diarrhea. Ngayon gagamit gihapon ni KK5 nga tambal para han rheumatism, arthritis, ngan gout. Ano man ang rason, naging ngaranan ini nga kantutan. Sumala ko ng research sa UP Los Baños nga at mga Pilipino ang mahilig ha pagkumparar ha itsura, color o shape an ira na obserbaran na usang butang. Ang ibang ani, ang baho, ang iragin babasaran, hangaran. Ginbansagan daw ini nga kantutan kay kung gintutudtud ini na amyon ini hiton baho nga bagabagahin similyahin lalaki. Tungod hinigin nga rin ini nga kantutan, ganiton kantutan. Nagkakanap nga tanom nga kasagaran nakikitaan kuno ha masighot kahit taas nga lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Anong balitang wow! Dito naman ay ang DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
0: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:26 na para ato na balita entertainment. Michael Pacquiao waray maka-attender ha kasalhan niya bugto ha California. Nugod gin pili nga magserbi ha mga biktima halinog ha Jensen. Aton chika ni ka K5 Maring Louie, i K5 mo.
13: Absent ha importante nga family event ang musikero nga politiko nga si Michael Pacquiao mahuman ang 7.8 magnitude nga Linog, Mindanao. Ha-appreciation post sa ninegosyante, stylist nga girlfriend niya nga si Joy Stan Custudio. Waray maka-attend ni Michael hakasalan iya bugto nga si Jemuel Pacquiao sa California didahan June 12 tungod kay mas gimpili niya nga bumulig para naapektuhan han Linog, General Santos City. Saling pa ni Joyce, makuri nga ma-missed and maong important family moment pero ang commitment naman ni Michael hapagbulig ha publiko como konsihala han mao nga lugar inagpapakita kun ano hiya nga klase nga leader ngan tawo dugang pahan girlfriend and konsihal nagpabilin lagi hapon ni Michael ha ira syudad para manginano ha mga biktima han Linog bisan kun may daibang nga nagyayakan hin maraot kontra ha iya gim promise naman ni Joyce nga diri niya babayanan niya boyfriend bisan kun ano ang mga challenges nga umagi ha ira nga duha naging humohrang himang rawon naman na han una ang relasyon ni Michael ngan Joyce tungod din ira age gap kundi inaada na ha late 30 si Joyce samtang 23 pala si Michael. Para sa showbiz news sa Quickie K5 Maring Louis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawa na syudad ang takloban nga bugos ng Sinangang Visayas. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5, ang balita entertainment, induro tayo ang DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa alagang dalan ng DTX sa Beauty Soap.
14: Balita Sports Sports.
1: Alas 6.27 na K5. Ano ang balita po na lang kusog? Hita Baldwin. Binuliw na Pwesto como coach Han Ateneo Blue Eagles. K5 Kevin Husana ay Kevin mo!
15: Sugad-sugad nga matatapos na nga nuwaray ng kabubwason itong coaching career ni Tab Baldwin. Subay Han Report, ginkarawat na Han Ateneo Blue Eagles ang pag-resign o pag-dimeter ni Tab Baldwin como head coach Han Ateneo didaha UAAP. Igin pahayag nga ang 68 anyos ngay Baldwin amo nagsalawad niya resignation letter ngan kadagmitan ini ginkarawat Han Ateneo. Sugad-sugad nga usa ini han pagpatikang Han Ateneo, han pag-revamp Han Ira team tungod han duroy nga kontrobersyal nga panhitabo kundi namatay ang Ira mga players nga hera Rene Baterbonya ngan Divine Alili didto usa ginaaligar nga team building hanuna nga semana di pakulaw Aurora. Igin pahayag Han Ateneo nga ira pinampapasalamatan ni Baldwin han panahon nga iya ginhatag at ang eskwelahan kundiin nagdara ini ngadtohin mga kampyonato. Nagresign gihapon ang team manager nga hi Epoch Kimpo tungod gihapon ang paghidabi hininga trahedya. Igin pahayag pa han report ni Baldwin inagtikang han iya pagiging coach han Blue Eagles han 2016 nga kundiin upat nga championship aniya gindara ngadto ha Ateneo. Hapagkena inwaray paklaro kung ano ang papartisiparan ng mga torneo han Ateneo Blue Eagles hirain nag-withdraw na didahan Phil Owell Championship nga diri na hira magpapadayon pagmulay. Dako gihapon nga pakiana kung diri ilaanay maapi ang Ateneo iton pagdudumaraon niya ng atuig nga UAAP Basketball Men's Tournament. Waray pa desisyon kung mapadayon pag-api ang atuig ha UAAP ang Ateneo. Da kuunta ang paglaom han Blue Eagles nga makakatindog ha UAAP tungod han ira pakarecruit kan Baterbonya sugad man an ira pa magkarit nga mga bag-o nga players pero tungod hini nga panhitabo sugad-sugad nga nagdudulom iton kabubwason niya na han Ateneo Blue Eagles. Sports update durot han Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, nasyonal ng Tacloban ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:30 na, mga K5 pala na batianan mga katukiban. Happy DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawhan Martes, Junyo 16, 2026.
2: Ako ay ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka-K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siya na Tacloban, hangan bugos kasi niragan Visayas. K5 News FM.
14: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 103.1 K5 News FM K5 News FM.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
20: Mm-hmm.
21: Checklist ata.
20: Aha.
21: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
20: Uh-huh.
21: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
20: kay simintohon sila ni ini.
21: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid.

0: ilabina jud ang tuberculosis, matablaw jud ka, mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imong doktor.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
1: Nga naman, Dok?
0: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir JP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir JP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto, Sir JP.
1: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM, alas 6:37 na oras, ginpadangat tayo ang DTX 500.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: For all, Panos Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro, Melos Pueblos.

0: Los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigog magong mga man maratiha bugos nga sinirangan Visayas din yung sunan hantang globan? Ito na ito mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagi ito na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na at magkapag-remedyo or baga di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Ikaw, ka-K5 Edward, nakaremedyo ka na ba? Siyempre, nakaremedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kani-anay kita itong magiging kartad ito na panahon niya ng adlaw. Sano ka mo magkalakat tayo tag sa tag sa mga panimalay por luminos na ibabaro ka mo kung magkano't magiging kartad itong panahon niya ng adlaw. Subah ito na weather forecast nga igin wapadangat sa atin itong pag-asaya ng adlaw ito na Martes mga ka-K5. Diniha Tacloban, mahayag ini nakaagahon, nakikita po ning kabukiran diniha may apitong area. Yan ang kaagahon mga ka-K5, bata kadiyon naton itong official weather forecast. Hito na pag-asa para yan ang adlaw mga ka-K5, nasiring dili itong Esther Lins, padayon nga makaka-apekto at sinirangan nga parte itong Visayas ng Mindanao, yan ang adlaw. Esther Lins affecting the eastern section of Visayas and Mindanao today. May tungod din itong Eastern Visayas kita. Dini aton region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ng Davao Oriental. Magkakaadadanin madampog nga kalangitan, may patsara nga pagdarahitingan paguran. May tungod din nga Easterly, samtang itong Metro Manila, ang ibang aparte, itong aton nasod, localized thunderstorm. Ito magkakaapekto nga weather system, mga ka-K5. May mga higayon gihapon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ngan may panalagsa nga patngan mapatsara nga pagdarahitingan paguran subahin nga weather forecast yan ang adlaw para hiton mabiyahi liwat mga kagaypa baka dagatan yan ang adlaw hiton na Martes ang mga inter-islands niyo nga mga destination opod nan mga mangirisda nga mapalawod adi iton forecast iton coastal water conditions yan ang adlaw nasiring dini iton Luzon ngan Visayas is light to moderate iton magiging kartad iton aton kalalawdan yan ang adlaw mga pagtansya at pag-asa. Ada mga 1.8 meters at kahit tas unla ito balud ha kalalawdan mga gagay-5 pabor parahan mga mabiyahi ha kadagatan. Ngan adton mga mangiris na nga mapalawod yan ang adlaw. Wariliwat gale warning agin palusa diton pag-asa sanglit mahuyayag. Inin adton kalalawdan mga gagay-5. Pero ito na temperatura magmumulay 32-33 degrees Celsius yan ang adlaw pero badaw. And then heat index, eton kamapasok, kamadagaang nga pwede abaton mga ka-K5. Ito natong lawas, posibleng mabot in 39-40 degrees Celsius. Ang pinakabubong na temperatura na i-record kanina, di pala may alas 6:30, nakadala 26 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit, nagpakita alas 5:27, yan ang aga matutunod liwat niyan alas 6:26. Hapit iton kagabihon mga ka-K5. Dini Tacloban, siring ko pa iyo, obvious man, nagpakita at haring araw, ba't may mga puro-puro gihapon ng mga dampog nga itong magkikita kalangitan, ha? Ito na itong temperatura, 27 degrees Celsius, ito na itong air quality fair, yan ang aga. Pero itong cloud cover, mga 80% na itong kalangitan, mga ka-K5, madampog yan ang aga. I mean, nganyayan ang adlaw. Ano chance at patsara nga pagdarahitingan puguran, ka-K5 Edward, yan ang adlaw? Well, nasiring din din, labi na niyan nga kulup. Mga alauna nga dahil itong mga pagkaalas 5 itong kulop may na 50-50 nga tsansa. Hini patsara nga pagtarahitingan paguran. Magbabarubal yun indan ay masirak, madampog naman, masirak, madampog naman. Yan ang adlaw hiton Martes! Oras mga kakipay, alas 6:42 na. Oras naging padangat tayong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch last day luwat yan na. Hiton ira libre nga check-up nga magtitikang alas 8 yan ang aga nga matatapos luwat alas 3 niyan nga kulop. Okay? Para itong waray pa makahabol, waray pa makakadto ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Habol na kamo. Yan ang adlaw last day. Hiton ira libre nga check-up from 8 a.m. to 3 p.m. magagakifive. Hain man himlo lugar na himumutang iton na Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Awada Avenida Veteranos nga mga dala na andias na iton main gate, main entrance, iton Divine Word Hospital mga ka-K5. Yan. Ngan dito kiyapon niyo mapapalit inin mga dekalidad nga mga herbal products. Yan, nga naglalaki pang DTX 500, ang pinaka-superior nga source at antioxidant, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan ang Clinica D3 Bio at ang vitamin D3 nga made of virgin coconut oil, mga ka-K5. Ngan siyempre, at ang sikat na nga kape nga nagagkape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May da pinuga nga dahon at ang palaya, may da desugard sugar cane. Ngan may da chia seeds nga mabulig paglimpyo ng atong digestive organ, mga ka-K5. Ang pinuga nga dahon han ang palaya mabulig pag maintain hin healthy nga blood sugar. Ngan adton disugard sugar cane nga puno liwatin antioxidant. Sang likod magkakape, mga ka-K5, ayaw good niyo hingalim ti adton kape nga nakagkape ka na na detox ka pa. Yan, available ini nga tanan nga mga produktong herbal, di kalidad nga mga produktong herbal. Hangatanan nga mga branches, ito na Clinica di Alternativo Medicina Nationwide. Ngan pwede gihapon niyo ni mapalit, mga ka-K5, hangatanan nga mga butika din niya taklo ba? Kung baga di man nga tanan, ba't kadamaan nga mga butika, mga ka-K5? Yan. Pwede mo ini mapalit ngan, bidig hapon ha K5 News FM, Bill nga lang niyo, Rayboy di Wonderboy. Yan. Ka-K5 Edward, kinag-remedyo ka naman. Yan ang adlaw ito na Martes. Ray Varona, may na ko nakag-video kanina while nagluluto ka nakbunay para dirihiya inin masumo, mga ka-K5. Dito ko yung iluto, ah, hinlutuan, hinin bunay nga non-stick. Inin na diri, mga ka-K5, napilit. Ano ang kaluto ni mo bunay, Edward? Oh, may the sunny side up. An kompleto pa. An in mula pula, nga yelo man nganit color, mga kakipay. And nagluto kita hin na tuna omelette. Yan, kagabi, wari maubos na akong kinaon nga tuna in vegetable oil. So, akong liwat gin batihan hin bunay. Yan ang kagahon. Oo, so tuna omelette and the sunny side up nga bunay and kinpadisan na doon, mga ka-K5, hin kapaya. Wow na wow, kita katak lutuan, mga ka-K5, lutuan lenit bunay. Saktugod lang na igo, mga ka-K5, hinin tag-usa nga bunay nga baga emo igin bubutang din at baga hurmaan. Anay, nagdadagmit man yung kakipan. Ha? O, oh, amin ito nakbinirahan niya na. O, oh, see? O, oh, ginlabutangan ko lang gamay nga in olive oil. Yan. Oo. And, syempre, ang mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina. Naglalaom ako nga kamo, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Nga, unti ito ngayon rin ni Medyon, maghatag yung kaupayan to niyo lawas. Sa remember nga ang tinuod nga karikuhan, ang himsog nga panlawas, mga kakipay. Nasasakit na nga nitong tao, ba daw problema na, mga kakipay? Labi na inin mga atake ha, kasing-kasing, inin mga stroke, mga kakipay. Ubos tim kwarta nga tiniro, kung baga simba ko. Kung may tiniro ka man nga ni. Kung wari ka tiniro, ma-stress ka pa pamiling yung kwarta, kung diin ka mamimiling para matambal ka o matambal ti mo sulod balay. Inin mga heart attack, inin mga stroke, mga ka-K5, mga mahal, inin nga klase, in medical condition. Mabarangan inin yung mga ugat ni kadto hiton na imo kasing-kasing itong dugo o itong mga ugat na ginagian hiton dugo kay puno na hinin mga hugaw. O, pwede kay angioplasty. Yan, angioplasty, inin papahaloagon itong mga ugat para makaagin maupay itong dugo. Napirabot angioplasty yan, nakakipipe Duard. Non-invasive inihiya, waray aabrihan nga parte hiton imlawas. May din ni bagay susulod nga queer dasla. Oo, tikad to hiton mga ugat nga barado para ig-inflate hiya dito para makaagiton dugo. Mga siguro andam ka mga 400 to 500,000. Kun ma-stroke ka. Kung baga may problema natin kasing-kasing, mga kakaibad, pwede ka liwat i-heart bypass. Kwan itong hiya, open heart surgery. Aabrihan good in an imo dughan para liwanan itong mga gunting mga ugat nga itong imkasing-kasing barado na, mga kakipay. Mabilingin ugat hinin pirang apartit imlawas amot ibubutang dito. tawag hito bypass. Parehas lang ito bypass road. Okay? Para diri masyadong kamatrapik, diri inin mga aragian, hinimpira nga kakalsadahan, bubutangan ka, baga di na naagian, hiniksakto ito na dugo, oxygen, adi, iha-heart bypass ka. Depende kung pirat ibuliliwanan nga ugat, hitim kasing-kasing. Kung baga usa, barobara to. Kung duha nga datulo, marumahal. Itawag ito kung tulo na nasiring na nga triple heart bypass. Pag andam kahit pinakaminos ito nga 1 million. Kung wari ka ito, man nga ngaro ka, DSWD, nga ngaro ka ito mga diin-diin lang ang mga opisina ito ng gobyerno. Kulang lagi hapon mga kakipipe. Kung may naka-savings o ubuso nitim savings ito. Sering pati ba mo, pay kung Edward, kung baga napupurta. Kay waray na baray dan. Ada, oo, pero kung baga mapikyay ka. Ba daw, bisla therapy hinin na na-stroke mga kakipipe. Sanglit permigod kita na siring health is wealth ngan prevention is better than cure. Magka problema nga nitim kidney, mahal gihapon. Depende luwat kung may kwarta ka. Ngan kun mailubat imlawas, labi na kun ipailarom ka na hintagduha or tagtulo kada simana nga hemodialysis procedure. Nga ang naglilimpyo, hanhugaw, hanimdugo, ang dialysis machine na kay diri naman nagana ang imo mga kidney. So ano ang nagiging problema ang kidney? Hataas nga blood sugar, hataas nga blood pressure, mga kakipipe, nagugubagi hapon ang kidney. Aadit at mga pinangangaon iton. Yan, at lifestyle. Nag-exercise ba kita? Nakaon ba kita mga prutas? Mga masustansya nga pagkaon? Diri ba kita mga processed and mga fast food nga mga pagkaon? Sanglit, parami kita na siring nga prevention is better than cure and health is wealth. Itong im 1 million, naging tinirok mo yung pirakatuig na pagtrinabaho. Masakit ka nga ning grabe, kulang pa nga ni itong mga kakipan. So haing ka baga magpipili, hining at istoryahon yan ah. Ha? Opod na inin pagre-remedyo mga kakipan. Alas 6:51 na oras, ginpadangat gihapon na yung Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa ka-round kung ikaw ay nag-Extend Food Supplement mga kakipan. Nga di kita hiton mga istoryahon niya ng adlaw. Aw, nga di ane kita hiton good news. Nagkasarabot na hiton Amerika, nga hiton Iran. Nga tatapuso na nira, ini nga era gyera. Pag-formalize nila ini, pag-perma nila hiton era memorandum of understanding. Aabrihan na, o ginabrihan na hiton straight up Hormuz. Naagi dida, inin na 21% hiton supply, hinin krudo hakalibutan. And may tungod hindi nga mga latest na development, humabubo na hinapira ka porsyento ang napamresyuhan ng produktong petrolyo world market. And it epekto liwat hindi yung mga kakipab, kung humabubo naman itong presyo, itong petroleum products sa world market, may tungod hindi nga latest na development, mahabubo liwat, magkakadaliwat hindi adjustment hindi presyo hindi petroleum products din hiha aton mga kakipab. Mamay kalahiton, daralahin nga awa, hinimpira nga mga nasod, apiktado ining kalibutan, mga gagipay. So it is a welcome development. Hilngon nato niyan, kung napira ba itong presyo, itong petroleum products, mga gagipay, itong Brent crude, global index, napira na laba. Itong WTI crude, nga aadto United States, itong Morban crude, nga aadto Abu Dhabi, mga kakipipe, pira ba ka porsyento ang ginobsan hini, yan ang adlaw or kakulop, mahitungod hini nga latest na development, habot nga itong Iran, nga itong Amerika. And last month, din nga Eastern Visayas, sumabubo ang inflation rate kumpara hatong naglabay nga bulan, han Abril. Humabubo ang inflation rate sa Eastern Visayas. Ang nabot signon hini? Kung nahabubo nga nit inflation rate, but sigun ito, nabarubarato inin mga papliton or na mas nahinay inin pagsaka hinin presyo hiton mga papliton and services. Okay, itong inflation, pagsukul ito, suklanan ito, okay, or measurement ito, or gauge ito, paspas nga pagkataas at presyo at mga papliton ngan mga services. And usa nga nakaka-trigger hiton inflation mga kakipay, it pag-uminto hiton presyo hiton petroleum products. So kung humabubo at presyo at petroleum products, it is expected nga itong inflation maharo habubo. Okay? Sugad ito hira, sugad ito kadigon mga kakipay, itong era relasyon. So hindi nga mga latest development, abi kita on natin, ang Brent crude, nga dito gintre-trade, itong crudo, mga kakipay, diri pa yan na pro-process, okay? Diri pa yan na, diri pa yan na himo nga gasolina, petrolyo, and diesel. Itong current price yan na per barrel ha, in US dollars, mga kakipay, ba? 82.84 to 83.35 US dollars per barrel. Humabubo ini by 4.3% kumparahan naglabay ng mga adlaw. Itong WTI crude, okay? Kaya damo man itong sources, I mean, damo man nga mga damo man it pinapalitan itong crudo mga kakipay. Depende kung tikang inidiin, okay? Dito gin trade, dito gin mamasyar, dito gin babaligya. Itong WTI crude from 80.75 US dollars to 81.14 US dollars. Ano? 80.75, nagmumulay hini nga mga figures. 80.75 to 81.14 US dollars per barrel. Humabubo ini in 4.4%. Mamay kala itong mga kakipay. Itong Morban crude Abu Dhabi, okay? Mas darod ako ang ginahabuan in terms of percentage. Kay aada na lang, I mean, humabubo by 7.5%. Ang presyo, itong Morban crude Abu Dhabi, aada na lang na yan na 76.81 US dollars. 76.81 US dollars. Dakot diferensya kontra Brent crude nga WTI crude. Okay? So it is expected mga kakipay nga mahabubuliwat ining pamresyuhan niton dinhi has Pilipinas. Darahin nga mga latest development. Pero kanina may nag-text sa akon mga kakipay, sayupan kagahon nasering. Good morning kakipay Edward, kaya ano daw lang sigit roll bucket fuel itaadi nga gasoline station na may abukay ngan gintatag iyahanin usa nga ex city councilor ngan it usa current city councilor, waray good pag-uubos presyo ira fuel. Sobra 80 pesos good lagi hap ang presyo. Aada pa man nakuhahin fuel ang tanan nga city hall vehicles. Diri pwede pumalik ta iba. O ngayon, diri i-approve ang imo gas slip kung haiba ka nga gasolinahan. Ha! Asya init gasolinahan nga pinakamahal din hatakluban. Pwede ba ini mapanginano? Kung sobra naman ini, kung hinot nagpapaluyo, hiningay, an? Tagbaga pagkaintindihin eh, mahal nga presyo itong petroleum products, katapos ada napalit it nga tanan nga mga behikulo, tsudad, hitakloban, ada napalit hininga iragasolinahan? Ngayon tag-iya, usang ex-councilor, ngayon usang councilor pa, din niya takloban. You know, diri itong nga kalilikyan nga inin at mga konsehal din he, kada man haira, aada itong nga mga posisyon, diri para magservisyo hinin mga nangungukoy din itakloban. Kung it kada man ito nira, sus, kay mga, may mga kontraktor, supplier ng gasolina, kung ano-ano la. Sa bagay, kung ang gasto sa rin 50 pesos kada butanti, kada eleksyon man babawi ko dito ang mga kakipay kung naada na hapuder, ha? Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 6:57 na. Ay, iba pa nga mga balita yan ng adlaw, balita lokal. Agi daw, hindi nga panhitabo naliwat dito, Albuera, Leyte, mga kakipay, kakulop. Samtang nagpaprograma kita kaagahon, mga pasado, alas 7. Duhaan patay, duhaan samaran, ha-insidente panmusil, o sa nga barangay, ha-Albuera, Leyte. Purbida, pasensya na at mga nagre-remedyo yan. Kung nakita niyo ang mga picture ng aking padarangan ni Haamon, ha-kipay, ha? An usa babayi nga nagawas nga baga misis or partner hin kapitan hin barangay nga kundi indito na tabo ini nga pag-ambus mga kakipay. Diri ni ordinaryo nga baga shooting incident kay baga nagawas nang baga pagtantsa di based on the circumstances nga amo nakuha. Nagawas mga kakipay nga diri ini ordinaryo nga shooting incident nagawas nga ambush. Patay ang babayi naka-angkunian multiple gunshot wounds. May dalalaki nga nakadhim backseat hanira sarakyan. Pasensya na gud hiton mga nagre-remedyo yan na nakunot gudan yan nawong mga gagipay. Han inig-an, han bala. And pagkita ko diri, ordinaryo nga mga armas ang ginamit. Bangin nga ni Armalite ang ginamit. Inin mga assault automatic rifle bang gulpe inin gahum bang makadistruso. Kung hinot may iguhini. Duhaan patay, duha iton sa Maran, mga gagipay. Hining insidente kakulo. Kurbida. Bantay niyo niyan, hining atong programa kay... Hey ka K5 Carlo Arisgado ha. Hey ka K5 Carlo Arisgado, amo iton maghahatag aton hin update background anay and at the same time update hining panhitabo para iton iyo kasayuran mga ka K5. Ano daw lang baga motibo, ano nga baga rason para baga sugaron inihira mga ka K5? May dagud mas may dagud dako nga rason ngan motibo para pagpasipad ang ining kinabuhi in taon hininga mga biktima mga gagipag. So niyan, tatagan natin ang importansya nga mahingadayan natin ini. Pinakit ng report ni gagipag Carlo Arisgado. Hay ba pa nga balita? Kamusta man ang mga nangungukupar, hanluti, ang gobyerno, atubangan nito ng Eastern Visayas Medical Center, Didi Habagakay, kay gin papangiwas na gudhira mga gagipag, ipinakingin dumarang demolition hinin mga taga syudad, hinin Tacloban, okay? City Engineering Office ba ito? Oo. Na-interview natin kakulop, ipinakin live nga Hirihimang Rao aton social media page and K5 News FM Tacloban Digital, ha? He Dr. Jomi Haro, iton medical chief iton Eastern Visayas Medical Center. Kay ito didang atubangan iton EVMC nga lugar, okay? Nga adan daamo nga mga tindahan, may mga parmasya nga ni didang mga gagipay, okay? Pagtitindugan iton didahin ng legacy building. Importante ini nga estruktura kay magpapauropa init serbisyo iton na gobyerno para mapanalipdan inin panlawas hinin ordinaryo nga mga taga sinirangan Visayas. And may din itong initial nga pundo, dako itong pundo na nga gagamiton kay anak baga, if my memory serves me right, maabot inin mga something like 7, 8, bangin nga ni maabot pang 10 billion pesos. Itong legacy building mga gagay five. And instrumental itong dida in fairness, ang former speaker, okay? Martin Romualdez, itong First District of Leyte, instrumental itong hiya, upod ang tingog party list nga mga tindog itong legacy building ngan pira pa nga mga infrastructure development project gida Eastern Visayas Medical Center. Pati ang pag-increase ang capacity, bed capacity ang EVMC, okay? Mga principal author ito, nira Speaker Martin Romualdez ng nantingog party list representatives in fairness sa era. Oh, kaya may namaluat mga issues nga ragin ng atubang yan ng mga kakipap. Wari pa man ini pa-file nga kaso ito ng ombudsman kontrahan former speaker. So matindog nga ni ito nga legacy building. Okay, diri ito ordinaryo nga building kay aaday din mga serbisyo para espesyal bang mga medical care o po nga magpakamaratay nga mga sakit mga kakipap. Nga akong gin-mention earlier. Ada kay nangangaro liwatin relocation inin mga naapektuhan hiton dida kay damot nabubuhi hiton dida itatubangan hiton EVMC nga mga stalls, okay, may tibanganin na magtindog nan mga istruktura nga ginhimo nira nga mga boarding house. Ada kay amo ito risk hit pagtitindog hinin mga istruktura hinin luti nga diri mo gintatagiyahan. Kaya kung sa panahon nga pagkinahanglanon na itong mga kakipay nga luti, lamin akong kitatagiyahan itong gobyerno, ada kaya aminit mahinanabo. Inindi lang kita sigurado kung maghahatag ba irang relocation ngan kundiin. Kaya itong dida nga lugar, damot nabubuhi, itong pangapakabuhi itong dida, kaya siyahan may naka na captured market. So meron ka nga nga captured market, kumbaga nagtitinda ka, kumbaga karinderiya ka, nagtitinda ka mga pagkaon, okay? O kung parmasya ka, nagtitinda ka mga medisina. Inin, may na ka na captured market, kung nada ka atubangan, itong EVMC, kay pira ito nit mga pasyente nga na adalida, both inin mga outpatient and inin mga admitted nga mga pasyente. So for example, kung may dalhito nida kada adlaw 3,000, nga tawo. Okay, makaon iton. Aga, unto, gabi, mapalit ko na nung mga kinahanglan. Oh, kung baga wari medicine ang available sa hospital, mapalit ka rin diha gawas. Buhi ang mga parmasya, buhi ang mga nagbabaligyan kung ano-ano. Kay bis nga din mga fast food, mga kilala nga fast food chain, nagbutang nagihapon in branch dida atubangan itong EVMC. Kay bis lahat mga empleyado ito, damo itong hirang, mamiling ka lang siguro in Skyokot, may da nga mga empleyado sa Eastern Visayas Medical Center. Plus, ang mga pasyente, ang mga bantay, kung ang usang pasyente may daduha nga bantay, butang mula may da 1,000 nga pasyente nga naka-admit. Multiply mo by 3,000 plus mga empleyado itong EVMC. Diba? Hingga maupay itong dito nga lugar. Ba't gagamiton na itong gobyerno para pagpulsan liwat itong aluti? Kung matindog na't legacy building, pagpulsan, hinindamo nga mga tao, mga kakipay, di na sinirangan Bisayas. Amo ito't baga siste yan na. Oy! Ano daw lahat baga magiging kartada hindi nga panawagan ito nato na Presidente Bongbong Marcos Kakulop kay nag himuyahin na request, gintawagan niya, ang atensyon ng mga miyembro han aton mga magbabalaod na Kongreso para hinusang special session agod trataron inin mga priority pieces of legislation hinin administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya nung special session man ka K-5 Edward, special session in the sense that both houses of Congress nag-adjourn na hirahan ira first regular session. Ato pera mabalik pagtratarhinin mga balaod nun, pag-abri hiton second regular session. Dida hiton last Monday hiton July wherein mahadudungan hiton dida hiton State of the Nation Address hiton aton Presidente Bongbong Marcos. Pwede lang na magdumara hining ang mga committee hearing, committee meeting, but di rin pwede magtratar hinin mga pieces of legislation kay naka-adjourn itong sisyon itong mga magbabalaod na Kongreso. So, but under the Constitution, may nag-gahom itong Presidente. Nga bisan gin-adjourn itong regular session itong mga magbabalaod na Kongreso, may niya-gahom nga ipatawag rin special session agud trataron inin importante nga mga legislative agenda hiton executive branch of government. Kitaon naton kumbaga mag-attender ba iton mga pira nga mga senador, pira nga mga magbabalaod da House of Representatives. Pero nakasigurado ako nga usa hiton mga senador nga adhi hiton kampo ni Alan Peter Cayetano. Hey, Joel Villanueva, nag-signify ni Rania intention nga ma-attender niya itong special session kung ipatawag ini hiton Presidente. A question, ano ba, Duard, ang mga importante gayod nga mga eristoryahan niya nga iging patawag gayod ini nga special session itong atong Presidente, mga gag-ipad? Okay, so ano gayod nga mga importante nga mga eristoryahon ha Kongreso itong ira dapat pagtrataron? Nga nagpatawag gayo din special session mga kakipaib itong presidente ng Pilipinas Bongbong Marcos. Niyan trataron gihapon natin itong mga kakipaib para ito ninyo kasayuran. Hanaw may dagyap kita chika yan ang adlaw. Maka andam na inihi kakipaib Kevin Susana pasado para alas 4 ginpandaran na niya inihi aton nga iya headline mga kakipaib. Agi ko kakipaib Kevin, Ivana Alawi ngan Bel Mariano naawod ngan insecure hiton ira mga irong. Agi ka kakipaib Kevin, pwede man doon ritukihon o paya lang akarituki nga di rin makuan ha, di rin mapiligis. Maram ka mo kung anot piligis ha? Kamu nga namamati yan, alamin at mga millennials and adiha mga Generation Z. Napipiligis nga ni, di ba kung nagplaplantsa ka? Nagplaplantsa ka nga ni, imo panapton, imo sarual, imo inin polo, shirt, okay? May dangat mga linya-linya, di nga natatadong hit maupahit ka plaplantsa, itawag hito napipiligis mga kakipay. Napipilig eh, so. Pero ipapatapon ko hayo, maupay ako magplantsa mga kakipa. Maupay gihapon ako maglaba. Pero din ako naglalabagodhin ako na. Kaya may ako ibang mga trabaho on. Pero diri ako niyo pwede nga masiring kamo. Aw, Edward, wari ito isoroil ot kay wari labandira. Diri idoy, diri iday. Kay maglulugaring ako nga tao. Ah, oh, kamo papakianan ko kamo yan ah. Labi na inin baga mga barubata, adaha mga millennials ng Generation Z. Ano bang importante hinin imo panapton inin dapat magapukusan mo kung naglalaba ka? For example, may naka polo shirt. Oo, oh, hain man ni mo dapat taganhin baga importansya inin parte hiton imo panapton para malimpyo god itim kalaba. Ako, hanadto, gimpapahuruman ko ani, gimbababad ko ini kay para humukmol ang mga buring. Diri ka na kurian pag kinurekoso, mga kakibahe. Ah, oh, so, ang mga importante nga parte, hinin at panapton, nga dito mo gud baga pupukusan, kakurekoson mo gud hin maupay, mga kakibahe. Ang parte hanim irok. Okay, and didit may kwilyo nimo kay adat balhas. Yan. Nganinin mga sid-sid, labi na kung ikaw, kung napis nga ka, aging gagamit mo inin sid-sid nga parte hinin imo hiniro. Ah, mga kakipay. Didahiton nga parte, mga kakipay. Magkakadigod kita pwede. Mararam kita maglaba, di kita dependent sa ibang tao. Kung baga kinahanglano na naton, maram kita mamalansya. And labawhan nga tanan, chef kita, napaka-chef. Cook, mga kakipay. Ah? Oh, oh, I love cooking. Okay, ano pa ba? Ano pa ba ito natin si Kaya ng kakipay? Hey, Martil ba init nga rin sa Rosa? Sakto ba ini? Nababarakahan, kawarahan niya cellphone kay may ada daw mga sensitibo nga mga files nga adto hiton cellphone. Agi daw, ano daw lang nga mga sensitibo nga mga file nga ato at cellphone mga kakipay. Ay, unta dir ini niya kalugaringon nga sex scandal mga kakipay. Papapamalhason ka gudin hin dagkot lugas gudin hin ito ni balhas. So, pero nga nga lugas. O, oh, dagko nga lugas ito ni mo balhas. Mga bagato tamurag ko itong bagatubig nga naturo din itong lawas nga balhas. O, oh, oh. Papapamalhason ka gudin may daga mga kahindik-hindik nga mga file din at im cellphone, labi na kung mawara. Katapos, waray ka ba code nga ginagamit, okay? Pero kay pwede ni ma-unlock niya. Hinin mga eksperto, hinin nga mga bagay, agi daw, kay may dakuno mga sensitibo nga mga impormasyon nga at itong dito, mga kakipay. Hay, diri harumama inin mawadan kay inin cellphone, mga kakipay. Actually, inin cellphone, mayor pa inin tatasawa. Oo, kay upod naton hiya 24 hours a day. Kaya bis pagkakaturog, harus igdurog mo't cellphone. Pagmamatamot, sano kakaturog, cellphone itim kinaptan. Pagmatamot, pagkatot nga, ma-check ka, cellphone itim kinaptan. Pagmatamot, kaagahon, cellphone itim kinaptan. Lupig pa hi misis nga ni mister kay diri mo sukot kaptan mga kakipay, diri mo sukot igin kakaupod mga kakipay, upod na nim uyab mga kakipay. Pero inin cellphone dingan nadadara na bibilin or nawawan ni marang kamo kung baga nawawan ni hindi ba nawawar di ko diha nawawar baga nabutang mula ha ibang baga lugar nangalimot ka kung diin mo ginbutang bis nga ni ha CR upod mo cellphone. Sanglit dyan ang panahon, nababayaan nga ni ini, nawawara nga ni ini. Di bali na kung baga mawarang, may na ka man iparalit. Diri mo, di ka nababaraka nga baga itpagliwan kung labi na kung may kwarta ka. Itimo na igin kakabarakan, okay? Kung may da ka mga sensitibo nga mga impormasyon nga, adto dito, nga agi daw kung mag-artista kayo wari oras mga kakipan. Niyan, may daatan, may mga picture ba? Nga ginpaandam ni ka K-5 Kevin, ha? Oh, sige. Ano daw la ini hi kaki 5 break ko na kag edit init mga picture kahi kaki 5 Milton damo don mga picture. Puro Delos Pueblo. Oras mga kakipay, balas 7:14 na nga diyanay kita. Ito na yung mga mensahe yan ng adlaw. Ga-acknowledge anay nato. Ito nato mga namamagkita nga namamati hini nga na programa. Hi Pas Castro Verde, hi 94, maoping aga Idol Edward. Adi kami nagkikita haim programa nga da Barangay Bugho, Yabong Summer. Salamat at pagbasa. Hi Edmund Tabirara, maayong buntag kakipay, Sir Edward. Shout out watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Sugan man gihapon kan Eden Urbano hi Rochelle, Sir Edward mahilig ka good hit bunay. Tristan Gulay moping aga ka Kipay Baduard, hi Moons Nidia, good morning Sir Edward. Shout out han Hawerga and Nidia family, Barangay Pulangi Kalbiga Samar. Hi Lito Abarundo, oy Lito. Good AM ka K5 Sir Edward, live kataya na diniha Kapangian Central School. Labi na aton radyo. Shout out it aton mga taga K5 News FM Tacloban, labi na aton guwapo nga school guard nga hi Manolito. Wow! Thank you at pagbasa ka K5 Edward. Hi Jola Guillera, hi Padilla. Hi Joel, hi Jodel Jose Daga, good morning. Hi Jeffrey, pag-great Axel, happy birthday yan ang adlaw. Ax sister. Hi Donna G, may you have many many more birthdays to come. Good health always. God bless your day sis. Ara kasi nga Jeffrey bugto ko naghihingap kita permihin healthy nga lawas. Ha? Pag-exercise, I wish you good health but pag-exercise liwat. Kaon hin eksakto, di ba Ramil? Ha? Oo, sa Latambos. Oh, paminsan-minsan kaon kahiton overload nga guto ulit kan Ramil, ha? Oh, ay nagpagpirmiha inin numdumlugod ako Ramil. Ginaw labi na kung baga gimbubutangan mga baga marang-harang ang goto mil. Ano daw lang niyan kung baga makalugar kita. Para baga mabalance naman. Kaya kunya nang aga, bunay la kita mga kakipay. Bangin, sunod nga baga mga adlaw. Pwede, danagin ako baga nakaon-kaon, hindi baga karakan unay, siring pa. But ma-meet ko nga ni inin akin na hihingyap nga body weight. Okay, para akong ideal body weight. Hinahinayang ko pagbalik na akong regular diet but lilimitaran ko na inin mga kargado inin sugar kung napaprocess na hiya. Okay? Pero ba, Duarte, ni mo ginihingyap nga ideal weight para hit imo kay tas on. Okay? May da ko ginihingyap and every other day nagtitimbang ako nga nakagidong pag nadugangan naman liwat ano daw lang na kinaon. Ay naku mga kakipayang oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 7:16 na! Hi Robert Ayuste, namamati kami didi, ha Nestor Flores, hi Bukbuk, Beboy, Elsa, hi Ricky, and hi Diggs. Uy, Chris Malfarta, good morning, kumusta ka na? Hi Roger Fabi, good morning ka K5 Edward, watching from Apitong, hi Manuel Estoya Jr. Good morning, Sir Edward. Hangan nga tanang namamati, ha K5 Bisan, adi mahubya pagsulod. Uy, daw, kaya nung mahubya man pagsulod. Padi Manuel, hi Ferns Imos Rositasi, pa-shoutout ko sa akong mga anak, Juferns Dugang, ano ni, Ferlin Dugang. Dugang ba yung apelyido yun eh? Ha? Pakadilogod pag go to overload libre ko la para makadiet ka K5 Edward. Alas 7:17 na babalikan natin yung ato programa Foro de los Pueblos the People's Forum. Makaupo natin ni K5 Kevin Susana, standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugan ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, Hapoblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasanse, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na! Mag-DTX products na!
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga
4: D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
10: Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap.
6: Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Dayu Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayu Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayu Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro Belos Pueblos!
0: Oras mga kakipay pala sa 24 na balik at aning ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Naitungod din nga mga latest development dito Middle East. Hindi nga pagpirma na, pagpipirmahan na ng peace agreement habot nga Iran and America. Nga ginistorya ko na yung kanina ang pag-ubos, ang presyo, ang krudo, ha world market. Din hiha aton ha Pilipinas, ginbabanabanang iton litro, iton petrolyo. Waray na petrolyo mga kakipayb. Naglilibot-libot ako han hadi kay kinanglanon ko dito o man. Waray namin abalig ang petrolyo ba? Ang ginagamit nato na mga lamparilya ba? Oh, ginagamit nato na mga lampara. Minagamit ba mga lamparilya yan ha? Or lampara? Kaya may din naman mga solar-powered nga mga barato nga pwede himuon nga kalamragan hinin maserum. Kasisidman mga kakipayb. Oo, dito akong mga dag ko nga mga gasolinahan pati good thing nga mga gasolinahan. Wari na minabalig ang petrolyo. Sang litanak na palit diesel na lang mga kakipayb. It petrolyo, kumbaga minabalig yaman, mahabobo by 50 centavos yan ang adlaw. Effective today, more or less. Iton gasolina, okay? 50 centavos up to 250 per liter. Iton petrolyo. Pwede umubos siya 50 centimos, ngayon 250 centimos kada litro. At gasolina, bangin umubos siya 32 centavos, aadahin nga range, okay? 32 centavos to 1 peso and 68 centavos. Pero it dako good mga kakipay, mga magkakadhan rollback, itong presyo ito diesel, 5 pesos, it pinakataas 5.71 pesos per liter. At pwedeng ubos itong diesel, adito na nga range, yan ang adlaw, Martes. Pero, nasiringinin na mga taga-Department of Energy, kaging pakiyan na hira, okay? Yan na, kay nagkasarabot naman din Amerika ng Iran, nga uundangon na nira ining agyera. Aabrihan na ining Strait of Hormuz, nga magkakaagin na ining damo nga mga na-stranded nga mga oil tanker, nga dara ining krudo. Nga subject pa para i-refine niya hinin mga refiner, oil refineries. Ano man, mabalik ba ha pre-war nga presyo ang na produkto ang petrolyo? Ang presyo ba, wari pa magigira ba dito ha Iran? Wari pa yung nagigirahan Iran ng Amerika? Mabalik ba itong presyo nga sobra 40, 49, may na 50 naman, 51, 52. Nasa ring it Department of Energy, pamati ka mo ha. Mabalik ini, possibly bumalik ini nga pre-war nga presyohan mga petroleum products. But, may the but mga kakipay. It will take some time, may tungod kay di man inidayon gayod manonormalize the situation. Bisan pa mabubot presyo world market, it problema ini kay damo nga mga infrastructure parte ang pagtaga oil mga kakipay. Ang nagkaguguba mahitungod hini nga giyera nagundang gihapon i-reproduction han krudo. So piraman kabulan aada ko no 6 to 12 months san o bumalik kung mabalik ha pre-war nga presyo inin mga petroleum products. Sige, nga din nakita na ito nato na Chica La Portion with ka K5 ba Kevin na Susana. Yan ang aga, hininga ito na programa. Nga din kita at mga kahindik-hindik ng mga chika ni ka K5. Kevin, nakabayan na ba ka mo niyo cellphone? Wari ba ka mo cool ba kung ano't baga pwede mabasa ito dito? Ha? Good morning, Anay kan Ma'am Zenny, Wenceslao, Perminar, Ma'am Mati, na Ma'am Mati na nagkikita pa haaton mga gagipan. Kadiyon natin, ito natin na chika la, with ka K5, Kevin Siosano!
20: Nga an mga macho, nga an mga machika, an mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Wari may makontra ha, kay Chika La!
0: Adi na kita ito nato na Chika La Portion with the K5 Kevin na Susana. Ano daw lang ni kung nadaraan atay kakulupti kang dito North Hill. K5 Kevin, good morning padi, good morning.
21: Good morning mga K5. Malipayon nga ando, lukon may dapin yung sobra nila kaibaan.
0: Kaibaan. Mas maupin nga ni inin baga pagkakantuhin in liwas, K5 Kevin. Amo nga nito, baga napagtanto ko, kaya nung adagod ako baga adlaw good hit ka piyestahan. Kumbaga magsiring ako taksangkay, imbitahon ako taksangkay, Edward Pamatron. Mahangyo ako nga, pwede ba itliwas na la kita? Okay, kaya ito liwas, waray na good tao, guruguti, magkakiristorya ka mo't yung mga kasangkayan ngayon bibisitahon. Kaya kumbaga kaadlawan, damo mag ginaatindiran itong baga tagbalay nga baga mga bisita. Di nga, di ka mo nagkakaistorya. Dana, di ka nga natatagan itong bring home. Kay busy man. Pero kung baga liwas ka na, magsaminar kain sayo, Haira. It mo pa ito masering isalin ade, salini, ade. Ha? Ibalik la pag on, bangi pwede pa yung maon. Ibalik la. Kaya kakulop, diro-diretso man ini. Wari man ini maparong. Okay, ibalik la pag on. At TV, kay diri kami kontento nga di kami nakita ang mga kagwapo. Dinita akong ice cream. Kakipap Kevin! Oh,
21: Masisinit at mga misis ito.
0: Hit ano? Hit on
21: kung liwas? Kung masaring liwas.
0: Kay, mapahuway na.
21: Imbis nga man, mamahuway kami. Ada pa nag-iignom. Maupay, mabring home pa.
0: Saba. Pero kay, inin, nababatasanan man liwat ka kay Pep Kevin. Inin tinatawag ng mga parumpag.
21: Itamon, tapgas, panapgas.
0: Tapgas, panapgas. Basta la, ang idodoro tayo mga sura, diri at mga salin din ang lamisa.
21: Pero kay di magkatit maaram ko ang salin. Maupay nga nit ka-arrange na din ha. Maupay ka paso.
0: Di ka maaram nga ang salin. Baka ang mga nalawgaw nga. Lawgaw ba tawag hayo Eastern Summer gayapon?
21: Ang mga
0: abang nalalawgaw ba? Nahahamon din eh, nalalawgaw.
21: Ah, nangakalimot lang siguro.
0: Nalalawgaw nga ni, dakot puruhan nga magpanos.
21: Na, itawag it din to hamon, nahuhula mo.
0: Nahuhula mo? Din hamon nalalawgaw. Okay, Pep Kevin.
21: Ayaw gan pag kinamuta, kay mahuhula mo ito.
0: Asya. Ayaw gan pag kamuta, kay malalawgaw. Amo to din hamon, malalawgaw.
21: Tapos, mao pa yung ka tirok, hanggin tarangkaan, tapos amon iludurot kay liwas, namang kita kumadto. Antik ang pagkorito nag-iignom. Nagtatalbuan laway.
0: Katapos, ang linaga, gino ko ang linaga nga dintuhan, ginbalik lang ang tuhan. Dintuhan.
21: Anwaray kaubusin ang mga tasa. Pero kay patay ito't kagaw kung pakalagkaran na liwat ito.
0: Pari, ang mga salin, hahan na mga bagubukoghan, pakdol, pakalagkarilin mo pa, ya?
21: Bakit yung pinantirokan mga ginsimsiman?
0: Katapos, dugang ilang bitsin.
21: Masarin, uy, para diri halata, adin pinansimsiman, mo pa yung manira ka simsim. Mapalit na lakyan nga aga-agin bago nga bisan la midya.
0: Sige nga, nalagendor, nagkahihilso.
21: Mapalit na ako yung midya kilo nga kuan, nga baktin. Aklalagaw, niguupod ko yun nga mga masiring lako. Di na, naghilsot na.
0: Pari, mo pagod din yung kalaga, hindi ka nagbulag gayon ang bukog nganhan. inin mga unod. Itong mga kompleto, mga isalin, ibutan nito't mga plastic. Di ba? Ibutan nito't mga plastic. Kaya para may ada, ma, pag, kumbaga, kamuniin mo pa di, pagkabuas, buwas na lang ako. Magdadaradara na lang, kumbaga, isda. Kaya makuri man, o, para bangin puro karnit iusura, pag magdadara, kumbaga, subaon.
21: Iti ba ito, kung timprano pang abiso, pag katungtungan pa, diretso net, kuha na dito sa nga pig-hit baboy.
0: Okay, makadi.
21: Isipte na, buwas.
0: Okay, makadi, makadi, panigibin, ganun pa ni Edward.
21: Ano sa dito nga kuha, ano sa ka, nga pakdol.
0: Tapos ang binugos nga manok.
21: Reserva ito.
0: Reserva ang binugos nga manok.
21: Ang kuha, ang kinilaw, bahinan 1/4. Ikad to freezer.
0: Okay, bangin, medyo.

0: tawag hey mong imsang kay oh. Na pinapakuan atay?
1: Ah, nagkadokan da sa atod si Baga.
0: Ah, okay.
1: Hirap pa di sa atod ngan madimarilo.
0: Andam na ani mo.
1: Andam na gyud pagkadto ko.
0: At atay nga bugos gud nga atay.
1: Adi ako niya na.
0: Oh, daramo.
1: Oh, daramo. Tapos may dapa daramo, unod.
0: Daramo.
1: Oh, unod.
0: Lutoon.
1: Pero pag tiuli ko, naging padara ako han ginhumba nga buto-buto. Marasa. Humba na nga til adto hinbaboy o ngan an chicharong bulaklak okay. Nga maragumo pa.
0: O gano maragumo.
1: Wari ako minom, usa la katagay na akong dito.
0: Wari ka kabungol han pag tagay mo usa.
1: Waray. Basa rin ko, among nga hawinit maupay.
0: Mm.
1: Nakakuha pa kin limonsito. Kay may daman niya dito.
0: Tanong. Ba daw?
1: Ako pangitanglad. Masin ko, susuliton ko nala. Kay nagbiyahe ka rin harayo, mapasok-pasok pagod.
0: Ano yung mapagluto ang karne, upatang atay, bubotangan mong kalamansi para bidya maasim-asim niya.
1: Wari ko mapagluto, ay yung kanto ko lahakuan.
0: Freezer.
1: Okay. May daman pa bring home.
0: Oh, ngayon.
1: Oh, amo na ito nga kuhan nga ginhumba nga tiil nganhan chicharong bulaklak kaging prito. So, wala ko pagluto, naging padarha ako nga hilaw.
0: Okay.
1: Oh, pinalit na laking kanon. Oh, goy, sirin ko, asya ko rin ito maupay.
0: Dirilugin yung pagpasyada nga ito kakulup ngayon kagipay.
1: Vista pa, actually, yan ang magkatungtungan. Tinakada mabalik, although may imbitasyon ang kuhan, ang tabok. Kanda kakifib Raymond. Sigurado kong mga isda kay parang isda merkado.
0: Isus ito kakifib.
1: Ang mga isda ipagod. Pero ambot laliwat.
0: Magbagungan din muna huwag ang kirayla.
1: Oo.
0: Wari ako kakulup mga kapamatron. Pasensya na baga naging bitar.
1: Mm-hmm.
0: Karoy agad naton. But nadiriluwat ako hinimbaga eat and run kakifib Kevin.
1: Amo.
0: Baga mo pagod baga kahuman baga kaon baga magharuharam pang anay gamay di ba so
1: minimum of 3 hours
0: minimum 3 hours kay din hindi man kaya mabalik ito
1: opisina
0: kay pwede kita mga trabaho so diri pwedeng maludang tawag maludang oo
1: mara sa gadan kuan kay bago nga ihaw diretso gin ginsabuan ang kuan butagdok gin pahumok. Tapos binutangan ng dugo, nagawas nga lomo, pero butagtok ang kuhan, solod. Totoo na kinaon, nagsiring ako nga, waray laan na yan na diet. Contento good man, kaya waray, nagmanihapon kagabi.
0: Oh, ngay,
1: waray na.
0: Kagabi, nanotpick ka nala.
1: Nanotpick nala ako kay, pagkabutong ato, 1:30. Siguro mga tulog kakap of rice anak naubos. Kay sabaw pa lang ulam na. Malagsim ang sabaw. So sirin ko, okay na kini. Nagsumba ka kulup dito City Hall. Para may iban-ibanan. Waray nagmanihapon.
0: Ngayon.
1: Oo.
0: Anyway, moping aga Sir Edward ng Sir Kevin, hi Luigi, Loreno, hi Jennest, Ayud, Severino siguro yun eh. Morning, Kakay 5. Pa-shout out po ako han akon anak hi Jake Emerson Dayuha Servano han akon inaanak kay Shira Salvation. Happy birthday ha iyo nga duha. Love, Mama Jen. Salamat po. Hi Ana Alvario Apilado. Gamit God serving spoon kay Malalawgaw. Maugi hapon haamon ha katarman. Lawgaw gihapon.
1: Ah, lawgaw.
0: Oh, katarman. Gamit yung serving spoon. Ngunit serving spoon, ayaw ka nga limot. Ngadir, panserve ito hiya, diri mo gagamiton pagkaon.
1: Kahit itong iba, kung baga ginaganahan, nabisa na adal serving spoon, iti agamit na kutsara mo, iti inihigop pa kong dito.
0: Mapapalit na pagtikang. Hala!
1: Nakakahiter-hiter na nga ni, na oray na gamit-gamit at serving spoon. May da nga yan, kuwan. Di ano? Ba, ang paglinog dito last week, kuwan, Mindanao.
0: Mindanao.
1: May da mga portion hin mga kadagatan, ngore na balik ang tubig, di ba? Oh, may da, aday na.
0: May da nga ni humataas ang level han tuna.
1: Oh,
0: ang bagahin. Ang ilarumba, ginduso.
1: Ginduso, tipa igbaw.
0: Ginduso, tipa igbaw.
1: Salit, waray na makabalik ang tubig, nagmamamara.
0: Oh, nagmamamara.
1: So, haluwag ito yan, ha, ng mga katunaan dito, nga, kung baga, umanan.
0: Pwede i-reclaim.
1: Pwede i-reclaim. Pero kuno, gintatarget na ni Sencha Villar. Gintatarget na kuno ni Sencha Villar. It nga, himubas nga mga kuhan, nga kabaybayunan. Ihimuhan daw rin subdivision.
0: Purbida ni kay, negosyo ko nit iral.
1: Oh.
0: Kaya nung nga diyan na politika, mamikala, hantuluhirang nakada. Ha? Sincha Villar, senador. Mark Villar.

0: Villar,
1: senador.
0: Dire, secretary ng DPWH. Camille Villar, miyembro ng House of Representatives. Mamay ko. Kevin, Kevin.
1: Ano nga nin baguyan ha? Labot lang aton ginirestoryahan kakulup nga ano yun eh? Nga nangontratan irapatod.
0: Ah.
1: 18 billion ng mga infra projects sa Las Piñas. Nanginlabot ko no, han aagian, han LRT. Suga dito. Nga kinahanglan maagi dito si 5 haranan era property.
0: Kay siyempre, agian nga nito LRT, nga emo property, it tendency to pag-appreciate, it appreciate loti, nga mga adjacent ito dida. Negosyo gud ini ra kay Kevin. Negosyo gud kay Kevin. Kevin.
1: Waray gud ini nga mga
0: Hay, ayo kamo tuod nga ini na magkandidato, di na mangungurap. Okay, labi na kun mga negosyante na gastosin millions of pesos. Projected na ito nira, kumpirat era may income.
1: Makalilis ang ini.
0: Kita kang promoter nga itong sampot. Mami ka la, kasi tura ko kakulob ni Helen Apostol, ang tagyakan ng promoter. It nasasakop ng households, itong promoter, ng partnership ng mga water district, 1.7 million households nationwide. 1.7 million nga panimalay iton customer iton Prime Water. Hay larom hini nga partnership ni hini nga mga water district. Mamay kala iton kagipin Kevin. Ito big waray good capital. Okay? It imula capital infrastructure and pag maintain unlike it kuryente nga mahal it generation hit kuryente. Amo to nga may kita generation charges. Pero ako kuryente tubig, waray. Kay libre nga kukuha mo dito at tingi, Pastrana, Amo. Haro, Hadagami. Mamay ka lang.
1: Tapos, kada ako ang era responsibilidad nga ito hindi nga sobra si Tinta nga water district nga nakikipartner hira. Pagpalpak, higin baligya lang ang lusyo. Tapos, waray nira baratunon.
0: Amo na.
1: Amo din at makaurusa.
0: Amo to din at dako nga pakian na kakipay Kevin. Korporasyon man ini. Di man ini person. Amo to diferensya hit naging negosyo ka nga igin nga ngaran mo hay mo kalugaringon kon baga sole proprietorship ka. Ngan hiton business entity mo nga corporation. Kay diri ka madadali-dali ka pamagpaton. Kay diri man ikaw, diri man ani ikaw ang katransaksyon kun di ang korporasyon man.
1: Salit amo ito nga mapilit ko dira pwesto. By hook or by crook. Kinahanglan gud nga dera pwesto
0: because of their business interest.
1: Waray
0: amo iton ka Kevin Kevin, waray iton iba. Ay kamo tuod hito nga dire mangurakot di na kuning kwarta kay mga kwartahanan no. Mga negosyante ito naggastos sa era kwarta magi-expect ito ren return on investment.
1: Sakto adto nga kan money billiard tagline han iya pangampanya niya pagkandidato
0: si pagatsyaga
1: madurutongan mauyatom madurutongan mauyatom pagpinan kabintuna
0: madurutongan mauyatom maglaro miton nga mga aton pinulungan na linyete sa Warnon sa Marnon madurutongan
1: mauyatom
0: burbida kagibeng
1: si pagatsyaga para iton mga kabaguhan sumaringaning tiyaga. Amo ito, mauyato, mangurini nga tao. Ito nga, nailog ka, halabit, pasensya. Amo ito, karag sigurit, mauyato.
0: Baga diri dayon, baga nasurinder. Baga, amo ito, mauyato, maduroto.
1: Marisio, di ba buwas, may special session.
0: May special session. Ano ito, baga, it umatindi rin nga special session. Amo na.
1: It mag-attender ito ng special session. It mag-co-componer ito bago nga majority ha, Senado.
0: Senado.
1: So, tungkol dito, nga, may dako man ito posibilidad nga matatabo ito. Di rin suliwat siya na nag-schedule in special hearing ito ng Blue Ribbon Committee.
0: Gaadira hagawas.
1: Gaadira hagawas it, Senado.
0: Senado. Yan ang adlaw, this is a is. Itong grupo ni Alan Peter Cayetano.
1: Adit, takaywara ito dito. Ano na nga ning era pag-hearing? Waray man had to record. Kay waray Senate Secretary nga tanan. Waray. Era la to.
0: Kaya ang in-recognize man han mga empleyado ang bag-o nga mga gintudlok ni Ragatsalyan.
1: So yan ha. Mag-hearing inihira. Era la. Sering ni sering han iba nga mga analyst. Pabaila ko nit niyo. Kaya di man nga nit hearing. Pabaila niyo. Kaya karag lang ni pagawas. Ito karag ipagawas.
0: Ngan labot laging kakapitalize nira ining era mga testigo. Era iga-amplify ining era narrative pa social media. Kaya kita kaya na hialan kay Tano. aadto na ha social media per me.
1: Oo. Oh.
0: Gusto man ni ito nga capitalize in and damo ni nga mga followers, damo nga mga followers in kaluyo nga grupo kagay pa Kevin, didi kita kay nakakapagusto kita hiton aton mga kareaksignon kay di man hira nakapagusto hiton man kagagawa sa media. Di ba? Ang hadigin gimbukatkat ni again ginbukiki ni Alan Peter Cayetano ang mga headlines han magkaiwalain-lain ng mga newspaper kay wari man lang kuno niya kangaran ni wari man lang kuno niya picture dito
1: di yan ay headline
0: so anya but ipasabot nga inindiri patas ang
1: media
0: media o diri na paburhaira ang media kay wari kuno niya dito picture mas dako kuno ang dito ang kaluyo
1: nagbubuot
0: pero mga major ini nga mga broadsheets Philippine Star and Philippine Daily Inquirer ani ra karuya nga adto hira. Di mo po hindi ito makontrol in media. Katapos mas ring naliwat hira mga kakipay nga aw binaydan ko din yung mga taga media.
1: Scripted na ito.
0: Scripted, okay. Ini nga nagpipirad ko di Red Blue Ribbon ikakover gihapon, okay. Ega amplify ni ini nga era narrative.
1: Oh, kay sakto ito kay may dapa dugang nga 14 nga Marines.
0: Okay,
1: labot lang 18 so may dapa bago kuno nga 14. Sering ni Mike Defensor.
0: Da mo na ini hira kay Pep Kevin.
1: Actually, wala gan problema kon may mga expose.
0: Okay, wala gan question. Diri man nga ninato gi si Sering nga i-dismiss naton outright kayo dito niya.
1: Mopet unta, mopet katahi. Na diri nakikita anhin mga butas.
0: Okay. Amo kay kung baga pananglitan giplinano ini, dapat nag-iisip nila, ano't baga pwede questionnaire hini? Ano't pwede pakian na hini? Ano't baga mga issues nila kontra hini nga mga statement hini nga mga anay, mga bodyguard or mga trabahador ni Saldico para na-address na nila sa'yo pa. Wari para mag-expose, maaram nila kung baga ano't mga komentaryo hini, ano't mga ipapakiana, na-address na nila in advance.
1: Kay kung maupit katahi ito, it ombudsman, mapre-pressure ito yung pagpasakahing kaso.
0: Oh.
1: Wari man choice it ombudsman kung maupit katahi hit narrative.
0: Oh.
1: Takay kay hindi na mo iton kuan buho. Walang man magpinasa ka kahit na korte.
0: Amo na, kay madali man lang pag-file itong kaso kay Kevin Kevin. Wala ito question. It pag-prove ba? It mga ebidensya nga paggagamiton mo at pag-file itong mga kaso. Wala ito question. Kay kung damot ebidensya, makusog it ebidensya, consistent, credible, katapos diri imbestigahan itong ombudsman. Iba na itong nga istorya ng Kevin Kevin. Selective na
1: selected.
0: Ito ni iyo pag dumara. Ito ng sistema ng panustisya. Iba na itong istorya. Hindi ka tama pabor ito nga.
1: Correct.
0: Nga sitwasyon. Mamimili lang ka mo. Di ba?
1: Unta, kung ano man tiyari papagawas yan na, ipagawas na ito nga madig-on good nga ebidensya. Kaya parang atanan magkapripriso.
0: Sus, kaya ano ba ka diri ka Kevin Kevin?
1: Diri nga diri magpinanmili.
0: Diri po dit selective la. Pero ugaring la, kaya nga mga na-amplify na nga nini nga narrative, labi na social media, ginagatungan pa, ginihimuan yung mga araw ang gulo nga baga mag-upay. Inin iba nga din nanginginano, natuod na yun. Amo ito, ginmamanipulate. Hininira, ini nga ira mga narrative. Mami, kailan maluluhod ka, magtutok ka pang kinanglangan nun na mo ni Kao Sara Duterte. Pag-presidente, ang mga ex, ang mga retired colonel, luluhod pa nga panawagan nga, magbago na kitang paggobyernuhan, ayaw naton pabay nga sugad lahi ni. Mamay kalito ka kay Pepe Gebel. Anyway, nga di ka na chika?
1: Oo. Oh. Pero kinalasan ako yun ikakulop ng notisya nun nga nag-bungee jumping babae dito sa Brazil. Nga waray equipment. Wala agad unom nga mga instructor ito nga jumping ang nagkuhan na iya, nanginano, nag-release sa iya. Wari nga yan nahikab it bis ano nga equipment ay kay laparagad 40 feet an ay 40 meters
0: kaya ano kasugan yung kadamo at yung nagbabantay ay o tinuyuan niya
1: kay nahiara naman kuno ginimbestigar na ang mga instructors nahiara naman kuno hira nga may da nanginginano hini yan nanginginano yung equipment an makurila
0: kay bisan ako di maambak anay nga wari makniyo tayo rihinin mga gear na
1: amo lagi
0: kaya nga maambak ako.
1: Kairo man ito nga babae, 21 anyos palit nga babae.
0: Korbida ka kayo.
1: Kaya nira ko, nga, nahiara naman ko kami, waray namon talaga tinuinan nga tao nga, amot magsusulot.
0: Kaya, porbida safety first ko dito. Ito ang mga klase. Amot ito, numero uno ko nga consideration, kakipip Kevin, it's sugad ito nga, inin mga activity ba. Numero uno ko nito nga concern, iton safety, hit na participar hito. Kaya dito harumamay ka kay Pep Kevin nga buruhaton.
1: Basta ka ira lagi, kahuman nira, maghan ira, preliminary nga, kuan, gin pa upside down ang kuan ng babae, ira gin duso. Agoy kay laparagan.
0: May magbabaton ka kay Pipe Kevin.
1: Kadelikado, sir ko, naduroy na lang ako, sir ko, hini, fear hito sa bagay, may damangod mga tao gusto ng extreme nga mga activities.
0: Ito ba na challenge ko dira ka kay
1: Pepe? Correct, correct. Ako di at mapasar kay Bison pagsakay at Ferris wheel dag ti sakay.
0: Mga chubibo.
1: Oh, aray. Labi na yan ang may danaliwat mga news nga nakukuan, natatangso itong kuan. Tornilyo, kung ano na ito. Sirin ko taduro yung dakit ti sakay. Bisan pa iba na alaw, bisan pa iba na alaw itaksapit.
0: Nga nakapyutan hay mga Kevin.
1: Bahala na.
0: Sige. First item. Oras mga ka-K5. Aginaw, alas 7.50 na gayon ka-K5 Kevin.
1: Oo. Anyway, kasi rin ko hining uwarin hinira mga insecurities.
0: Oo.
1: Inihi Ivana Alawi ngan hi Bel Mariano.
0: Bel Mariano. Oo.
1: Ngayon kay parehas ini physical insecurities itawag nira hini.
0: Physical insecurities. Mm. Wow. Gudo ka mapula man ito na kuan hini ka-K5 Kevin.
1: Oo.
0: Mapulat aping.
1: Kuan hini, guin bulilit ini nga bata. Mm-hmm. Nga nagsikat ini yan na hanira pa glove team nga hi Donnie Pangilinan.
0: Okay.
1: O, hirain magkakuan hini hira. Anyway, ginpakianhan ini hi kuan, hi Bel Mariano.
0: Mm.
1: Kay kuan hini ya, damunit commercials ini, patok na patok ini ha, mga kabataan at ira mga pelikula.
0: O nga yan?
1: Oo, sikat-sikatan ini nga bata. Ginpakianhan hira nga duha. May insecurity ka pa ba?
0: Oh.
1: Ba ah, hi Ivana nagsiring nga, may da ko kuno it akon irong. Takay di daman hininga vlog hi Bel Mariano.
0: Tama. Baga medyo may pagka iya irong baga di rigod. Warihatagi hinin baga grasya.
1: Oh, ako din hanggang ngayon siring ni Bel Mariano.
0: Okay.
1: Wow. Pero nahibaruan na kuno nira nga higugmaon iton ira mga irong.
0: Waren hera mag avail han salamat po doktor.
1: Waray self-acceptance kuno. Waray man kami mahihimo, siring ni Ivana, kay kon akon pa ini pagpataison, kung pinatangos ko pa ito, hindi na bagay for me. Amo niya, siring.
0: Kay ibabagay mo ito, doon in a shape liwat, hinin imo
1: na wong. Oo. Siring naman
0: ni para akon, kontento na kiningay retsura ka kay Pepe. Baga ano pa man, kung baga maaw naman la.
1: Siring naman ni Bel, nakuha ako kunin akong tatay, sinupo ako ng akong tatay, pero na-acceptar ko liwat ini. Kay Ivana,
0: urbida mga sugan kay, dito.
1: Kung makita kan Ivana, ito niya, color and all, masaring kang mistisa.
0: Okay.
1: Pero pagkarit niya irong, kanang Pinoy. Oo.
0: Anong siring baga ko na nakukulob nga palwa?
1: Oo. Baga yung palwang style. Hibel Mariano liwat, nagpanunubra. Din mga kuan irong. Hataas.
0: Ang baga nahurang ang tao. Ang baga nahurang ang irong.
1: Ato man. Dakot niya irong kay very cute iti yan awong.
0: Ngan siguro, may mga technique init pagpapapicture. Kung baga ano nga anggulo.
1: Anggulo, yun.
0: Nga niri good malutaw itong kahurang, paghurang.
1: Dakot talaga iti irong. Kaya di na palang kuan, nakadapain yan gawin bulilit. Naobserbaran na ito nga. Dere proportion, haiyan na awong. Itong size itiya irong.
0: Nadadaray ito pag may make-up gihap ka kay
1: Pepe.
0: Kung baga na may make-up. Problema lang ito kung nakita ka ng personal.
1: Amo na.
0: Kung nakisok, makataas mo na irong ka doon baga nakadahiyahan baga mga picture o pelikula. Pangakman ngayon o nahurang mga ina niya irong ha personal.
1: Oo, kita iba na.
0: Ito.
1: Di lang, tikitit irong iba na takikitao.
0: Kevin. Sige.
1: Kasi rin kuman hining, awarin hinira mga insecurities, may daman nga yan.
0: Mm-mm.
1: So, ay kita pag inuraurit aton mga insecurities, kita nga mga diri mga celebrities.
0: Higugmaon naton kung ano ang ginhat. Karauton naton nga higugmaon naton kung ano ang ginhatag haton kag Kevin. Han Ginoo. Nasiringan ni Didihiyo kiki Mentrochel.
1: Sige.
0: Kamu Sir Edward, ngan Sir Kevin, ano manit iyo insecurities? Height?
1: Kay kung tatagan daw lang kitunin bis naman la kuan miss lang mga 2 inches pa
0: oh. Ano yan?
1: Nga height
0: nga height
1: oh. Tapos padurdak mulong tak buhok. Kung pwede la, kung pwede la igdilatarhin mga bisan la 5 anyos it akong pagkadangas.
0: Oh.
1: Madilihin mga 5 anyos, okay na.
0: Mga badaw ano?
1: Oh.
0: Mga kano kahit to kay Pep Kevin baga napansin mo nga baga nagtitikanipis an imo. Kaya tumadak mula ni
1: Bukong. Oo, oh, ang kulihiyo kita.
0: Oo,
1: oh, didaanan ko, an, mga 20, mid-20s siguro, nagtikang. Uy, baga natin kasan to pa.
0: Mid-20s.
1: Oh, baga natin kasan to pa, panakitahin niya.
0: Ako baga, nagtikang nipis, naghihapon na nin ako, hindi di hamay alimpupuro. Pan-obis po gihapon.
1: Oo.
0: Oh. Oh.
1: Salit kinang lang naupayan ko rin pagbuhay. Tapos kinanglan magamit it na napilit ni det kuhan hito ni scalp.
0: Oh.
1: Kay bangin may the electric fan nga makusog. Igpalid.
0: Baga kuhan na gud kita.
1: Oo. Oh.
0: Oh.
1: Actually di ganito na sering insecurity mga wish. Oh, mga sana
0: oh,
1: all.
0: Oh, oh.
1: Kun mapopwede.
0: Pero ako Eden Dustin Wincy and Yuki Kim and Rochelle. Oh, karawat ko na kung ano ang ginhatag hakon.
1: Mm.
0: Di na ako baga naghihingiapin na kung baga ano paman. Okay? Okay na. As if, kung baga pagbalig yan sa rakyan kay Pepe.
1: Mm.
0: Nagamit na nga sa rakyan.
1: Mm.
0: As is where is.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano't im nakikita,
1: amo na ito.
0: Amo na ito niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Waray na ito, no more, no less.
1: Oh, waray, waray bagong apisa.
0: Oo. Pieza,
1: pero na-function pa.
0: Na-function
1: pa. Ah, importante ito.
0: Oh.
1: Bisan diri baguhon it pisa.
0: Oh. Basta la baga huyop-huyop po. Kumbaga spark plug.
1: Oh.
0: Baga imo la baga liliruliaan.
1: Oh. Oh. Ito importante na-function kung na-change oil.
0: Ah, bugon ito importante ka kay Pepe Pepe. Magasarak yan. Bisan daan, may mga tao nga, may mga kwarta, dinapalitin bago nga sarak yan.
1: Correct.
0: Kinagaan na paman ko, no?
1: Oh.
0: Na-function pa man, nakakagservisyo pa man, itak mga panginahan
1: yan. Basta regularly change oil, ma-function ito.
0: Kaya di nga na yung liwan na change oil, nagiging buntol.
1: Oh.
0: Itim sarak yan. Ginaw, itong engine oil, bagahin nagiging molasses. Itong itsura, malapot, hinduro, maitom-itom. Sanggit para pumangsunin maupay, dapat permi ka mo
1: mapa-change
0: oil. Updated ka mo yung tinatawag na PMS.
1: Oo. Oh.
0: Preventive Maintenance Servicing.
1: Iyon. Ay, laki na pag-mentionin mga brand and vehicle, ha?
0: Oo. Oh, basta nga niya ako ng brand na ako sa rakyan.
1: Oo. Oh.
0: Schedule
1: na.
0: May schedule na change oil.
1: Oh, good.
0: Oo.
1: Oh. Opa, yan nga niya, brand and sa rakyan ang nagtawag ay mo. Kuya Edward. Mapa-change oil ka.
0: Kinahanglan mo na mag-change oil kapag kaya na.
1: Sige, day. Makada na ka, iyo kuhan. Auto shop. Di rin ko na auto shop.
0: Agi, ikaw talaga na dyan, Kevin. Masaring himoy, nasaring himoy, moy. Sige, itong Sir Kevin, kay mas maupa itong 5'6", kaysa 6'4".
1: Oh, oh.
0: Ha?
1: Oh. Bisan pa daw 4'7".
0: Agi ka, Kevin, Kevin. Ay, nako, sige. Ay, nakamuhito kung anong ginhatag ang Ginoo, karawta, higugmaa. Ngayon, kamo nga nagkikita liwat, hito nga mga tao, kung may gusto good niyo, hiya, maging sangkay, maging partner, ayaw na to kita ang mga physical nga mga attributes. Oh. Inin kinaiya hinin tao, kamaupa hinin tao, amot kita kay inin ka mahusay, napapas, nakupas.
1: Oh, it batasan nga tinuod.
0: Yan.
1: Nagpapabilin.
0: Nagpapabilin ka kay Pepe Kevin.
1: Pilian niyo't may sipag at tiyaga.
0: Ito.
1: Madurutong ang mauyatom.
0: Next item.
1: Okay.
0: Ini, kakipay Kevin.
1: Sige, hindi kita kan kuan.
0: Oras! Natong oras mga kakipay!
1: Taga Ilongga nga yan ini Himertil
0: sa Rosa. Alas 7:59 na.
1: Oh, Himertil sa Rosa, Ilongga nga yan ini.
0: Okay.
1: Kundi hindi din hiya kasikat.
0: But no, nga.
1: Pinoy Big Brother hunting to.
0: Okay. Iba nga class and beauty ka K-Pep Kevin.
1: Oh.
0: Okay, daw nga abs imo ka K-Pep Kevin. Siguro nag-gigim
1: ini. Okay, daw.
0: Bagayin mo nyika. Wow na wow, kakipag Kevin.
1: Ta, kahit problema niya.
0: Sus, na. Ito nga. Nakadon babhin gihapon ini kakipag Kevin. Oh. Natagan ang grasya. Alas 4 palan maagahon. Alas 7 palan release nakadon na. Ha?
1: Oh. Diretso nagpila in. Yan kanan ko, an AX. Salid diretso na bahinan. Agoy, nawara niya cellphone.
0: Nawara?
1: Nawara niya cellphone. Oh.
0: Gidaw, kakipag.
1: Ano daw niya cellphone? Sige daw, kita.
0: Sige daw.
1: Kakon, anon nga klase niya cellphone. Nanginginyo po yan na himertil sa Rosa nga mahibalik ka niya cellphone.
0: Mm.
1: Kay nawara ini, na misplaced siguro ini nga iya cellphone. Han magkamayada hirahin event. Imbitado hiya ko mo special guest.
0: Okay, okay.
1: Ngan mahatag ko no hiya hin 30,000.
0: Bado.
1: Hitaw nga makakagbalik ha iya han iya telepono.
0: Nawa 30,000 ha?
1: Oo. Oh, nawara ini nga iya cellphone han nagkakamayada hin event an Philippine Toys Hobbies and Collectibles Convention dito ha Muwa, ha Pasay City.
0: Oh.
1: Di rin hiya sigurado kung ano nga nawara, na misplaced na niya cellphone.
0: Oh.
1: Iaging klaro nga waray ko no hiya maraot nga kaburuton kung hinuman itaw nga nakadarahin niya na o nakakadarahin niya na importante la nga mahibalik inihaya. I completely understand that people go through different circumstances in life. Bangin man lang ko no, ginkuhan niya cellphone, tungodhin, panginahanglan hin kwarta, diri ko nakmasisina. Ibalik lang akong tatagan ko pa. Hin, 30,000.
0: Okay.
1: Teka nga sagudit akong kasing-kasing, waray ako kasinahon o maraot nga kaburuton. Ari didi. Pero ya pinanhimuwa, nga karoyag niya mahibalik ini nga cellphone kay may ada ko no indecent content ini.
0: Okay,
1: makasaringan ni kita nga indecent.
0: Sir, hindi di pari John Wenceslao. Agi daw ito pari Edward, super nice. Kinita hiya hini nga picture.
1: Inin, waray ko no indecent content. Ano lang sinisaring nga indecent content?
0: Mga diridesenting mga
1: video. Malaway.
0: Malaway. Or problema ni kung hiya, ita atud subject.
1: Amo la, amo problema hini.
0: Nga may madadarahigan pa nga ibang tao. Purbida ka kay Pep Kevin ini nga.
1: Maparehas nga ni kaninan aton balitang wow, nga may the medicinal plant nga kantutan itngaran. kantutan. So, kung imo ko niton gamiton nga medisina, nga matambalan ka, pakianan ka nga ni, ano nga naupay ka, tika nga imo sakit. Nagpakantot ako.
0: Okay, okay, Pep Kevin, mahusay luwat ni hiya.
1: Oo, iba tiya beauty. Wow.
0: Baga beauty.
1: Anya sering, waray gadhan to dito malaway or anuman nga sulod nga files. Kinanglan lang nga mahibalik ha iya ang mga files ngan contact persons niya nga nakasave dito.
0: Okay.
1: Kinahanglanon niya ini hitya trabaho kumo actress ngan influencer.
0: Okay.
1: Adton akon mga work files, cosplay footages, gameplay recordings, business contacts, important messages, ngan years of memories.
0: Badaw.
1: Yun yung mga important messages. Ako'y kung antena ako mga messages sa iya.
0: O, ginawa ka Kevin.
1: Amo ito't ko andi da. Sidgong tanala waray indecent ka mga pictures or videos. Sidgong
0: ano yung, waray. Ano yung mga exchanges?
1: Takay kung may ada mga istoryahin mga uyab.
0: Ito.
1: Tapos, mga sering pa rin mo kahindik-hindik na conversation.
0: Tapos mga prominente nga personalidad.
1: Okay,
0: may expose ito ka K-5. Oh,
1: bangin din mga prominente artista, politiko, angkor man na K-5. It makuri kon may da technician na K-5.
0: Okay,
1: no, oh, mahatagod ko niyang 30,000, mahibalik la ini nga iya cellphone. Agoy. Iyagin post nga may danahin ni Kuan, 28,000 nga reactions kay damit ihin Kuan, followers. And just because wala po akong anything indecent sa phone na yun, I would never compromise my faith, values, and principles.
0: Ito,
1: kung tinuod ini, maupay unta. Kay diri ko niya, igkukompromiso iton i-valor komo tawo ganito niya pagduo makagarahong pinaagilahin pagpinanmuta nga cellphone.
0: 30,000 iti
1: okay. Ako nga nit makatara